Good morning po sa lahat. Baka hindi pa po natin nakakamayan o nangingitian yung atin po mga katabi. Pakingitian po muna. Ano? Yan. Alam niyo po, magandang ano, maganda pagka tumitingin dito, tayo po ay nagbabatian at nangingitian. That's a part ng atin pong pag-uusapan ngayong umaga. Ito pong facets of growth. Ano po? Mag-introduction lang po muna ako tungkol doon sa pag-aaralan po natin. Kasi nung po nakaraan ay binigyan pansin na po natin yung The Church is Born, pinanganak po ang church. And this time, babalikan po natin ng kaunti yung pong kapanganakan na yon. Yung ilang pangyayari ng ipanganak ang church. At tignan po natin muli yung Acts chapter

2:1. At ito pong sinabi, when the day of Pentecost had come, they were all together in one place. Ito po yung pumasok doon sa chapter 2, verse 1. Nung po ang mga disciples po ay naroon, the Pentecost had come, nagkasama-sama po sila. And after the Mount Olives experience, ang mga mananampalataya ay sama-sama po sila. Hindi na po sila naghiwalay mula sa pagkabuhay na maguli na ating Panginoon Jesus. And Jesus spent time with them. Alam po natin yung 40 days ang Panginoon Jesus ay nakasama nila after the resurrection. At after that, yung pagkabuhay na maguli na yun, sabi sa kanila ng Panginoon Jesus, bumalik kayo sa Jerusalem, hintayin ninyo ako doon. At naghintay sila doon sa upper room. At sa paghintay po lang sa upper room, 10 days po sila naghintay. Matagal-tagal din sila naghihintay. Hindi nila alam kung anong gagawin nila. Hindi nila alam kung anong hinihintay nila. Basta itong sabi sa kanila ng Panginoon, maghintay kayo doon. And then, pagkatapos po ng 10 araw ng paghihintay, there came from heaven the coming of the Holy Spirit. And they were all filled with the Holy Spirit. A new thing was born. Ito po yung pangyayari when the church was born. A new thing was born that has never been known before. Isang bagay na minsan nang inilarawan ng Panginoon Jesus kay Apostle Pedro. Na sinabi niya sa Matthew chapter 16, and I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ilang ulit na po natin naririnig ito pagkapagka pinag-uusapan natin ng church. Ang word na Ecclesia. Di po ba? Ecclesia. Baka may nakatanda pa po sa inyo. Ano po ibig sabihin na Ecclesia? Called out. Ayan. Called out assembly, called out a congregation, or called out ones. Yung mga tinawag. At minsan nga po na itanong ko, before po ba dito sa sarahabi natin church, eh meron na po church before? Ano sagot natin? Wala pa. Wala pa church. Ang mga Hudyo noon ay pumunta doon sa synagogue para doon ay mag-aral, para doon ay kung anong gagawin ng mga Hudyo. Synagogue po ang tawag doon, it's a building. But then when the new thing has come, the Holy Spirit came, ang nangyari po ay nagpasimula po ang church. At tinawag po ito yung iglesia, ibig sabihin yung mga tinawag. Yan. So tayo po rito, tayo po ay church. At bawat isa po sa atin, pagka tayo po ay hiwa-hiwalay, church pa rin po tayo, ha? Pero pag nagsama-sama, kabuuan po ng church. Pero hindi po itong building. It's who we are. We are church. But the church up to this point, ano po dito sa Acts chapter 2, has been a mystery. Something hidden about to be revealed. Hindi pa po kagad nila nasakyan yung church to pala ito. So this is a new thing. Bagong-bago po ito. Using an analogy, kapag ang babae po ay pregnant o buntis, parang iba na pababa ng tingin sa akin na. Pag ang babae po ay buntis, may scanner po or sonogram na ginagamit with pictures of the child in their womb. Uso-uso na po ngayon yung gender reveal. Hindi po ba? Gender reveal. At sinasabi dun sa gender reveal na yun kung babae o lalaki. And then the doctor will say that the child is perfect. Yung kagad sabi niya, child is perfect. That means that they are in good health. But they are not fully developed. They do not yet have all the necessary hardware to survive. They must continue to develop and to mature. Yun po. Pero pag sinabi po ng doctor na good health na siya, hindi ibig sabihin yun ay kompleto ka agad at paglabas ng bata, tatakbo na. Hindi. Pinapakita niya lang na itong pasimulang ito, perfect. Maayos yung bata, kompleto. May daliri, may kamay, may ilong, may mata. Pero paglabas niyan, hindi ka agad kikilos yun. Nakatulad ng pagkilos natin ngayon. And this is what the church is like in Acts chapter 2. Yung binasa po natin kanina. Kapapanganak pa lamang ng church, it's a wonderful church. Maganda po itong church ito. Populated with a very large number of new Christians. Hindi perfecto ang church. Hindi pa po siya perfecto. Pero nag-exist na po ito at kumikilos sa tamang direksyon. And the church has to come to maturity. So nilalagay ko lang po sa isipan natin, sa ating pong pasimula,
na ang background po nito ay nagsisimula pa lamang ang church. Hindi po katulad natin ngayon na meron na tayong lahat ng kailangan natin. We have the Old Testament, we have the New Testament, we have everything that we need. Meron pa tayong technology, meron pa tayong kung saan-saan, pwede na tayong tumingin kung anong nangyayari ng history. Pero dito po, they don't have the technology, they don't have the manuscript, they don't have the creed. Wala pa po yun. Umupo lang po sila. Nagsama-sama. So, sa pag-review ko po ng mga notes ko from years ago, yung matatagal kong notes patungkol po dito, I realized something was missing. Meron pong nawawala. Noong una po ay hindi ko po matukoy. Ito po ang natutunan ko noong una. Na ang talatang ito ay madalas na mag-describe ng essential functions or activities of the church. Kasi sabi natin, ayan ang mga activities ng church. Yung scripture, fellowship, breaking of bread, prayer. Yan po yung mga mahalagang activities na dapat gawin ng isang church. But as we look closer, may mapapansin po tayo. Hindi lang po ito activities na dinidescribe ni Luke dito. Ang author po ng Acts ay si Dr. Luke. Siya po yung author dito. At dito pinapakita niya kung ano ang nabuo ng mga aspetong yon sa mga unang mananampalataya. So, when we read Acts chapter 2, we're not seeing a program. We are seeing a process. Proseso ng paglago. Hindi po programa. Proseso ng paglago. And the church being formed by God through shared devotion. It's a description of church being shaped. Inuhubog ang church. At paano ba inuhubog ang church? Hindi kagad ang bata ng pinanganak ay tumakbo na at nagsimula na siya maglagay ng kanyang gatas at maglano magtimpla. Hindi po. Ang ginawa po sa kanya, hinuhubog muna siya. At meron siyang sariling capacity to do that. Meron siyang kalakasan na kailangan palakasin. Meron siyang mga paa na kailangan turuan lumakad. Meron siyang kamay na kailangan turuan yung mga functions na yon. Ganun po ang takbo niya. Makakatulong po sa atin kung maunawaan natin ang kahulugan ng word na facets. Ano po ba yung facets? Ito po ba yung pagka nauho ka, bubuksan mo yung gripo? Facets. Ito po ba yung klase ng lamang dagat na maraming tentacles? Facet. Iba po yung facets. Ano po? Ang facet in Tagalog can be translated as iba't ibang mukha. Faces. Iba't ibang mukha. Most common, ginagamit po ang facets doon sa mga tapyas ng diamante. Yung mga cut ng sides ng diamante. Yung cut diamonds. And pwede rin ang facets sa word na pagkagamit ay aspects. Mga aspeto. Character. Characteristics. Pwede po yon. Iba't ibang aspeto ng usapin. Yung pong facets. So, yung pong title na inilagay, tatawa po ako kay Pastor Willie sa kanya pong paglalagay ng mga title. Exacto po yon to what this word means. It's not activities of growth. It is a facet of growth. Imagine po natin ang diamond. Diamond has many facets. Maraming cut. Yan yung tatawag na one facet diamond. At sabi pong ganon, ang diamond daw po ay meron po siyang tapyas na 57 to 58 cuts at a different angle. If you only look at one facet, may kita mapansin po natin yung one facet, parang walang masyadong liwanag. Wala siyang walang sparkle. Wala pong ganon. You don't see the full brilliance of the stone. But when you see all the facets together, yung 57 to 58 facets na yon, ang sabi pong ganon, the diamond shines in its fullness. Maganda ang pagkakaano niya, yung fullness niya. Applying that to Acts chapter 2, dito po sa ating binasa, the idea is that no single teaching, Word of God, no single teaching, walang isa, no single teaching, fellowship, breaking of bread, and prayer, hindi po pwede na lahat yun, hindi po pwede niya i-cap. Hindi pwedeng manatili isa lang siya. Ano po? No single teaching, fellowship, prayer, breaking of bread captures the whole reality
of what it means to be the church. Naunawaan po natin yon. Hindi pa pwedeng isa lang para makapture mo yung whole reality of the church. All of these facets ay kailangan po. Bawat isa ay sumasalamin sa bahagi ng kagandahan ng church. Ngunit kapag pinagsama-sama, inihayag niya ang kumpletong diamante, ang kabuuan ng katawan ni Kristo. So kapag sinabi po natin na the Word of God, ito ay yung pong breaking of bread, yung fellowship, hindi pwedeng isa lang. Hindi pwedeng na isang Kristiyano ay puro fellowship lang. Hindi pwedeng isang Kristiyano ay puro prayer lang. Hindi pwedeng isang Kristiyano ay puro pag-aaral lang ng salita ng Diyos. Kailangan magkakasama na yan. Kasama yan lahat. Pati breaking of bread, pati communion. Kasama lahat yan. What is the difference between activities and facets? Pagkasabi po natin activities, it describes what the church does. But facets reveal what the church is. Ano siya? Activities are outward actions. Ito po yung things we do. Teaching, eating together, praying. But facets are inward realities. They are spiritual realities that the Holy Spirit embeds into the life of believer. Take note of that word na embed. Activities are the outward expressions, but the facets are the inner life being formed. So yung pong word na embed na yon, yung inilagay na po sa atin. So yung facets po o yung mga aspeto na yun sa ating buhay, ang siyang nagsishape ng ating identity. Pagkasabi natin, who are you as a Christian? Anong meron ka? Well, I love fellowship. I love reading the Word of God. I love praying. I love communing with God. Yun po yung. So, dito po ay, hindi tungkol sa mga busy Christians, kundi doon sa community of believers being shaped into Christ-likeness. He's describing transformation, hindi po activities. Yung po mga bagay na binanggit na yon will bring that person transformation. Ang pagsasagawa nito ang siyang muhubog sa mga Kristiyano para maging tunay na spiritual family. It's a way of saying, pag sinabi po natin itong mga bagay na ito, don't reduce church life to just one thing. Do not reduce church life to just one thing. Bawat aspeto ay mahalaga, but they only make sense when seen as part of the whole. Ayan, kita po natin church life being formed. At ano po naroon sa kanya? The Word of God, fellowship, breaking of bread, and prayer. Bahagi po lahat yon sa isang mananampalataya. Kaya dito po ang danger. If we treat this as to-do list of activities, then maari natin sukatin ang ating pagsunod sa pamamagitan ng ating pong attendance. Then maari natin sukatin ang ating pagsunod sa pamamagitan ng business o ng output. Worse pa dito, we might even feel proud because we are so biblical. Kahit walang bahagi ang banal na Espiritu sa pinagagawa natin. So ang tanong po, what does the early church produce if all the facets are present? Ano pong ginagawa ng banal na Espiritu? Ibig po sabihin ito sa facets po. Ibig sabihin na maging Kristiyano ako, bahagi ng ginawa ng banal na Espiritu sa buhay ko ay pinagkalooban ako ng hunger for Word of God, prayer, fellowship, communing with Him. Kasama doon, nung tinanggap ko ang Panginoon Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas, bahagi sa binigay niya sa akin ay yung kagutuman. Naalala niyo po ba nung bago pa lang kay Kristiyano na ayaw niyo magbasa ng Biblia? And then nagkaroon ka bigla ng interest sa Bible? Nagkaroon ka bigla ng interest na parang gusto ko lagi magbasa ng Bible? At palagay ko naunawaan natin, naunawaan ninyo ako when we all started. At gusto natin lagi kasama tayo na manalangin. Gusto natin lagi na may ka-fellowship na. At kapag may ka-fellowship tayo, ayaw na natin sa ating mga kaibigan na nagiinuman, mga barkadang din, ayaw mo na. Why?
the word is embedded. Inilagay

ng Diyos sa puso natin yung kakaibang hunger. Because that is the aspect of Christians. Yun yung mga aspeto meron siya. At kung hindi mo naranasan yung kagutuman, may problema pa tayo dyan. May problema pa. Pag hindi natin naranasan yung kagutuman sa panalangin, kagutuman sa fellowship, kagutuman sa pag-aaral ng salita ng Diyos at pananalangin at communion with God, may problema pa tayo dyan. And these were not just chosen routines. They flowed naturally from the Spirit's presence. And those actions produce worship. They produce transformation. They produce unity. Yun po, kung bakit tayo nasasarapan. Because God has already put that in us. Nilagay po ng Diyos yun sa atin. So, ang tanong, what does the early church produce if all the facets are present? Una po, it produced a people devoted to truth. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to the breaking of bread and to prayer. Sa Acts chapter 2, verse 42. At ang Greek word na ginamit po dito na devoted, it carries the sense of being steadfast, constant, single-minded. Nakafocus talaga. Ang mga bagong Kristiyano ito ay parang mga bagong kasal. Ayaw maghiwalay. Hindi na naghiwalay. Nagkaroon lang po ng diaspora na nagkaroon na ng problema at inusig na sila. Then diaspora, ang tawag po rin, nag-scatter na sila. Pero kung tutusin, ayaw nila maghiwa-hiwalay. They love the fellowship. They love studying the scripture together. They love praying together. They love to break bread together. Pero nagkaroon po ng diaspora doon. Pero yung pong devotion na yun, ito po yung nangyari sa mga mananampalataya. Ayaw nila maghiwalay sa isa't isa. Ano po ba iba't mong bahagi sa kanilang devotion na pinapakita? Ang first facet po ay they are devoted to apostles' teachings. Tandaan po natin, katulad po ng binanggit ko kanina, wala pa pong New Testament na naisulat. Pero may sistema na sila para maunawaan nila ang pananampalatayang Kristiyano at katotohanan. Wala pa pong nailatag dito na Christian belief or doctrine or creed. Pero umiiral na po sa kanila, sa kaisipan nila, yung at sa kaisipan ng tagapagturo at ng learner o hearer, ang mahalagang bahagi ng mabuting balita. Parang napaka, ano tawag natin doon, yung normal na dumarating sa kanila, yung mga pagtuturong yun. Parang automatic na dumarating sa kanila. Imagine, wala naman silang New Testament katulad ng ginagawa natin ngayon. At ang mga writer during that time ay sumulat yung kung di po ako naman mali, the first written word o yung kwento patungkol po sa gospel ay 40 years, 40 AD. Ibig sabihin, matagal na nangyari, 30 years old, siguro after 10 years, at saka na isulat yung unang sulat ng apostle. Matagal po. So wala silang kaalam-alam pa. Pero this time, nagsimula na po din sila mag-aral at nakita po na sa pag-aaral nila, hindi lang po, alam niyo po, when study the Word of God, this is not about information. This is about formation. Paghubog sa atin. Hindi lang tayo nag-aaral para makakuha ng magagandang mga information. Hindi po. It was formation. Ito ay gabay sa paglago sa bagong pagkatao bilang Kristiyano. Katulad nga pa sinabi sa 1 Corinthians 5:17. Ano pa sabing ganon? If anyone be in Christ, he is a new creation. All things had passed away, behold, new thing. All things become new. Nagiging mga bago. And when they devoted themselves to the apostles' teaching, hindi lang sila natuto. Nagsimula silang mag-isip ayon sa katotohanan ng Diyos. The word became the foundation of their belief. Nagpasimula na po sila doon. Nagkakaroon na ng pagakbang. Nagkakaroon na ng pagkilos. Isang munting bata, nagkakaroon na ng kalakasan. Because the word became their foundation. Hindi po nag-imbento ng bagong reliyon ng mga apostles. Kundi inilantad nila ang tunay na kahulugan ng mga salita ni Kristo. Kahulugan ng kanyang kamatayan, pagkabuhay na maguli, pagkapanginoon, pangangailangan ng

paghingi ng kapatawaran at bautismo. At ito po ang humubog ng kanilang magawi, desisyon at damdamin. Alam niyo po, without the Word of God, nagiging opinion na lang or nakagawian na lang o emotion na lang ang pagiging Kristiyano. Kaya minsan po, bumabagsak tayo sa takbo ng buhay, sa pagsubok ng buhay. Nagiging opinion na lang ang salita ng Diyos. Emotion na lang. Pero kapag tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, nagkakaroon ng direksyon ng ating pananampalataya. May wisdom na rin sa ating pagpili at nagiging matatag ang ating mga buhay. Tandaan natin, the Word of God give us wisdom maging sa ating pagpili. At sinasabi ko ito sa ating mga kabataan, kung gusto niyong pumili ng the best, read the Word of God. Kapag ka nakapili ka ng the best, ang sabing ganon, magiging matatag ang iyong buhay. Napakahalaga po, no? Kaya nga po, napakahalaga ng bahagi na tayo ay bahagi na ng encounter group. Napakagandang bagay po na mayroon po tayong encounter group o e-group na sinasamahan. Alam po kasi natin, when you build your life on the Word of God, you're not only learning information, you're learning how to live. Every aspect of the Christian life, prayer, character, relationships, obedience, and hope, lahat po yan nagpapasimula sa pagkaalam ng salita ng Diyos. So, the Word of God, napakahalaga po. At lumago ang early church hindi dahil sa magagandang programa o magagaling na motivational speaker. Hindi po sila lumago dahil sa emotional hype with matching disco lights. Hindi po. Lumago sila dahil tapat sila sa pag-aaral na nakabase sa salita ng Diyos. Gusto ko pong magpalawak pa ng konti dito sa ating pong pinag-uusapan na scripture. Bakit nga po ba mahalaga ang biblical teaching? May nagsabi po na Christian doctrine is and ever has been essential to the integrity and the triumphs of the Christian church. Sabi niyo pong ganun, Christian doctrine is and ever has been essential to the integrity and triumphs of the Christian church. Una po, biblical teaching is the foundation of Christian life. Yan po ang pinakapundasyon natin. Biblical teaching. Gusto ko po sabihin, mga kapatid, na the Word of God is not just for Sunday. Hindi lang po yan panlinggo. Hindi lang po tayo makikinig ng salita ng Diyos pag Sunday. It is the starting point for everything God wants to build in us. The Word of God is the starting point. Naalala niyo pa, minsan sinabing gano'n na ang salita daw ng Diyos ay katulad ng gatas. Diba? Nagpapalakas. Pero no, sa ibang bahagi ng scripture, ang sabing gano'n, huwag na kayo uminom ng gatas, dapat kumakain na kayo ng karne. Nagpapatuloy. Pero dito po, sa ating po pinag-aaralan, napakahalaga po that the Word of God is the foundation of Christian life. May mga pag-aaral tayong ginagawa. At kung atin pong nasusundan yung pag-aaral natin, lalo na po sa TNT, noong Tuesday, di po ba? Yung Tuesday night training natin. Doon po pinag-aaral yung The Case of Real Jesus. Historicity, humanity, and deity. Ang Elder Rod po ang nagturo. At teacher na teacher talaga nagturo sa atin. At napakaganda po nung pagkakapahayag nung case for the real Jesus. So, meron po mga pagtuturo. At alam natin, biblical teaching is the foundation of Christian life. When we face decisions, the scripture teaches us how to think. When we face temptation, the scripture teaches us how to resist. When we face pain and confusion, the scripture teaches us how to hope. When we face relationship and conflict, the scripture teaches us how to love. And without biblical teaching, faith becomes unstable. Maraming Kristiyano napapadpad sa kung anong mga palagay nila ay tama kaysa kung anong sinasabi ng Biblia. Another thing is that the Word of God forms your belief and your behavior.
Ito yung nagpo-form ng belief natin at saka yung ating behavior. Ang tunay na pag-aaral ng salita ng Diyos ay mas malalim. It shapes the heart and the heart shapes the life. Inuhubog nito ang ating pong puso at ang puso natin ang muhubog sa ating buhay. And think of it this way. Ano ang paulit-ulit mo naririnig sa buhay mo? Ano ang paulit-ulit mo naririnig? Ano ang paulit-ulit mong binubuksan? Ano ang paulit-ulit mong pinatutugtog? Yung paulit-ulit nating naririnig at pinaniniwalaan ay kalaunan ay makikita sa ating mga ginagawa. It reflects us, di po ba? Pagka nalagi tayo nanonood, sorry po, alam ko may mga TikTokers dito. Pagka nag-ano ka ng TikTok, yun ah. Maano ko na, saan gawa rin kaya ako ng TikTok? Ano kaya makita niyo si Pastor Willie, ito yung nag-TikTok? Hindi ako, Pastor, ikaw ah. Nakikita mo, diba? Pero, hindi pwedeng gawin kasi hindi yun ang araw-araw. Hindi yun ang nakagawian. Kapag ka nakakagawian natin lagi na ang salita ng Diyos ay bahagi ng buhay natin, paulit-ulit, narinig natin yun, at kapag ka nasa bahay tayo, we listen doon sa mga Christian songs, yun ang madalas na lumalabas sa puso natin. That's why the early church kept themselves devoted to Scripture. Hindi nila ito itinuturing na isang beses lang na pagkatuto. Bumuo sila ng pamumuhay na nakabatay sa katotohanan. Ikatlo po, sound teaching protects the church from confusion. Kapag ka tama ang pagkaalam mo sa salita ng Diyos, ayos po yung hindi ka mako-confuse. Sa bawat henerasyon, may mga tinig na sinusubukang palitan ng Bible with something. Ilang henerasyon na ba tayo, Pastor? 5? Pang-4, no? 6 na ba? Hindi. Mula sa pinanggalingan namin na mga baby boomers, boomers, tapos X, tapos millennial, tapos Z, alpha, may beta na. May beta na. Imagine, ang dinaanan namin, mga 5 henerasyon. 5 henerasyon ang dinaanan namin. At sa 5 henerasyon na yon, mayroon pong iba't ibang challenges sa bawat henerasyon na yon. At ang pinakamatinding challenge meron tayo ngayon ay ang henerasyon ng Alpha at ng Beta. Sila yung pinakamatinding At ito po yon, may mga tinig na sinusubukang palitan ng Bible with something. For example po, emotion. If it feels strong, it must be true. Ganun tayo minsan eh. Ang tawag ng mga kababaihan dyan ay, anong tawag ninyo doon? Pagka meron kayo hinala? Kutob. Sa English, ano yun? Instinct? Hindi, meron pang isang word eh. Pero kutob, ang babae malakas ang kutob eh. Discernment ba? Hindi discernment yun. ang discernment with hindi, kasama ang spirito doon. Kutob. Hinala, ayan, hinala. Malakas ang hinala ng mga babae. Lalo na pagka naamoy pala yung asawa na, ibang pabamungumuma yan ah. Ayan, mga hinala. Malakas ang hinala nila. Pero, alam niyo po, emotion po, mahalaga po yon. Pero minsan nadidiscover natin na ang ginawa natin decision ay dala lamang na high emotions, not the truth of God. Kasi nga po, kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, ang gagamitin mo emotion. Emotion can be real, but they are not the final authority. God's word is. Ang emotion po, parang ano yan, parang wifi. Pag tinignan mo, malakas. Pero hindi ka nangulugang, konektado ka. Malakas lang. Pagka pumunta ka rito sa church, ang lakas ng wifi ah, hindi ka konektado. Kukonek ka pa. Kailangan mo kumunek. At your feelings may be loud, but God's word is the one with the right password. Siya lagi. Ikalawa po ay kultura. Ito po yung minsan
yung pabago-bagong binanggit natin kanina at sasabihin ng kultura, that's just how people are now. Tanggapin na natin yan. And ang problema, when the scripture calls for purity, faithfulness, kindness, control of speech, sasabihin ng mga tao, ay nako, lumang pag-iisip na yan. Iba na ngayon ang kultura. Ang kultura ay nakaka-impluensya sa atin, ngunit ang banal na spirito, ang banal na kasulatan, ang humuhusga sa kultura. The Bible judges the culture. And new doesn't always mean right. Convenience. Kapag maginhawa ng buhay, ayaw na natin ng sobrang commitment. Kaya kapag may pagtuturo tungkol sa forgiveness, honesty, giving, or meeting together, sasabihin natin, Pastor, ang hirap naman yan. At parang hindi ko na kaya. Sorry po, okay, busy po ako ngayon. Hindi ko na kaya sumunod ngayon. So they set aside parts of God's instruction because it cost them something. It cost them time, money, pride, and comfort. Ingat-ingat din po kapag tayo'y masagana na. Pagka tayo po ay convenient na, ingat-ingat din po tayo. Dahil yun po nagdadala sa atin minsan nung ayahay. Okay na ako. Hindi na ako kasama dyan. May nagsabi po na, to give the Bible its rightful place is to bring glory to God, help to the church, and light to the world. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi lamang nagbibigay kaalaman, ito ay lumilikha ng isang tao na tapat sa katotohanan. Another facet, ano po, binibilisan ko lang po ng konti, is fellowship. Fellowship po. Ang fellowship po dito ay hindi lang po basta pakikisama. Kadalasan kasi pagka na ganun tayo, fellowship tayo. Hindi ito, this is not about friendliness. Fellowship was the proof that their faith was real and shared. Nagkasasama-sama po yung mga mananampalataya noon. Namuhay sila bilang magkakapatid sa ilalim ni Kristo. Kapag may nahihirapan, hindi sila nawawala. When someone needed encouragement, the church showed up. They were learning how to belong to God and to one another. At ang term po na ginamit ni Luke dito sa fellowship, alam po natin yung word. Ano po laging word ng fellowship? Koinonia. Iglesia, koinonia. Yan po ay madalas na lumalabas sa atin po mga pagtuturo at koinonia. In our text, it's a much broader term than our Tagalog word na pagsasama-sama. Hindi po siya Tagalog na pagsasama-sama lang. Ito pong koinonia. Kasi po, kapag tinignan natin maigi, essentially, fellowship means joint participation or sharing something in common. So, sa pagsasama-sama, meron kayong common denominator kung bakit kayo nagsasama-sama. At ano yung common denominator na yon? Bago po yon, mas angkop ang salitang pakikibahagi. Nakikibahagi. Sharing common eh. Ano po? Sharing something in common. Mas angkop po yung pakikibahagi. Example po, sharing common salvation. Pagka tayo nagsasama-sama dahil pare-pare tayo mga Kristiyano, alam natin na we are all saved by grace, by faith in Christ. Ang Philippians chapter 2 verse 1, ang term na ginamit ay common sharing in the Holy Spirit. Ang Philippians 3:10 and 1 Peter 4:13, ang sabi po nga doon, sharing in Christ's sufferings. Ang Galatians 2:9 ay sharing together in ministry. So kapag atin po pinag-usapan ng fellowship, bakit tayo nagka-fellowship? Kasi we have one thing in common. And we share that one thing in common. Hindi tayo nagpe-fellowship para lang magkwentuhan. Pero dahil sa may alam natin na ako'y Kristiyano, naligtas ka, at alam ko na bahagi ka ng Christ's suffering, alam ko na bahagi tayo ng ministry. Kaya tayo nagpe-fellowship. So fellowship goes far beyond social interaction. It is not socialization. Ito po ay ugnayan ng may pagkakaisa na nilikha ng Banal na Espiritu bilang isang katawan kay Kristo. Natandaan niyo po yung na me first attitude of the disciples.
meron silang attitude na ako muna doon sa aklat po ng Marcos.

chapter 9, pinag-uusapan nila who is the greatest. At narinig sila ng Panginoon Jesus, ano bang pinag-uusapan nyo? Eh, nagtatanong po kung sino po yung greatest eh. At may sinabi ng Panginoon Jesus doon. Akala natin tapos na yun sa Mark chapter 9. Sa Mark chapter 10, may nangyari pa. Yung mga nanay naman ang lumapit. Diba, bumulong. Diba, pwede ba si James sa kaliwa at si John sa kanan? Akala ko tapos na yung usapan na yon doon sa me first. Pero sa Mark chapter 10, kinausap na nila yung mga nanay nila. Ikaw nga kumausap. Kaliwa kanan. Pero wala na po yun ngayon. When the church started, nawala na po yun. Yung me first. Alam niyo po bakit? Now, these believers are generous and are not claiming anything as their own. In fact, ibinibigay nila ang kanilang personal na ari-arian para matugunan ang pangangailangan ng iba. Tingnan niyo po sa verse 44 in chapter 2. All the believers continued together in close fellowship and shared their belongings with one another. And they would sell their property and possessions and distribute the money among all according to what each one needed. Nagbenta na sila ng gamit nila. Nag-share na sila. They will not talk about me first. Ang pinag-usapan na po nila kagad dito ay yung pagbibigay doon sa nangangailangan. Minsan po, ginagamit po itong doktrina na, mga kapatid ha, pagtapos itong ating pag-uusap ha, benta ninyo yung mga gamit ninyo, dalhin nyo dito sa church. Hindi po ganon. Ang pinapahayag lang po natin dito, there is the genuine transformation in the life of these disciples. May genuine transformation po. May nangyari. At nung nangyari yung bagay na yon, nagsimula na silang magbigay out of their generosity. Because that's part of fellowship. So fellowship is not about socialization. Fellowship is sharing common from the Holy Spirit. And this is not just togetherness. This is unity. Hindi lang ito simpleng pagmamahal ng tao. This is genuine love. Another facet ay yung pong breaking of bread. In Acts chapter 2, sabi pong ganun, breaking of bread, they break bread together. Ito po ay mayroon pong dalawang kahulugan. It carries both meaning. The Lord's Supper and the shared meals. And si Lucas po, nung aking po sinesearch pa, ano ba talagang pakahulugan ni Lucas? Masyado pong malawak yung pakahulugan ni Lucas pagdating po sa breaking of bread. Pagdating doon sa meals. So it's so broad. At kapag tinignan mo ang breaking of bread, hindi lahat na sinabi sa New Testament na breaking of bread ay communion. Talaga nagsishare sila. Pag pumunta sila sa isang bahay, pagpunta sila ron, magbabahagi lang sila, manalangin sila, tapos may tinapay. At maghahati sila, kakain sila. Na hindi po bahagi ng communion. Pero, kasama na po yun doon sa pinag-uusapan. Ibig sabihin, kapag ang mga mananampalataya during this time ay nagtitipon sa pagkainan, they were constantly reminded that Jesus is the center of their salvation. Si Kristo ang dahilan. Kahit na hindi ito yung Lord's Supper per se, the atmosphere of remembrance was still there. Dahil naunawaan natin that Christ had brought us together. In our way of saying, we are one because of Jesus. Nagtitipon tayo hindi lang para makinig, kundi para magsama-sama. At ang pagkain ay isa sa mga natural na paraan ng pagpapakita ng pagsasama-sama. Agree po ba kayo? Parang hindi kayo agree ng pagkain, ay ano, bahagi ng pagsasama-sama. So when we gather today for church meals, ano po, katulad po ng pagkatapos na ating pong Lord's Supper, meron tayong sopas fellowship at tinapay. At Family Sunday, na meron tayong shared lunches, that is more than hangout time. Hindi ibig sabihin sila lang tayo, hindi po. Pansinin ninyo, kapag ka meron tayong sopas at pandesal, tumatagal ang usapan sa baba. Nagkakakwentuhan, nagkakamustahan. Kasi bahag

0: Lagi po sa pagkain na yon ay yung pong pagkakamustahan tungkol sa Panginoon. In fact, ang first Sunday at ang fifth Sunday na Family Sunday, mas maraming pagkain yan na Family Sunday, ha? Mas matagal ang fifth Sunday na nag-uusap-usap dito. At ang fifth Sunday, doon lamang po, sa akin personally, doon lamang ako nakakaikot para makamusta yung ibang mga kapatid. Pero pagka ordinary Sunday, katulad po ng second Sunday at ng third Sunday, parang konti lang, nasa baba, konting kwentuhan, pero nawawala kagad. Pero pagka may pagkain, nakatambay tayo. Because we shared. Ang Panginoon sa bahagi doon eh. Bahagi po doon. Kasama po yun. Kumakain tayo magkakasama to encourage one another, ma-enjoy natin yung biyayang kaloob sa atin ng Diyos bilang isang pamilya kay Kristo. Isang magandang halimbawa po, ang e-group. Yung mga kalalakihan ha, yung mga may edad. Kunin ko na po yung sample sa mga may edad na e-group. Ito pong mga kalalakihan na ito, ang picture na makikita mo before. Sa kalsada, mga lalaki, may lamesa, may bote, hawak ang bote na alak, nagtatawanan, nagkikwentuhan, naghahagalpakan, gano'n, at nalalasing na. Pero, nung nandun kami sa park, mga lalaki itong, at ang hawak ay Biblia, nagtatawanan din, nag-aaral din, naghahagalkakan din. Pero hindi po lasing sa espiritu ng alak. Lasing sa espiritu ng Diyos. Ibang klase. Ibang klase. Ito po yung ano, ito po yung sasabi nating breaking of bread. Tapos kakain, magkakape. Lahat po yun. At kaibang-kaiba po. It's different. Men with Bibles on their hands, sharing, praying, laughing together. At nakikwentuhan tungkol sa Panginoon. We still break bread together. Not only in the sense of communion, but in the sense of Christian fellowship. Kaya po, kapag ka may mga meeting, yung mga departments, yung mga ministry, lagi may nakasulat na pagkain. Ngayon, hindi ko napapansin ninyon. Biblical naman pala eh. And when we remember the Lord, when we remember the Lord sa ating pong pagkain, our meals become more than food. They become worship, gratitude, and unity. Ikaw rin po prayer. Ang panalangin ay hindi pangkaraniwan lang na gawain. Ang panalangin ay pagtitiwala. And when we say that MCF is a praying church or prayerful church, it is not only fulfilling a duty. Ano po? It's expressing what the Spirit has already embedded. Dependence on God. Huwag po nating gawing activity ang prayer. It is already embedded in us. Ito po ay ginaganap, ginagampanan. Ano po? It means that MCF relies on God, not on human strength. At ang panalangin ay nagiging likas na pintig ng puso nito. Ano madalas natin sabihin sa panalangin? Konting kibot? Pray. Kung may sigalot? Praise. Yan po ang dahilan. Itong paraan ng early church para mamanatiling konektado sa Diyos araw-araw. Binago nito ang kanilang pananampalataya mula sa isang bagay na kanilang sinasabi tungo sa isang bagay na kanilang isinasagawa. At kapag dumarating ang problema, hindi lang sila nag-iisip ng mga strategy. Dumadalangin po ang early church. They seek God, they ask for strength and wisdom. At isang clear example po sa Acts chapter, dito po sa binabasa natin sa Acts chapter 4. Nung ang early church po ay nalaman nila na pinakawalan na si Peter at saka si John. Nirelease sila ng mga authorities. The believer gathered together and they pray. Alam nila na simula na ito ng persecution. Alam nila, doon sa chapter 4 pa lang, nagsisimula, imagine, bata pa lang, maliit pa lang siya. Ibinigay ng Panginoon lahat ng kalakasan, lahat ng pangailangan meron ng church. But this time, sinisimula na sila i-persecute chapter 4. At doon sa part 9, sa chapter 4, nung sila pinapersecute, they lifted their voices to God, asked for boldness and strength. And God answered by shaking the place and filling them again with the Holy Spirit. Filling them again with the Holy Spirit. Ang panalangin po, mga kapatid, ay ginagampanan. Hindi po ito ay binibilang na activity ng church. Ito po ay hininga ng church. Kaya may paanyaya po kanina sa atin pong convergence and fasting. Di na ako mag-aanyaya. Ito po ay bahagi ng ating pong dependence on God. Gawin po natin. Ang Acts chapter 2, 42-47 ay hindi po snapshot ng mga busy believers na tinitignan ang kanilang spiritual duties. Ito po ay larawan ng transformation. This is the DNA of the church. Yan po yun. This is the DNA of the church, a facet of growth formed by the Spirit. Para po tayong diamante na mayroon pong sinag. Because the Word of God is there, the breaking of bread, the fellowship, and prayer. Ito po ay larawan ng transformation. Larawan ng transformation. A people rooted in the Word, bound together in fellowship, united at the table of Christ, and dependent in prayer. Hindi po ito yung mga activities na gagawin natin. Ito ang ginagawa ng Diyos to shape our life. Ito ang ginagawa ng Diyos to shape our life. Ipanalangin po natin that our hearts will be formed by these facets. At bumalik tayo sa mga practices na magpapakita na isang buhay na mananampalataya. Matanda na po tayo. May edad na tayo. May edad na po ang church. Matagal na po. At dapat po ito ay nagniningning na sa bawat mananampalataya. At hindi po ito isang activity na gagawin o hindi. But it showed who you are. It is our identity. It is our DNA. And our DNA is reading the Word of God, fellowship with one another, breaking of bread, and prayer. Manalangin po tayo. Let's pray. Panginoon, salamat po na marami sa umaga po ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat, Lord, sa pagtuturo at pagtatama mo sa amin. Na minsan nga po, Lord, feeling po namin ang dami-dami activities. Pero nakakalimutan po namin, Lord, na you have already embedded ito pong mga aspects na ito sa aming pong buhay. Nung pagpasimula pa lamang namin, when we accepted the Lord Jesus Christ, and when the Holy Spirit come, dumating po sa aming pong buhay, Panginoon, naglagay ka na po ng hunger. At nawa yung pong hunger na yon ay magpatuloy. Hindi po mawala yon, Panginoon, kundi patuloy namin pong ganapin sapagkat ito po magdadala sa kaningningan namin personally at sa kaningningan ng buong iglesia. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo po ang iyong mga salita. In Jesus' name, Amen. Amen. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Pananambahan sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Para sa inyong katanungan, prayer request o pagbati, mag-email lamang sa info@febc.ph.
2: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Attorney Jeremiah Belica ng The Lord's Vineyard Covenant Communities. Ako po ngayon ay mananalangin para po sa mga marginalized, sa mga biktima po ng injustisya sa ating bayan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo ngayon dahil alam po namin na sa inyo po nakatatagpo kami ng kasagutan at katugunan, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Ikaw po, O Diyos, ang tunay na nagmamalasakit sa amin, Panginoon, sa amin pangungulila, sa amin, Panginoon, ang mga hinaing sa bayan. Kaya Panginoon, kami po ay tinataas namin ngayon, O Lord, ang amin pong mga kaagapay na dumaranas ng iba't ibang inhustisya sa kanilang buhay. Lord, those Lord who has been falsely accused, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na pinaparatangan, Panginoon, ng hindi humakatotohanan, ay gayon din, O Diyos, sa mga tao, Panginoon, na hinusgahan, Panginoon, ng publiko o hinusgahan, Panginoon, Lord God, ng batas, O Diyos, Lord, na kung saan ito po hindi makatarungan, maaring hindi ho totoo o kaya naman, O Diyos, labis po, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon, ang kanila pong natanggap, Panginoon, na paratang, Lord God. Father, we pray that you would just defend them, that you would uphold their rights, Lord God. Panginoon, dinadalangin po namin na katulad ng iyo pong dalangin, Lord, sa Isaiah chapter 59, that you have said that ikaw po ay humanap at ikaw, Panginoon, ay naghanap kung sino ang pwedeng mamagitan, subalit wala ka nakita. Ang iyo pong kamay ang siyang mismo gumalaw para sa hustisya. So Lord, today we pray that you would allow your hands, Lord, to work out justice. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong anak, ang Panginoong Jesucristo, ang siyang mataas at makilala ng bawat isa, Panginoon, na dumaranas sa anumang, Panginoon, na paghihirap. Injustices, Lord, in their personal lives, Lord God, and Lord God, injustices in the public lives. Lord, ayusin mo, Lord, ang justice system po namin. Gayun din, Panginoon, ang bawat juez, ang bawat judge, bawat empleyado, Panginoon, ng aming sistema, Panginoon, ng hustisya mula sa investigation, sa prosecution, Panginoon, sa mga korte, at sa community ho, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng kaliwanagan, Panginoon, sa bawat opisyal, gayon din, Panginoon, sa taong bayan, Panginoon, who is also part, Lord, of the system. You will give all the praise and all the glory today. Papasalamat kami dahil dinidinig mo po kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.
3: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
4: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
5: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Tala salita. Tala salita. Talata at salita. Pag-asang hatid ng mabuting balita. Tala salita.

Isa mapagpalang araw sa iyo, kaagapay. Ako ang iyong kasama, Ronel Rubrica, ng Kamuning Bible Christian Fellowship para sa programang Tala Salita. Talata Salita, mula sa inspirasyong hatid ng kaliwanagan sa Biblia.

0: katutubong hiyas. Ang katutubong hiyas ay programang handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines.
1: Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli pong sama sa inyo ang palatuntunang katutubong hiyas. Linggo na naman po ng umaga. Kaya po tayo muli magsama-sama dito po sa palatuntunang tumatalakay sa gawain ng Panginoon sa Tribal Missions. Sapagkat ang palatuntunang ito ay handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines. At hatid naman po sa inyo sa kagandahang loob ng 702-DZAS ng Far East Broadcasting Company, Agapay ng Sambayanan. At ako naman po ang inyong missionary sa Himpapawid na lagi po ninyo nakakasama tuwing linggo ng umaga, si Pastor Jun Fabra, na muli pong bumabati sa inyo ng isang mapagpalang umaga. Para po sa mga nakakalimot, ngayon po ay araw ng Linggo at April 12. At patuloy po natin nararanasan ang matinding epekto ng pagtaas ng mga bilihin po ng diesel, gasolina at gasol na ginagamit po nating pangluto. Kamakailan lamang po ay bumili ako ng gasol namin dahil naubusan po kami. At ang presyo po ay mataas na masyado. At ang diesel po natin ngayon sa probinsya ay umaabot na po ng 150 plus. At ganoon din po ang gasolina. Bagamat mas mataas ang diesel at mababa po ang gasolina ngayon, pero mabigat po sa mga bulsa ng mga ordinaryong mamamayan na katulad po natin. Kaya isip-isipin po natin, magtipid po tayo. Dati ay bumibiyahe tayo ng madalas. Ngayon po ay pakonti-konti na lang po ang biyahe natin. Kasi nung isang araw ay bumiyahe po ako ng mahigit 100 kilometers. At ang aking pong nagastos ay 4,000 back and forth. Mabigat din po ang epekto nito sa mga tribal people na naniniraan po doon sa mga liblib na lugar. Bagamat sa kanila ay hindi masyadong importanteng bumili ng mga gasolina, pero po dahil sa kanilang mga pagde-deliver po ng kanilang mga kalakal mula po sa tribo, dadalhin po nila sa mga marketplaces sa lowland, ay mabigat po ito sa mga bulsa nila. Kaya si Tatang Leon, na isa pong mga mananampalataya na tribo, ay nagtanong, ano na ba ang kalalagayan natin ngayon? Bakit ganito ang nangyayari sa mundo? Pahirap ng pahirap ang ating kondisyon. Nasaan ang ating pag-asa sa ating mga buhay? At ang sabi naman po ni kapatid na Ilon, isang pastor na tribo, ang pag-asa natin ay matatagpuan lamang po natin sa buhay na Panginoong Hesukristo. At yan po ang tunay at katotohanan, na ang pag-asa natin ay matatagpuan lang po natin sa buhay na Panginoong Hesukristo. Last Sunday po ay ginunita natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, na ito nangyari more than 2,000 years ago. Pero hanggang ngayon po ay ating pong sinasariwa sa ating pong mga diwa at sa ating mga simbahan, sa ating personal na buhay, sapagkat ito ang katotohanan na ang Panginoong Hesus, bagamat siya'y namatay, ay muli pong nabuhay sa ikatlong araw. Kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo kaysa po sa kanyang kapanganakan. At ngayon pong umaga ay nais ko pong basahin natin sa banal na kasulatan ang salaysay po ng apostol na si Pablo tungkol po sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At ito po'y matatagpuan natin sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 hanggang 6. Ganito po ang mababasa natin. Isa-isahin po natin paliwanag o talakayin ang mga talatang ito. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Verse 2, naligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinabi ng kasulatan, Inilibing, verse 4, siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinabi ng kasultan. Verse 5, at siya'y nagpakita kay Pedro saka sa 12. At sa verse 6 and 7, pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. Verse 7, at nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Isinulat po ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At mayroon po siyang malaking dahilan kung bakit niya kailangang i-discuss ito sa mga taga-Korinto. At ipaalaala sa kanila ang kahalagahan ng kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Una, at gusto pong ituwid ni Apostol Pablo ang paniniwala ng mga mananampalataya sa Korinto tungkol po sa muling pagkabuhay. Dahil marami pong naririnig silang katuruan na dinedeny po ang pagkabuhay mula sa mga patay. Katulad po ng sinabi sa 1 Corinthians chapter 15 ni Apostol Pablo din, sabi po niya, "How can some of you say that there is no resurrection of the dead?" Paano sasabihin ng iba sa inyo na walang muling pagkabuhay mula sa mga patay? Obviously, sa balita po na natanggap ni Apostol Pablo, ang church ay naimpluwensyahan ng makamundong filosofiya na galing po sa kaisipan ng mga Griego na kanila pong tinatanggihan o hindi pinaniniwalaan ang muling pagkabuhay. Si Apostol Pablo ngayon ay gusto po niyang i-address tong issue na to para ituwid ang mga mananampalataya at maintindihan po nila ang tamang doktrina o kaya yung malalim na doktrina tungkol po sa muling pagkabuhay. Naniniwala po si Apostol Pablo na ang maling paniniwala tungkol sa muling pagkabuhay ay nagre-resulta ito sa maling pagkaunawa natin tungkol po sa mabuting balita, yung tinatawag nating gospel. Kaya kung babasahin po natin ang verse 1, sabi po niya, "Mga kapatid, ngayon ipinapaalaala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo." Para may kakulitan din po itong mga taga-Korinto, pinangaral na pala sa kanila ni Apostol Pablo ang muling pagkabuhay, ngunit meron pa rin pong hindi naniniwala sa turo ni Apostol Pablo sa kanila. Pinaniniwalaan po nila ang paniniwalang mga Griego na tinatanggihan ang muling pagkabuhay. Kaya pati ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo ay medyo malabo po sa kanilang paniniwala. Ang sabi ni Apostol Pablo, "Yan ang magandang balita na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya." Maganda po yung sinasabi ni Apostol Pablo dito, "Yan ang magandang balita." So ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo mula po sa mga patay ay magandang balita. Yan ang tinanggap ninyo at yan ang saligan ng inyong pananampalataya. Ibig sabihin, kung wala po yung death, burial, and the resurrection of Jesus Christ, ay wala po tayong saligan ng pananampalataya. Yan ang pinakapundasyon ng ating pananampalataya. At sabi po ng verse 2, "Naligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinangawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ng inyong pananampalataya." So pinapakita ni Apostol Pablo that the basis of our salvation is the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, dapat po nating paniwalaan na kung wala ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo at kung hindi po siya nabuhay mula sa mga patay, ay wala ho tayong kaligtasan. Kaya po tayo mga mananampalataya, we need to be reminded constantly tungkol po sa resurrection ng ating Panginoong Hesukristo, tungkol po sa magandang balitang ito na ipinangaral ng apostol. So again, ang purpose po ni Apostol Pablo ay ituwid ang mga maling paniniwala tungkol po sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa po ay nais ni Apostol Pablo na itong mga mananampalatayang ito ay paniwalaan nila at i-reaffirm po nila ang katotohanan tungkol po sa mabuting balitang itinuro sa kanila ni Apostol Pablo. Kaya ipinapaalaala ni Apostol Pablo ang original purpose na kanyang ipinreads tungkol po sa muling pagkabuhay in 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4. Kaya ang sabi po niya, Christ died for our sins. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan at siya ay inilibing at siya'y muling nabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. At ang message po na ito ni Apostle Pablo sa mga taga-Korinto ay powerful message. Ganun din po ang dating sana sa atin, that this is a powerful message for all of us, para po sa atin. Nasa kabila ng nangyayari sa buhay natin ngayon, sa kabila po ng kondisyon na nararanasan natin ngayon, kaguluhan, hindi lamang local kundi global, ay ito po yung pag-asa natin. Dahil ang muling pagkabuhay po ng ating Panginoong Jesucristo ang nagbigay sa atin ng tunay na pag-asa. Marahil ang mga mananampalataya ay sa Korinto ay lumalayo po sa tunay na katuruan tungkol sa pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo at gusto pong ibalik sila ni Apostol Pablo. At tinalakay po ni Apostol Pablo sa kanila ang gospel, ang good news, ang ebanghelyo. At ito po ay nagpapahayag ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, ang kaniyang pagkalibing at ang kaniyang muling pagkabuhay. At ang gusto pong ipahayag ni Apostol Pablo sa kanila ay huwag kayong lumayo sa katuruang ito sapagkat ito ang pinakapundasyon ng ating pananampalataya. Ito ang basihan ng ating pananampalataya. Kaya po ang gospel, ang mabuting balitang ito ay dapat maging sentro, central theme ng ating mga iglesia. Kaya kung titingnan po natin, si Apostol Pablo ay kinokorek niya ang maling paniniwala tungkol sa resurrection na marahil ay ni-embrace ng marami sa mga taga-Korinto. Pangalawa ay gusto niya na i-affirm natin o nila ang tunay na ebanghelyo, ang message ng ebanghelyong ito na ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, na siya ay inilibing at siya'y muling nabuhay sa ikatlong araw at nagpakita sa mga apostol at sa maraming tao. At ang pangatlo ay nais maunawaan ng mga taga-Korinto na ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ang siyang kalakasan, the strength of our faith and hope. At gusto ni Apostol Pablo na ang mga taga-Korinto ay tumayo sa paniniwalang ito. Kanila pong ipangaral ito. At ito ang kanilang pag-asa, lalo na po sa panahong mahirap na dumadaan sa kanilang mga buhay at marami rin pong immoralidad ang nangyayari sa hindi lamang sa kanilang kultura, kundi pati rin po sa iglesia ay naapektuhan po. Kaya nga siguro itong iglesia ng 1 Corinthians ay tinatawag na chaotic church. Medyo silang magulong church, may division, mayroong immaturity. Hindi ho sila lumalago sa kanilang pananampalataya. Meron nga po silang young people dyan sa Corinthians na nakasulat sa chapter 5 na namumuhay sa immoralidad sapagkat meron pong asawa ang kanyang tatay. Hindi naman sinasabi sigurong nanay niya ito or marahil ito ay kanyang stepmom, na meron po siyang kaugnayang sexual marahil. Ang statement po ni Apostol Pablo. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo ay hindi nga ginagawa ng mga pagano yan, ng hindi mga mananampalataya. Subalit kayo sa church ninyo ay nagiging mayabang pa kayo at proud pa kayo sa nangyayari sa inyo. Actually, si Apostol Pablo ay medyo nagalit po dyan. Kaya sabi niya, disiplinahin nyo naman ang inyong mga miyembro. Pero ngayon sa chapter 15, sabi po niya, pinapaalaala ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na tinanggap ko. At ito rin naman ay tinanggap ninyo nung aking ituro sa inyo. At ito ang pundasyon ng ating pananampalataya. Ito ang basihan ng ating kaligtasan. Kung wala yan, wala tayong kaligtasan. At yun po ay ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo dahil po sa ating mga kasalanan. At ng pong kanyang pagkalibing at ang kanyang muling pagkabuhay. At doon po sa konklusyon ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, sabi niya, stand firm, manindigan kayo sa katotohanan, paniwalaan niyo ito, ipangaral niyo ito, ang tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kung merong nagtuturo sa inyo na hindi naniniwala at dinedenay yung resurrection ng ating Panginoong Hesukristo, turuan ninyo. At kung hindi sila maniwala sa inyo, ay inyo silang itakwil. Huwag nyo silang paniwalaan, huwag nyo silang tanggapin. Sapagkat ang turong yan ay hindi po batay sa katuruan ng ating Panginoong Hesukristo. It is important for the Apostle Paul to teach, to rebuke, to remind the believers about the gospel, about the death, the burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. At tayo rin po ay kailangan tayong ma-remind tungkol sa mahalagang aral na ito. If you do not believe on that, then ang inyong pong salvation ay walang kabuluhan. Ang inyong kaligtasan ay hindi magiging totoo. You cannot be saved without the resurrection of the Lord Jesus Christ. At gusto ni Apostol Pablo na tanggapin to, maunawaan ng mga taga-Corinto. Pinatunayan niya, sabi niya, nabuhay nga siya at napakita kay Pedro. Pagkatapos napakita sa mga 12 apostol. At pagkatapos napakita pa siya sa mahigit na 500 magkakapatid o mga brothers and sisters na nagkakatipon. And then nakita ni Apostol Pablo ang Panginoong Hesukristo. Nakausap niya ang Panginoong Hesukristo sa Acts chapter 9. Noong tawagin siya ni Kristo para maging mananampalataya at tawagin siya ni Kristo para maglingkod sa Kanya. Kaya mga kapatid, the resurrection of the Lord Jesus Christ is facts ito. Truth ito, katotohanan ito. Katunayan po, mayroong kwento sa Acts chapter 1 na ang Panginoong Hesukristo, kausap niya ang 120 believers. Ito'y after the resurrection. Ito ay nandun sila sa Mount Olive na kung saan akit na siya sa langit. Papunta na siya sa langit. Kausap po niya ang kanyang mga apostol, kasama po ang mga mananampalataya, ang kabuuan po nila ay 120 believers. Yan po yung mababasa natin sa Acts chapter 1 verse 15. Ito po ay katotohanan at kausap niya ang kanyang mga mananampalataya na kung saan bago po siya umakyat sa langit ay nagbigay siya ng matinding utos sa Acts 1:8 nang sabi po niya, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng banal na Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, hanggang sa dulo ng mundo. Ang Panginoong Hesus mismo po ang nagsabi sa kanila, nakita nila, narinig nila. Ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagbigay ng utos sa kanila. And then pagkatapos po nun ay umakyat na siya sa langit. At ito naman mga mananampalataya ay tinitingala nila siyang paakyat sa langit. And then nagsalita ang anghel, ang sabi ng anghel ay bakit ninyo siya tinitingalang umakyat sa langit? Ang Jesus na nakita ninyong pakyat ay ganun din naman makita ninyo siyang pababa katulad din ng kanyang pag-akyat. In other words, yung katawan niya nakita ninyo ngayon kung paano siya umakyat ay ganun din naman babalik siya. So ang Panginoong Hesukristo po ay muling nabuhay sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, if there is no resurrection, our faith is useless, our hope is empty, our life has no eternal purpose. But because Christ lives, believers have hope, purpose, and assurance. The resurrection of the Lord Jesus Christ gives meaning to our faith and endurance. The resurrection of the Lord Jesus Christ from the dead gives us life, and not just life on earth today, but life eternal in His kingdom. Ang sabi po niya, sa Juan kabanatang 14, versikulo 1 hanggang 3, or hanggang 5, actually, ang sabi po niya, huwag magulumihanan ang inyong mga puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi sana totoo ito, sasabihin ko baga sa inyo na ako'y paparoon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung may paghanda ko na kayo ng dakong kalalagyan, ako'y muling babalik at kukunin ko kayo. At kung saan ako pumaroon, doon din naman kayo paroroon. Actually, ito po sinabi ng ating Panginoong Hesukristo bago pa siya ipako sa krus. Kausap niya ang kanyang mga apostol. At binigyan po niya ng assurance sa mga apostol na bagamat siya'y mamamatay, siya ay muling mabubuhay. Kaya ngayon pa lang nabuhay siya, ay sinasabi na niya, sabi niya, Huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Sumampalataya kayo sa Diyos Ama at sumampalataya din naman kayo sa Diyos Anak. Sa akin, sabi niya, si Kristo yon. Sapagkat sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi sana totoo, sasabihin ko bagas sa inyo na ako'y paruroon. If he will die at hindi siya mabubuhay na maguli, hindi ho niya masasabing ako'y paruroon. Kaya ang statement po ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad ay nagpapahayag na bagamat siya'y mamamatay, mabubuhay siya maguli sapagkat aakyat sa salangit at maghahanda ng mga tahanang titirahan ng mga mananampalataya. At kung may paghanda na niya ng tirahan ng mga mananampalataya, siya'y muling babalik at kukunin niya ako. Hindi ko alam kung kasama kayo. Bagamat mayroong isang apostol na laging absent, absent sa prayer meeting, absent sa Bible study, marahil hindi rin laging umaattend sa church, every worship, nagtanong, na-confuse, sabi niya, Panginoon, hindi namin alam ang daan doon sa pupuntahan mo. Ang sabi niya, magkakasama na tayo, Tomas. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin naiintindihan kasi absent ka ng absent. Ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me, except the resurrected Jesus Christ. He is the King of Kings, He is the Lord of Lords, and He is coming back to receive those people who put their trusts on what Christ has done on the cross more than 2,000 years ago, on His burial and His resurrection, and anticipating His coming soon. Mga kapatid, kapag mali ang inyong paniniwala sa muling pagkabuhay, mali rin ang inyong pananampalataya. But when the resurrection is right, everything in your Christian life becomes strong. We must put our faith, our trusts on the risen Lord, the Lord Jesus Christ. Ito po ang mensahe na dinadala natin sa kabundukan, sa mga tribo, sapagkat ito ang pag-asa ng sangkatauhan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Pastor Jun Fabra, ang inyong missionary sa Intopawid.

0: Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Sama-sama po tayong manalangin para po sa ating bayan. Dakilang Diyos, sa oras na ito kami po ay patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan para po sa bawat isa amin. Salamat po sa pagpapala sa bayang ito, Panginoon, na iyo pong ibinigay para sa amin, para dahil punong-puno ng mga kayamanan, punong-puno ng mga likas na yaman, O Diyos. At sa lahat ng ito, Panginoon, dalangin namin na nawa ito, O Diyos, ay patuloy naming mahalin, gamitin ng naayon sa nais mo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo kami bigyan ng puso na mapagmahal sa aming bayan, na ipagmamalaki ang aming bayan, Panginoon. Anuman, O Diyos, ang mga suliranin, anuman ang mga pangyayari, anuman ang mga kaguluhan ay naroon, ilagay mo sa aming puso, O Diyos, ang pagmamahal sa aming pong bayan, ng bayan ng Pilipinas na ipong inigay sa amin. Pag-isahin mo ang aming puso, O Diyos, upang paano mapaunlad ang bayan, Panginoon, kung saan mo kami inilalagay, anuman ang estado namin sa buhay. Mamuhay kami na may integridad, mamuhay ng may pagkakaisa. Mamuhay, O Diyos, na may pananampalataya sa inyo na maging isang mabuting Pilipinong Kristiyano, nagsusulong ng kapayapaan, nagsusulong ng kabutihan, nagsusulong ng pagkakaisa at integridad. Panginoon, dalangin namin, tulungan mo ang aming pong mga leaders sa iba't ibang sangay ng gobyerno na magkaisa ang kanilang isipan kung paano maging tapat sa paglilingkod at isipin ang ikabubuti ng bayan at lalo na, Panginoon, ang mga naghihirap, mga pangunahing pangailangan ng pagkain, tahanan, tubig, mga basic needs sa araw-araw, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, bigyan mo sila ng sapat na karunungan sa mga desisyon. Nawa ang iyong banal na salita maging gabay nila sa bawat araw, Panginoon. Dalangin din namin ang bawat komunidad, ang bawat tahanan na kung saan sila nabibilang, ikaw, Panginoon, ang maglagay sa kanilang mga puso kung paano rin sila magiging bahagi sa pag-unlad ng bayan po namin at ng bawat komunidad, bawat pamilya. Panginoon, dalangin namin na naway patuloy mong bigyan ng masigasig na puso ang bawat isa, anuman ang mga hamon sa aming pong bayang Pilipinas. Anuman, Panginoon, ang mga nangyayari, anuman, O Diyos, ang mga bagay na nakikita at narinig, Panginoon, nawa, O Diyos, ang iyo pong banal na espiritu ang siyang magbigay ng kahinahunan, pag-unawa at matibay na panampalataya na ikaw, Panginoon, ay may magandang plano at nais at patuloy na nagiging bahagi sa aming pong pag-unlad. Panginoon, sa naway bigyan mo kami ng puso na sama-samang lumalakad para po sa ikabubuti ng bawat isa at para po sa ikaunlad ng buhay ng bawat isa. Kung paano, O Diyos, na ikaw ay nagbigay ng awa at habag at tunay naglingkod, gayon din po ang iyo pong iilagay sa aming mga puso at sa aming buhay. Panginoon, pagpalain mo po ang aming bayang Pilipinas, pagpalain mo po ang buhay ng bawat mamamayan, pagpalain mo ang mga leaders, O Diyos, ng aming pong bayan. Ikaw nawa, O Diyos, ang patuloy maitaas. Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na papurihan at mabigyan ng kasiyahan. Salamat, O Diyos. Patuloy namin itinataas ang lahat ng ito sa inyo, ang pagpapala sa bayan, Panginoon. Natas namin ito sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Hi! Bakit naman ganon?
3: Oh anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
2: Wala po, Mami.
3: Nagugutom ka na ba?
2: Hindi po, busog po ako.
3: Eh, anong iniisip mo?
2: Naiinip po kasi ako, Mami.
3: Saan ka naiinip?
2: Kasi po, nagpray ako sa Lord. Gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako. Eh, bukas magsa-7 na ako. Wala pa rin yung baby brother.
3: Ah.
2: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
3: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
2: Bakit iba-iba po?
3: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
2: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
3: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.
4: Sumasa yung pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702
4: DZAM. Agapay ng sambayanan.
1: Far East Broadcasting Company Philippines in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known.
6: Good morning, church family. Let's do that again. Good morning, everyone. Yeah. We're glad to see each and every one of you this morning here today, and allow me to read a portion of Psalm 100, and it says, "Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Know that the Lord, He is good. It is He who made us, and we are His. We are His people and the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him. Bless His name. For the Lord is good. His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations." And that's why we're here today, to worship a God who has been faithful through every season. Amen.
7: We'll be reading from God's Word together this morning. We can open up our Bibles right now to our scripture.

0: You've just heard a message from The Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.
1: Magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Buboy Espino ng Rock International Ministries. Nanyayahan ko po kayo na samahan niyo ako sa panalangin para sa ating minamahal na bansa at ekonomiya. Ama namin dakila at makapangyarihan sa lahat, pinupuri at dinadakila ka namin sa oras na ito. Salamat sa pagkakataong alalahanin namin sa panalangin ang aming minamahal na bansa at ekonomiya. Tumudulog kami sa inyo ngayon na may puso para sa aming bansa at ekonomiya. Inikilala namin na kayo po ang pinagmulan ng lahat ng provisyon at karunungan. At mapagkumbabang hinihiling namin ang inyong intervention, Panginoon, sa mga mapanghamong panahon na ito. Panginoon, inaalala namin sa panalangin ang aming mga pinuno. Bigyan mo po sila ng karunungan at pangunawa upang makagawa ng mabubuting desisyon na makakabuti sa lahat ng mamamayan. Sabayan sila at ilayo sa pansariling interes at ilapit tungo sa kabutihan ng pangkalahatan. Naway unahin nila ang katarungan at ang kapakanan ng lahat ng mamamayan. Tinataas namin sa inyo ang aming ekonomiya. Panginoon, inikilala namin ang mga pakikibaka na kinakaharap ng mga negosyo, ng pamilya at individual. Nagdarasal kami para sa katatagan at paglago, para sa mga pagkakataon, sa mga magtatrabaho. Hinihiling namin na magbigay po kayo ng inspirasyon sa pagbabago at pagiging malikhain maging ng mga namumuhunan, at protektahan ninyo po kami mula sa kahirapan ng ekonomiya. Pinagdarasal namin ang mga mahihirap, ang mga naghihirap, ang mga walang trabaho, ang mga nahihirapang makaipon. Ibigay mo po sa kanilang mga pangailangan. Aliwin ang kanilang mga pagkabalisa at bigyan sila ng pag-asa para sa isang mas maliwanag na hinaharap. Idinadalangin namin, Panginoon, ang pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat ng sektor ng lipunan. Tulungan kaming magtulungan, anuman ang aming pagkakaiba, upang bumuo ng isang mas malakas at mas maunlad na bansa. Tulungan mo kaming maging mabubuting tagapangasiwa ng mundo at protektahan ang aming kapaligiran para sa mga susunod na henerasyon. Panginoon, kayo po ang aming buhay na pag-asa. Patuloy kaming nagtitiwala sa inyo. Batid na magagawa niyo po ang higit sa lahat ng aming hiling o iniisip. Dalangin namin na matupad ang inyong kalooban sa aming bansa at ekonomiya. Sa iyong banal na pangalan, kami ay nagtitiwala at nananampalataya. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
2: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
3: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
2: Gusto ko lang pong malaman.
3: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
2: Mami.
3: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag-uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka, anak.
2: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
3: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.
4: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
5: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sang-ayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
4: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
5: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala.
6: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.

0: ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Hatid ay 30 minuto ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Halina't matuto at mapagpala sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid.
1: Sa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Welcome po kayo dito sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Samahan ninyo ako sa loob ng 30 minutong pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito lamang sa 702 DCAS, Radio TV Agapay ng Sangbayanan. Kami rin ay maaari ninyong mapakinggan online sa fabc.ph at sa Android app na O Philippines. Kabilang kami sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako ang inyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Kami po dito sa paaralan ay nagnanais na tumulong sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. At ito ay sa pamagitan ng ating broadcast at mga aralin o study guide na naihanda para maging gabay po ninyo sa inyong pag-aaral. Sa biyaya po ng ating Panginoong Diyos ay marami na ang nakapagtapos sa atin pong basic Bible course. At ayon po sa kanila, nagagamit po nila ang kanilang mga natutunan sa kanilang pamumuhay bilang isang mananampalataya at sa kanilang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba. At upang inyo pong maranasang mag-aral gamit po ang ating mga aralin, ay pinamimigay po namin ngayon ang aming brochure o listahan ng ating mga aralin. Mamaya ay akin pong sasabihin ang ilan pang detalye kung paano kayo magkakaroon ng kopya ng brochure na ito. Samantala, makinig muna tayo ng isang awitin.

Kaibigan, ikaw ay nakikinig sa Paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Dito mo lamang mapapakinggan sa 702 DCS, Radyo TV Agapay ng Sangbayanan. Kami po ay kabilang sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At ako ang inyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Kanina ay nabanggit ko na kami ay nagpapamigay ngayon ng atin pong brochure na kung saan nilalaman nito ang listahan ng lahat ng ating mga aralin. Ito ay upang magabayan kayo kung ano ang gusto ninyong pag-aralan at makita kung ano yung ating mga available courses o study guide. Kung nais po ninyong magkaroon ng kopya nito, ay sumulat lamang po kayo sa amin at mag-text. At sa inyong mensahe, sabihin lamang po ninyo na gusto ninyong makatanggap ng ating course list brochure o course list na lang. At kapag amin nang matanggap ang inyong kahilingan, ay agad namin itong ipadadala sa inyo. Ang amin pong address, Paaralan, P.O. Box 490 Green Hills 0420 Metro Manila. Muli, ang atin pong address, Paaralan, P.O. Box 490 Green Hills 0420 Metro Manila. At ang atin pong email address, emayus1950@gmail.com. Muli, ang atin pong email address, emayus1950@gmail.com.

0: gmail.com. At ang atin pong cellphone number 0910-780-8578. Ang atin pong cellphone number 0910-780-8578. At paalala po lamang kaibigan na sa iyong pagsulat, email o text ay huwag mong kalilimutang ilagay ang iyong kompletong pangalan at address. At huwag mo na itong i-abbreviate. Nang sa gayon ay makatitiyak ka na iyong matatanggap ang iyong kahilingan. Kaibigan, ngayon sa ating pag-aaral ay tutuloy natin ang pagtingin natin sa mahalagang turo ng Biblia. At sa ibang salita, ito po yung tinatawag nating mga doktrina. At sa nakaraan nating pag-aaral, nakita natin kung ano ang mahalagang turo patungkol sa pangalan ng Diyos. Madami po ito. At ngayon ay isang pangalan po muli niya ang ating titignan. Yun ang madalas nating mabasang ang Panginoon ng mga hukbo. Yun po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Bago po ito ay saglit tayong dumulog sa Panginoon sa isang panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa umagang ito na iyong ibinigay sa amin upang kami ay makapag-aral ng inyong salita. Pagpalain po ninyo ang aming pag-aaral sa unang araw na ito ng buwan ng Hunyo at kayo po Panginoon ang siyang maitaas. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Ang Panginoon ng mga hukbo, ito ay isang mahalagas na pangalan ng ating Panginoong Diyos. Sa iba po ay sinasabing Diyos ng mga hukbo o maging Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ito ay binanggit sa madami pong mga talata at aklat ng Biblia. Halimbawa, basahin po natin ang ilan dito. Sa unang Samuel, kapitulo 1, talatang 3 ay ganito ang ating mababasa. Unang Samuel 1:3. Ang lalaking ito ay pumupunta taon-taon mula sa kanyang lungsod upang sumamba at maghandog sa Panginoon ng mga hukbo sa Shilo, na doon ang dalawang anak ni Eli na sina Hophni at Phinehas ay mga pari ng Panginoon. Isang talata pa po sa Awit 24, talatang 10. Ganito ang ating mababasa. Sino itong hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon ng mga hukbo. Siya ang hari ng kaluwalhatian. Sela. Ganun din po sa Isaiah, kapitulo 1, talatang 9. Ganito ang sinasabi. Malibang ang Panginoon ng mga hukbo ay mag-iwan sa atin ng ilang nakaligtas, maging gawa na sana tayo ng Sodoma at maging gaya sana tayo ng Gomora. Ganon din po sa Hagay, kapitulo 1, talatang 2. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sinasabi ng bayang ito na hindi pa dumarating ang panahon upang muling itayo ang bahay ng Panginoon. Sa mga pangalang ito, Diyos ng mga hukbo o Panginoon, Diyos ng mga hukbo, ay ito ay isang kombinasyon o pinagsama na iba't ibang mga pangalan ng Diyos na may dagdag po na pantukoy. Ano? At ang tinutukoy ay mga hukbo. Mga hukbo. Ito ang pangalan na nagsasalita ng soberanya ng Diyos. Sovereignty of God, ang kataasan ng Diyos sa kanyang kaugnayan, sa lahat ng mga nilalang niya. Kabilang po tayo doon. Kabilang din po ang mga anghel. Kabilang ang sangsinukob. Kabilang po ang lahat ng mga bagay. Kasi lahat naman po tayo ay nilalang ng Diyos. Kaya yun ang pagsasabing ang mga hukbo. Ang tinutukoy po dito ay ang maraming mga nilalang na bagay. The universe, itong universe, itong sangsinukob natin, kasama po dun. Kasama na rin po ang araw, ang buwan, mga bituin, at ang mismong daigdig na atin pong kinaroroonan at ang mga tao, maging ang mga anghel, maging si Satanas, maging ang mga diablo o ang mga demonyo, ito ay kabilang sa sinasakop ng Diyos na tinatawag na hukbo ng Diyos. Siya ang Panginoon ng mga ito. Siya ang namamahala sa lahat ng ito. Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng ito. Siya ang higit at higit sa mga ito kasi nilalang lang po sila. Kabilang po tayo doon. Kabilang din sa mga hukbo ang mga may ranggo, sasabihin natin. O dami ng mga anghel. Ibig sabihin, dahil sa ang mga anghel, may mga ranggo yan. At ganun din, may mga bilang yan. Kasama sila doon. Sa unang hari, talatang 22, talatang kapitulo 22, talatang 19, ay mababasa natin ang ganito. At sinabi ni Mikaya, kaya't iyong dinggin ang salita ng Panginoon. Nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa kanyang trono at ang buong hukbo ng langit na nakatayo sa tabi niya sa kanyang kanang kamay at kaliwang kamay. Gayon din ang mga hukbo ng kadiliman at impyerno. Nabibilang din sa mga ito ang bilyong-bilyong mga tao na nangabuhay sa lupa at lahat ng kanilang mga gawa at lakas. Ganun din po sa Daniel Kapitulo 8, talatang 10 at 11 ay ganito ang sinasabi. Daniel 8:10. Lalo pa itong naging makapangyarihan hanggang sa maabot nito ang langit at pinabagsak nito sa lupa ang ilang mga bituin at tinapak-tapakan. Itinuring niya ang kanyang sarili na higit na makapangyarihan kaysa sa pinuno ng mga nilalang sa langit. Pinatigil niya ang araw na paghahandog sa templo ng Diyos at nilapastangan niya ang templo. Ayan po. Na ang Diyos o ang ating Panginoong Diyos ng mga hukbo ay nangangahulugan kung ganun na ang lahat ng mga nilalang ay kanyang mga lingkod. At dapat, kusaman o hindi, ay gawin nila ang kanyang kalooban sa langit at sa lupa maging sa impyerno. Wala pong exempt. Lahat sila ay sa Diyos kasi lahat ay nilalang ng Diyos. Kahit ang pangalang Panginoon ng mga hukbo kung sa gayon ay pangalan na nagsasalita ng soberanya o ang kataasan ng Diyos at layunin ng Diyos sa pagsasakatuparan ng layuning niya sa pamagitan ng kanyang mga nilalang. Ibig sabihin, Siya ang Panginoon, Siya ang masusunod sa lahat ng mga nangyayari o gagawin ng Kanyang sinasakupan. Lahat po tayo kasama doon at ang Kanyang kapangyarihan ang Siyang mananaig. Hindi lamang niya Siya nasa ibabaw ng lahat ng ito, kundi ginagamit din niya sila, lahat sila, upang gawin ang Kanyang kalooban at isakatuparan ang kanyang walang hanggang layunin. Walang sinuman ang makakasalungat o magtatanong sa kanya. Yan ay sa Daniel. Mababasa po natin yan sa Daniel sa Kapitulo 4, talata pong 35. Marahil maganda basahin po natin. Kung nasa inyo po ang inyong mga Biblia, ay samahan ninyo ako. Buksan po natin ito sa aklat po ng Daniel. Daniel, Kapitulo 4, talata pong 35. Kung inyo na pong nakita ay sabayan niyo po ako. Pabasahin ko po ito. Verse 35 ng Daniel chapter 4. Ganito po ang sinasabi. Hayaan niyo pong basahin ko ito sa wika pong Ingles. Ano po? Sabi, all the inhabitants of the earth are of no account, but he does, according to his will, among the army of heaven, and among the inhabitants of the earth, and no one can fend off his hand, or say to him, what have you done? Ayan, ngayon, tignan po natin sa wikang Tagalog. Dito po sa salin na ang Biblia. Daniel, Kapitulo 4, talata pong 35. Ganito po ang sinasabi sa ating pong wikang Tagalog. Sabi po niya, talatang 35. Ang lahat ng naninirahan sa lupa ay binibilang nawala. Sa ibang salita ay walang kabuluhan. At kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit. At sa mga nananahan sa lupa, walang makakadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya, anong ginagawa mo? Ibig sabihin, kaibigan, walang pwedeng mag-question sa Diyos kasi siya nga ang Panginoon ng mga hukbo, Panginoon ng lahat ng bagay. Kaya't ang lahat ng mga nilalang ay inilalarawang mga hukbo ng Panginoon dito sa binasa natin. At nangangahulugang silang lahat o tayong lahat ay lumalakad ng nagkakaisa tulad ng isang dakilang hukbo upang tuparin ang kanyang kalooban. Bagamat minsan ay ayaw natin, di ba, naggawin. Pero hindi po nais ng Panginoon na siya ay masuway kasi siya nga ang Panginoon at siya ay kailangang sumunod. Kaya nga po ang creation, itong nilalang ng Diyos, itong mundo natin, itong creation mismo, ay nagtalaga ang Diyos ng sasabihin nating natural laws. At sinusunod po ito ng ating constellation, sasabihin natin, ng mundo natin. Kaya nga po sa ibang bansa ay meron ng mga apat na season o apat na panahon, di ba? Meron silang tag-snow, tag-lamig, tag-araw, meron din silang tagulan, meron silang sasabihin natin summer. Tayo po, dalawa lapang po ang ating ang ating season, tagulan at tag-araw. Ngayon papasok na po tayo sa tagulan. Lagi po 'yung nasusunod. Lagi pong nangyayari 'yon. Hindi po pumapalya kasi sumusunod po ang ating mundo, ang constellation, ang buong sangsinukob sa Diyos. Yun ay kanyang itinalaga at ang ginawa ng Panginoon ito sa atin din pong ikabubuti. Hindi lang yan, yun nung pag-inog ng ating mundo, yung pag-rotate nito sa araw, ay constant po yan. Hindi po nababago. The same po yan, yung bilis nito at yung distansya natin sa araw, constant po, sumusunod. Maging yung ibang mga planeta. Kasi kung hindi sila susunod, ay nako, kayoso ang mangyayari. Kaya po ang mangyayari sa atin, delikado na. Kasi maaring magbungguan yung mga planeta kung hindi susunod, di ba? Pero andoon yung ayos, andoon yung order. Ganon din po sa langit. Ganon din po sa ilalim ng langit. Sasabihin natin sa impyerno, katulad ng nabasa natin sa Daniel, andoon po ang Panginoon. May kapangyarihan siya doon dahil siya nga ang Panginoon at may kaayusan. At lahat ng bagay ay nangyayari o gagampanan ng bawat isa dahil ito ang kalooban ng Diyos. Ngayon po, ang pangalang Panginoon ng mga hukbo ay inihayag din niya ang puot at katarungan ng Diyos. Sapagkat nagsasalita ito tungkol sa kanya bilang Diyos ng digmaan at labanan. Kaya nga po hukbo, meron siyang hukbo. Ibig sabihin, siya ay mayroong kingdom, may kaharian at mayroong labanan. At siya ang mananaig dito. Sa pamagitan ng kanyang makapangyariang mga hukbo, ay sinasagawa niya ang paghatol ng katarungan at katwiran at winawasak niya ang kanyang mga kaaway at inililigtas niya ang kanyang bayan. Yan po yung mababasa natin sa aklat po ng mga awit. Halimbawa, sa awit, talata pong 24. Dito po sa awit, 24 sa talatang 8, mababasa po natin ang ganito. Sino ang hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon, malakas at makapangyarihan. Ang Panginoon, makapangyarihan sa pakikipaglaban. Isang talata pa po, tingnan natin yung Isaias. Isaias, kapitulo 13, at tignan natin yung talatang 4. Pakinggan po ninyo, baking babasahin. Isaias, kapitulo 13, talatang 4. Pakinggan ninyo ang ingay sa mga bundok na gaya ng napakaraming tao. Pakinggan ninyo ang ingay ng mga kaharian, ng mga bansa na nagtitipon. Tinitipon ng Panginoon ng mga hukbo, ang hukbo para sa pakikipaglaban. Tignan niyo po yun, ang kapangyarihan ng Diyos para tipunin ang lahat. At darating din po yan na sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus, titipunin po niya sila, yung mga kalaban niya. At dahil nagdanais silang durugin o wasakin ng Israel, pero darating ang araw na sila ay matatalo ng Diyos. Ang pinakakapansin-pansin, kaibigan, tungkol dito sa pangalang itong Panginoon ng mahukbo, ay ito, si Satanas at ang kanyang mga hukbo at ang lahat ng mga masasama ay bahagi po lahat sila sa makapangyarihang hukbo ng Diyos. Ano? Hindi sila kumikilos na di umaasa sa kanya. Pinakakapansin-pansin nga po sa lahat, sila mismo ay mga kasangkapan ng kanyang pinakamakapangyarihang kamay na kung paanong isinasakatuparan niya ang kanyang hatol at walang hanggang pagsira sa kanila. Kahit na nang sila ay mag-alsa laban sa kanya, ang kanilang mga ginagawa lamang ay ang kanyang mga itinakda na noong panguna. Basahin natin ito. Gawa kapitulo 4. Gawa, saklat po ng Gawa sa Bagong Tipan, kapitulo 4, talatang 28. Tingnan po natin ang talatang ito. Verse 28, ng kapitulo 4 ng Gawa. Ganito po ang sinasabi. Upang gawin ang anumang itinakda ng iyong kamay. Ayan ay nagre-refer sa Diyos. At ng iyong pasya na mangyayari. At ngayon, talatang 29, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga banta at ipagkaloob mo sa iyong mga alipin na masabi ang iyong salita ng may buong katapangan. So, controlled po ng Diyos sila. Maging yung mga kaaway ng Diyos. Itinakda na po ng Diyos ito, bagamat hindi natin alam paano yung gagawin nila, pero nakatakda na gagawin nila iyon. Yan po ang dahilan kung bakit pakutya niya silang pinagtatawanan sa kanilang pag-aalsa. Nabasa natin yan sa Awit Kapitulo 2, talatang 4. O anong napakadakila niyang Diyos. Kaya walang anumang bagay ang hindi kontrolado ng Diyos. Kasi siya nga ang Panginoon . Siya ang Panginoon ng mga hukbo. At noon pong kanyang kamatayan mismo, kamatayan ng Panginoong Jesus, kontrolado po niya ito, lahat ng mga pangyayari, lahat ng gagawin ng mga tao. Maging ang pagkakanulo sa kanya at maging yung pagkilos ni Satanas, kontrolado po ito ng Diyos upang maisakatuparan ng Diyos ang kanyang layunin. Kaibigan, yan po ang ating Diyos. Ang ating makapangyariang Diyos, ang Panginoon ng mga Panginoon. Kaya't dayo po, bilang kanyang mga iniligtas, ay nararapat lamang na siya ay sundin, siya ay sambahin, at siya ay itaas sa ating buhay. Hanggang dito lang po muna, kaibigan, ang ating pag-aaral. Ngayon po, ang umagang ito, samanin niyo akong muli sa darating po nating pag-aaral sa susunod na linggo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.
1: Iyong napakinggan ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid. inihatid ng BSA Correspondence School sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: 78 years na ang FEBC! Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: 702-BZAS-FEBC Radio TV. Radio TV. Agapay ng sampalinan.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama. Ang atin hong programang Kamalayan ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at pag-uusapan po natin patuloy ang tungkol sa pag-asa. Ang pag-asa po ba ay pwede nating i-develop? Ito po ba ay isang bagay na pwede pa nating ma-improve sa ating sarili? Yan po ang katanungan na ating pag-uusapan sa pagkakataong ito. Kagaya po ng ating natalakay sa mga nakalipas na pag-aaral bilang pasimula ng ating pag-aaral sa bagay na ito, napag-usapan po natin na yung pag-asa ay napakalaking bagay dahil yung pagkakaroon po natin ng pag-asa, yan po ay nagtutulak sa atin na magkaroon ng tamang response sa mga challenges na kinakaharap natin. Sa kadalasang pagkakataon, pagka ang pag-asa po ay wala sa buhay ng isang tao, ay mapapansin niyo po yung kanyang perception, paano niya hinaharap ang mga problema, yung kanyang reaction, paano siya tumutugon sa mga problema, ay talagang masasabi nating mali-mali na po. Kaya napaka-importante ang wastong pagkaintindi dito po sa pag-asa at kung paano natin lalong pagtitibayin ito. Ang Biblia po, bagamat tinuturuan tayo na hindi sa lahat ng pagkakataon ay exempted tayo sa mga problema, pero meron tayong pag-asa dahil wala mang exemption sa problema. Pero alam natin ang ilang bagay. Una, ang Diyos po natin ay intentional. Nang ibig sabihin po niyan, ipahintulot man niya ang problema, ito po ay palaging merong mataas na layunin. Kaya nga, pag tinignan po natin, halimbawa sa Hebrews chapter 12, sinasabi po roon na tayo po ay mga anak ng Diyos, tayo po ay dinidisiplina ng Panginoon para po tayo ay patuloy na palaguin. At yung kanyang pagdidisiplina sa atin, sangayon po sa Hebrews chapter 12, ay bilang pagpapakita na tayo po ay tunay niyang anak. Ang sabi nga sa verse 6, sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang mga tinuturing niyang anak. So, nandoon ang pagmamahal, at naroon ang pagturing bilang anak. Yan po ay napakagandang katotohanan. Pangalawang bagay po, doon naman sa John chapter 15. Sa John 15 ay pinag-uusapan po ang pamumunga at yung pamumunga ng sagana. At kailangan nating bigyang linaw na yung pamumunga ng sagana, ito po ang nais ng Diyos. Ang sabi nga sa verse 4, John 15:4, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo, sapagkat hindi makakapamunga ang isang sanga maliban nakakabit ito sa puno. Ganon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So dito po sa verse na ito ay pinapaliwanag sa atin yung importansya ng pananatili. at pinapaliwanag sa atin kung wala yung pananatili, wala yung pamumunga. At later on sa John 15 verse 16, ang sinasaad ng talata po ay ito, "Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo upang humayo kayo at mamunga ng mga bungang mananatili. Sa ganoon, anuman ang hingin ninyo sa Ama, sa pangalan ko ay ibibigay sa inyo." So dito po ay pinapaliwanag sa atin na ang layunin po ay tayo po ay magkaroon ng bunga. At ang sabi sa verse 8, na pararangalan ng aking Ama kung namumunga kayo ng sagana. So yun po yun. Dinesign tayo ng Panginoon to worship Him. At yung pagsamba sa Panginoon ay hindi pwedeng ihiwalay sa pamumunga. At ang sabi ng talata, ang pamumunga ng sagana, yan po ang nakapagbibigay karangalan sa ating Panginoon. So ang malaki at mahalagang katanungan, paano tayo mamumunga ng sagana? Ito po, ang sabi sa John 15 verse 2. Umpisahan na natin sa verse 1. Sinabi pa niya, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga." Ito po, verse 2. "Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga." So tingnan niyo po ang sinasaad ng talata. Merong particular na pangangalaga, paglilinis na ginagawa sa mga namumunga para lalo pang mamunga. Nakita niyo po yon? Para lalo pang mamunga. Napaka-importante ng pamumunga ng sagana sapagkat yan po ay nagbibigay luwalhati sa Diyos. Yan po ay ginagawa ng Panginoon sa atin dahil yan ang layunin ng Panginoon sa ating buhay. At ang maliwanag po ay ito ay hindi para gupuin, ilugmok, sirain tayo. Hindi po. Ang layunin po ay lalong mamunga ng sagana. Yan po ang nais ng Panginoon na mangyari sa ating buhay. Kaya makikita niyo po, marahil po ang iniisip ng iba, "Lord, bakit naman kung kailan pa ako nagtapat, kung kailan pa ako naglingkod, kung kailan pa ako nagbigay ng buhay, at saka naman nagsipagdami itong mga problema na ito, mga hamon na ito, mga pabigat na ito." Alam niyo, may good news eh. Sapagkat ang sabi ng talata, nakikita ng Diyos yung iyong pamumunga, kaya nga gusto niyang mamunga tayo ng sagana. Madalas ko pong marinig yung tanong na yan. Ano? Bakit kung kailan nagtapat at saka nagka-problema? Bakit kung kailan nag-commit at saka dumami yung mga challenges? Actually, ang totoo po niyan, mga kapatid, pag walang partikular na direksyon o layunin ang iyong buhay, hindi mo malaman ngayon kung ano yung hadlang, ano yung pagpapala. Kasi walang direksyon eh, di ba? Parang anything goes. Pagpapala ba ito o hindi? Ito ba ay pag-usad o hindi? Hindi natin malaman. Ngayon, dahil nagkaroon ng linaw pag ikaw ay nag-commit, na-identify mo na ngayon alin yung mga bagay na maituturing na pagpapala at alin yung mga bagay na masasabi nating sumasalungat sa layuning iyon. Kaya ang napakagandang pinapaliwanag po rito, gusto ng Diyos mamunga tayo ng sagana. Kaya lang yung proseso ng pamumunga ng sagana, madalas hindi natin na-appreciate. Pero ang napakaganda po rito, alam ng Panginoon. At kaya nga po, misan kung kailan ka nagtapat, saka dumadami yung problema, alam nyo kung bakit? Eh kasi nga, namumunga ka, ang gusto ng Diyos, mamunga ka ng sagana. O, huwag nyo pong iisipin na, huwag na lang palang mamunga. Eh kasi pag namunga, mahirap, dumadami lalo yung mga challenges. Eh lalong maliho ang ganyang kaisipan. Dahil ang dapat na maging kaisipan po natin, tinawag tayo para mamunga. So walang ibang option. We have to bear fruit. Ang issue na lang, gaano kasagana yung bunga na yon. Ayan. So baka nami-misinterpret natin at akala natin yung pong pamumunga natin, eh bakit ang daming problema? Yung pala ang totoo, hindi pala talaga problema yon. Kung talaga maintindihan natin, kundi paghubog, paglilinis, or pruning para lalong maging mabunga. Yan po ang layunin ng Panginoon sa atin. And then, isa pa, no? Paminsan, pag tayo po ay dumaranas ng mga problema, natatanong natin ang Diyos, eh, bakit may problema? Bakit may mga kabigatang dumarating? Bakit may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay? Alam niyo, minsan, akala natin, Lord, mas makapaglilingkod ako kung wala itong mga problemang ito. Pero tingnan niyo po ito, ha? Dalawang talata yung i-consider natin from 2 Corinthians. Yung una ay 2 Corinthians chapter 1, verse 3. Ang sabi ho ng passage, verse 3 and 4, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Siya'y maawaing Ama at Diyos na laging nagpapalakas ng ating loob. Okay, ito po yung verse 4. Pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap upang sa pamamagitan ng lakas ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. Nakita niyo po yon? Kung sa isip natin, Lord, kung wala tong problemang ito, mas madali magministeryo. Kung wala ang problemang ito, mas maginhawa maglingkod. Napakaganda yung sinabi, ano? Pinapahintulot pala ng Panginoon, hindi para limitahan ang paglilingkod. Baliktad pa nga, para palawakin. Ako, napakatotoo niyan. Naalala ko po nung ako'y na brain tumor nung 2018. Yung iba ho sa inyo, alam yung istorya niyan. Alam niyo po, after what happened, dumami yung ministeryo sa mga may karamdaman, sa mga may pinagdadaanan. I was invited to share my testimony and then to pray for people, to talk to people, to counsel people, to comfort people who are going through the same or similar challenges. Kakaiba eh, no? Yung akala mo na nililimitahan ka, nag-e-expand ng ministry. Marami na po akong nakausap, nakita, nasaksihan. Sa gitna ng kanilang mga pagsubok, sila po'y nakapag-ministeryo effectively and powerfully. At bakit po? Sapagkat ang sabi nga ng talata eh, ang Diyos po natin ay laging nagpapalakas ng ating loob at pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng paghihirap upang sa pamamagitan ng lakas ng loob na ibinibigay sa atin ng Diyos ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. Ayan. So nare-realize pala natin, paraan din ng Panginoon ito to expand our ministry, to equip us for bigger and wider ministry. Ito pa, sa 2 Corinthians chapter 12, very familiar po ito sa napakarami sa atin. Ano? Ang babasahin ko po ay verse 8 hanggang doon sa verse 10. 2 Corinthians chapter 12, verse 8 to verse 10. Before I read, ito po ay bahagi na kung saan si Pablo po ay may tinatawag na tinik sa laman or thorn in the flesh. At ang kanyang kahilingan ay maalis itong tinik sa laman. And maybe in his thinking, kung walang karamdaman, kung wala itong pahirap na ito, then I can serve better, I can minister better, it would be easier to do ministry. At marahil po ganun nga, di ho ba? Kung walang sakit, baka mas madali maglingkod. Kung walang pasakit, di mas madaling makagalaw. Pero tingnan niyo po ang nangyari sa kanya. Sabi po sa verse 8, tatlong beses akong nakiusap sa Panginoon na alisin ito sa akin. Verse 9, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat ang biyaya ko para sa iyo sapagkat ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galakong pinagmamalaki ang aking mga kahinaan nang sa ganoon ay palagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil dito, nagagalak ako sa kabila ng aking kahinaan, mga panlalait, mga pasakit, pag-uusig, sa mga paghihirap, alang-alang kay Kristo sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos. Nakita niyo yon? He prayed to the Lord 3 times. Alisin mo ito. Pero tingnan niyo yung naging sagot ng Panginoon. Hindi inalis. Pero sabi ng Panginoon, "My grace is sufficient for you." Nagbago ba? Hindi po naalis yung kanyang piniksalaman, pero nagbago. Nagbago ang pananaw ni Apostol Pablo sa kanyang piniksalaman. At ang sabi niya, buong galakong pinagmamalaki ang aking mga kahinaan nang sa ganoon ay palagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. So baka ikaw din sa mga sandaling ito ay napapatanong, Lord, bakit naman kung kailan pa nagtapat at saka naman dumami ang problema? Sabi nga natin kanina eh, kasi nga tapat ka. Huwag mong sukuan ang pagiging tapat. Pagpatuloy mo, kasi nga ang layunin ng Diyos habang nagtatapat tayo, hinuhubog para yung kapasidad ay maging handa sa mas malawak na paglilingkod na bubuksan ng Panginoon para sa atin. Kasi hindi lang naman concern ng Panginoon yung ginagawa natin para sa Kanya. Ang concern din ng Panginoon yung kahandaan natin para gawin ito ng tama. Yan po ang challenge dyan. Kaya nga, para sa atin bilang mga mananampalataya, napakaganda no, nung sinasabi nung passage na tayo po ay inihahanda for greater ministry. We need greater capacity to do greater ministry. At dito naman makikita natin maraming sagot ang Panginoon. Sometimes He removes the problems, but sometimes He gives us His grace. At sapat ang biyaya para makapagpatuloy sa gawain o ministeryo na pinagkakatiwala ng Panginoon sa atin. Kaya napakaganda, no? Ganun pala ang pagkilos ng Diyos. Kaya ako'y naakala mo na parang, Lord, nililimitahan mo ba? Ay, hindi po. Intentional ang Diyos. May pamamaraan ng Diyos. At ang napakagandang bagay po, itong mga bagay na ating pinagdadaanan ito ay pinapahintulot ng Diyos para lalo ho tayong maging kagamit-gamit sa kanyang ministeryo. Sabi nga eh, pag tinignan po natin yung hope by definition, ito po ay confident expectation. Okay? At yung confident expectation na yon is because of Jesus Christ, our hope. Yan po ang sinasandigan ng ating pag-asa. Meron tayong kapanatagan because of Jesus Christ. Kaya kung tayo po ay dumaraan sa mga pagsubok, tandaan mo, yung inaakala mong paglilimita eh baka pagpapalawak. Yung inaakala mong iisa lang ang solusyon, tanggalin ang problema, abay hindi pala, meron palang ibang paraan ng ating Panginoon. Yung akala mong pahirap, eh yung pala ay proseso na magdadala sa mas malawak na paglilingkod sa ating Diyos. At ito naman ang ating assurance. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Napakagandang passage po nito. Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit, maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi rin niya tayo pababayaang subukin nang higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan upang mapagtagumpayan ninyo ito. Nakita niyo yung napakayamang laman ng talatang ito? Walang darating na hindi nararanasan ng ibang tao. Ibig sabihin, wag ho nating isipin na pag may pagsubok, eh tayo lang. Para bang kawawa naman ako. Parang sinisingle out ka. Hindi po. Dumarating sa lahat ng tao yan. In fact, etong isang napakahalagang tatandaan, yung nagtatapat sa Panginoon at saka yung hindi nagtatapat sa Panginoon, parehas may pagsubok yan. Kaya huwag niyong iisipin na huwag na lang kayo maging tapat dahil total, nagtapat kayo at saka nagkapagsubok. Imagine ninyo, hindi na nga kayo tapat saka pa kayo may pagsubok. Eh sinong kakampi niyo ron? Pero kung kayo po ay tapat at may pagsubok, panatag tayo because we know we are at the very center of God's will. Ang sabi nga ng isang preacher, failure, if it is within God's will, is success. Success, if it is outside of God's will, is actually failure. Kaya huwag ho tayo panghinaan ng loob sa bagay na yan. Pangalawang bagay po dito, alam ng Diyos yung capacity natin. Alam nyo, nakakatuwa ito, no? Kung kayo po ay mahilig sa exercise, halimbawa nag-gym kayo, alam ninyo na too little is not good. Too much is also not good. Yan ang mahirap sa exercise eh. Yung masyadong konti, wala halos epekto. Pag nasobrahan naman, injury. Kaya ang importante po doon, mag-uumpisa ka mula dun sa magaang and then you work your way up para mahanap mo yung, okay, ito yung level ko. And from there, i-challenge yung level na yon para mag-improve. Ngayon, kaya ako po sinasabi yan, tayo rin eh. Imagine kung too little, paano ka lalago? Too much, hindi rin nakabuti. Kaya alam ng Panginoon yung sakto para palaguin tayo dahil ang goal niya ay hindi yung bigyan ka lang ng problema, hindi yung ilugmok ka, ang goal niya is for us to grow spiritually. Kaya yan po ang sinasabi ng talata. At ang sabi ho nito ay maaasahan ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit sa ating makakaya. At hindi lang yon, tapat ang Diyos. Akala ho kasi natin, pagka ang sitwasyon ay nagbabago, baka ang Diyos ay nagbabago rin. Yan po ang usual thinking ng tao eh. Nagbabago sitwasyon, baka ang Diyos nagbabago. Pero ang assurance po natin, tapat ang Diyos. Ang ibig sabihin ng tapat ang Diyos, hindi siya nagbabago. So magbago man yung sitwasyon, magbago man yung expression ng kanyang pagmamahal sa atin, pero ang Panginoon ay hindi nagbabago. Yan ang ating kapanatagan. Yan ang ating pinanghahawakan. Yan po ang katiyakan natin. Kaya napakaganda po ng paalala. Sabi pa nga, gagawa siya ng paraan upang mapagtagumpayan nyo ito. Okay? Hindi para alisin yung problema, kundi para mapagtagumpayan. So, sometimes God will remove the mountain, but sometimes God will give you strength to overcome the mountain. So, ang importante doon is, ano man ang kalooban ng Diyos, yun ang panghawakan dahil yun ang pinakamainam. Kaya hindi ba napakaganda ho ng pagkakaroon ng pag-asa? We read the Bible na i-enrich tayo sa mga pangako, katuruan, paalala, at maging pagkaunawa sa pamamaraan ng Panginoon na hindi man natin palagi naiintindihan ang pamamaraang ito, pero meron tayong kapanatagan sapagkat hindi man natin maintindihan ang kanyang pagkilos lagi, pero pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili at siya po ang pinagmumulan ng ating kapanatagan. Kaya nawa po, panghawakan natin yan at maging layunin ng ating buhay na maging kagamit-gamit sa Diyos at maging matatag sa paglilingkod sa Kanya. Muli mga kapatid, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
3: Ito po si Pastor Rene Bunsoy ng Gospel of Christ Family Church. Samahan niyo po ako sa makabayang panalangin. Mang Diyos, kami po ay patuloy na nananalangin para sa aming mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang mga pamilya. Alam niyo po ang mga nararanasan, particularly ng ating pong mga OFW sa Middle East kung saan apektado sila ng nangyayaring gera doon sa Middle East. Niling po namin ang kaligtasan para sa kanila. Niling po namin na ilayo mo po sila sa kapahamakan. Hayaan niyo po, Panginoon, ang inyong presensya ang patuloy na magabay sa kanila. Kung kinakailangan na po silang mag-request ng repatriation, Lord, tulungan mo po yung aming mga government officials, ang aming mga migrant workers, officers po doon sa mga bansa, particularly sa Israel, sa Iran, doon po sa UAE, sa Saudi Arabia, sa Bahrain. Lord, bigyan mo po sila ng sense of security na kayo po ang magbabantay at mag-iingat sa kanila. Ganon din ang panalangin po namin na sa emotional toll na dinudulot po nito sa mga pamilya po nila na nasa malayo. Lord, ipaalala niyo po sa kanila na kayo ang kanilang kapayapaan. Ipaalala niyo rin po sa kanila na hindi po sila magkukulang sa mga provision na kanila pong pangangailangan. At ay hinahayaan din po namin na kayo o Diyos ang magpakilala sa kanila sa panahong sila po ay nalulungkot, nalulumbay, at nawawala ng pag-asa. Lord, you are the God who will be with them now and forever. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Jose, ayon sa ating kinaugalang mga Hudyo, ang sino mang nakatakda ng ikasal ng hindi maging tapat ay itinuturing na isang mangangalun niya. Sa sandaling masira ang kasunduang pagpapakasal, kinakailangan na isang formal na diborsyo.
1: Yun na nga po ang aking gagawin, Nakbang. Pinabala ko pong diborsyo yung si Maria na palihim sa harap pa po ng dalawa lamang na saksi.
2: Yamang sa Alabok, doon ka nang galing. Sa Alabok ay babalik ka rin.
3: Abraham, masdan mo ang mga bituin. Ganyang karami ang magiging anak mo at ito ang aking dugo ng tipan. Ang dugong mabubuhos dahil sa marami.
2: Ang Tipan. Handog ng Far East Broadcasting Company.

0: Maria, nakatakda na ang pag-iisang dibdib nating dalawa. Labis ko itong kinasasabikan. Mahal na mahal kita, Maria.
1: Mahal na mahal din kita, Jose. Mag-ingat ka palagi. Napakadelikado ng iyong trabaho bilang alwagi. Mag-ingat ka sa pagkabit-kabit ng mga bubong. Baka ka mahulog, mapilayan. Malapit na nga ating kasal.
0: Napakapalad kong Israelita. Dahil binigyan ako ng Diyos ng babaeng pakamamahalin at mamahalin ako ng tapat. Babaunin ko sa aking trabaho ang iyong labis na pag-aalala sa akin na baka may masamang mangyari sa gitna ng aking pag-aaluwagi. Eh, sa palagay ko, wala namang mangyayari sa akin dahil kasama ko palagi ang Diyos.
2: Jose! Tara na, anak! Baka tanghaliin na tayo!
0: Opo, Ama! Nandyan na po! O paano, Maria? Tinatawag na ako ni Ama.
1: Sige na, Jose. Magandang araw po sa inyo.
2: Magandang araw din sa iyo, Maria. O paano? Tutuloy na kami, ah.
1: Ingat po kayong mag-ama.
0: Oo naman, Maria.

0: Maria.
1: Ha? Isang anghel? Oh, bakit po, Ginoo?
0: Matuwa ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Suma sa iyo ang Panginoon. Ikaw na mula sa angkan ni David. At ang iyong mapapangasawa na si Jose ay mula sa lipi ni David.
1: Nagugulumihanan po ako, Ginoo, sa inyong pangungusap. Dahil ako po ay nakatakda na ngang ikasal kay Jose ang aking katipan. Ang tanong ko po ay mula po sa aking kagustuhang malaman ng paraan kung paano isasagawa ng Diyos ang dakilang himalang nito. Natatakot po ako, Ginoo.
0: Huwag kang matakot, Maria. Sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos, makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak na isang lalaki. At siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman. At ang kanyang paghahari ay walang hanggan.
1: Naniniwala po naman ako na mabuti po ito kung anuman

0: anak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ay ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos.
1: Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyayari sa akin ang iyong sinabi.

aking kamag-anak na si Elizabeth. Kamag-anak siya ng aking ina. Sinabi ng anghel sa akin ang pagdagdalang tao ni Elizabeth upang hindi ako mag-alinlangan. Kung nabigyan ng Diyos ng anak ang isang matanda at baog na babae, mabibigyan din ng Diyos ang isang dalaga at isang birhen.

0: Elizabeth! Kumusta ng pagbubuntis mo? Himala ng Diyos! Nang malaman ko ang tungkol sa iyong paglilihi, kaagad akong dumalaw dito sa bahay ninyo ni Zacarias.
1: Oops, Maria! Ang batang nasa sinapupunan ko, biglang gumalaw ang sanggol at napuspos ako ng banal na espiritu. Napatunayan ko, Maria, na ikaw ay pinagpala sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon.

0: Jose, ayon sa ating kinaugilang mga Hudyo, ang sinumang nakatakda ng ikasal nang hindi maging tapat ay itinuturing na isang mangangalunya. Sa sandaling masira ang kasunduang pagpapakasal, kinakailangan ng isang formal na diborsyo.
1: Yun na nga po ang aking gagawin, Nakbang. Pinabala ko pong diborsyo yung si Maria na palihim sa harapan po ng dalawa lamang na saksi.
0: Pinahanga mo ako, anak, sa iyong pag-uugali. Bihira na sa ating mga Hudyo ang masasabi kong may ganyang pag-uugali. Isa kang tahimik na tao at mahabagin. At higit sa lahat, anak, isa kang matuwid na tao. Niayaw mong hiyain si Maria sa publiko at siya ay pagbabatuhin ng mga matatandang Hudyo sa publiko.
1: Gusto ko na po magpahinga, Ama. Labis po akong nalungkot sa nangyari. Hanggang ngayon, di ko po maunawaan kung bakit pinagtaksilan ako ni Maria. Kaya, Ama, bukas na bukas din ay mangingibang bayan na po ako. Baka doon po makalimutan ko si Maria, ang aking pinakamamahal na si Maria.

0: Maria. Maria. Maria. Bakit mo itong nagawa sa akin? Bakit mo ako pinagtaksilan?
1: Jose, anak ni David, huwag kang matakot. Natuluyang pakasalan si Maria.

hindi nangalo niya si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang ama ng kanyang dinadala sa sinapupunan niya ay ang banal na Espiritu mismo. Manganganak siya na isang lalaki at ito ay pangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan ay kasama natin ng Diyos.

Napakagandang panaginip. Salamat at kinausap ako ng anghel sa aking panaginip. Ngayon, alam ko na ang lahat na mas kakailanganin ako ni Maria sa kanyang sitwasyon. Ang nakatakdang araw ng aming kasal ay itutuloy namin.

0: Kung ganun, Jose, mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham, na ama ni Isaac, na ama ni Jacob, na ama ni Huda, na mula sa ating lahi, manggagaling ang anak ng Diyos.
1: Opo, Ama, at pangangalanan kong Jesus.
0: Aba, mapalad at pinagpalang ating lahi mula kay Haring David.

0: Jose, salamat at naunawaan mong lahat na kailanman ay di ako nangalunya.
1: Maria, ipinaliwanag lahat sa akin ang anghel kung ano ang tunay na dahilan ng iyong pagdadalang tao. Ang binhing daladala mo ngayon sa iyong sinapupunan ay binhi ng banal na espiritu. Kaya umasa ka. Pagkatapos ng ating kasal, hindi kita sisipingan hanggang maipanganak mo ang isang sanggol na lalaki na pangangalan ng Jesus. Siya'y anak ng Diyos, ang tagapagligtas.

Bilang emperador ng Imperyo ng Roma, kailangang maasikaso ko ang aking pangangasiwa sa mga nasakupan kong mga bansa at lalawigan. Ang buong Europa, Hilagang Afrika at Gitnang Silangan. Kabilang na rito sa aking nasasakupan ang lupain ng Israel at ng Syria. Kaya ang utos ko, ang bawat isa ay dapat magpatala sa sariling bayan para sa census.

0: Maria! Maria! Kailangan nating umuwi sa Bethlehem para magpatala. Dahil ako'y mula sa lipi ni David na taga Bethlehem. Kaya dahil dito, lahat ng lahi ni David ay kailangan magpatala sa Bethlehem.
1: Jose, uuwi tayo ng Bethlehem? Kagampan ko na. Pero kailangan na magpatala talaga tayong dalawa. Ako ay nagmula rin sa angkan ni David.
0: Mahigpit ang utos ni Emperador Augusto Caesar na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng Imperyo ng Roma. Kasama na rito ang lupain ng Israel.

0: Ito ang asno na nabili ko. Dito ka sumakay, Maria. Para di naman ikay mahirapan sa ating paglalakbay patungong Bethlehem, Judea. Kagampanan mo pa naman. Baka mapano ang bata sa iyong sinapupunan. Halos may 6 na milya ang layo ng timog ng Jerusalem.
1: Huwag kang mag-alala, Jose. Inaalagaan kaming mag-ina ng Diyos. Hindi mapapanong sanggol na dinadala ko. Kailangan na nating umalis.
0: Maraming mga tao ang nagsipag-uwian sa Bethlehem para magpatala. Marami tayong makakasabay sa paglalakbay. Kailangan na makahanap tayo agad ng maupahang silid sa Bethlehem para makapagpahinga ka ng maayos.

0: Jose. Humihilap na ang tiyan ko.
1: Ganun ba, teka? Kailangan makahanap muna tayo ng magpapahingahan mo. Maaaring nasasaktan ang bata sa tiyan mo, kaya humihilap ang tiyan mo. Sandali. Ayun, doon ka muna mamahinga sa lilim ng punong iyon. Makahiga ka at makapagpahinga.
0: Salamat, Jose, sa pag-aalaga mo sa aming mag-ina.
1: Yan ang pangako ko sa Diyos. Naalagaan ko kayong mag-ina.

0: Sa wakas, nakarating na rin tayo sa Bethlehem. Ay, napakaraming taong nagpapatala.
1: Sana makahanap ka ng isang silid na mauupahan. Hindi na kasi humihinto ang paghilab ng tiyan ko. Malapit na yata talaga ako, mga anak ko,
0: sandali, kakausapin ko yung may-ari ng paupahang ito.

0: Lahat ng silid na paupahan ko ay puno na.
1: Malapit na po kasing manganak yung ang aking may bahay. Sana po kahit maliit na silid na pwede doon siyang magpahinga. Sobrang napagod siya sa paglalakbay mula sa bayan ng Nazareth hanggang dito sa Bethlehem.
2: Pansensya na talaga, Ginoo. Bukas pa mababakante ang lahat ng silid. Dahil hanggang bukas lang sila dito. Magsisipag-uwian na rin ang mga nagpapatala sa kanilang mga pinapasukan at bayan na kung saan doon sila nakatira sa kasalukuyan.
3: Jose, mga anak na ata ako. Hindi na tumitigil ang paghilab ng tiyan ko.
1: Sandali, maghanap tayo ng iba. Baka mayroong bakanting silid.
0: Wala na pong paupahan, kundi ito na lang huling paupahan. Kaya sayang lang ang paghahanap mo, Ginoo.
2: Kung di na talaga kaya ng inyong may bahay at siya ay manganak na, mayroon akong kwadra. Walang nakasugang hayop. Lahat ay nasa bukid. Papalinis ko po. Kung di po kayo maselan, maaaring pansamantala, doon na muna kayo.
1: Salamat po. Kahit sa kwadra, makahiga lang po ang aking may bahay.
2: Tara po, samahan ko po kayo.

0: Ang lamig ng gabi. Makahigop nga ng mainit.
1: Kumuha ka na lang ng baso mo. At yan ang takure. Mainit pa yan.
0: Ha? Ano itong nakakasilaw na liwanag? Lumaganap sa buong paligid ang nakasisilaw na liwanag.
1: Baka may masama pang mangyari sa atin dito.
0: Hindi natin dapat iwan ang mga pinapastulan nating kawan.
2: Huwag kayong matakot. Ako ay may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban.

0: Wala na ang mga anghel. Tara na, sa Bethlehem.
1: Tayo na. Tignan natin kung anong ibabalita sa atin ng Panginoon.
0: Sige, mga kasama. Mga kasama, magmadali tayo.

0: Ha? Heto ang sanggol na ibinalita sa atin ng anghel.
1: Tama ang binalita sa atin ng anghel na ang isinilang na sanggol ay nakahiga sa sabsaban. Tama ang sinabi ng anghel na nagpakita sa atin.
2: Mga pastol, totoo ba na nakakita kayo ng anghel?
0: Hindi lang isang anghel, kundi maraming anghel. Nung una ay biglang nagliwanag ang buong kapaligiran. Tapos, sumunod, lumitaw ang mga anghel. Ayan ang sinabi niya na may isinilang na sanggol dito sa sabsaban. Siya ang nagbalita sa aming mga pastol at biglang naglitawan ang mga anghel na nagpupuri sa Diyos.
1: Kayo pala ang ama at ina ng sanggol.
3: Ako si Maria.
4: Ako naman si Jose. Pumunta kami rito para magpatala dahil kaming mag-asawa ay lehitimong taga Bethlehem sa bayan na sinilangan rin ng Haring David. Salamat sa inyong pagbabalita na hatid ng inyong mga anghel.
1: Purihin natin ang Diyos. Napakadakila ng Diyos dahil sa aming narinig sa balita ng anghel. Napakapalad namin mga pastol dahil nagpakita sa amin ang anghel ng Diyos.
4: Ang sanggol na ito ay katuparan ng hula ni Propeta Mikas na ang Mesiyas ay isisilang dito sa Bethlehem.
2: Ha? Talaga, Jose? Dito sa aking kwadra, isinilang ang Mesiyas na pinakahihintay ng mga Hudyo? Purihin ang sanggol na ito na anak ng Diyos!

Hindi siya sa akin punlan ang galing, kundi sa banal na espiritu. Kaya banal ang sanggol na ito na siyang magliligtas sa buong sansinukob. Siya ang katuparan ng mga dakilang mga propeta ng ating mga ninuno. Mula kay Propeta Isaias, ang sabi niya, sa atin ay isinilang ang isang sanggol. Ibinigay sa atin ang isang anak na lalaki. Ang pamamahala ay maaatang sa kanyang mga balikat. At siya'y tatawaging kamangamanga, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan, ang paglago ng kanyang kapamalaan at kapayapaang walang wakas.

0: Oh, Jose, ito na yung bakanting bahay. Maaari na kayong dito mangapahan habang nagpapalakas pa si Maria.
1: Salamat. Habang nandito kami, maghahanap na rin ako ng ikabubuhay namin.
0: Aba, Jose, kung maghahanap ka rin lang ng ikabubuhay ninyo, napag-alaman ko kay Maria sa may bahay mo na isa pala kayong anluwagi. Eh, kung pwede sana, isa ko na lang ipakumpuni ng aking mga paupahang silid. Kailangan na kasing maayos ito, lalo na at nalalapit ang Pasko. Marami na naman tao na dadayo. Eh, sira-sira na eh.
1: Payag po ako. Para yung iuupa ninyo sa akin, ay ito na rin po yung iuupa ko sa inyong bahay na ito. Eh, gusto ko po makita ang lahat ng inyong ipapakumpuni.
0: Abay, salamat po siya. Tara, puntahan natin yung mga silid.

0: ikawalong araw na ng sanggol ngayon.
1: Kailangan dalhin natin siya sa templo upang doon tuliin. Bagama si Jesus ay anak ng Diyos, kailangan sumailalim pa rin ang sanggol sa batas ng mga Hudyo upang ganapin niya ang kautusan at sa gayoy masunod ang buong katwiran ng Diyos.

0: Ngayon ang sanggol na si Jesus ay ika-apat na pong araw na. Kaya kailangan natin magtungo sa Jerusalem.
1: Sige, aayusin ko mga gamit ng bata.
0: Dalawang bagay ang sadya natin roon sa templo. Una, upang idulog si Jesus sa Panginoon. Ayon sa kautosan ng Panginoon, ang batas ng mga Hudyo na bawat panganay na lalaki ng tao o hayop ay dapat italaga sa Diyos. Ang panganay ng malinis na hayop ay iaalay bilang handog sa Diyos. Hindi inaalay na sakripisyo ang panganay na tao. Sa halip, kailangan siyang tubusin ayon sa kaukulang halaga kapag sumapit siya sa edad ng 1 buwan. Ang ikalawang dahilan ay para maghandog ng hain ng paglilinis. Ayon sa batas ng mga Hudyo, itinuturing na marumi ang ina at ang kanyang panganay na lalaki sa loob na 40 araw pagkapanganak ng sanggol. Sa panahong iyon, ang hain ay dapat ihandog upang ang ina na gaya mo Maria at gaya ng sanggol na si Jesus ay maging malinis. Sa mahihirap, ang dapat ihandog ay 2 bato-bato o 2 pitson o 2 inakay na kalapati.

0: Dili kayo, Jose Maria, at ang sanggol na si Jesus. Nagpahayag sa akin ng Espiritu Santo na darating kayo dito ngayon sa templo. Hindi ako mamatay hanggat hindi ko nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon.
1: Maria, siya si Simeon. Siya ay matapat at malapit sa Diyos. Naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo.
2: Ginoong Simeon, narito po ang sanggol na si Jesus.
0: Akin na at kakalungin ko. Oops! Nakalong ko rin at nakita ang Mesiyas. Purihin ka, aking Panginoong Diyos. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel.
1: Ginoong Simeon.
0: Maria.
2: Ginoong Simeon.
0: Binabasbasan ko kayo. At ikaw, Maria, tandaan mo ang batang ito ay nakatalaga sa ipapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos. Ngunit hahamakin ng marami. Dahil diyan, ang puso mo ay para na ring tinarakan ng isang balaraw.

0: Inyong napakinggan ang programang Ang Tipan sa episode na Pinamagatang Angkan. Isinulat at nilapatan ng musika ni Jerry Piñalosa mula sa direksyon ni Ding Camacho. Binigyan buhay ni na
1: Ernie Sudla,
2: Lita Loresco,
3: Nancy Lasarte,
4: Roy Camo Gomez,
0: Bobot Sale,
5: Jace Motita,
6: Ernie Latore.
0: Papanlikhang tunog ni Bernie Bascao. Hanggang sa muli sa ganitong oras at timpilan, 702 DCAS Radio TV, kaagapay ng sambayanan.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
3: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company. 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的中文节目。以下为你播放闽南语的空中崇拜。咱来有备心，三甲加入空中的崇拜。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Ay gabay ng sambayanan.
0: Si Bartimeus at ako. Programang naglalayong tumalakay at magbigay ng pag-asa ugnay sa iba't ibang hamon at isyu ng buhay na kinakaharap ng mga kapatirang may kapansanan sa paningin. Hatid sa iyo ng Resources for the Blind, si Bartimeus at

0: Sa tulong ng teknolohiya, kahit ang mata hindi nakakakita, ang isipan ay lumalawak at ang kinabukasan ay umaasa. Kami po ang inyong mga kasama,
1: Joel Bailey
0: at Pastor Jeric Dubria. Yan, isang mapagpalang hapon po sa atin pong lahat, especially po sa lahat po ng atin pong mga masugid na tagapakinig po dyan sa Project 4 Quezon City. And of course, binabati din po natin, Pastor Joel,
1: yes,
0: ang atin pong mga computerized trainees na kamakailan lamang po ay isinagawa po, no, last April 14 hanggang 29. So, isang mapagpalang hapon po sa inyo po lahat.
1: Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po sa ating episode ngayon ay ating bibigyang diin ang kahalagahan po ng computerized training para sa mga may kapansanan sa paningin.
0: Yan. So alam mo, Pastor Joel, ano?
1: Mm-hmm.
0: Ang isa sa mga panibagong hakbang ngayon upang makasabay, no? Especially po lahat ng atin pong mga kasamahan or sa lahat ng mga may kapansanan po sa paningin upang makasabay po sila sa takbo ng panahon ngayon, mm-hmm, ay ang kaalaman patungkol sa teknolohiya.
1: Mm-hmm.
0: So kaya nga tayo po ay nagpapasalamat sa Resources for the Blind sapagkat marami pong mga trainings ang kanilang pong isinasagawa upang matulungan po ang atin pong mga kapatid or kasamahan pong may mga kapansanan sa paningin upang hindi naman sila ma-left behind, Pastor, pagdating sa technology. Kaya nga nabanggit ko po kanina, last April 29 or last April 14 hanggang 29 po ay nagkaroon po ng computerized training ang Resources for the Blind. At sa pamagitan po, no, ng ganitong uri po ng training para sa mga may kapansanan sa paningin ay natutulungan po natin sila upang sila po ay mas lalo pang maging produktibo, self-reliant, and of course, maging handa sa anumang hamon sa kanilang buhay.
1: Kaya nga po, samahan ninyo kami sa panayam naming ito na kung saan ibabahagi po ng ating panauhin ang kanyang personal na karanasan, yung kanyang mga natutunan at mga aspeto po ng training na kung saan ay kanyang natutunan.
0: Yan, speaking of training, Pastor Joel, ang atin pong mga kapanayam po ngayon na isa po sa mga participants din ng Computer Eyes at nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil isa po siya sa mga, I believe, no, na malaki pong impact sa kanyang pong buhay ang nasabi pong training na ito. So siya po ay galing po ng Sampaloc, Manila at siya po sa kasalukuyan, no, ay isa pong visually impaired. So welcome po natin dito po sa atin pong programa si Brother Jericho Alipio.
2: Magandang araw po, Pastor Jeric at Pastor Joel. Salamat po ako sa Panginoon na kumbita dito po sa programa po ninyo at ako po ganit naglalak na makilala ko po kayo lahat.
0: Yan, so maraming salamat sa iyo, Brother Jericho. Welcome dito sa ating programang si Bartimeos at ako. Okay, so bago sa ating pagsisimula dito po sa ating programa, Brother Jericho, meron ka bang nais batiin?
2: Nais ko po pasalamat sa Panginoon na hindi ko po inakala na maiimbitahan sa mga pinakamahalagang programa. At salamat din po sa paggabay sa inyo dito po. So, yun lang po, Pastor.
0: Yan. So, maraming salamat, Brother Jericho. Okay, so sa ating pagsisimula or sa pagpapatuloy po dito po sa atin pong programa na banggit po natin kanina na ang Resources for the Blind nga po ay mayroon pong tao ng isinasagawang computerized training at hindi lamang po ito dito po sa NCR or sa Luzon but may mga trainings din tayo, Pastor, no?
1: Oo.
0: Na isinasagawa nationwide or dito po sa atin pong bansa. So, iba't ibang regions isinasagawa po natin ang atin pong computerized training.
1: Mm-hmm.
0: And last April nga po, mayroon po tayong computerized po dito sa NCR at ang atin pong mga kapanayam ngayon ay isa po sa mga participant po doon.
1: Mm-hmm.
0: So, Brother Jericho, so tanong lang namin, paano mo nalaman na mayroong ganitong computerized training ang RBI? At paano ka napasama o napili sa ganitong computerized program ng Resources for the Blind?
2: Sa totoo lang po, Pastor Jericho, hindi ko po inaasahan na may ganito klaseng programa. Noong una ko po marinig about sa programa niyo po, narinig ko na rin po si Resources for the Blind. And noong una, ang gusto ko lang naman po is matuto po ng Braille, tsaka magkaroon po ng Braille Bible. Pero hindi ko po inaasahan na ang ibibigay sa akin ng Panginoon ay iba. Iba po pala, no, nakasagutan. Una po, audio Bible. Yun lang naman po ang inin namin talaga. Tapos hanggang sa pinapunta na nga po kami na ako ba office ng RBI. At nung matanggap po namin yung audio Bible at naturuan po kami ng proper gay technique, hindi po inasahan na may ganyang programa. Tinanong po ako ng isa sa mga staff ng RBI kung tatrabaho na po ako dati at kung ilang taon na po ako. At sabi ko, yes po, dati po nakakita po ako at tatrabaho na po ako for 9 years. And yung staff po yun ay in-encourage po ako at sinabi about yung sabihin sa computer ay streaming. So nagulat po ako na may ganun pala. And dahil po doon, nabuhayan po ako ng ano, encourage po ako mag-join. Hindi na po ako nagpatumpik. At sabi ko, sige po, computering po ako. Gusto ko po makagamit ulit ako dito.
1: Tunay nga, Brother Jericho, na kung saan ay sa mga training na ito ay malaking tulong para sa mga tulad mo na visually impaired na matuto at maging productive din sa larangan ng teknolohiya pagdating sa computer. Ano? Okay, Jericho, ano naman ang naramdaman mo na noong unang araw ng training mo sa computer eyes?
2: Sa totoo lang po, alam ko naman po na maraming mga visually impaired outside. Kahit pa po nung nakakita po po ako. Pero iba po pa na yung pakiramdam noong unang araw, nung nakakahalupilo ko na po sila. Kahit hindi ko po nakikita, pero narinig ko po yung tawanan, yung saya. Nabuhayan po ako na sabi ko, hindi na ako nag-isa, na meron na akong mga bago kaibigan na nakilala noong unang araw ko lang po talaga, Pastor. Sobrang iba po yung galak, na overwhelmed po ako sa tuwa, tsaka nagpapasalamat talaga sa Panginoon na grabe, no, yung paano niya ginagamit yung mga picture ni Internet. Nung magsimula na kami sa paggamit ng computer, pakiramdam po po ako, nagbalik ako sa grade school. No, tapos yung mga kaklase ako na parang mga bata na parang first time po ulit yung magagamit ng computer. Pero sa ibang pamamaraan, dahil nga hindi ko na po nakikita, so nandun po yung kaba, nandun po yung saya, yung takot. So halo-halo po, Pastor, yung pakiramdam ko, pero ano po yung wish ako matutong ulit sa paggamit po ng computer.
0: Yan, so tunay nga, no, na napakabuti po ng atin pong Panginoong Diyos, hindi lamang sa computer skills. Maraming natutunan ka, Brother Jericho, kundi yung makita mo na, sabi mo kanina, hindi ka nag-iisa at nagbigay yon ng pag-asa sa iyo, nagbigay yon marahil, no, ng panibagong sigla sa iyo para magpatuloy, no, sa buhay. Dahil alam naman po natin, sa panahon po ngayon, napakahalaga na yung aspeto na ito na dapat din po nating bigyan ng pansin, no? Lalo na sa kagaya mo na hindi ka inborn kundi newly blind, ano, sa kalagayan mo sa ngayon. So far, Brother Jericho, pwede mo bang ibahagi sa amin kung ano-ano ng mga computer skills ang natutunan mo?
2: Ako po, napakarami. Hindi ko po inaasahan na magagamit ko pala yung mga shortcut keys na dati hindi ko naman masyadong ginagamit, no? Ako po yung nakakita. Kasi ilan na po ako ginagamit ko noon. And at the same time po, yung pag-practice po ng yung memory na pati yung mga kamay mo na ma-maximize mo magagamit. Dati po, pag nagta-type po ako, parang 6 na daliri lang po yung ginagamit ko. Pero ngayon po, 10 daliri na po yung ginagamit ko. And sa screen reader po, doon ko po na ano, yung aking listening skills, no, mas lumawak yung aking pandinig na kailangan, kasi na-realize ko po na yung pandinig ko ay yan po yung bagong mata po natin as visually impaired. And kailangan po na marunong ka makinig muna bago ka magpindot susunod na ano, na keyboard. Kasi pag pindot ka ng pindot, hindi mo na mamalayan, hindi mo natatapos yung sinasabi ng screen reader.
0: Yan, no, Pastor Joel, masingit lang po ako. So makikita natin mula sa mga sinabi ni Brother Jericho na talagang ang technology ngayon hindi na po imposible, no, Brother Jericho, para sa mga may kapansanan sa paningin po, ano, at marami na pong mga visually impaired, actually hindi lamang po si Brother Jericho kundi marami na pong mga may kapansanan po sa paningin na talagang malaking tulong sa kanila ang ganito po mga trainings na isinasagawa po para makatulong sa mga may kapansanan po sa paningin.
1: Brother Jericho, paano naman naka-apekto ang training na ito sa tiwala mo sa sarili at sa mga plano mo sa iyong buhay sa hinaharap?
2: Noong una po, ano po yung kinakabahan ko ako at natatakot, pero nung unti-unti ko pong matutunan basic computer eyes, lalo na po yung paggamit ng mga application po sa amin for tools. Unti-unti pong tumaas yung confidence po sa aking sarili. Sa hinaharap po, at least alam ko po na ito po to, hindi lang po sa pagkakaroon ng trabaho, kundi pwede ko po sa aming simbahan. Sobrang na-excite po ako na paano nagamitin ng Panginoon yung bago po natutunan dito sa basic computer eyes.
0: So kung mayroon man na isang bagay na masasabi mong napaka-challenging para sa iyo doon sa part ng training, Brother Jericho, ano kaya yon at paano mo sana pagtagumpayan naman?
2: Dahil nga po nakakita po ako dati, so marami po akong alam sa paggamit po ng computer. So nahirapan po ako noong una kasi later na tutunan ko po dito na kailangan ko pong mag-restart, no? Kailangan ko pong back to zero. Kumbaga, iisip na wala po akong alam. Kasi kapag mayroon ka palang alam, tapos parang maliligaw ka, kaya dito ko po na sa iyong kahalagahan na ano, pakikinig. Pero habang tumatagal po, pati yung pasensya ko po, mas lalo po humaba. Kasi may mga pagkakataon po during the training, kapag hindi ko po napuntahan yung gusto ko mapunta doon sa application, nadidismaya po ako. Pero may nagpaalala, meron po nagpaalala sa amin na dapat patience po at dapat matutong makinig. Habang pinapaalala po sa amin ng mga trainer po namin na huwag po kami matakot na magkamali. Kasi meron naman po escape, meron pong backspace, meron naman din po delete na doon sa keyboard na pwede ka naman umulit. At huwag matakot magkamali nga po.
1: Oo nga, sa bawat hamon na kung saan ay kailangan na dapat ay matuto rin tayo, ano? Gaya ng mga pagpapasensya at pagkaunawa sa mga kung ano ang ating mga pinag-aaralan. Ayan. Brother Jericho, anong mensahe mo ang gusto mong iparating sa mga ibang visually impaired na kung saan ay nakararamdam ng takot o nag-aalinlangan pa sa pag-aaral ng computer?
2: Huwag po tayong matakot na sumubok ng mga bagong bagay. No, sapagkat po ang Panginoong Diyos po ay meron pong magandang plano para po sa atin. Nakaya po natin hanggang sa bahay na lang po tayo, pero hindi po. No? So buksan mo ulit yung isipan mo at puso at huwag ka matakot at hindi ka nag-isa, kapatid.
0: Yan, maraming salamat sa iyo, Brother Jericho. And tunay nga na praise the Lord, no? Salamat po sa Panginoon sa buhay mo. And I believe na marami pong mga tagapakinig po dito po sa ating pong programa na na-inspire mula sa kwento at karanasan ng iyong buhay. So yan po, maraming salamat. At para po sa lahat ng mga may kapansanan din po sa paningin na sa kasalukuyan po ay nakikinig po dito sa ating programa,
1: maaari po kayong tumawag sa telephone number 8726-3021-224.
0: Yan, at hanapin lamang po si Kuya Marlo Lucas. So yan, maraming salamat po muli sa lahat at naway kayo po lahat ay pinagpala. Magandang hapon and see you po sa susunod na linggo.
3: Iyong napakinggan si Bartimeus at ako, inihatid ng Resources for the Blind Incorporated sa pakikipagtulungan ng FABC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
4: Music has been a part of my life growing up. I listen to my radio in my car almost every day. For today, we have with us the station manager of Up 987 Life Changing, our station in Cebu City. Hi, Gail. How are you doing?
5: Hello, Sir Lucho. Doing great by God's grace. Medyo occupied lang po tayo with some programming adjustments to serve our listeners better, but God is good and faithful.
4: Oh, that's great to hear. You have been the station manager for Up 987 DYFR-FM in Cebu for many years now. And you have witnessed many changes in the media and listener landscape. How has the station adapted as a broadcast ministry over these years?
5: Well, over the years, I've seen a significant shift in the way our listeners consume media and how they engage with content. Ang mga listeners natin ngayon, hindi lang sila limited to traditional radio. They are multi-platform, on-demand, at mas intentional na po in choosing the content they want to consume. Nag-grow po yung hunger nila for content that is more authentic, more meaningful, and hope-filled. As a broadcast ministry, Up 987 has adapted by becoming more flexible in the way we communicate with our listeners. So may mga ginawa po tayong adjustments in our content so that it becomes more relevant to our listeners. It becomes more relevant to their daily life, hindi out of touch. We are also doing efforts to strengthen our online and social media platforms, our online presence, and we're continuing to do efforts to strengthen our digital platforms, and especially with upcoming Up 987 mobile app. And we're really thankful to the leadership of FEBC for helping us push this initiative. And we just want to make it clear also, Sir Lucho, no, na even if there are changes with these platforms, our mission stays the same. It remains the same. And that is to communicate the love and saving power of Jesus Christ.
4: Wow, that's good to hear. Of course, being a music station, there's always a distinctive that sets apart Up 987 from the rest of music stations in Cebu City. So what has been the very important distinctive of Up 987 that our listeners cling to?
5: There are a lot of streaming platforms right now on demand. But even amidst that, one of the things that we like to offer uniquely is that sense of community and connection to our listeners. We really try our best to invest in relationships with listeners here at Up 987. During the pandemic, of course, social distancing, and medyo hindi po natin nami-meet yung listeners in a face-to-face basis. So after that pandemic, there's this desire that grew within us to reconnect with them. And here at Up 987, we recognize that we're not just here to just broadcast content. We know that behind the messages that go to our social media inbox, behind the song requests that we receive or prayer requests that we get, there's a real person behind it. There's a real person struggling. And so we want to connect with them. We wanted to build a community with them and minister to them in a more effective way. Kasi iba po talaga pag face-to-face, and that's why we had this listeners cafe so that we can know more about our listeners and exchange stories. And because of this, because of our regular listeners cafe events, it really has shaped the way we connect with our listeners and the way we produce content, because it has made us more grounded and it led us to be more compassionate and more intentional in producing content. We don't want them to feel like we're merely a radio station, but we want them to feel na we're their companion 24/7, because we also broadcast 24/7. Our music, the music we air, it's not just the end in itself. It's a means to point them to the real life changer, who is Jesus Christ. Alam naman po natin na ang mga kanta, songs have the power to move emotions. It has the power to shape perspectives. But we also know that real and lasting transformation only comes when a person has a relationship with Jesus Christ. And so, kung si Jesus ang sentro, music then becomes a tool that God can use to change lives. And that's our prayer, that whenever people listen to Up 987, every song that they get to hear will really point them to the real life changer.
4: Yeah, and I think the greatest connection that music can make to the heart of a person is authenticity. You know, when we listen to music, you listen to the lyrics of the music. In Up 987, the tagline is life-changing. Do you have a story of a listener whose life was impacted in a meaningful way through the music that we broadcast?
5: Yes, and the person I have in mind is Kuya Rio Encabo. I had an encounter with him late last year. He's a pastor's kid, but he went through a season of brokenness and drug addiction during the pandemic. And he's a taxi driver. So while he's driving his taxi, he listens to Up 987 apparently. And there's this one time na tumutugtog yung Akala Ko'y Wala Nang Pag-asa by Papuri Music, our very own Papuri Music.

0: You just heard a message from the Word with Christ's Commission Fellowship in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. Until next week, God bless you.
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Ang Salita ng Diyos. 5 minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos.
5: Ikalawang Kabanata. Ang sulat para sa Iglesia sa Efeso. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa Iglesia sa Efeso. Ito ang mensahe ng may hawak ng 7 bituin sa kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Alam ko ang mga ginagawa ninyo, pati ang inyong mga pagsisikap at pagtitiyaga. Alam ko rin na hindi ninyo kinukonsinti ang masasamang tao. Siniyasat ninyo ang mga nagpapanggap na apostol at napatunayan ninyong mga sinungaling sila. Tiniis ninyo ang mga kahirapan dahil sa pananampalataya ninyo sa akin at hindi kayo nanghina. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Ang inyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. Alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya. Magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at gawing muli ang dati ninyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang inyong ilawan. Ngunit ito ang gusto ko sa inyo. Kinasusuklaman ninyo ang mga ginagawa ng mga Nicolaita, na kinasusuklaman ko rin. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay papayagan kong kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Ang punong ito ay nasa paraiso ng Diyos. Ang sulat para sa Iglesia sa Esmirna. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa Iglesia sa Esmirna. Ito ang mensahe niya na siyang simula at katapusan ng lahat, na namatay ngunit muling nabuhay. Alam ko ang inyong pagtitiis. Alam ko ring mahirap kayo. Ngunit mayaman sa espiritual na mga bagay. Alam kong hinahamak kayo ng mga taong nagsasabing mga Hudyo sila, ngunit ang totoo'y mga kampon sila ni Satanas. Huwag kayong matakot sa mga paghihirap na malapit na ninyong danasin. Tandaan ninyo, ipapabilanggo ni Satanas ang ilan sa inyo upang subukan kayo. Daranas kayo ng pag-uusig sa loob ng 10 araw. Manatili kayong tapat hanggang kamatayan, at gagantimpalaan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng ikalawang kamatayan. Ang sulat para sa iglesia sa Pergamum. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Pergamum. Ito ang mensahe ng may hawak ng matalas na espada na 2 ang talim. Alam ko na kahit nakatira kayo sa lugar na hawak ni Satanas, ay nananatili pa rin kayong tapat sa akin. Sapagkat hindi kayo tumalikod sa pananampalataya ninyo sa akin. Kahit noong patayin si Antipas na tapat kong saksi riyan sa lugar ninyo na tirahan ni Satanas. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa mga aral ni Balaam. Si Balaam ang nagturo kay Balak kung paano udyukan ng mga Israelita na magkasala sa pamamagitan ng pagkain ng mga inihandog sa mga diyos-diyosan at sa pamamagitan ng paggawa ng sekswal na imoralidad. At may ilan din sa inyo na sumusunod sa mga aral ng mga Nicolaita. Kaya magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo, sapagkat kung hindi, pupunta ako riyan sa lalong madaling panahon at kakalabanin ko ang mga taong iyan na sumusunod sa mga maling aral sa pamamagitan ng espada na lumalabas sa aking bibig. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng pagkain na inilaan ko sa langit. Bibigyan ko rin ang bawat isa sa kanila ng puting bato na may nakasulat na bagong pangalan na walang ibang nakakaalam kundi ang makakatanggap nito. Ang sulat para sa Iglesia sa Thyatira. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa Iglesia sa Thyatira. Ito ang mensahe ng Anak ng Diyos, na ang mga matay nagliliyab na parang apoy at ang mga paay nagniningning na parang pinakintab na tanso. Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Alam ko na mapagmahal kayo. Matapat, masigasig maglingkod at matiyaga. Alam ko rin na higit pa ang ginagawa ninyo ngayon kaysa sa noong una. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Hinahayaan ninyo lang na magturo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propeta. Nililin lang niya ang mga taong naglilingkod sa akin at hinihikayat na gumawa ng sekswal na imoralidad at kumain ng mga inihandog sa mga diyos-diyosan. Binigyan ko siya ng panahon upang magsisi sa kanyang imoralidad. Ngunit ayaw niya. Makinig kayo. Bibigyan ko siya ng karamdaman hanggang sa hindi na siya makabangon sa higaan. Parurusahan ko siya ng matindi, pati ang mga nakipagrelasyon sa kanya. Kung hindi sila magsisisi sa kanilang kasamaan, papatayin ko ang mga tagasunod niya upang malaman ng lahat ng iglesia na alam ko ang iniisip at hinahangad ng tao. Gagantihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa mga ginawa ninyo. Pero ang iba sa inyo riyan sa Thyatira ay hindi sumusunod sa mga turo ni Jezebel. Hindi kayo natuto ng tinatawag nilang malalalim na mga turo ni Satanas. Kaya wala na akong idadagdag pang tuntunin na dapat ninyong sundin. Ipagpatuloy na lang ninyo ang inyong katapatan sa akin hanggang sa pagdating ko. Sapagkat ang mga magtatagumpay at patuloy na sumusunod sa kalooban ko hanggang sa wakas ay bibigyan ko ng kapangyarihang mamahala sa mga bansa tulad ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng aking ama. Mamamahala sila sa pamamagitan ng kamay na bakal at dudurugin nila ang mga bansa gaya ng pagdurog sa palayok at ibibigay ko rin sa kanila ang tala sa umaga. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia.
6: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Ito ang 702 DZAM.
2: 702 DZAM.
3: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Far East Broadcasting Company Philippines in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known.
8: Magandang hapon po sa ating lahat. Gandang hapon, kayo po ba ay natutuwa? Tayo ay nasa tahanan ng Panginoon? Amen. Sa ating pong panimula, hayaan niyong hikayatin ko kayo mula sa salita ng Diyos sa aklat ng mga awit, kabanata 46, talatang 1. Ganito ang ating mababasa. Isang verse lang po ang babasahin ko. No? Sabi dito sa talata 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Yun po ay maaari. Sabi ng ibang mga Bible scholars, maaring ito ay si David ang sumulat noong siya po ay nagtagumpay sa kanyang mga kaaway. Alam niyo po, naranasan po ni David ang kapahingahan ng Panginoon maging sa kanyang mga pagsubok na kung saan ang maaaring mga nangyayari sa kanyang kapaligiran ay madilim o kaya ay may pangamba, may takot at siya po ay nanangan sa kalakasan ng ating Panginoon. At alam niyo, ito po ay angkop sa nangyayari sa ating bayan. Sa nangyayari lalong-lalo na sa ating political arena, we do not know kung ano po ang ating magiging tugon sa mga nangyayari sa ating bayan. Ngunit isa po ang maliwanag, isa po ang malinaw sa salita ng Diyos, tulad ni David, nanangan siya, nagtiwala siya sa kapangyarihan ng ating Panginoon. At sa hapong ito, sa ating pong pagsamba, wag po nating kalilimutan na anuman ang ating pinagdaraanan, ang Diyos na makapangyarihan ang may tugon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Tayo po ay dumulog sa pananalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa napakagandang pribileyo ng pagsamba. Panginoon, hindi lamang ito kami sumusunod sa inyong utos sapagkat kayo po ay nagagalak. Naluluwalhati ang inyong pangalan sa tuwi-tuwina na kayo ay inaalaya ng pagsamba. Ito po, Panginoong Diyos, bilang inyong mga anak ay pagpapakilala, pagpapakita, o Diyos, ng aming katapatan at pag-ibig sa inyo. Sa hapong ito, kami po ay humihiling, Panginoong Diyos, pagkalooban mo kami ng karunungan upang maging mga awitin ang inyong salita, tumimo sa aming puso at isipan at aming maisapamuhay. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
9: Tayo po ngayon ay dadako sa pagbasa ng kasulatan. Ang ating pong scripture reading ay matatagpuan sa Jonah chapter 2. Babasahin po natin ang verses 1 to 6. Jonah chapter 2 verses 1 to 6. Tayo po'y tumayo at basahin po natin sabay-sabay ang salita ng Diyos. Jonah chapter 2, starting in verse 1. Then Jonah prayed to the Lord his God from the belly of the fish, saying, I called out to the Lord out of my distress, and he answered me. Out of the belly of Sheol I cried, and you heard my voice. For you cast me into the deep, into the heart of the seas, and the flood surrounded me. All your breakers and your waves passed over me. Then I said, I am driven away from your sight, yet I shall again look upon your holy temple. The waters closed in over me to take my life. The deep surrounded me. Weeds were wrapped around my head. To the roots of the mountains I went down to the land, whose bars closed upon me forever. Yet you brought up my life from the pit, O Lord, my God. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, sa hapong ito, kayo po manguna sa aming pag-aaral.

isang mirakulo, sabihin ninyo, isang milagro, isang supernatural event. No? Maraming mga tao ang hindi naniniwala na ang Jonah ay historical dahil sa supernatural na karakter niya. Maraming nagsasabi na imposibleng magtagal ng ilang araw sa loob ng tiyan ng isang malaking isda ang isang buhay na tao. No? Hindi na natin i-argue yon scientifically sapagat alam naman natin na ang salita ng Diyos ay totoo at walang kasinungalingan. So, pwede nating asahan na ang lahat ng sinasabi dito ay sinulat nga niya. Ako'y naniniwala at marami sa mga komentarista ang nagsasabi at nag-a-affirm na si Jonah mismo ang sumulat ng aklat na ito. No? Kasi may mga events dito na napaka-personal sa kanya na siya lang ang maaaring makaalam. No? Pati na yung pagpalibot ng weeds around his head. No? Yung paglubog niya hanggang sa bottom ng ocean. Siya lang ang maaaring makapagsabi noon. Kaya naniniwala ako na kumilos ang banal na diwa sa kanyang buhay at tinuruan siya kung ano ang isusulat niya sa aklat na ito. Katulad ng lahat ng sumulat ng lahat ng mga aklat sa ating banal na kasulatan. So ito pong message natin ay part ng ating series sa Book of Jonah, Our God of Relentless Grace. No? Isang kagandahang loob na hindi tumitigil, hindi sumusuko. Isang pag-ibig na walang hanggan. At dahil doon ay dinidisiplina ang lahat ng naliligaw, itinutuwid ang lahat ng lumalayo, at higit sa lahat, katulad ng ating mga kapatid na nagbaptism testimony, binubuhay ang mga patay na kaluluwa. Sapagkat walang explanation ang ating conversion kundi ang supernatural explanation na kumilos ang Diyos sa atin upang tayo ay buhayin na maguli. Ang tawag po natin doon, to be born again, to be regenerated. Yun po ay isang spiritual, divine act na tanging Diyos lamang ang makagagawa. At makikita natin ang isang halimbawa nito sa buhay ni Jonah. Isang tanda ng pananampalataya ni Jonah ay ang kanyang tugon sa kapahamakan na kanyang dinanas. Alam ko na up to this point, lahat ng response ni Jonah actually ay mali. No? Sabi ni God, go. Sabi niya, no. Sabi niya, go to Nineveh. Sabi ni Jonah, I'll go to Tarshish. No? So lahat ng ginagawa niya so far ay mali. So ngayon, nabunyag siya doon sa bapor na kanyang sinasakyan. Nag-draw lot sila para malaman, siguro superstitious yung mga Phoenician sailors. Sila ay naniniwala sa mga Diyos-Diyosan. Alam nila na merong Diyos ng karagatan. Kaya alam nila na kailangan mag-alay sila ng isang sacrifice para maibsan ang galit nung Diyos na yun. Nung nagumpisa ang ating kwento, sa chapter 1 verse 5, sila ay nanalangin sa kani-kanilang mga Diyos-Diyosan. Nung matapos ang chapter 1 verse 16, ang mababasa na natin doon, then the men feared the Lord. Yung salitang the Lord ay Yahweh. Then the men feared Yahweh exceedingly, and they offered a sacrifice to Yahweh and made vows. Nakilala na nila si Yahweh na no sa verse 9 ay pinakilala ni Jonah sa kanila. Nung tinatanong nila si Jonah, bakit ikaw ang nakabunot ng lot? No? Ano kaya? Sino ka ba?

Dami nilang tanong. What is your occupation? Where do you come from? What is your country? And of what people are you? Kaya sagot ni Jonah, I am a Hebrew and I fear the Lord, Yahweh, the God of heaven who made the sea. Siya ang gumawa ng dagat. Itong dagat na ngayon ay parang nag-uuno sa atin. Who made the sea and the dry land. Kaya naman, tinanong siya, ano ba ang dapat namin gawin? Sabi niya, so far ang response ni Jonah ay palaging mali, di ba? So ang sabi niya, go, sabi ni Jonah, no. Sabi niya, Nineveh, sabi ni Jonah, Tarshish. Sabi ni God, go to your mission field, sabi ni Jonah, no, I would rather die. Itapon niyo na lang ako sa dagat, pick me up and hurl me into the sea, sabi niya sa verse 12. Then the sea will quiet down for you, for I know it is because of me that this great tempest has come upon you. Aba, kilala naman pala niya ang Diyos. Alam naman pala niya na sovereign ang ating Panginoon at kontrolado niya ang lahat. Eh, alam mo naman pala eh, ba't hindi ka pa sumunod? Pero ayaw niya. Ayaw niya. Ayokong magpunta sa Nineveh at bigyan sila ng babala ng inyong destruction sa kanila. No? Eventually, nalipol ang Nineveh. No? Pagdating natin sa book ng Nahum, no? Yung Nahum po for the most part ay isang denunciation ng bayan ng Nineveh. No? So eventually, sila ay lilipulin. Pero for the time being, merong daang-daang libong tao sa Nineveh ang pinili ng Diyos na kanyang iligtas. At si Jonah ang kanyang pinadalang propeta upang gawin yun. Kaya lang ayaw ni propeta. Kaya ang ating title tuloy ay ang panaghoy ng pasaway na propeta. Sapagkat itong awit na ito na ating pag-aaralan na isang panaghoy, isang lamentation. Minsan masyadong malalim yung panaghoy. Ano ba yung panaghoy? No? Sakit ba yun sa ilong? No? Panaghoy. No? Bihira na natin gamitin yun. Isang malungkot na awit. No? Sa English po, a dirge. No? Isang awit para sa patay. Isang awit ng lubos na nahihirapan, lamentation, panaghoy. At nakakatawa po sapagkat sa kanyang dalangin na ating pag-aaralan ngayong hapong ito, marami siyang kinuhang verse mula sa aklat ng panaghoy, lamentations. Lamentations chapter 3 to be specific. So nanalangin siya. So ngayon, parang medyo tama yung kanyang response. No? Siya ay tinapon na at miraculously nawala ang bagyo. So parang ito, ang gulong-gulong-gulong, gulong-gulong na ba? Tinapon siya, pagdapo ng kanyang katawan sa tubig, biglang vroom! Ang gabi payapa, lahat ay tahimik. Ganun po kabigla yun. Kaya miraculo, supernatural, kaya naman yung mga kasama niyang marino became exceedingly afraid dahil sa nangyari na nakita nilang kababalaghan. So nanalangin siya sa kanyang Diyos. Papansinin niyo sa verse 1. Then Jonah prayed. Ay, salamat Jonah. No? Kanina ka pa namin pinagpe-pray, sabi nga nung captain, bakit ka natutulog? Arise! Call out to your God, manalangin ka. Sa wakas, sumunod din si Jonah. Pagkatapos ng ilang bagay na, siya ay binunyag, siya ay tinapon, siya ay mas gusto pa niyang mamatay kisa sumunod sa Diyos. Kumisa hindi naman po ganun kagrabe sa buhay natin, ang drama natin. Pero nakakaranas tayo ng ating hindi pagsunod sa Kanya.
Actually, araw-araw natin ginagawa yun. At araw-araw niyang hindi tinitigilan tayo upang tayo ay kanyang maituwid. Upang ang ating mga buti ay kanya maudyok, upang tayo ay manumbalik sa kanya. Araw-araw po, mga kapatid, kung kayo po ang Panginoong Diyos, magsasawa po kayo sa sarili ninyo, sa kakulitan ninyo, sa kakulitan natin. Kung ako ang Diyos, magsasawa ako. No? Wala na kayong ginawa. Palagi kayong takot. Palagi kayong worried. Palagi kayong hindi sumusunod. Sabi ko, go and make disciples. Saan kayo nagpunta? Sa mall. Mga kapatid, itong kwentong ito ay kwento ng bawat mananampalataya, ng lahat ng mga makasalanan. Pero ngayon, tama na. Nanalangin siya sa kanyang Diyos. Prayed to the Lord, his God. Si Jonas, sumusulat ito, ha? Ngayon, Diyos na niya ngayon, si God. No? Prayed to his God. Doon sa end ng chapter 6, O Lord, my God. O Yahweh, my Elohim. Yung Elohim, yung po yung first word sa Genesis 1. In the beginning, Elohim made the heavens and the earth. Ginamit niya po yung pangalang iyon. He prayed to the Lord, his God. Nanalangin na siya sa Diyos na tanging makakatulong sa kanya, na siya rin Diyos na sanhi ng kanyang paghihirap. Alam niya eh. Alam niya na ang Diyos ang nagbigay ng bagyong ito upang ako ay maituwid niya. Pero hindi, matigas pa na ng ulo niya. Pero makikita natin dito, nung siya ay nanalangin na at nanunumbalik na siya sa kanyang Panginoon, pasasalamat sa gitna ng panaghoy. Usually, conflict yung dalawang theme na yon: thankfulness and lamentation. Pero dito sa lamentation na ito, makikita natin ang pasasalamat ni Jonah. No? Nagpasalamat siya dahil hindi siya namatay. Nagpasalamat siya na siya ay sinaklolohan ng Diyos at nagpadala ng malaking isda na nilamon siya at dinala siya sa kanyang belly, no? Itong malaking isda na ito, malaki ang tiyan. Masama na naman ang tingin niyo sa akin. Ang sinabi ko malaki ang tiyan, parang ganito po, no? Ganyan. Malaki ang tiyan niya. Yun ang pinadala ng Diyos kay Jonah para magkasya siya. Pasasalamat sa gitna ng panaghoy ang ating makikita. Dahil alam nyo, hindi sumusuko ang ating Diyos sa pagtutuwid ng kanyang mga hinirang. Kung kayo ay niligtas ng Panginoon at siya ay kumilos na sa inyong buhay upang kayo ay magtalaga ng inyong buhay sa kanya at manampalataya sa kanya bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, hindi niya kayo tatantanan. Hindi niya kayo bibitawan. Hindi niya kayo pababayaan. So una ang makikita natin ay ang panalangin ng napahamak, si Jonah, na pinakinggan ng Diyos. Sinasabi dito na ang ating Diyos ay nakikinig sa ating mga panaghoy, sa ating mga panalangin. Basahin natin yung verses 1 and 2. Then Jonah. Ang ibig sabihin nun din, nung siya ay tinapon na sa dagat, siya ngayon ay lumulubog, siya ay nalulunod na. Then Jonah prayed to the Lord his God from the belly of the fish. So sa verse 17, ang sabi, Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Now, hindi natin alam kung siya ay nanalangin 3 days and 3 nights pagkatapos niyang lamunin ng balyena. Parang ganun ang sinasabi ng teksto. So ibig sabihin, parang nagmatigas pa ang ulo niya. Eh, nilamon na nga siya ng malaking isda. Preserved na nga siya ng ating Panginoon.
Pero na-realize niya sa loob nung malaking isda na yon na siya ay dapat magpasalamat sa Diyos dahil siya ay iniligtas sa pamamagitan ng malaking isda. Kaya sabi, then Jonah prayed to the Lord, his God. His God, isang personal na Diyos, meron siyang personal na kaugnayan dito sa God na ito. From the belly of the fish. So 3 days, 3 nights na siya ron, nanalangin siya. Hindi ko alam kung dahil ba sa baho ng kanyang environment, no? Dahil siguro takot na siya, o na-realize niya na kumilos ang Diyos para iligtas siya sapagkat meron siyang ililigtas na daan-daang libong tao sa Nineveh. Siguro na-realize niya yun. Kaya ang sabi dito sa verse 2, I called out to the Lord out of my distress and He answered me. Out of the belly of Sheol, I cried, and you heard my voice. Isang panalangin ito ng pasasalamat sa pagliligtas sa kanya ng Panginoong Diyos. Punong-puno ang kanyang panalangin, pansinin ninyo, ng mga salmo. Halimbawa, I called out to the Lord out of my distress. Psalm chapter 3, verse 4. I cried aloud to the Lord and He answered me from His holy hill. Psalm 120 verse 1. In my distress I called out to the Lord and He answered me. Almost word for word. Kinokote niya ang Psalms. Lamentation chapter 3 verse 55. I called on your name, O Lord, from the depths of the pit. Ganon niya kaalam ang salita ng Diyos. Propeta siya eh. Napag-aralan niya to. Nabasa niya, minemorya niya, isinabuhay niya, naging parte ng kanyang kalooban, ang salita ng Diyos. Memoryado niya, not necessarily word for word, pero yung thought ay na-memorya niya. Alam niyo, napakahalaga na mag-memorya tayo ng Bible verse. Meron nagtsaga sa akin no, ako'y college ba? Pinagtsagaan ako dahil aktivista po ako, ako'y wala. Malayo ako sa Panginoon. Meron po nagtsaga sa akin na taga-navigators. No? Binigyan niya ako ng card system. Yung Navigator's Memory Verse card system. Isang box na puro verses sa isang card, na sa card. Tapos may memory verse ka for that day. Ang sabi niya sa akin, kumuha ka lang ng isang card, may memory verse dyan, memorizein mo every day, one verse. So, pipili ako ng verse, no? Galatians 2:20, no? May memory, babasahin ko yon, babasahin ko, ulit-ulitin ko. Hanggang sa kabisado ko na. Dahil po dun sa system na yon, marami po ako natandaan na verse. Bakit po importante? Kung kayo yung nagigipit, katulad ni Jonah, malamang wala kayong dalang Bible. Malamang nahiwalay na rin kayo sa phone ninyo. Kung kayo nasa ilalim ng dagat, hindi rin naman mag-work ang phone ninyo. O kayo ay nasa gitna ng isang matinding paghihirap, ang tanging lifeline ninyo, mga kapatid, ay ang na-memorya ninyo na Bible verse. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. Pansin ninyo na memorize ko po yan sa King James Version pa. Napaka-importante na meron tayong naaalalang mga verse. Naging lifeline ni Jonah ang mga Psalms. Itong panalangin niya na ito ay dininig ng Diyos. Sabi niya, and He answered me, verse 2. Sabi niya, out of the belly of Sheol, I cried, and you heard my voice. Nagpapasalamat siya dahil na dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. At ito ay nagresulta sa kanyang kaligtasan sa huli.
Bakit? Spoiler alert to, no? Pagpunta kayo sa verse 4, meron kayong mababasa doon, "Yet I shall again look upon your holy temple." Ako'y mag-worship ulit sa holy temple. "Yet I shall look upon your holy temple." Nasa ilalim siya ng dagat, nasa tiyan siya ng isang malaking isda. Ang sabi niya, "Yet I shall again look upon your holy temple." Verse 6, "Yet you brought up my life from the pit, O Lord my God." Yung dalawang yet na yun, napakahalaga. Sapagkat yun ay nagsasabi sa atin na ang panalangin niya ay dininig ng Diyos at nagresulta sa kanyang kaligtasan sa huli. Sabi sa Psalm 118 verse 5, "Out of my distress I called on the Lord. The Lord answered me and set me free." Alam niyo yung Psalm 118, malamang ang salmo na inawit ni Jesus at ng mga disipulo niya noong Last Supper. Sapagkat ito ang usually inaawit sa Sabbath. Sa Lamentations chapter 3 verse 56, "You heard my plea, do not close your ear to my cry for help." Yung Lamentations po ang sumulat niyan si Jeremiah, the weeping prophet. Siya ay nag-prophesy sa Israel na sila, ang Judah, ay lilipulin ng bayan ng Babylon. Kaya napakalungkot po ng kanyang ministry. Tawag sa kanya, the weeping prophet. Isa po ito sa sinulat niya sa Lamentation chapter 3. "You heard my plea, do not close your ear to my cry for help." Ang panalangin na may pasasalamat, mga kapatid, sa gitna ng paghihirap, ang tamang tugon sapagkat ang lahat ay kalooban ng Diyos. Kahit na ano pa nangyayari kay Jonah, alam niya na yun ang kalooban ng Diyos sa kanya. Yun ang naging posible sa kalooban ng Diyos para sa kanya. Sabi sa Romans 8:28, "And we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose." Si Jonah ay isa doon. Tayong lahat ay hopefully kasama doon sa called according to His purpose. At ang sabi dito, all things work together for good. Hindi sinabi na all things are good. Work together for good. All things will eventually, ultimately be good. Itong linggong ito, meron po akong dalawang matalik na kaibigan na pumanaw na. Parehong pastor, ang isa ay si Pastor Rainier Pagkaliwagan ng Union Church, isang batang pastor na aking nakasalamuha sa isang mentoring group na ang tawag namin noon ay Life Pursuits, kasama ang ilang pastor dito sa GCF nung bago po ako dito sa church. Magkasama kaming naglingkod. Ang isa naman ay isang brad ko sa fraternity na naging pastor sa Banilad Alliance Church, si Manuel Dino Mapa. Pareho silang kasing edad ko. Pareho silang pumanaw na. So siyempre, kasing edad ko sila, no? So medyo napag-isip-isip ka na, ba Panginoon, parang kaidaran ko tong mga ito, ha? Kinukuha mo na kami unti-unti. Pero ang panalangin na may pasasalamat sa gitna ng paghihirap ay tama lang, sapagkat ang kalooban ng Diyos sa inyo ay yung paghihirap na yon magiging good para sa inyo. Yung paghihirap ni Jonah dito eventually ay naging good para sa kanya. Pangalawa, ang pag-asa na muling pagsamba ng taong lumayo sa Diyos. Verses 3 and 4. Nagkaroon siya ng pag-asa na muling pumasok sa templo, na makabalik sa pananambahan sa templo. Ang sabi niya sa verse 4, "Then I said, I am driven away from your sight." Isang salmo na naman yun, Psalm 31:22. Sabi dun sa salmo yon, "I had said in my alarm, I am cut off from your sight." Halos word for word, no? Ang memory verse ni Jonah.
But you heard the voice of my pleas for mercy when I cried to you for help. Alam ni Jonah, sabi sa verse 4, I am driven away from your sight, yet I shall again look upon your temple. Sabi sa verse 3, for you cast me into the deep. You, kausap niya Diyos, you cast me into the deep. Pero alalahanin natin sa chapter 1 verse 15, ang sabi doon, so they picked up Jonah and hurled him into the sea. Sino yung so they? Yung mga Phoenician sailors. Hindi ang Diyos ang nag-cast sa kanya into the deep, pero alam niya na Diyos ang nasa likod ng pangyayaring yon. For you cast me into the deep, into the heart of the seas, and the flood surrounded me, all your breakers and your waves passed over me. Hindi po ako nakaranas pa ng paglunod, no? Hindi naman dahil sa ako'y magaling na swimmer, duwag lang po ako sa tubig talaga, no? Pagka medyo masyado ng malalim, hindi na ako nangangahas. Kaya hindi po ako nakaranas ng pagkalunod. Yung aking nakakatandang kapatid, ang aking kuya, nung kami bata, nagsiswimming kami sa isang swimming pool malapit sa aming bahay, nagkaroon po siya ng pulikat dito sa kanyang gitna. So namulikat ang buong katawan niya, hindi siya makakilos. So unti-unti siyang lumubog hanggang dun sa bottom ng pool. Wala pong nakapansin sa kanya. Meron lang pong isang nakakita, sabi niya, bakit ang tagal na ni kuya dun ah? Yung pala, nalululod na siya. Ang kwento niya, nakakatakot, no? Siya ay nakakalulok na ng tubig. Kailangan niyang huminga ng hangin, pero ang hinihinga niya ay tubig. Nakakatakot po yung ganong feeling. Meron po ako isang matalik na kaibigan, sabi niya, ako hindi ako takot mamatay dahil ako ay nasa Panginoon. Kaya lang sana, hindi ako mamatay from drowning. No? Dahil nakakatakot po siguro talaga. Ganun po nangyari kay Jonah. Ang Diyos ang nagpatapon sa kanya sa dagat at hindi ang mga marino. Isang panaghoy ito ng kanyang pagkawalay sa Diyos. Sabi sa Psalm 31:22, binasa natin kanina, sabi niya sa verse 4, I am driven from your sight. Ang sabi sa Psalm 31:22, I am cut off from your sight. Ang ibig sabihin, siya ay nawalay sa kanyang kaugnayan sa Diyos. Alam naman niya na kaya siya nandoon, kaya siya nasa gitna ng ganung paghihirap ay dahil sa kanyang hindi pagsunod sa Diyos. Kaya kayo, pag inutusan kayo ng Diyos, sumunod na kayo. Baka iniisip niya, wala namang malaking isda dito. Baka iba ang mangyari sa inyo, hindi natin alam. No? Dapat ang kagalakan natin ay ang sumunod sa Kanya. Sapagkat mahal natin siya at tayo ay mahal niya. Nagbigay bunga ito ng pagnanasang makabalik siya sa pananambahan sa templo ng Panginoon. I am driven away from your sight, yet, sabi niya, I shall look upon your holy temple. Bakit niya sinabi yon? Siguro dahil sa sinabi ng Biblia sa 1 Kings chapter 8, verses 38 to 39. Nagre-recite po si Solomon, no? Dinededicate nila ang temple. Ito ang prayer of dedication niya. Sa chapter 8 ng 1 Kings, pagdating niya sa verse 38, ang sabi niya, whatever prayer, whatever plea is made by any man or by all your people Israel, kasama dun si Jonah, each knowing the affliction of his own heart, alam na nga ni Jonah ang kanyang kasalanan, and stretching out his hands towards this house. Kaya kung manalangin ng mga Hudyo, towards Jerusalem, mahanapin nila kung saan ang direction towards Jerusalem, kung sila ay mananalangin, towards Jerusalem. Sapagkat sinabi yun sa 1 Kings 8:38, stretching out his hands towards this house, then here in heaven,
your dwelling place and forgive and act and render to each whose heart you know according to all his ways, for you only know the hearts of all the children of mankind. Kung sila daw ay kanilang nanasahin na sila ay makabalik sa templo, tutugunin ng Diyos ang kanilang panalangin. Yun po ang inawit ni Jonah sa gitna ng tiyan na malaking isda. Ang pagnanasang sumamba sa Diyos nawa ang magudyok sa atin na manumbalik sa Kanya kapag tayo'y dinidisiplina Niya. Ang problema, mga kapatid, ang ginagawa natin madalas kapag tayo ay pinaalalahanan ng ating mga pastor, no? Kahit na gently, no? Siguro nalapitan ka ng isang pastor, kapatid, mahal ka namin, pero alam mo, sa laula ka na, no? Gentle naman yun eh, di ba? Sa laula ka na. Magsisi ka na at manumbalik sa Diyos, no? Ang gagawin ng mga nire-rebuke o nagiging subject ng disiplina ng church, ayan o, nagtatampo. Nagtatampo. Uso sa amin yan noon, church na aking kinalakhan, pagka merong isang miyembro na pinuna ng pastor sa kanyang sermon, kasi mga sermon ng mga pastor nung araw, diretso eh, no? Ikaw, kapeto, sabi niya. Mali ang ginagawa mo, hindi ayon sa salita ng Diyos. Ikaw, kakanturadya, sasabihin ganya. Mga pangalan niya ng mga kamag-anak ko eh. Next Sunday, wala na sila sa church. No? Magtatampo sila at mag-a-attend ng church sa Cosmopolitan Church, sa Central United Methodist Church, yung mga malalaking church, sa Ellenwood Church. Kasi doon, pwede sila magtago at mawala sa laki ng audience. Hindi naman bago ngayon yun. Ganun pa rin, di ba? Pagka meron kayong kasama sa growth group, pinaalaan na kayo, kapatid, parang pansin namin, parang hindi ka na nagka-quiet time. Bihira ka mag-attend itong growth group Bible study natin. Tsaka, nakikita ka namin, kapatid, sa mga bahay na hindi bahay dalanginan, kundi bahay inuman. Kapatid, baka may nangyayari na sa'yo. Concerned kami. Magtatampo ngayon si kapatid. No? At saan pupunta? Pupunta sa Victory. Pupunta sa CCF. Pupunta sa kung saan. Magtatago. Ngayon, na-realize ko, sinabi ko yon. Baka meron taga CCF tsaka Victory na naririto ngayon na nagtatago. Pasensya na. Bato-bato sa langit. No? Siguro naman wala. O baka nanonood sa live stream. Pasensya na po kayo. Pero ganun po ang disiplina ng Diyos. Sabi sa Hebrews 12:11, for the moment, all discipline seems painful rather than pleasant. Oo nga naman. Pagka kayo nakaranas ng church discipline, o kayo'y pinaalalahanan, ni-rebuke, kinorek, ng inyong mga kasama sa pananampalataya, it seems painful rather than pleasant. But later, it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Later on sa Hebrews chapter 13, verse 15, ang encouragement ng sumulat ng taga-Hebrews ay ganito, through him then, let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is the fruit of the lips that acknowledge His name. Sa makatwid, huwag kayong magtatampo.
huwag kayong aalis sa fellowship. In fact, kung kayo ay dinidisiplina ng Diyos at pinaalalahanan kayo ng inyong mga kapatid, lalo kayong dapat sumanib sa ating community of faith. Kaya tayo nagbabaptize ng members sapagkat gumagawa tayo ng isang commitment sa isa't isa na tayo ay magtutulungan sa ating lakad pananampalataya. Kaya kapag ako ay may mali, sasabihan niyo ako. Kapag kayo ay may mali, sasabihan ko kayo. Huwag kayong magtatampo sapagkat ang disiplina ng Diyos ay dapat nagbibigay ng pagnanasa sa inyo na manumbalik sa worship, manumbalik sa fellowship. Nung ako'y nakaranas ng disiplina sa church na ito, napakalaki ng aking kagalakan nung first time akong pinabalik sa worship. At ako'y inuputan ng Lord's Supper. Mangyak-nyak po ako. Sapagkat yung kagalakan na yon ay nagmumula sa isang puso na dinurog ng Diyos. Ang puso na dinurog ng Diyos, nawawala ng pride. Kasi kung minsan mayabang tayo eh. Minsan mayabang tayo. Tagal-tagal ko na miyembro sa church na ito. Ako pa ang pupulaan ninyo. No? Alam na alam ko yan. Ganyan sabi ng uncle ko eh. No? Tagal-tagal ko na dito. Hindi pa kayo pinapanganak. Nandito na ako. Alam ko rin yan. Yan ang sabi ng auntie ko eh. No? Pero pride po yun eh. Si Jonah po, napakataas ng pride. Hanggang sa kanyang pag-awit, ang tanging nagkocontrol lang ng kanyang pride ay yung kanyang pagnanasa na makabalik sa worship. Kasi, ang pag-asa ng muling pagsamba ng taong lumayo sa Diyos ay dapat yun ang motivation natin para bumalik sa Panginoon. Pangatlo at huli, ang panunumbalik sa buhay ng namatay sa mga bagay ng Diyos. Tingnan niyo yung verses 5 and 6. Para itong description ng taong namatay. No? Kaya meron mga komentarista, mga kapatid, na nagsasabi na dahil ginamit ni Kristo ito, itong kwento ni Jonah, na isang sign ng kanyang sariling pagkamatay at pagkabuhay na maguli, si Jonah daw ay namatay sa loob ng fish. Kasi kung babasahin niyo yung verses 5 and 6, parang ganun nga, the waters closed in over me to take my life. No? The deep surrounded me, weeds were wrapped about my head. To the roots of the mountains I went down to the land. No? Yung ugat ng mga bundok, bundok na nakalubog sa dagat, nakarating siya hanggang sa kaila-ilaliman. Isang simbolo ng pagkamatay. Whose bars closed upon me forever. So para siyang namatay. Sabi nga niya sa verse 2, out of the belly of Sheol. Ang Sheol po ay isang general word na ginagamit ng mga Hudyo to describe the afterlife. So, it describes the grave. So, may mga butihing mga komentarista naman na nagsasabi na siguro namatay si Jonah. Kaya nga ginamit ni Kristo ito na halimbawa ng kanyang resurrection. Palagay ko medyo stretch yun. No? Sapat na siguro, kasi sabi niya, hindi ganun kalaking mirakulo kung hindi siya namatay at siya ay binuhay na maguli. Hindi malaking mirakulo na nga ito eh. No? Nanilamon siya ng isang malaking isda para hindi siya malunod sa dagat. Malaking mirakulo na yun. At ang mirakulo, mga kapatid, ay hindi yun sa nangyayari sa nature, kundi yung nangyayari sa puso. Yun po ang mirakulo. Yung nangyayari sa puso niyo at sa puso ko. Nung binuhay ng Panginoon ang ating kalooban, ang ating puso upang manampalataya sa Kanya, yun po ang mirakulo. Hindi yung kagila-kilala sa nangyayari sa nature.
So sabi sa verse 6, to the roots of the mountains I went down to the land whose bars closed upon me forever. Isang pag-amin nito tila na siya ay parang namatay. Siguro namatay siya sa mga bagay ng Diyos. Siguro yun ang kinocommunicate niya sa atin. Dahil ako hindi sumusunod sa ating Panginoon, para akong patay sa mga bagay ng Diyos. Hindi po ba, kung kayo nakaranas na ng pagiging backslidden, na ako, master's degree ko na po yung backsliding, no? Napakagaling ko po dyan sa backsliding. Noong ko college, nag-backslide po ako. Naku, grabe ang backslide ko. Para talaga akong hindi Kristiyano, no? Sabi nga ng tatay ko, malamang hindi ka Kristiyano niyan eh. Pag nakaranas kayo ng backsliding, alam ninyo na para kayong patay sa mga bagay ng Diyos. Hindi nyo hinahanap ang worship. Hindi kayo nauuhaw sa salita niya. Hindi kayo nananalangin. Hindi kayo sumusunod sa Great Commission. Wala kayong pakialam sa Diyos. Parang ganun na nangyari kay Jonah. Para siyang namatay sa mga bagay ng Diyos. Sabi nga, kaya ginamit niya yung Lamentations 3 verse 54. Water closed over my head. I said, I am lost. Isang pagkilala din ito na ang Diyos ang muling bumuhay sa kanya. Tingnan niyo yung verse 6. To the roots of the mountains, I went down to the land whose bars closed upon me forever. Parang patay na ako sa mga bagay ng Diyos. Yet, you brought up my life from the pit. Binuhay mo ko magmula sa libingan. Yun ang translation nun. Binuhay mo ko kahit na ako'y patay na sa mga bagay ng Diyos. Binuhay mo ko maguli. Siya ay naging born again o siya ay na-restore sa kanyang pananampalataya. Ang Diyos lang ang nakakagawa nun. Yung mga nanunumbalik sa malalim na pag-backslide, ang Diyos lang ang gumagawa. Dalawang beses po nangyari sa buhay ko yan. So alam nyo na napakakulit ko talaga. No? Mabuti na lang hindi ako sinukuha ng Diyos. Actually, sa bilang ko, mga tatlo o apat na beses na nangyari sa akin yan. Yung huli po, pastor na po ako dito. Para kang namatay sa mga bagay ng Diyos. Ang lahat makakaranas niyan sa ating buhay espiritual. Ang tanging nakakabuhay lang sa atin ay ang ating buhay na Diyos. Yun po ang kinikwento ni Jonah dito. Kaya sabi niya, yet you brought up my life from the pit. O Lord my God. O Yahweh my Elohim. My God, sabi niya, you're my God. Personal po ang kanyang relationship sa ating Panginoong Diyos. Parang ito yung nangyari at dinescribe ni Paul sa Romans chapter 6 verse 4. Yung pong testimonyo ng ating mga kapatid na binaptize. We were buried therefore with him by baptism unto death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. Yan po ay isang blessing na ating tinanggap magmula sa ating Diyos. Kayo ba ay meron ng kaugnayan sa buhay na Diyos na maaari ninyo nang sabihin ang mga katagang, O Lord, my God? O siya ay, O Lord, the God. Hindi my God. Naalala niyo si Thomas, isa dun sa 12. Kawawa naman po siya, nabansagan na siya forever, na doubting Thomas. Pero actually, mabait si Thomas. No, matapang po siya. Kaya lang,
So John chapter 20, nung nagpakita ang ating Panginoon sa kanyang mga disipulo, ang sabi sa verse 24, "Now Thomas, one of the 12, called the twin, was not with them when Jesus came." So, na-miss niya. No? Di ko alam kung nasan siya. Baka siya ay wala, nagbulakbol. No? "So, the other disciples told him, 'We have seen the Lord.' But he said to them, 'Unless I see in his hands the mark of the nails and place my finger into the mark of the nails and place my hand into his side, I will never believe.'" Sabi niya. Sabi ni Thomas. Kasi alam niya, sunog na sunog ang puso niya. Sinundan niya itong mamang ito ng 3 taon, pinampalatayanan niya, naniwala siya sa kanyang mga pangako, tapos siya ay namatay sa krus bilang isang kriminal. So siguro sa puso niya, napaka-imposible na siya ay mabuhay muli. Kung siya ay bubuhayin, tsaka akong maniniwala. 8 days later, his disciples were inside again and Thomas was with them. Although the doors were locked, sinabi yan ni John sa kanyang account, although the doors were locked, nakakandado yung doors, no? Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Hindi ko alam kung bakit ginagawa ito ni Kristo, no? Nakasarado yung pintuan. Bigla siya mag-a-appear. Vroom. "Do not be afraid." Siyempre, I will be afraid. No? Sarado yung pintuan. Bigla kang mag-a-appear. Sabi niya, "Peace be with you." Are you kidding? No? Siyempre, takot si Thomas. Pero nung nakita niya ang kanyang Panginoon, "Then he said to Thomas, 'Put your finger here and see my hands, and put out your hand and place it in my side. Do not disbelieve, but believe.' Thomas answered him," ano yung sagot niya? "'My Lord and my God.'" My Lord and my God. Si Thomas, parang si Jonah. Nung si Jonah ay niligtas ng ating Panginoon, "Yet you brought up my life from the pit," ang kanyang response, "O Lord, my God." Kayo ba ay matatawag niyo na siyang my God? Meron na po ba kayong kaugnayan sa kanya? Tinalikuran niyo na ba ang mundo, ang inyong sarili, inyong sariling kalooban, upang sumunod sa ating Panginoong Jesus? Tinanggap niyo na ba na dahil sa ating kasalanan, sa pagiging makasalanan, tayong lahat ay mapapahamak at tiyak ang paghusga sa atin dahil sa ating pagiging makasalanan? Tinanggap niyo na ba yon? Kinilala niyo na ba si Kristo Jesus na siyang Diyos? Kayo ba ay nanampalataya na sa Kanya bilang Lord, Yahweh, bilang Elohim, my God? Kayo ba ay dumaranas ng pagdidisiplina niya sa mga panahon na ngayon? Siguro meron kayong pinagdadaanan na ang feeling nyo, bakit parang alam ni Pastor BJ kung ano ang nagawa kong kasalanan? Parang lahat ng binabasa niya magmula sa Biblia ay parang mga matalim na pana na tumutusok sa aking puso. Wala po akong alam. No? Ngunit ang salita ng Diyos sa puso ng isang dinidisiplina niya ay parang matalim na mga pana. Kayo ba ay dumaranas ng pagdidisiplina niya? Ang ginawang pagsaklolo ng Diyos kay Jonah ay pagkunan natin ng pag-asa. Na sa huli, pwede nating sabihin, "Yet you brought up my life from the pit, O Lord, my God." Tayo po ay tumayo at tayo manalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa inyong banal na salita. Marami pong salamat at inyong preserve itong kwento na ito ni Jonah. Itinulot niyo, Panginoon, sa inyong dakilang kalooban na isulat ito nitong
pasaway ninyong propeta at ikwento niya kung paano sa gitna ng kanyang panaghoy ay umawit siya ng awit ng pasasalamat dahil sa inyong dakilang katapatan sa kanya. Na siyang nag-angat sa kanya magmula sa kaila-ilaliman ng dagat upang iligtas. Lahat kami, Panginoon, ay pareho ni Jonah. Lahat kami ay makasalanan. At lahat kami ay patay sa mga bagay ng Diyos. Ngunit sa inyong kagandahang loob, binuhay niyo kami na maguli, binigyan ng pananampalataya, at tinulot ninyo na kami ay magkaroon ng buhay na kaugnayan sa inyo. Marami pong salamat, Panginoon. Kung meron po sa amin ngayon, sa hapong ito, ang hindi pa nananampalataya sa inyo, hindi pa nananalig sa inyo, sa inyong natapos ng gawain sa krus, kung meron dito na nananalig pa na sila ay maaring makabarating sa langit dahil sa kanilang mabubuting gawa, sa relihiyon o mga ritual, Panginoon, basagin po ninyo ang kanilang puso at buhayin niyo sila, Panginoon, magmula sa kanilang pagkamatay sa mga bagay ng Diyos. Bigyan niyo sila ng nakaliligtas na pananampalataya, saving faith, upang sila ay manalig sa inyo. Ngayon din, O Diyos, kumilos kayo sa aming kalagitnaan at iligtas nyo ang inyong mga hinirang. Maraming salamat, Panginoon, at kami ay dinidisiplina mo. At tinatawag mo kami upang manumbalik sa iyo. Maraming salamat at kayo ay tapat, matyaga, mahabagin, mapagpatawad. Kung hindi dahil sa ganito, Panginoon, kami ay tiyak na mamapapahamak. O Diyos, magpupuri kami magpakailanman dahil sa dakila ninyong kahabagan. At ngayon, tanggapin natin lahat ang kanyang pagpapala at basbas ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo at ang gabay ng Diwang Banal magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Magandang hapon po.

0: FEBC Philippines, in partnership with NMM Energy Electrical and Mechanical Services, Red Juice, and Green Hills Christian Fellowship Artigas, would like to thank the following: ADGO Architecture and Design Incorporated, Jade Condominium Builders Corporation, Denim-Based Marketing, DL Cervantes Construction Corporation, Transworld Training Company Incorporated, and Light Enterprises.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Katotohanan ang magpapalaya sa mundo, na siyang magsisilbing bigkis para sa akin at sa iyo. Buksan ang iyong puso at isipan sa pakikinig sa mensaheng hatid ng Big Kiss ng Katotohanan.
3: Kaibigan, hindi ang Diyos ang may lalang at dahilan ng ating mga kabiguan. Tayo'y iniibig ng Diyos anuman ang ating katayuan.
4: Matapos nating magbasa ng mga istorya mula sa Biblia, madali nating mapagtanto kung kailan nga ba kumikilos ang Diyos sa buhay ng isang tao. Minsan, may kung anong bigla at espesyal na pangyayari para malaman ng lahat kung ano ang ibig ng Diyos. Subalit, hindi nga po palaging ganyan. Kung iniisip po natin si Moses, ang propitang si Elias at maging si Apostol Pedro, minsan sa kanilang mga buhay ay ang mga dakilang mananampalataya pong ito ay dumaan din sa mga nararamdaman natin ngayon. At yan ay ang questionin ang maliwanag na alituntuning na tanggap nila mula sa Diyos. Hindi po nakakapagtaka para sa atin ang dumaan sa mga sandaling nagdududa at nagtatanong. Subalit hindi po natin dapat hayaan ang ganyang mga sandali na siyang nagsisilbing hadlang sa ating pananampalataya. Naway mapalakas kayo ng mensaheng ito na tatalakay sa mga alituntunin sa ating pagtibag sa mga pader na humahadlang sa ating pananampalataya.
5: Mayroon pong nakalang plano ang mapagmahal at pinakamakapangyarihang Diyos para sa ating mga buhay. Plano na batid niyang pinakamabuti para sa atin. At kung nais po nating makamit ito, marapat na ito'y ating alamin at ang siya'y sundin sa lahat ng bagay. Subalit kung ayaw ko nga po nito sa aking buhay, tiyak na hanto ako sa mga bagay na sa tingin ko'y mas maganda pa kaysa sa inilaan ng Diyos. Ngunit batid po natin na yan ay isang kamangmangan. Ngunit marami po sa atin, ayan po mismo ang kanilang pinipili. Nasa tingin nila ay mas marunong sila kaysa sa Diyos. Ngayon, kung may nakalaang plano nga ang Diyos para sa ating mga buhay, tiyak na siya rin ang magbibigay sa atin ng kakayahan o pagkakataon upang makamit natin ito sa ating buhay. Sapagkat taliwas po sa ugali ng Diyos kung sasabihin niya na ito ang gusto kong mangyari sa iyo at gusto kong mamuhay ka ng ganito. At pagkatapos ay hindi kanya tutulungan o bibigyan ng kakayahan para gawin iyon. At kung papansinin ko nga po ang maraming tao na bigo sa kanilang pagtupad o pagkamit sa mga napakagandang plano ng Diyos para sa kanila, di ko na maiwasang maitanong, bakit nga kaya ganon ang nangyayari? Hindi nga po natin pwedeng sabihin na kasi hindi sila binigyan ng kakayahan ng Diyos. Sapagkat hindi po ganyan ang ating Diyos. Kung gayon, ito nga po ay tiyak na may kinalaman sa kanilang paniniwala o kung sa tingin ba nila ay kaya o hindi nila ito kayang maisagawa. Ito nga po ay may kinalaman sa klase ng kanilang pananampalataya at naniniwala po ako na kung may anumang hadlang o humahadlang sa pananampalataya ng isang tao, hindi po nila makakamtan ang inilaang plano ng Diyos para sa kanyang buhay. Kaibigan, ang mensahe pong ito ay pinamagatang ang pagtibag sa mga pader na humahadlang sa ating pananampalataya. Kaugnay po niyan, Makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Exodo, Kabanatang 3, talatang 1 hanggang 10. At nais ko pong matuto tayo mula mismo sa buhay ni Moses. Ang sabi, samantala, habang nagpapastol si Moses ng kawan ng biyananayang si Jethro na pari sa Midian, itinawid niya ang kawan sa kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai. Doon ang anghel ni Yahweh nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moses na nagliliyabang puno, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, nakakapagtaka naman ito. Titinan ko ngang mabuti kung bakit hindi iyon natutupok gayong nagliliyab. Nang lalapit na si Moses, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moses, Moses! Ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit.

malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng Kananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Hivita at Jebuseo. Naririnig ko nga ang pagdain ng aking bayan at nakikita ko ang pangaaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Subalit sa susunod na talata ay makikita natin na mukhang napakahirap nga po nang ipinapagawa ng Diyos kay Moses. Ang sabi, kaya't papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Kaibigan, dito po marahil si Moses sabang nakikinig sa pahayag ng Diyos ay nakaluhod o nakapatirapa sa kanyang presensya. At napagtanto niya sa kanyang sarili, siya ay tinatawag ng Diyos na gawin ang isang bagay na hindi siya nagagalak o interesado man lamang. Kaya't si Moses po na isang taong tinawag para sa dakilang gawain, dakilang karanasan, dakilang ministeryo at dakilang pagpapala, patungo sa isang dakilang lugar sa ating kasaysayan, ay makikita po natin ang kanyang pagtugon sa tawag ng Diyos, na madalas ay ito rin po ang maririnig natin maging sa ating mga matagal nang mananampalataya. Lalo't kung tayo nga'y nahaharap sa mga sitwasyong hindi sigurado kung paano ito haharapin o kung malalampasan ba natin ito sa paraang gusto natin. Kaya't ano nga po ba itong pader na umahadlang sa ating pananampalataya sa kayang gawin ng Diyos? Ito po ay isang pag-uugali o mga pag-uugali na nagsisilbing balakid sa ating pagsampalataya at hadlang sa pagdaloy ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. At dahilan upang hindi maganap ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kaya't masasabi po natin na ang mistulang pader na humadlang sa pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay ay ang ating maling pagtugon o pag-uugali sa pagtawag sa atin ng Diyos. Kung kaya't hindi po natin magawang matupad ang kalooban ng Diyos para sa atin. Kung kaya't kung may isang bagay po na ipinapagawa ang Diyos sa atin, yan po ay meron po siyang magandang plano. Hindi ka po niya tatawagin na gawin ang isang bagay at pagkatapos ay bahala ka na. Meron po siyang inilaang layunin kung bakit. At yun po ang alam niyang pinakamabuti para sa iyo. Siya nga po ay may magandang plano sa bawat detalye ng ating buhay. Kaya't kaugnay po niyan, nais ko pong ibahagi sa inyo itong dalawang bahagi o palusot na itinugon ni Moses sa pagkatawag sa kanya ng Diyos. At ang dalawa pong ito ay parang isang mataas na pader na humahadlang sa ating pananampalataya at nagsasabing, hindi ko magagawa, hindi ko magagawang magtiwala sa Diyos. Hindi ko kayang pagtiwalaan ang kanyang mga sinabi at ipinangako. Ang unang pader po na humahadlang po sa ating pagtitiwala sa Diyos ay ang ating mababang pagtingin sa sarili. Isang maling pagtingin o sa kung anong dahilan ay nasirang pagtingin sa sarili. At ito po marahil ay bunga ng maling pagpipintas o opinyon ng ibang tao sa atin. Madalas na nagsisimula po ito noong tayo'y bata pa, kung saan maaaring sinabi sa iyo ng iyong magulang kung katulad ka lang sana ng kuya mo o sana katulad ka ng ate mo o kaya naman ay sana maging ganito ka o ganyan ka. Hindi ko maintindihan kung bakit ganyan ka nang ipinanganak ka. Inihindi ka namin ginusto sa aming buhay. Layas at magtrabaho ka. Pinapagulo mo lamang ang buhay namin. Salot ka sa pamilya. Kaibigan, nais kong sabihin na kung magulang ka man at sinasabi mo iyan sa iyong mga anak, itinatanim mo sa kanilang isipan na sila ay isang malaking talunan. Dahil yun nga po ang kanilang madalas na naririnig kaya't sasabihin nila, hindi nila ako gusto, hindi ako nararapat, hindi ako magaling, sino ba kasi ako? Kaya't ganito po ang nais kong ipakita. Makipagbukas po kayo sa akin sa Exodo, Kabanatang 3, Talatang 10. Sinabi ng Diyos kay Moses, kaya't papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. At ano po ang unang bagay na sinabi ni Moses? Sa Talatang 11, sumagot si Moses, sino po ako para humarap sa Faraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Ang sagot po ni Moses sa kanyang tanong ay, hindi ako karapat dapat. Ako'y isa lamang medinang pastol, tumakas mula sa Ehipto, isang aliping Hudyo, at siguradong hindi nila ako tatanggapin sa Ehipto na matagal ko nang kinalimutan sa aking buhay. At sa pagtingin nga po ni Moses sa kanyang sarili, sa tingin niya ay meron siyang magandang rason para sabihin sa Diyos na, sino po ba ako? Nagkamali po kayo sa pagpili sa akin. Marami naman diyan na pwede, maliban sa akin. Huwag na lang po ako. Pero ito po kaibigan, hindi ba nakakamangha ang Diyos kung magpasya ay tila para sa atin, ito ay isang kahangalan? Halimbawa, kung titingnan po natin ang 12 alagad ni Jesus, maaaring kung tayo kay Jesus, hindi sila

0: ang ating pipiliin. Subalit, mas nalalaman nga po ng Diyos ang lahat ng bagay kumpara sa ating makitid na kaisipan. At maging ang Diyos ay pinipili niya ang taong sa tingin niya ay hindi karapat-dapat para gawin ang isang dakilang bagay. Kaya nga, kung maghihintay ka pa kaibigan ng maging lubos na handa at karapat-dapat ka muna sa ipinapagawa ng Diyos sa iyo, etiyak na magsasayang ka lamang ng pagkakataon para maranasan ang pinakamabuting plano. Sa palagay ko po, maraming tao po ang napahihirapan ng kanilang mababang pagtingin sa sarili. At yan nga po ay dahil sa kung anong napakinggan nila. At ano nga po ang pinag-uugatan ng lahat ng iyan? Naniniwala po ako na maaaring alam po natin kung ano nga. At sa tingin ko po na isang dahilan kung bakit napakababa ng tingin ng isang tao sa kanyang sarili ay dahil sa madalas na pagkukumpara nila sa kanilang sarili sa ibang tao. Ngayon, lahat nga po tayo ay may kilalang tao na mas magaling kaysa kaya nating gawin. Pero ito po ang isyo. Ang basihan po ng pagpili ng Diyos sa tao ay hindi dahil sa may mas kakayanan ang isang tao na gawin ang kanyang ipinapagawa, kundi ang basihan ng kanyang pagpili ay bunga ng kanyang mabuting intensyon at kalooban para sa atin. Sinabi po ni Pablo sa mga taga-Pilipos, Kabanatang 2, talatang 13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Kaibigan, maaari kang tawagin o piliin ng Diyos. At tiyak nga, pinili ka niya na may napakagandang patutunguhan. Pero madalas nga ang ginagawa natin e ikinukumpara natin ang ating sarili sa ibang tao. Sasabihin natin, alam mo, mas may iba pang magaling na maaaring makagawa nito. Maaaring tama ka, kaibigan, pero hindi yan ang punto ko. Kundi ang issue po ay ang Diyos po ang naguutos na gawin mo ang isang bagay. Kaya't wala na tayong ibang dapat pagpasyahan kung tayo ba ay susunod o susuway sa Kanya. Kung gayon, masasabi po natin na napakaraming tao ang madalas kinukumpara ang kanilang sarili sa ibang tao. At madalas sinasabi, Panginoon, mas mabuti iba na lang ang piliin nyo kasi mas magaling sila kaysa sa akin. Kaibigan, hindi mo ba naiisip na alam din yun ng Diyos? Hindi mo na kailangang sabihin sapagkat batid niya ang lahat ng bagay. At alam niya kung sino ang mas makakagawa ng pinapagawa niya. At alam din niya kung sino ang magpapakumbaba at magsasabi ng, Panginoon, alam ko po na walang ibang gagawa ng pinapagawa niyo sa akin. Tulungan po niyo akong gawin ito. Hindi po dakilang tao ang hanap ng Diyos, kaibigan. O ng mas matatalinong tao. O di kaya naman ay may mas magandang itsura o pangangatawan. Hindi siya naghahanap ng taong mas magandang magsalita. Ang inahanap po niya ay ang mga taong handang isuko ang buhay sa Diyos. At magsabing, Panginoon, ano man ang naisin niyo na mangyari sa buhay ko, ako po'y susunod sa iyo. Ngayon, may nakapagsabi na ba sa iyo? Sino ka ba sa tingin mo? Ano po ang isasagot mo? Magagawa mo bang sabihin ang ganito, kaibigan? Sino ako? Sige, sasabihin ko sa iyo kung sino ako. Ako ay anak ng Diyos na kanyang pinatawad. Taglay ko ang pangwalang hanggang tatak ng Espiritu Santo. Ako ay isang mabuting tagasunod ni Kristo at binigyan niya ako ng kakayahan upang magawa ko ang bagay na nais niyang gawin ko. At ako nga ay matapat na lingkod ng Diyos. Kaya't kung may magtanong nga po sa atin ng, sino ka ba sa tingin mo? Alam niyo po ang dapat niyong isagot. Ganito, kaibigan, sasabihin ko sa iyo kung sino ako. At sabihin mo nga sa kanila, kaibigan, kung sino ka nga sa paningin ng Diyos. Yan po ang pinakamahalaga. Kaibigan, ito po. Huwag mong isipin kung ano ang sinasabi ng iba kung sino ka o kung ano ang dinidikta ng mundo, kundi kung ano ang pagtingin ng Diyos sa iyo. Tayo po'y tinitingnan niya bilang kanyang mga anak, kanyang mga lingkod, ang sentro ng kanyang walang kondisyong pag-ibig. Pinatawad, itinuring ng mga anak na mamumuhay sa piling niya magpawalang hanggan. Yan po tayo, kaibigan. At ngayon, maaari mo nang sabihin sa iba kung sino ka. Hindi lamang ang pangalan mo, kundi kung sino ka talaga at ano ang ginawa at ang patuloy na ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. At nung tinawag nga po ng Diyos si Moses, ang sabi niya, gusto kong pumunta ka sa Ehipto. Pero ang sagot ni Moses ay ganito, sino po ba ako? Wala akong kakayanan. Kaibigan, wala pong taong ganyan. At ang taong may relasyon kay Kristo ay hindi na po ganito ang pagtingin sa kanyang sarili, kundi isang taong mahalaga sa paningin ng Diyos. Paano ko po nasabi yan? Kaibigan, tingnan mo ang krus at sasabihin ko sa iyo kung gaano ka kahalaga sa harap ng Diyos. Mahalaga ka kay Kristo, kaya ibinigay niya ang kanyang buhay para sa katubusan ng iyong kasalanan upang maging anak ng Diyos at mamuhay sa piling niya ng habang buhay. Ngayon, kaibigan, ang pangalawang pader po na umahadlang sa ating pagtitiwala sa Diyos ay ang ating pagiging ignorante. Tingnan po natin sa talata ang sumunod na nangyari. Sinabi ng Diyos kay Moses sa Kabanatang 3, talatang 12, "Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan, at ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito ay sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan." Ngayon ito po, kapansin-pansin po na sa bawat utos ng Diyos ay may kalakip na pangako. At ang sinabi niya na ngayon sinusugo kita, kasunod niya ay sinabi rin niyang ako ay sasa iyo. At sinabi pa niya at pangungunahan mo sila. Ngunit hindi lang yan, sinabi rin niyang sa bundok ring ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sila sa Ehipto. Ngayon, pakinggan po natin ang sinabi sa sumunod na talata. Sinabi ni Moses, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Ngayon, sinabi po natin ang isang pader na humadlang sa ating pagsampalataya sa Diyos ay ang pagiging ignorante. Kaya't sinabi nga ni Moses sa Diyos, teka lang po, sinusugo mo po ba ako pabalik sa mga kababayan ko na nasa Ehipto? E baka po sabihin na sa akin na sino ka ba sa tingin mo? Isang pastol mula sa malayong kabundukan? At ngayon, sasabihin mo sa amin na sinugo ka ng Diyos? Hindi maaari. Lahat kami ay napahamak dahil sa ginawa mo noon. Bakit kami maniniwala na sinugo ka nga ng Diyos? Kaya't ang sabi nga po ni Moses, ano po ang isasagot ko sa kanila? Ngayon, ito po ang malaking problema natin. Pakinggan po natin mabuti. Hindi nga po natin pagtitiwala ng Diyos na hindi nakikilala. At isa nga po sa isang malaking dahilan kung bakit hindi nagtitiwala ang tao sa Diyos ay dahil sa hindi nila siya nakikilala. Oo, kilala nga nila siya sa ilang pangalan, kagaya ng Yahweh. Subalit hindi po nila lubusan at personal na nakikilala ang Diyos. At alam po ng Diyos na kailangan ngang maunawa ni Moses kung sino nga ba ang tumatawag sa kanya na gawin ang isang imposibleng bagay. Una sa lahat, papaano ngang ang isang pastol na ang sandate tungkod, aharap sa makapangyari ang Faraon at sasabihin, palayain mo ang mga kababayan ko. Sigurado ngang pagtatawanan lang siya nito. Subalit, ito po ang sagot ng Diyos. Nais kong maintindihan mo kung sino ang naguutos sa iyo. At ako ay ako nga. Naalala ko ang aking pangako sa iyong mga ninuno. Ako ang bahala sa mga Ehipsyo, basta't sumunod ka lamang sa akin. At alam niyo po mga kaibigan, ang dahilan po kung bakit ipinamamanhid ko sa inyong lahat na naway sa pagdalo ninyo ng simbahan ay dala ninyo ang inyong Biblia. At sa pakikinig ninyo po sa programang ito ay naway bukas ang inyong Biblia. Makinig at magsulat. Yan po ay para masigit niyo pong matuklasan o makilala ang Diyos. Sapagkat marami pong tao ang hindi kilala ang Diyos o mali ang kanilang pagkakakilala sa kung sino ang Diyos. At kaibigan, hindi mo mapagtitiwalaan ang Diyos malibang kilala mo siya. Huwag po nating tularan ang mga tao nagsasabing, kailangan ko munang makakita ng milagro bago ako maniwala sa Diyos. Mali po yan, kaibigan. Halimbawa po, ang mga Pariseo at Saduceo ay nasaksihan ang mga panggagamot ni Jesus, ang pagpapabangon sa patay, ang paglakad ng isang lumpo, nakakita ang dating mga bulag, nakarinig ang bingi at nakapagsasalita na ang pipi. Subalit sa kabila niyan, ano po ang kanilang ginawa? Ipinapako po nila si Jesus. Sa kabila po na maraming himalang nakita nila, pilit lamang nila itong binibigyan ng sariling paliwanag. At kung hindi nila kayang ipaliwanag, sasabihin na lang nila na hindi kami naniniwala na siya daw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, kaya't dapat mamatay ang taong iyan. Ibig sabihin, total rin lang hindi nila maipaliwanag ang kanyang himala, ang patayin siya ang kanilang tanging magagawa. Ang mga tao nga pong ang gusto'y mamuhay sa gitna ng mga himala, nais nila ang mga pagtitipong kakikitaan ng mga himala at doon nila sasabihin, Hallelujah, purihin ang Diyos! Kaibigan, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang pinakamagandang himala na pwedeng mangyari sa buhay ng isang tao ay ang siya'y maligtas. Na ang isang tao na makasalanan ay nagbago at isinuko ang kanyang buhay kay Kristo at naging anak ng Diyos. Pinatawad na sa kasalanan na tanging ang Diyos lamang ang makagagawa. Kaya't siya na at walang hanggang anak ng Diyos at walang hanggang mamumuhay sa piling niya. Ngayon, meron pa po bang mas nakahigit na himala sa aking nabanggit? At ito po ang ating handaan. Ang tanging dahilan po ng mga himala ni Jesus ay para maniwala ang tao na siya nga ang tagapagligtas. Hindi lamang para ipakita na siya ay may kapangyarihan. Siya ang Mesiyas at ang kanyang kapangyarihan ang nagpapatunay na siya ay siya nga. Subalit sa kabila niyan ay hindi pa rin po nila siya pinananampalatayanan na siya nga ang anak ng Diyos. Kaya nga kaibigan, kung pinag-aalinlanganan po natin ang Diyos, tanungin po natin ang ating sarili. Ano nga bang basihan ng aking pagdududa? Minsan nga po, magandang kausapin natin ang ating sarili. At huwag po nating isipin ang maaaring sabihin ng iba. Kaya't kung sa susunod na may ipagawa sa iyo ang Diyos, itanong mo po nawa ito sa iyong sarili. Bilang isang matagal na mananampalataya, ano nga ba ang kanyang sinabi na hindi niya ginawa? Kaibigan, wala po tayong maidadahilan sa Diyos. Hindi po natin mapapasinungalingan ng Diyos. At wala po tayong pwedeng patunayan na tayo ay bibiguin ng Diyos na hindi niya tutuparin ang kanyang pangako. Ang sabi ng Diyos, ang Diyos na nagsabi ng ako ay ako nga, ay ang Diyos na pinakamarunong, pinakamakapangyarihan. Suma sa lahat ng dako, ang Diyos ng pag-ibig, kaawaan, patas at matuwid. Hindi maaaring magsinungaling. Siya po ay totoo sa lahat ng kanyang sinabi at higit pa na hindi halos maunawaan ang ating limitadong pananaw, ng ating limitadong pangunawa. Kaya kaibigan, wala po tayong pwedeng maidahilan para pagdudahan siya. Ang emosyon po natin ang siyang nagdudulot para siya ay ating pagdudahan. O kaya ay mga bagay o karanasan na sa tingin natin sapat para pagdudahan ng Diyos. Subalit ang katotohanan ay wala po tayong maidadahilan para hindi magtiwala sa Diyos. Kaibigan, huwag mo sanang hayaan na mawala ka sa pinakamabuting plano ng Diyos para sa iyong buhay nang dahil sa mga pader na humahadlang sa iyong pananampalataya sa Diyos. Na siyang nandaraya para hindi mo makamtan ang inilaan ng Diyos para sa iyo. Ang Diyos ay may inilaang pinakamagandang plano sa mga taong nakahandang sumunod at magtiwala sa Kanya. At ito po ang ibig sabihin niyan. Yan ay ang pagtitiwala na anuman ang mangyari, ang Diyos na po ang lubos na bahala sa aking buhay. Kapatid, hindi ka mapapahiya kung susundin mo ang Diyos sa iyong buhay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat minsan pa sa mensahe na aming napakinggan. Salamat Panginoon sa mga oras at sandali na lumipas. Maraming salamat sa iyong presensya na patuloy naming nadarama sa aming mga kalagitnaan. Salamat dahil patuloy mong binubuksan ang mga puso at isipan ng bawat isa sa amin, sampo ng aming mga tagapakinig. Alam namin Panginoon na sa mga panahong ito, sa dami ng mga alalahanin sa buhay, maraming mga hadlang at balakid na patuloy na naglalayo sa amin sa iyong presensya, na patuloy na nagiging dahilan ng aming pagtanggi patungkol sa mga bagay na nais mong gawin sa aming mga buhay. Kaya nga Panginoon, dalangin ko sa bawat tagapakinig na siyang nagbukas ng kanilang puso at isipan patungkol sa mensaheng ito, na patuloy kang kumilos sa kanilang mga buhay upang sa ganun Panginoon ang mga pader ng pananampalataya ay mawala at matanggal. Upang sa ganun Panginoon, lubos nilang maranasan ang iyong pag-ibig sa kanila. Dalain ko Panginoon ang kanilang pamilya na kinabibilangan, anuman Panginoon ang kanilang kinakaharap ng mga pagsubok sa buhay. Ikaw o Diyos ang gumawa ng mga paraan upang sa ganun mapagtagumpayan nila mga ito at masabing mayroong Diyos na may hawak ng buhay. Mayroong Diyos na nagbibigay ng mga pangailangan. Mayroong Diyos na nagbibigay ng kagalingan. Mayroong Diyos na siyang tumutupad ng kanyang mga pangako. Kaya nga Panginoon, dalangin ko maging ang istasyong ito na ginagamit mo upang sa ganun maihayag iyong salita. Patuloy mo silang pagpalain, patuloy mong gamitin ang bawat empleyado upang sa ganun maging kasangkapan sila ng iyong kalooban para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan at upang mabago ang buhay ng mga taong nais mong baguhin. Ang lahat ng ito ay aming inihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.
1: Habang tayo po ay napaalalahanan sa mensaheng ito, ang Diyos po ay siyang tumulong upang maganap natin ang anumang ibig niya. Kanya pong isinugo ang banal na Espiritu upang ganapin sa ating buhay ang hindi natin makakaya sa saganang sariling atin. Alalahanin mo sana na sa pananampalataya mo sa Diyos, ikay magpatuloy na lumakad. Ang Diyos ang magkaloob ng iyong pangangailangan, kalakasan at talento na mahalaga para maisakatuparan mo ang anumang ibig ng Diyos. At kung maharap ka sa malalaking hamon, naway mapalakas ang iyong loob sa mga sinasabi ni Isaias na ating matagpuan sa Isaias, Kabanatang 43, talatang 1-3. Ang sabi ay, Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinatawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin, sapagkat dumaan ka sa malalim na tubig. Sasamahan kita, tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok, sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas.
2: Iyong napakinggan ang Big Kiss ng Katotohanan. Inihatid ng Transworld Radio Philippines sa pakikipagtulungan ng FABC Philippines at ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan.
3: GCash biller na ang FABC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FABC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
4: Ang unang lalawigan na napuntahan ng kauna-unahang Portable Missionary o PM Radio ay ang Isla ng Panay. Nasundan ito ng pagpapadala ng 2 PM radio sets sa Isla ng Mindoro noong Setyembre taong 1950. Nagpadala muli ng 51 PM radio sa Occidental at Oriental Mindoro. Dahil sa PM radio, ay nakakilala sa Diyos ang mayor ng Tribong Mangyan sa Mansalaya Oriental Mindoro na si Balikluna noong 1962. Nagkaroon din ng marami pang converts sa Occidental Mindoro at sa Pinamalayan at Bungabon Oriental Mindoro.
5: Sumasaypabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAS.
5: Agapay ng Sambayanan.
7: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Welcome to the UCM Interface Bible Study dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Isa itong conversational expository Bible study program hatid sa inyo ng UCM Interface, ang Young Adults Ministry ng Union Church of Manila. We do our best to study context and let scripture speak for itself. Ang programang ito ay isang teaching ministry ng Union Church of Manila, a church of many nations committed to making disciples who are transformed by the gospel of Jesus Christ. Sa season na ito, pag-uusapan natin ang Book of Jonah. It's a very short book, 4 chapters, 48 verses total, and a very familiar story for most people, and may even be one of the most popular prophets in the Old Testament, especially with kids' material. But don't be fooled, this is packed with learning about God's character, mercy, love, and grace. Sa episode na ito, we'll be discussing Jonah chapter 4.
9: Hello everyone, my name is Gooch. Sa akong commercial voice artist.
10: Hi everyone, ako si Rainier. I'm Young Adult Ministry Director ng Union Church of Manila.
11: Hi, I'm Anna. I teach grade schoolers and sometimes paint.
12: And hi, I'm Anton. I am a data analyst.
9: We are now closing the last episode for this short season ng Book of Jonah. Took a few months, but here we are at the end of this road. Bago mag-discuss ng Jonah chapter 4, I wanted to say a big thank you to our guests, Anna and Anton. Sobrang thank you for journeying with us dito sa Jonah. Hopefully, very helpful discussion din for you guys. Kasi alam ko, familiar ang Jonah. Baka ngayon, parang, uy, nag-iba na yung perspective. Ako rin, nabi mo natututunan dito kung nag-aaral eh.
13: It's not my first time going through Jonah, and I hope this won't be my last. I think because of this podcast, it's probably going to be one of my new, I guess, favorite books of the Bible. Puts a lot of things into perspective sometimes, parang when you feel like hindi ka aligned with God, and you just look back and then, oh, I'm a Jonah. I'm a Jonah today.
9: Makaka-relate eh, no?
14: Yeah, very relatable si Jonah.
13: Yes.
14: Very, very relatable.
9: Oh, lalo pa tong chapter 4.
14: I love it na.
11: Oh yes.
9: All right, sige. Another thing then before our discussion, I think Rainier, do you have an announcement?
14: Yes, kung interesado kayo mag-attend ng Bible study, every Sunday I have a Bible study for young adults sa Union Church of Manila sa 5th floor. That's from 10:30 to 12. And then I also have another Bible study on Sundays in the afternoon at 3:30 p.m. It's in the same room. Ito, mix na to. It's for young adults and the not-so-young adults.
13: Young at heart.
14: So, mixed group na to ng iba-ibang ages. So, kung interesado kayo kasi ina-encourage ko na yung mga tao, magkita-kita na, face-to-face na.
9: Yeah, that's right. But man, you worked hard throughout the pandemic. It's just a lot of Bible study. You did like every day?
14: Every day. Napagod ako. Nagkaroon ako ng 8 or 9 Bible studies a week.
9: Oh, yung parang Zoom fatigue, ang tawag na, online meeting fatigue.
13: May tawag sa ganyan, Zoombie.
14: Yeah, Zoombie na ako.
9: No. Okay, so before we continue with chapter 4, let's do a recap of what happened sa chapter 3. So, previously on Jonah.
14: Okay.
9: What happened sa Jonah chapter 3? Do you guys remember?
11: So Jonah finally reached Nineveh.
9: Yeah. Yeah.
11: And the message finally got out there.
14: A very vague message.
9: Super short message na sobrang vague.
14: Yeah, 5 words in the Hebrew.
11: And yet,
9: plot twist.
13: They listen. Yeah.
11: Surprise! They actually responded well.
9: Oh, wow. Talagang exaggerepentance.
14: Yung mga tao, very spontaneous, nag-fast sila eh. Pero later, nung nakarating na yung news dun sa king, kinawa na niyang batas. May edict na siya. And expanded the fasting.
13: Even the animals fasted, no?
11: And wore sackcloth.
14: Very interesting kasi nga, pati ba naman animals kasama dun sa fasting. And fasting, kung titingnan nyo nga sa Old Testament, yung fasting talagang may element ng grief, naglalament kasi sila, maybe because of their sin. Like in the case of the Ninevites, they fasted because of God's impending judgment.
9: Yeah.
14: Kasi they're sinners. Kaya nagpa-fast sila. Eh, may pattern yan sa Old Testament na ganyan talaga ang response nila.
9: And then at the end, God relented. Hindi na niya tinuloy yung judgment. So mission accomplished, di ba? So good news, di ba?
11: Yay!
9: Kamusta naman tong si Jonah?
14: So, siguro happy siya kasi mission accomplished.
9: Let's go through our reading of Jonah chapter 4 in 3, 2, 1.
15: Jonah chapter 4. But it displeased Jonah exceedingly, and he was angry. And he prayed to the Lord and said, O Lord, is not this what I said when I was yet in my country? That is why I made haste to flee to
16: Tarshish, for I knew that you were a gracious God and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love, and relenting from disaster. Therefore now, O Lord, please take my life from me, for it is better for me to die than to live.
15: And the Lord said,
17: Do you do well to be angry?
15: Jonah went out of the city and sat to the east of the city and made a booth for himself there. He sat under it in the shade till he should see what would become of the city. Now the Lord God appointed a plant and made it come up over Jonah, that it might be a shade over his head to save him from his discomfort. So Jonah was exceedingly glad because of the plant. But when dawn came up the next day, God appointed a worm that attacked the plant so that it withered. When the sun rose, God appointed a scorching east wind, and the sun beat down on the head of Jonah so that he was faint. And he asked that he might die and said,
16: It is better for me to die than to live.
15: But God said to Jonah,
17: Do you do well to be angry for the plant?
15: And he said,
16: Yes, I do well to be angry, angry enough to die.
15: And the Lord said,
17: You pity the plant, for which you did not labor, nor did you make it grow, which came into being in a night and perished in a night. And should not I pity Nineveh, that great city, in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also much cattle?
11: Kakaiba, no?
14: Well, of course, in-expect natin, di ba, na tapos yung mission.
9: Nag-repent yung mga tao, di ba?
14: Nag-repent yung mga tao. In other words, sabi nyo nga, mission accomplished. Uh-huh.
9: Buti pa nga siya, yung ibang mga prophet, ang haba ng anong message nila, tapos na nakikinig.
14: Oh yeah, wala. Sina Isaiah, sina Jeremiah, wala nga nakikinig sa kanila eh.
18: Si Jesus nga, minsan di pinapakinggan eh.
9: Pero ito naman, si Jonah, success!
14: Success!
9: Pero yung verse 1,
14: alam natin di siya happy. But before we continue, may papakita muna ako sa inyo. Maganda tong design ng chapter 4. If you remember when we studied chapter 2, yung prayer, we introduced this concept ng yung structure, the design, kayasam na ginamit or chiastic structure. Makikita rin natin yan dito sa chapter 4. So, ibig sabihin ng chiastic structure, again, it's from the Greek letter chi or x. So, parang merong ganung shape yung structure nito. May mga lines na either nagkocorrespond to each other or parallel sila, or minsan naman opposite yung ideas. But what matters here is yung gitna nung kayasam. It's the pivotal point. Mm-mm. So, the writers of the Bible, kasi ginagamit din naman to sa New Testament, ito yung literary device that they employ, and it should help the reader understand the main idea. Mm. What's the main idea in this story? What is this that you should not miss? So, itong gusto kong makita natin, ha? Look at 1 to 3 and then 10 to 11. Yung opening lines kasi ng chapter 4 is the speech of Jonah.
11: Yeah.
14: Actually begins in verse 2. Pero tingnan yung 10 to 11. Sino nagsalita dyan?
11: God.
14: God. Itong opening lines na to, verses 1 to 3, has 39 words in the Hebrew.
9: Okay.
14: And then, verses 10 to 11, yung closing na ng chapter 4, God's speech also has 39 words in the Hebrew. Interesting, right?
9: I guess pagka English, these things are lost, ano?
14: Wala talaga. Hindi natin makikita.
9: So, I think we would appreciate these more if we knew how to read the Hebrew. Kasi even the flow and the, siguro yung parang wording and the play of words, paano nawawala pagka i-translate to English, eh?
14: Maraming nawawala. Para ka lang nag-translate ng English sentence to Tagalog, ang daming nawawala. Mga nuances na nawawala.
9: Yeah,
14: so, ganun din. din. But nowadays, buti na lang marami namang scholars dyan, Hebrew scholars, tulad din ng Michael Heiser, you know, the late Michael Heiser, yeah, who just passed away
9: so sad.
14: Recently.
9: So sad.
14: Ang maganda ngayon, these scholars, these theologians, make their work very, very accessible to lay people.
9: A lot of it is online.
14: Yes. So it's really very helpful if you have access to these teachers, theologians, right. You know, experts right. in the Hebrew language. So anyway, tuloy natin. It started with the speech of Jonah, ends with the speech of God. Yung next line, look at verse 4. May question dun. Sino nagtanong?
13: The Lord. Are you really so very angry?
14: Is it right for you to be angry, right?
9: Mm.
14: That's parallel to verse 9. That same question was asked again.
9: Yeah. Do you do well to be angry for the plant?
14: Right. That same question. But this time, may sagot si Jonah. Yung una, wala pa eh. Oh. So, nakita natin verses 1 to 3, parallels verses 10 to 11. And then verse 4, parallels verse 9. Now, verse 5, parallels verse 8. Paano? May makikita kayo dyang common. A direction.
13: East.
14: East.
9: Oh, to the
14: right?
9: East.
14: So Jonah, di ba, sat at the east of the city.
13: Yes.
14: Tapos, yung verse 8, ganun din.
9: May east wind.
14: East wind naman.
9: So now, parating na tayo sa gitna.
14: So verses 6 and 7, eto na yung gitna. This is the main idea of this chapter. And this should guide us in our interpretation of this chapter. Ano nakita natin sa verse 6 na pareho rin sa verse 7? What did God provide?
13: A plant.
14: A leafy plant in verse 6, right?
13: Hmm. Yeah. And then in 7, it was a worm.
14: God provided a worm.
9: Sa akin, it's appointed.
14: Appointed.
9: Appointed a worm. It's interesting kasi the word appointed, naging agent, di ba? The
14: right,
9: agent.
14: Right, right. Bakit mahalaga yung 6 and 7 in this story?
11: It reminds me of Job and his reflection on the Lord's sovereignty. Now, the Lord gives, the Lord takes away. It's all Him. Blessed be His name.
14: It's all God. And kita mo naman ha, gitna talaga si God.
13: Yeah.
14: He's the sovereign one. He's the one who's in charge. He's the one who calls the shots.
9: Yeah.
14: He is in control. That's something that will guide us. Kumbaga, ito na yung framework sa simula pa lang na kailangan ma-identify na natin yan. Now, ituloy na natin muna yung kwento. So just keep in mind this design of chapter 4. It's a chiasm. Nakita natin yung mga parallels, pero nakita natin yung pinaka-center or the pivotal point of the story. And this is all about Yahweh, who is sovereign. Okay? So, chapter 3 ended with
9: mission success.
14: Oh, but what was Jonah's response in verse 1?
11: He became angry. He was displeased.
14: Oh, it's disaster of all disasters. He was displeased. Why?
11: In the next verse, he says, alam ko na to, Lord, eh. Bait ka. Even before you sent me, I knew that you'd forgive them. And I didn't want them to be forgiven.
14: Right. Pero alam niyo, balikan niyo yung verse 1. Gusto kong makita yung... Kasi sa NIV, to Jonah, this seemed very wrong. What do you have?
11: It greatly displeased Jonah.
14: Greatly displeased.
11: This one is NASB.
9: Sa akin, it displeased Jonah exceedingly and he was angry.
13: Same with NET. Displeased Jonah terribly.
14: Okay.
9: Lord, mali ka dito. Nakakainis.
14: Okay, it displeased Jonah because in the Hebrew, it's the word ra, which means evil.
11: Ooh. Lord, ang evil mo, ba't ka nag-forgive?
9: This is wrong.
11: Ano ba?
14: Ang twisted. Ito yung evaluation ni Jonah. Sa NIV kasi, angry lang. Kayo ba merong, or is it intensified? Or what is it?
11: NASB, angry.
13: NET, very angry.
14: Ah, very angry. Again, if you knew Hebrew, kung naman, maasa lang ako sa mga nababasa ko eh. May link ito kay Cain in Genesis chapter 4. Because the same words were used here in Jonah chapter 4 verse 1 where he became very angry. It corresponds to Genesis chapter 4, 4 to 7. Inulit-ulit yung word na angry dun eh. So tignan nyo yung verses 4 and 5.
13: But Abel brought some of the firstborn of his flock, even the fattest of them. And the Lord was pleased with Abel and his offering. But with Cain and his offering, he was not pleased. So Cain became very angry, and his expression was downcast.
14: Exactly the same wording used in Jonah chapter 4, verse 1. May anger.
9: And then tinanong sa 6, the Lord said to Cain, why are you angry?
14: Right.
9: Why is your face fallen? So may similarity.
14: May similarity.
9: You do right to be angry.
14: Right.
9: Jonah.
14: Exactly. And more later. So ngayon pa lang, nag-hint na tong writer ng Jonah, whoever wrote Jonah, and we're really not very sure who the author was, meron na siyang ginagawa dito na tinuturuan niya yung reader na, you know, I want you to recall a very famous character in the book of Genesis, and that's Cain, and he is very similar to Jonah. Later, may makikita pa tayo. So, anong ginawa ni Jonah? Because he was very angry, and his evaluation, Lord, what you did was ra. That's evil. Can you imagine telling God, kawa, evil yung ginawa mo, Lord?
9: Well, diba, a lot of people na parang, nako, alam mo, I can't understand why God would do something like that. If I were God,
11: oh, that's true.
9: Which means, true. I am displeased with his performance. If I were God, I know what to
14: do. Okay, yeah.
11: Yuma, how can a good God, right, you know, send you to hell forever? Mga ganung questions.
14: Yes. So in verse 2, he was talking to God, he prayed to God, and then he said,
13: oh Lord, this is just what I thought would happen when I was in my own country. This is what I tried to prevent by attempting to escape to Tarshish, because I knew that you are gracious and compassionate, slow to anger and abounding in mercy, and one who relents concerning threatened judgment.
9: Bait mo kasi!
14: Pero eto yan. So kanina, nag-hint na yung writer na meron tong kapareho kay Cain, and dadagdagan pa niya. This time, may kapareho din to eh, that happened in Exodus. This dialogue recalls the complaint of the Israelites. Can we all turn to Exodus chapter 14, 12 to 13?
9: Is not this what we said to you in Egypt? Leave us alone, that we may serve the Egyptians.
14: Is this not the word which we spoke to you in Egypt? That parallels, wasn't this my word while I was still at home? Lalo sa Hebrew, which I don't understand. Maskita siya. And then the Israelites said, leave us alone. And what did Jonah do exactly? How did he express leave me alone?
13: He went to Tarshish?
14: Yes. He fled to Tarshish.
9: Huwag mo akong pakialaman. Huwag mo pakialaman.
14: Tapos, if you continue reading.
9: For it would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the wilderness.
14: So they don't want to die in the wilderness. So they would rather serve as slaves in Egypt. Medyo mas malala si Jonah. Because what did he desire? Death.
9: Death,
14: mas
9: malala
14: pa siya. He is even worse. But then, the Lord said something. If you continue Exodus
9: 13, sige. And Moses said to the people, fear not, stand firm, and see the salvation of the Lord, which he will work for you today.
14: See the deliverance the Lord will bring you today. Kasi,
9: for the Egyptians whom you see today, you shall never see again.
14: Yung Egyptians na yan, you will not see them again. And then that parallels what we find in the start of chapter 4. Kasi sabi dito, no? You will see something in Exodus 14. What was Jonah doing? Nakaupo lang siya, pero later, anong ginagawa niya? He was waiting for something.
9: Verse 5.
14: Yeah.
9: What would become of the city?
14: What would become of the city? What would happen to the city? In Exodus, God was saying, look, I will show you how I will deliver you. But that deliverance also means the judgment dun sa Egyptians, right?
9: Yeah. Tama.
14: Now, this time, Jonah was waiting to see
11: fire and brimstone and terrible things rain down on Nineveh.
14: Oh.
9: Baka magbago ng isip si Lord sa pinagbago niyang isip ngayon.
14: Right. Nakita niyo ba yung contrast? Di ba sabi ni Moses, tingnan ninyo, the deliverance that the Lord will do. Si Jonah nakaupo, was he waiting for the And natapos na yung deliverance eh. He was waiting for something else. Kita nyo kung ganong kalala si Jonah. In the story in Exodus, the Israelites were very unfaithful. They were actually very bad people. Mm. Jonah is just like the Israelites in the Exodus, but worse. He is embodying his own people, pero mas lumala na. He seems to be worse than his ancestors. Kaya siguro sinulat itong Jonah because at this point in the history of Israel, nako, sobrang ethnocentric na sila and they have abandoned their vocation as the beacon to the nations.
9: To bless the nations, to get everybody back.
14: Right. So dito pala sa mga words na to, no? Nag-iiba na. May pinapakita na agad yung author. So, let's continue. Ngayon, he said, I knew what?
11: That you are a gracious and compassionate God, slow to anger and abundant in loving kindness, and one who relents concerning calamity.
14: Diba? You are gracious, you are compassionate, you are slow to anger. Alam niyo slow to anger? Anong literal na meaning nun? Mahaba yung nostril. Kasi pag galit yun, ganyan. Pero si Lord, ang haba ng nostril. Hindi agad nagagalit. He's abounding in love and he relents from sending calamity. Maganda yung descriptions, right? Saan ang galing to? Again, takes us back to Exodus. But it's Exodus 34, verse 6.
9: The Lord passed before him and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness.
13: Wow, that's almost word for word.
14: Yeah, these are exactly the same attributes of God that were enumerated. So, bumabalik talaga sa Exodus story. Parang, okay, enough is enough. Lord, I know you're good. And this is precisely the reason why I didn't want to do this mission, obey this mission. Kasi nga,
9: he didn't want the mission to succeed.
14: Right. But, teka lang muna. Why did he even obey God in chapter 3?
18: Kasi kinain na siya ng isda.
14: And also, he became the recipient of
9: salvation.
14: Exactly these attributes of God. God became real in his experience, right?
9: Doon sa prayer niya, diba, right. Save me from the pit, something, something. So, ako yung recipient itong mga mercy at slow to anger na to.
14: Pero okay lang for as long as I am the recipient of your compassion, of your abounding love. For as long as I'm the recipient, okay ako dyan.
9: Pag iba na, yung mga kalaban ko na, awag na.
14: Hindi pwede.
13: Awag na, I draw the line.
14: Anong nasa-sense nyo kay Jonah?
18: Para siyang bata.
14: Para siyang bata. Ako lang. And therefore, he is entitled.
13: Self-preserving.
14: Yeah. Aha. It's all about self-preservation. And so, he refuses to be party to God's compassion. To all these sinners. Yan, his enemies. And so, he said in verse 3,
13: so now, Lord, kill me instead. Because I would rather die than live. I can't say that seriously. Okay.
9: Kill me instead yung nakasulat sa'yo?
13: Yes. That's what it says here. Kill me instead.
9: Dito polite pa. Please take my life from me.
18: For death is better to me than life.
9: Oh, death is better to me than life.
14: You know, he would rather desire death than life. He is so distraught. Depressed na depressed na siya.
18: Ako lang dapat yung mahal mo. Ano ba? Oh. Ano na, Jonah?
13: If I can't have you, no one can.
14: Okay, so ano to? Ano yung ganyang attitude ni Jonah kay Yahweh?
18: Wala, nagtatampo siya. Nagtatantrums.
14: Yes, if he represents or if he embodies Israel.
9: Very self-centered na sila. Ano, nakalimutan na talaga nila yung role nila as a light of the nations. Mm-hmm. Which we discussed in, I think, chapter 1 pa nga lang yata eh.
14: Oo, sa chapter 1 pa lang. Ibig sabihin, tingin nila, sila yung may monopoly kay God.
9: Special ako. Chosen ako.
14: At kami lang. Kami lang yon.
9: And I remember yung sinabi ni Anna during that episode, yung they knew that they were chosen, but they forgot what being chosen means. Chosen to do what?
18: Kung bakit ba sila chosen in the first place?
9: Oh, what's the purpose of being chosen? Which is to go out there and be the light of the nations and reconcile everything to Yahweh.
14: Okay.
9: Alam lang nila, chosen sila.
14: Right.
9: Special kami.
18: Love ako ni Lord.
14: Period. Period. Ako lang. And they will not share the Lord with others. Especially their enemies, okay? So, ano ngayon yung response ni God in verse 4?
18: Ba't kagalit?
14: Paano sa inyo? How was that stated in your translation?
18: Do you have good reason to be angry?
14: You have good reason.
13: Okay. Are you really so very angry?
18: Mm.
9: Sa akin, it's a, do you do well to be angry?
14: Do you do well to be angry? Ito yung medyo transliterated ha. Is it causing good that you burn with anger? It's causing.
18: I like that.
14: Is it causing good? Remember the accusation, his evaluation of what God accomplished or what God did for the Ninevites was
18: evil.
14: Rah, it's evil. Now God is asking him, is it causing good that you burn with anger? So this is not a legal question. It's a moral question.
9: Hmm.
14: Right?
9: It's a concern for his child.
14: Kinonfront siya. Is it causing good?
18: Ang bait pa rin ni Lord, no? Pag may batang nagtatantrum, parang, ano ba, umayos ka nga? Pero here, and a while ago when we saw the Lord deal with Cain, he was so gentle in his correction
9: grabe.
18: Na, so ba't kagalit? Sige nga, process natin to. Isipin mo, bakit kagalit?
9: Tsaka just imagine si Jonah, tumakbo na nga siya, sa daming mga kalokohan pa nangyari, and then nung sumunod siya, bare minimum yung ginawa niyang trabaho. 1/3 nga lang ng city yung pinuntahan niya, hindi man lang inikot yung tama, diba?
14: Yeah.
9: So, tapos, barely a sliver of a sentence yung kanyang binigay na message. Tapos hindi pa siya happy. Tapos ngayon galit pa siya kay Lord because of who he is. And then concerned pa rin si God sa kanya. Ito talaga yung abounding in steadfast love, di ba?
14: And this now, itong tanong ni Yahweh kay Jonah is quite similar to God's question to Cain.
9: To Cain, yeah.
14: In Genesis chapter 4, verse 6, medyo expanded pa nga eh.
8: Thanks for joining us for part 1 of our discussion ng Jonah chapter 4. Join us again next episode for part 2 dito sa UCM Interface Bible Study. Till then, thanks a lot and God bless.
19: You have listened to the UCM Interface Bible Study here at 702 DZAS FEBC Radio TV. Agape ng sambayanan. Please like and subscribe to our YouTube channel, 702 DZAS FEBC Radio TV, and Facebook account, 702 DZAS FEBC Radio. Hear our full episodes on Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, at marami pang iba. Join us at Union Church of Manila, Rada Corno Legazpi, Makati City.
20: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
21: Pwede mo pa ring mapakinggan ang broadcast ng 702 DZAS kahit nakapag-sign off na ito kung meron kang na-miss na episode ng iyong paboritong programa. Maari mo pa ring mapakinggan ang replay nito online sa www.febc.ph mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 5 nang umaga.
22: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. O banal naming Ama, napakalawak na ng katiwalian dito sa aming bansa. Nawa ang kasalukuyang administrasyon ay tunay na maging seryoso sa paglaban nito sa katiwalian. magtindig ka po ng mga leader sa aming lipunan na mangunguna sa labanang ito, hindi lamang sa pamamagitan ng mga ahensyang itinalaga at inutusang magsuri, kundi higit sa lahat sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng civil society. Nawa ay manatili kang Panginoon ng Pilipinas at ang inyunawang magandang plano sa bansang ito ang siyang mangyari. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Walang limit! Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radioactive!

0: Wrestler! Yeah! Let's enjoy...
1: Radioactive!

0: Tugang walang limit, musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio Active.
1: Kay, gandang buhay! Kay, saya-saya!
2: Bakit? Kaya sabihin mo.
1: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan! Linggo, 10 to 11:30 ng gabi, Ayos Lang Kaibigan!
3: Kunamang ang pinto at lagusang daraan, hindi ko kayang huminto, maubusan ng daan.
4: Mas marami bang napasaya ng iyong presensya? May makakaalala bang nakipag-usap ka sa kanya? Palubog ng araw at oras ng trabaho'y malapit nang matapos. Mayroon bang magsasabing sila ay nakausap mong maayos? Nakapag-iwan ka ba ng ngiti sa isang kaibigan? Paumumustang may kakulitan pero sinsero ang laman? Naglaan ka ba ng oras para sa kanya ay makiramdam? Masasabi mo bang sa pagdaan ng gabi, nakatulong ka? Mayroon bang magpapasalamat dahil sa kanila ay nariyan ka? Mayroon bang matutuwa dahil sa iyong nagawa? Nakapag-iwan ka ba ng liwanag sa mga nawawala ng pag-asa? Ang bawat oras ba ay kagamit-gamit na lumipas o mandar lang na nawaldas? Sa pagpikit ng iyong mga mata, ano sa palagay mo ang sasabihin ng Diyos Ama? Masasagot mo ba ng tapat? Ang bukas na laan sa iyo ay karapat-dapat. Isinalin mula sa tulang-halaw sa likha ni Edward Guest, pinamagatang Have You Earned Your Tomorrow?
5: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702
5: DZAM. Agapay ng sambayanan.
7: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit.

0: Magandang magandang araw po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong program. Dito yan sa inyong paboritong himpilan sa Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And of course, another Sunday, meaning another kwentuhan. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia.
1: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Taboa. At syempre, tama ka dyan, Kael. Another Sunday at another episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang legit. Yes, diba? Kahit online tayo at hindi tayo magkasama physically, eh masayang-masaya tayo dahil meron na naman tayong panibagong episode dito sa ating program.
0: Yeah, syempre naman, Absol, yan talaga yung goal natin na every Sunday, no, na makasama natin yung ating mga listeners and viewers natin, maging parte tayo ng Sunday habit nila, di ba? Ano man ang kanilang ganap sa buhay. At syempre, binabati po natin lahat ng listeners natin na gumagamit pa rin ng kanilang mga radio, mga PM radio, transistor radio or car stereo. Samahan niyo po kami, ha? Sa loob po ng isang oras, magkwentuhan po tayo para siyempre sama-sama tayong matuto, ma-inspire, at magkaroon ng napapanhong impormasyon. Kaya tuto ka na!
1: Yes, at syempre hindi rin nagpapahuli, Kael, ang ating mga kaagapay online na nakikinig at nanonood sa atin via Facebook and YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At gaya ng lagi naming encouragement sa inyo, i-like nyo na, i-share din ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na, kaagapay, ang inyong mga pabate, ang inyong mga pa-shoutout. At syempre gustong-gusto namin kapag kayo'y nag-i-engage dyan sa ating comment section, no? Pag nakikita namin ang inyong mga interactions with your loved ones, with your family and friends, churchmate, lahat, pwede ninyong i-mention dyan sa ating comment section para naman po mas marami tayong makapanood at makapakinig ng ating program today.
0: Yes, tama ka dyan, Abs. Talaga nakakatawa kasi malaking help din ng ating online platform. Mm-hmm. Pero additionally pa dyan, no, tayo rin po ay nasusubaybayan sa ating partner, Television Network. Kaya kung meron kang signal cable, channel 185, pwedeng-pwede yan. Kaya kunin na ang remote at puntahan na ang channel 185 para mapanood nyo rin po kami sa inyong mga television. Para may options ka, di ba?
1: Oo. And speaking of options, Kael, meron pa silang another option para tayo ay mapakinggan. At yan ay sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Kaagapay, meron ka na ba niyan? Yes. Or nakapag-download ka na ba niyan? Dahil kung hindi pa, patuloy din ang pagpupush namin sa inyo or pag-encourage namin sa inyo na i-download na yan kasi libre lang yan. Imagine, libre lang yan. Diba? Kayo huwag nyo nang palalagpasin na i-download yan sa inyong Google Play Store or kaya naman po sa inyong Apple App Store. At ang kinagandahan yan, 24/7 ninyong mapapakinggan ng mga programs natin ng inyong Agapay ng Sambayanan. As long as meron po kayong internet connection, meron po kayong data, may wifi po kayo, abot na abot po ninyo, no, ang mga programs na hatid ng 702 DZAS.
0: Nakakatuwa na talagang. Malaki na rin yung reach natin dyan, ating mobile app kasi nga talagang not just only here in the Philippines but also yung mga listeners natin overseas.
1: Yes.
0: Diba? So, ang encouragement natin na tumutok sila dito sa ating program no matter na ano man ang ganap nila, i-download nila, diba?
1: Oo.
0: At alam mo, Abs, isa pa sa mga nakakatuwa, siguro share na lang din natin, oh, na alam mo, 1 week na lang mag-anniversary na tayo.
1: Oo.
0: 6 days to go before the anniversary. Diba? Sa darating na June 6 na ito. So, kagapay, nakapag-pre-register ka na ba? Eh kung hindi pa, pwede naman mag-walk-in. Pero syempre, para hindi ka na ma-hassle, eh mag-pre-register ka na at excited kami na makita at makasama ka. Once again na, June 6, ayan, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Gaganapin po ito sa Green Hills Christian Fellowship dyan po sa Ortigas, Pasig City. Kaya makakasama nyo yung mga kaagapan nyo sa 702 DZAS at mga staff ng FEBC Philippines. At 'di ba? Makakapag-fellowship pa sila ng ibang listeners.
1: Totoo 'yan. Kaya isa 'yan sa mga bagay na ilulook forward natin sa darating na June 6. Kaya naman kaagapay, kita-kits po, ha. Pwede po kayong magdala ng kahit marami eh. Talagang kahit ilan, diba?
0: Yun.
1: Dahil excited tayo talaga na makita face to face ang ating mga listeners, 'di ba? Maka-fellowship sila.
0: Oo, kaya sana ano, makita, makasama ka namin sa anibersaya kasi alam mo ha, 78 years, 'di ba? Hindi
1: yes.
0: siya lang biro talaga ng sa nakalipas na mga dekada ay nakasama po namin kayo sa broadcast, mm-hmm. sa pagbahagi po ng good news, not just only in your prayers but also your support in the ministry really matters.
1: Totoo 'yan. At 'yun nga, gaya din ng lagi naming encouragement kaagapay, no, i-like ninyo ang ating Facebook page at talagang i-share ninyo sa inyong mga loved ones ang ating mga programa dahil malay mo ito na 'yung maging daan upang mas makilala nila si Kristo, no, especially sa inyong mga loved ones, sa inyong mga relatives na hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos. Now's the right time, 'di ba? Dapat tayo 'yung nagdo-double time na sa pag-share ng gospel, hindi ba, Kael?
0: Mm-hmm. Kaya ito nga yung maganda sa program na to, Abs, kasi isa to sa mga platforms and programs po ng FEBC mm-hmm. Philippines na layong agapayan ng ating mga kapwa kabataan,
1: yes.
0: na maging safe space na tayo. Eh, for sure, miski ikaw na listener po namin, eh, madami ka rin mga pinagdadaanan, deep inside, you are facing silent battles, and we are here na nakaagapay, na nakasuporta sa inyo sa panalangin at magbahagi nga po ng inspirasyon sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng mga relevant na mm-hmm. topics and yung pag-i-invite natin ng mga subject matter experts.
1: Totoo yan. And speaking of safe space, no, talagang totoo yan, Kael, no, dahil dito sa program natin, pinag-uusapan natin yung mga pinagdadaanan ng ating mga kabataan mm-hmm. and even our listeners na young at heart, no, hindi kayo mapapag-iwanan dahil syempre lahat naman tayo ay dumadaan sa iba't ibang challenges, sa iba't ibang silent battles ng buhay natin. Kaya naman, kaagapay, huwag po kayong mag-hesitate. Kung meron po kayong mga topic na gusto ninyong i-discuss dito sa ating program, gusto namin marinig ang boses ninyo. Mag-suggest po kayo. Pwede po kayong mag-message sa aming Facebook page kung meron po kayong nais na topic na mapag-usapan. At syempre, excited din tayo kapag meron tayong bagong guest na nakakasama to share their insights, to share their struggles and testimonies, no, na talagang makakatulong sa bawat isa, 'di ba?
0: Yes, no, tama ka dyan, Abs. At syempre, nasa exciting part na nga tayo mm-hmm. ng ating program. Na kung saan, di ba, alam mo yun, Abs, minsan talaga ang hirap na i-explain yung kapag yung isang tao may pinagdadaanan sa buhay. Parang, mm-hmm. di ba, kung tinignan mo sila, mukhang okay lang sila outside, pero deep inside pala, eh, mabigat na.
1: Yes.
0: As we look at them, nakangiti, nakasmile pa rin, okay pa rin sila. Di ba, active sa social media, nakakatawa pa minsan-minsan. Present siya sa dami ng ganap, sa work, sa school, sa mga iba't ibang mga invitations, mm-hmm. di ba? Pero pag uwi niya sa kwarto, aba, doon na nagbumukbok, baka mamaya nag-uwalik pa, di ba? So, iba natin kaagapay, mm-hmm. di ba? Nararamdaman niya na yung pagod, nandiyan na yung overthinking, yung anxiety, and ayun nga, yung mga silent battles na wala nakakakita, kundi nararanasan lang ng taong yun. At totoo lang, no, maraming kabataan ngayon ang sanay na magsabi na okay lang. Yung alam mo, pag tinanong mo sila, kumusta ka, okay lang, napaka-vague mm-hmm. and shallow ng sagot, diba? Kahit in reality, hindi naman talaga sila okay. Dahil minsan, natatakot silang mag-judge, natatakot na maging burden sa ibang tao, lalo na sa loved ones sila. Or baka mamaya, pakiramdam nila, eh baka wala nang makaintindi, wala nang makaunawa doon sa burden na kanilang dinadala.
1: Mm-mm. Sobrang totoo niyan, Kael, no? Kaya today, pag-uusapan natin ang tungkol dyan sa iyong na-mention, no? Yung talagang mm-hmm. isa sa mga bagay na pinag-uusapan natin, especially ngayon na nanggaganap sa ating society, ito ang mental health, ba? Diba? Emotional struggles at yung mga laban na madalas tinatago lang natin behind sa ating mga ngiti. Diba? Minsan hindi mo mapapansin na may problema yung isang tao dahil nakangiti lang siya lagi, nakatawa lang siya lagi, and mukhang wala siyang iniinda. Pero hindi ito usapan para husgahan or yung mga nahihirapan, kundi para mas maintindihan natin kung saan sila nagmumula, no? At mas matuto tayong makinig at mas maging compassionate sa bawat isa. Because, syempre, sometimes the people who look the strongest are actually the ones silently asking for help. Kaya naman today, kaagapay, baka kailangan mo tumarinig. Kailangan mo marinig tong reminder na to na hindi mo kailangan dalhin mag-isa kung ano man yung iniinda mo. Diba? Yung silent battle na talagang nagpapastruggle or china-challenge ka, diba? May mga taong handang makinig at umalalay or umagapay, diba, sa iyo. At higit sa lahat, kaagapay, no, may Diyos na nakakakita sa lahat ng pains na ating hindi man ma-explain natin sa iba, no, or mga pinagdadaanan natin. Alam ng Diyos yung tunay mong nararamdaman. Kaya naman, kaagapay, yan ang ating magiging topic at mapapag-usapan ngayong hapon. Kaya po huwag po kayo maglilipat ng estasyon. Magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit.

0: And we're back mga kaagapay at kayo'y nakatunin pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre masaya kami. Masaya kami palagi dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit. At syempre kasama nyo pa rin po kami, Abcidi Ferrer Tabua.
1: At syempre, ako naman po ang inyong companion, kay El Garcia. Salamat ha, kaagapay, dahil nariyan ka, hindi ka umalis, hindi ka nag-i-scroll up at hindi ka naglilipat ng stasyon. At maganda yun, no, para mas mapakinggan mo ng maigi ang ating programa. Kasi talaga ang goal nito is makapaghatid ka ng inspirasyon po para sa inyo. So, kamusta ka ba today? Alam kong madami kang ganda pa, pero ilaan mo muna ang puso mo, ang tenga mo, ang iyong isip para makinig po sa ating program. Kasi napakaganda nga po ng ating mapagkukwentuhan. At without further ado, mga listeners, ang ating online viewers, syempre nandito na po yung ating guest. Makakasama po natin today ay isang taong napaka-powerful po ng testimony. Ayan, merong grace, nandiyan yung healing at redemption po ng Panginoon. Isa siyang suicide survivor po. Naging guest na rin po siya sa Bawal Judgmental sa Eat Bulaga at also na-feature sa 700 Club Asia kung saan ibinahagi niya po ang kanyang inspiring testimony. Alam niyo ba, isa rin siyang Christian media influencer na bahagi po ng dance ministry ng Jesus Restored Church diyan sa Pagsanhan, Laguna, and currently working as a manager sa isang fast food chain sa Pagsanhan. And all by the grace of God, ayan po talaga nagpapatuloy siya. At higit sa lahat po, isa siyang buhay na patunay na kayang abutin ng pagmamahal, forgiveness at acceptance po ng ating Panginoong Jesus ang kahit sinong taong sugatan, nawawala o dumadaan po sa matinding laban ng buhay. Kaya masaya po tayo na makakwentuhan si Kuya John Brian Ramos Oliveros. Magandang araw sa iyo, Kuya Brian.
0: Hello po.
2: Hello, magandang buhay and happy Sunday po sa bawat isa. So, lubos po ako nagpapasalamat sa isang imbitasyon sa programang 702 DZAS Radio po.
1: Yan. Kuya Brian, salamat sa pagkakataon na makasama at makakwentuhan ka po namin sa ating program. Alam mo talaga, doon pa lang as we intro you doon sa naging karanasan mo, mabigat siya kung mabigat, no? Kasi talaga all of us, di ba, nakakaranasan ng mga silent battles na, di ba, tayo, kung maharap tayo sa iba, akala okay tayo. Pero deep inside, sugatan tayo, wasak tayo, basag tayo. Pero ito nga, Kuya Brian, no, sa panahon ngayon, no, talagang I will give you the opportunity. Baka mamaya nakikinig yung family, loved ones mo, and even yung mga followers mo, shout out mo muna sila.
2: Alright, so big shout out nga po pala sa aking sa church, sa GIL Pagsanhan Laguna, sa aking pinakamamahal Pastor Marcel Van, and also to all the dance ministries sa mga kabataan, sa mga Kristiyanong kabataan ng Pag-asa ng Bayan, and also sa aking mga kaibigan. Ayan, so magandang araw at magandang buhay and happy Sunday po sa inyong lahat.
1: Ayan, magandang buhay, dahil indeed kapag naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, nang talagang magkakaroon tayo ng buhay na ganap, di ba? Mm-hmm. At ito na nga, no, Kuya Brian, kwento mo nga sa amin, bakit ba sa tingin mo mas maraming kabataan ngayon ang silently struggling mentally and emotionally kahit na mukha naman talaga silang okay outside?
2: Alright, dun sa tanong mo is, nowadays, no, sa kabataan ngayon, kumbaga parang pagtitigan natin is okay lang sila. Pero deep inside, nag-struggle sa para sila mentally and emotionally. So, isang reason bakit ganun yung nagiging dahilan nila, it because sa culture natin na yung I'm okay and also I'm fine culture. No, sa ating mga Filipino is a very expert. So, naging expert pala tayo sa pagiging I'm okay, pero hindi pala okay. Mm-hmm. And also, nowadays in this generation, sa kabataan ngayon, it easy to turn life into a series of lies and make beliefs. No, pwede kang mag-post in social media, pwede kang mag-my day ng masaya na kangiti in restaurant, cafe, or whatever man, nasan man lugar ka na sinasabing peace of mind pero deep inside that you are not okay. And also dun sa culture na yun, nagbumukha tayong okay. So nakasanayan natin, parang kailangan laging masaya, na kailangan ma-express natin yung ating mga feeling, so emotional po.
1: Mm-hmm. Oo, alam mo, totoo yun, Abs, no? Talagang tayo, we portray, lalo na sa social media, no, Kuya Brian, na okay tayo, mm-hmm. Pupunta tayo sa isang lugar, yan, magkakape tayo, ang pag-post natin sa social media, ganap na ganap tayo na masaya tayo, at peace tayo, pero ayun nga, no, deep inside pala, may mga kinakaharap tayo, o may binubuhay tayong mga bagay ng buhay.
0: Oo, totoo yan, no, lalo na ngayon, diba, mas madaling mag-create ng ideal para sa'yo na buhay sa social media. Kasi talaga doon sa mga social media accounts natin, hindi nila makikita yung talagang buhay na meron tayo or yung mga struggles na pinagdadaanan talaga natin in real life. Pero Kuya Brian, no, sa experience mo, ano yung mga common mental and emotional struggles na madalas hinaharap ng mga kabataan today?
2: Sa experience ko, no, sa karanasan ko when it comes to mental health and emotional struggles, so, yung pinaka number one dito is yung tinatawag natin identity crisis. So, sa identity crisis ko, parang walang direction yung buhay ko. Tinatanong yung sarili ko, sino ba talaga ako? Tunay sa harapan ng tao. And also, behind the back of the people. Mm-hmm. And also, yung as a part of ex-LGBT, but also, I love the LGBT group. Mahal ko sila kasi alam kong tao din sila. Minamahal din sila ng Panginoon. At yun, napapatanong ako, sino ba talaga ako? Sino ba yung Brian na nabubuhay noon? At ngayon, walang direksyon. So parang sumasabay lang sa agos at realidad ng mundo.
1: Mm-hmm. Tama yan. Talagang iba yung standard ng mundo, no? Kapag titignan mo, napaka-judgmental, no, Kuya Brian. Talagang may mga itotrow sa'yo ng mga shades, di ba? Tapos may mga pagkakataon na iba yung magiging tingin mo din sa sarili mo because sometimes we anchor our identity in the world and not of God. At iyan naranasan mo. Can you further elaborate that, yung naranasan mo ang crisis sa sarili mo?
2: Sa identity crisis ko, no? That's why I struggle. And also, actually, I'm a victim of sexual abuse. At the age of 13, talagang akala ko laro-laro lang kasi syempre bata ka pa. So doon nag may parang mancha na iiwan sa yung kaaway. Na kailangan doon ako nagki-struggle when it comes to identity crisis, na sino ba talaga ako. At yun yung naging epekto sa akin, yung trauma and also the sexual abuse sa akin ng taong yun. Then growing up, nadala ko yon at doon nagsimula na na-influensyahan ako ng mga tao sa paligid ko, which is sa mga babae. And then adapt ko yung mga ginagawa nila, which is nag-imbisa akong mag-lipstick, mag-makeup in my own self. And also nag-cross-dressing talaga ako way back in college life, paparkada akong tao. And also I'm parang hindi ako parang sarili ko, nagsiself-pity ako, I'm not belonging in my family. Though complete naman yung family ko, pero hinahanap ko yung figure out ng father figure out ko. Na talagang in my family background, so kasi tatay ko is nalulong sa pinagbabawal ng gamot. That's why yung mga friends niya is yun, nakabiktima sa akin. That's why para nagkaroon ng galit o sama ng loob sa family ko. That's why may identity crisis na masaya pala maging cross-dresser para mas dito ako nagiging comfortable, nagiging tanggap ng mundo. So yung nagiging identity crisis ko, which is sasabihin sa'yo ng mundo, you are not incomplete.
0: Thank you po, Kuya Brian, no, for bravely sharing your experiences, dahil syempre yung mga pinagdaanan mo, hindi po yan madali. And isa nga din po talaga sa mga bagay na nakakalungkot po, no, na makikita natin even sa ating generation ngayon, no, yung epekto kapag talaga wala tayong father figure sa ating mga buhay. Kasi isa yun sa mga bagay na pundasyon eh, kung paano tayo namumold into someone na kung sino tayo, 'di ba? Iba din talaga yung role ng ating mga magulang, especially our fathers, kasi isa yan sa mga bagay na nakakatulong or parang nag-hone kung sino talaga tayo. And yun nga, sa experience mo, Kuya Brian, eh makikita na naging ganun yung naging epekto. Hinanap mo kung saan-saan yung identity mo, sa at yung mga lugar na pinaghanapan mo is mali. And dun mo makikita na may malaki talagang epekto or maling malaking negatibong epekto kapag talaga sa kung saan-saan natin hinahanap yung identity natin, diba? Pero nandun yung redeeming power ng Panginoon, dahil buti na lang na-encounter mo siya, hindi ba? Na-encounter mo siya at yun, nag-start yung changes sa buhay mo eventually, diba?
1: Mm-hmm. At tama ka dyan, Abs, no? And mahirap din sa isang, siguro sa isang kabataan na habang lumalaki siya, eh hindi niya nakita yung fatherly figure kasi ayun nga, nagdulong ka, di ba, na sana may tatay ako, or kung nandiyan naman ang tatay pero iba naman ang ginagawa, eh medyo hurtful din yun, yes. Di ba, bilang anak. Pero ikaw ba, Kuya Brian, kinatanong ko lang on this side, no? Kasi sabi mo, siyempre nagkaroon ka din ng kumbaga hurt din sa papa mo dahil sa may nahanap ka na sana ganito dapat ang tatay ko, dapat siya yung haligi ng tahanan. Mm-hmm. May mga questions in mind ka ba that time, or nagkaroon ka ba ng siguro unforgiveness sa kanya?
2: Sa totoo lang, yes. Kasi dun sa dati kong buhay talagang nakikita ko in reality, kasi nanay at tatay ko is nag-aaway, which is kasi pinag-aaway nila is yung pagdodroga or paggagamit ng drugs ng tatay ko. And also parang doon nagkimkim ako na parang kung titingin ako sa ibang tao, kompleto yung pamilya, masaya. And also as a father, kasi sila yung provider. Mm-hmm. Sila yung dapat nagmamahal sa anak and also nagke-care. And as a father, kailangan makita mo yung kung paano sila mga musta sa mga anak. And wala dun sa hinahanap ko. That's why I'm searching more father figure outside the world.
0: Mm-mm.
1: Siyempre, no, alam ko, Kuya Brian, medyo mabigat to sa'yo kasi nga, ko personally yung naapektuhan nito habang lumalaki ka, and you find, di ba, yung void na yun, ang gap na yun sa heart mo, hinanap mo siya dun sa ibang bagay na nakakapagpuno sa'yo. Sumama ka sa mga kaibigan na akala mo that's the real source of transformation, that's the real hope of love.
0: Yes.
1: Pero yung may mga bagay kang ginagawa na talagang hinanap mo siya doon sa mga kaibigan mo, and it really affects who and what you are today, di ba? So, minsan madalas natin marinig yung phrase na, okay, check on your strong friends. Ay, bakit kaya maraming young people ngayon ang magaling magtago ng pain behind their smile, di ba? Ganun tayo, malakas tayo outside, pero deep inside, pag-uwi natin ng bahay, nagmumukpok tayo, umiiyak tayo, baka mamayang iba pa dyan, nag-gumuling sa sobrang bigat ng pinagdadaanan.
0: Mm-hmm.
2: Okay, dun sa ano po, check on your strong friends. Yung mindset kasi natin kapag tayo nag-a-advise sa iba, tayo nagpapalakas sa bawat taong tumatakbo sa atin, humihingi ng tulong, sa mga taong nabibigatan, yung mindset natin, tayo yung nagiging sandala ng iba. Na kapag ikaw yung laging takbuhan ng friends mo o family mo, parang may silent role ka na kailangan mong maging matatag, na kailangan mong maging matapang. Naiisip nila paano ako hihina, ako yung inaasahan nila. And ikaw yung takbuhan, ikaw yung nagbibigay ng advice, ng payo na okay lang yan, everything will be alright, everything will be gonna be okay. And also, pag ikaw, wala kang masabihan, wala kang matakbuhan, kapag ikaw yung tahimik ka lang, wala ni sila. So kapag umuwi ka sa bahay, at the end of the day talaga, sa bahay pa rin yung talaga mag-e-ending na sa sarili mo, na ngumingiti ka pa, pero deep inside, durog na pala, deep inside, wasak ka na pala. And deep inside, ikaw pala yung may matinding pangangailangan.
0: Totally agree po, no, Kuya Bray. Kasi, di ba, usually, ang tingin natin sa mga strong friends natin, eh, laging strong. Diba? Pero behind those smiles, behind those things na ginagawa nila for us, eh meron din silang side na pagod na. Diba? Na minsan hindi nila masabi kung ano talaga yung nararamdaman nila, mga bagay na pinagdadaanan nila kasi parang ang nasa isip nila, maraming nakaano sa kanila, naka-support. Yung parabang, I mean, naka-angkla, di ba? Na parang, ay, kailangan ako ni ganito. So, kailangan hindi ako mahina, ganyan. Eh, pero, dun tayo sa realidad na lahat ng bagay ay may hangganan. Lahat tayo ay may limitations. At lahat tayo, di ba, napapagod. And we need someone din na tutulong sa atin, di ba? Hindi tayo laging strong, hindi tayo laging alam mo yun, yung parang malakas sa lahat ng pagkakataon. And we thank God sa mga taong pine-place niya sa buhay natin, di ba, na nakakatulong sa atin in times of need, di ba?
1: Oo. Kaya siguro, no, Abs and Brian, no, talagang maganda meron tayong mga support group.
0: Mm-hmm.
1: Kasi totoo yun, yung reality ngayon, kapag nakita ka ng ibang tao na you are weak, di ba? Kapag nasa state ka na, mahina ka, malungkot ka, doon pa yung may chance na i-bully ka nila, na i-question ka nila. Kaya tayo, minsan, sumasabay na lang tayo doon sa norm ng society na dapat maging ganto ka, dapat ganito yung maging standard mo, and eventually, ikaw, gagaya na rin doon sa standards ng mundo.
0: Sobrang agree dyan, Kael. Pero Kuya Brian, no, paano nakaka-apekto naman yung pressure from school, family, expectations, and even from social media, no, sa mental health ng youth ngayon?
2: Alright, so ito sa pressure, no, sa kabataan ngayon, in the modern world today, sa inaharap ng kabataan yung when it comes sa pressure sa school acads, sa mga academic subject nila, is yung kapag deadlines, and then kapag sunod-sunod yung activities, no, kapag sunod-sunod yung mga assignment na minsan hindi natatapos in dun sa pinaka-specific na date. So dito nagkakaroon ng parang matinding pagkapagod ng kabataan, and also nag-overthink nila paano nila matatapos pa yung sunod-sunod activities na kumbaga parang Sabado at Linggo na nga lang yung pahinga ng kabataan. Is ginagawa pa nila in Sabado at Linggo yung assignment, and also nagkakaroon sila ng burnout, and doon parang pagod na hindi nawawala kahit magpahinga sila. Kumbaga parang wala, may pahinga na tulog ang kailangan, which is yung sinasabi ng mundo, and also may pahinga din na presensya ang kailangan.
1: Totoo yan, no? Alam mo, agree ako dun sa sinabi mo, Kuya Brian, kasi may mga pagkakataon na minsan, di ba, kulang pa ang tulog para makapagpahinga ka. Parang
0: yes,
1: may iba ka pa dapat, di ba? Minsan, you need someone to listen sa mga pinagdadaanan mo. You need someone na to share, to be a shoulder, di ba? To lean on, to share your struggles. Kasi ang hirap, no? Kapag kinikim-kim mo ang lahat. Ikaw ba, Kuya Brian, just to ask you personally, lahat ba ng pinagdaanan mo, binattle up mo ba siya? Kinukim mo ba siya? And gaano ito naging kabigat para sa'yo?
2: Actually, when it comes to school acads, kasi way back in 2020, naabutan kami ng pandemic, so which is online platforms yung ginawang school namin para hindi maputol yung ano. So dito parang syempre baguhan pa lang, and also nangangapa pa lang yung iba. So dito syempre yung thesis, kumbaga, nakaka-pressure sa amin as a student. Kailangan namin ng maraming resources, na maraming reference para matapos yung thesis na yun. So dumating sa point ko na parang nakakapagod, paulit-ulit na lang, and also wala na bang katapusan to. Ayun yung naging battle up ko, na araw at gabi ako umiiyak, humihingi ng gapay mula sa Panginoon na tulungan ako when it comes sa wisdom and also the knowledge. At yun na hindi ako pinagkulang ng Panginoon talaga.

0: Oo. Pero ito nga, no, Kuya Brian, as you observed yourself and the other people, siguro yung mga close friends mo, yung mga nasa church, yung mga kakilala mo, bakit up until now, marami pa rin kabataan, madaming young people, ang hirap na hirap pa rin mag-open up, mag-share ng kanilang pinagdadaanan?
1: Dun sa kabataan ngayon talaga na mahirap mag-open up sa mga pinagdadaanan nila emotionally or mentally or struggles. Sa kabataan kasi kung titigan natin sa paligid natin, they have a different stories behind the smiles and also behind the family, kasi sa pamilya talaga nag-uumpisa yung battles ng isang kabataan ngayon. And yung culture ng be strong, na maraming kabataan na lumaki sa mindset natin sa mundong na to na kailangan maging matatag.
2: Mm-hmm.
1: Kaya kapag nahihirapan, iniisip nila na dapat kayanin lang, na dapat kayanin nila mag-isa, lumaban, magpakatatag. And also, yung issues. So ito yung biggest issues ng kabataan. That's why hindi nila ma-open up. Yes, takot silang baka ikalat ang kwento nila o gamitin laban sa kanila. Kaya pinipili na lang nilang sarilihin o itago na lang yung dapat i-release, no? And also, na-invalidate na dati. Kumbaga, may mga karanasan na mag-open up at sinabihan lang na, okay ka naman, bakit lilipas din naman yan? Kumbaga, parang ang arte mo naman, bakit? Yun yung kasi yung na-invalidate ka na dati. And also, the last is yung fear of judgment. So ito yung iniisip nila, baka i-level na mahina ka lang, and also dramatic or arte-arte lang, and also drama-drama lang sa buhay, kaya mas pinipili na lang itago kaysa mag-misunderstand.
2: Mm-mm, sobrang totoo, no? So ikaw, Kuya Brian, anong thoughts mo dun sa mga ganong statement na naririnig natin, no? Kapag minsan, di ba, may mga people pa rin around us na hindi naiintindihan yung mga struggles natin when it comes to mental health. At minsan nasasabihan pa tayo na, oh, kulang ka kasi sa faith, or kulang ka kasi sa prayer, or ay nako, pag-iinarte mo lang yan, guni-guni mo lang yan. So paano ba tayo mas magiging compassionate at mas magiging understanding sa mga taong nag-i-struggle sa kanilang mental health?
1: Alright, so paano ako magiging passionate, no?
2: Mm-hmm.
1: So dito ako, kumbaga, parang sa mga naranasan ko sa nakaraan, minoldo ko ng Lord, talagang maging understanding deeply sa mga taong kumbaga nakakausap ko, nakakasalamuha ko. Dito yung isang reason is understanding deeply, makinig para umintindi, hindi para sumagot agad. Mm-hmm. So dito tayo magiging good, yes, listener, para pakinggan mo yung side, hindi lang kumbaga parang sa social media, no, kapag may nag-post, kinakat lang yung video, which is dapat alamin natin yung whole video, kumbaga hindi lang side,
0: yes,
1: sa side lang, kumbaga kailangan natin alamin yung pinaka-side pa. So minsan ang pinakailangan ng tao ay maramdaman na pinakikinggan siya, and also may nakikinig at nakikisimpat siya sa kanya. Hindi agad advice, hindi agad payo o presence muna, yung presensya natin na nandun tayo sa sitwasyon ng taong yon. And also, mas okay, gusto mo bang ikwento? Nandito lang ako para sa'yo.
0: Wow, napakaganda niya, no? Sinabi ni Kuya Brian. Totoo yun, kasi tayo, alam mo, Kuya Brian and Abs, no? Ang nature kasi natin as human, parang ayaw natin na makinig. Ang gusto kaagad natin mag-respond. Mm-hmm. Sumagot ka agad na hindi natin pinag-iisipan yung mga kinukwento sa atin. Kasi gusto natin mag-speak up kaagad without really understanding ano ba yung mensahe ng taong yun. Kaya nga sabi, di ba, listen to understand, not to respond.
2: Mm-hmm.
0: And sana mga kaagapay, maging ganun tayo, nakikinig tayo, inuunawa natin yung mga sinasabi sa atin. Kaya nga, di ba, ito, babalitan naman ako sa mga previous ko na sabi. Ang ano daw, ang puso daw, kapag in-spell out mo, H-E-A-R-T, yung nasa gitnang letters niya, merong letter E-A-R, ear, dapat may puso sa atenga kahabang nakikinig. Hindi lang basta dapat nakinig ka,
2: yes,
0: pero dapat may puso ka doon sa nakikinig sa ano, sa tao. So ito na nga, no, Kuya Brian, mahalaga din na mapag-usapan natin to, kasi sa experience mo, gaano nga pakahalaga yung pagkakaroon ng mga safe people or community para sa healing ng isang tao, yung magkaroon ka

0: na accountability partners na pwede mong pagkatiwalaan na ibahagi yung storya mo.
1: All right, dun sa mga taong yung support system na sinasabi natin sa mundong ito and also dun sa mga taong safety tayo mag-open up. So nakakatulong siya mag-release tayo, nakakapag-release siya ng ating burden, which is talagang tama naman kapag doon sa tamang tao talaga na ipinag-open up mo. And also, mas nagkakaroon ka ng peace of mind and also nagkakaroon ka ng clear decisions na, and also, nakakatulong din yung mga taong pinag-open up mo para nagkakaroon ka ng brainstorming to solve the problem. And also, doon sa taong yon both, no, ay nagkakaroon din ng lesson learned and also, nakakatulong din siya in the future na when it comes sa mangyari ito, aware ka dun sa sitwasyon na yun, dun sa problemang darating na yun. And also dun sa mga taong yun, talagang sila yung ipinagkaloob sa atin ng Panginoon as an instrument na maging strong ka, na maging palaban ka sa buhay. Yeah.
2: Totoo yan. Mm-hmm. Talagang nagpapasalamat tayo sa Panginoon, no, sa mga taong pinlace niya sa ating buhay na para mag-guide sa atin, maging kaagapay natin, no, especially sa mga panahon ngayon, lalo na 'di ba pag kunwari meron kang problema, ang mundo yung i-offer sa iyo pansamantala lang, 'di ba? Yung para mga band-aid solutions lang para malimutan mo lang momentarily yung iyong mga problema. Pero kapag ikaw ay surrounded ng mga taong pinlace ng Panginoon sa buhay mo, eh ang i-advise nila sa iyo is magtiwala ka sa Panginoon, 'di ba? Iangkla mo sa kanya yung hope mo higit sa lahat kasi lahat ng bagay dito sa mundo ay hindi permanente. Kumbaga temporary lang lahat. And we can only anchor our hope sa ating sure hope, and that is our Lord Jesus Christ, hindi ba?
0: Kaya sa mga kaagapay dyan, di ba? Sa bawat listeners po natin, kung may pagpinagdadaanan ka, huwag mong sulugin, di ba? Kaya nga ang Panginoon nagbigay sa'yo ng mga people around you, di ba? Para syempre, mag-open up ka rin. Mahirap, no? Kapag kinikim-kim mo ang mga problema na ikaw lang mag-isa, diba? Sabi nga nila, parang soft drinks eh, na carbonated drinks, na kapag inalog mo at pag binuksan mo, sasabog. So sana magkaroon ka ng someone, diba, to spill your story, na syempre dapat trusted person mo.
2: Yes.
0: Yun, na hindi ka i-judge, and that person will also guide you, to mentor you, and even correct you with love, diba, Abs?
2: Totoo yan. At pakaganda nun, no? Correct with love. Diba? Isa yan sa mga bagay na kailangan natin tinatandaan parate. And ito naman, Kuya Brian, no? Paano natin mababalance yung faith and mental health conversations? Kasi nga, diba, nabanggit natin kanina na parang may mga tao din sa buhay natin or parang mga kakilala natin na minsan kapag tayo ay nag-i-struggle with our mental health, eh ang sasabihin, kulang ka sa faith or hindi ka kasi nagdadasal, yung mga ganong linya ba? So, paano natin masasabi na nag-go through ka, yes, sa mga ganitong struggles, no? You are seeking help dahil nadadaan ka sa mga ganitong challenges. Pero, it does not equal to lack of faith.
1: Alright, so paano tayo magkakaroon na, paano natin mababalansi yung mental health and also dun sa faith na meron tayo, no, na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, is God can work through people, not just miracles. Hindi agad magmimilagro ang Diyos sa buhay mo nang walang taong ipoprovide sa'yo. Kung naniniwala tayo na si God ang nagbibigay ng wisdom, ibig sabihin, kasama doon ang mga doctors natin and also mga therapists, counselors, and so seeking help is not replacing God. No, hindi ibig sabihin na nagsisik ka ng doctors or ng mga psychologists, mga friends mo. Hindi ibig sabihin, it doesn't mean na wala nang lugar sa atin ng Panginoon. So it actually can be one of the ways God helps you, or kumbaga God sent the people para magmilagro sa iyo ang Diyos. Kumbaga hindi lang ito ay makakasaksi ng himala, kumbaga yung tao din is makakasaksi din ng himala. Kung may sakit ka sa katawan, nagpapagrobot ka, ganun din sa emotional at mental health natin. So we need people talaga. No man is an island talaga. Pero mas doon na ahead talaga ang Diyos sa ating buhay. Na yun nga, that's why nandito ako ngayon, and also I'm here, I'm alive today. Because dahil may isang taong may ipinadala sa akin ng Panginoon, which is yung kuya ko, ay bunga din ako ng panalangin ng kuya ko. And also, I'm an answered prayer ng kuya ko. Siya yung nakasaksi. And also, sa buhay ko, ay nasaksihan ko kung paano iproseso ng Diyos yung himala na ginawa niya sa akin.
0: Napakaganda, no? Nakakatawa yung sinabi mo, Kuya Brian, na ikaw ay bunga ng panalangin ng iyong kapatid, no? At sana, no, diba, tayo rin naman dumating tayo sa point na bunga rin tayo ng panalangin ng ibang tao, 'di ba? Na siguro tayo struggled din tayo before, 'di ba? At ipinanalangin din tayo ng ibang tao. And talagang si Lord, no, sumasagot sa iba't ibang kaparaanan sa buhay natin. At ito na nga, Kuya Brian, no, sa gitna ng lahat ng mental and emotional battles na kinakaharap mo at na makaagapay natin personally, paano ba nakikita yung presensya ng Panginoon at faithfulness niya sa buhay mo?
1: So sa in the middle of my mental and emotional battles, no. So paano ko ba talaga personally nakikita yung presence at faithfulness ni God sa buhay ko? So sa mga panahon na naranasan ko yung mga ganong pagsubok, yung mga ganong talagang iisipin talaga natin sa mundong ito is talagang hindi na kaya. Hindi na talagang kayang remedyuhan pa yung pinagdaanan ko in my past. Pero through the grace of God, sa lakas na hindi mo alam saan ang galing, doon sa lakas na ipinrovide sa'yo ng Panginoon para lagpasan yung mga bigat, yung mga problema, or yung mga silent battles natin, na talagang behind the smiles, nandun pala ang Panginoon, nandun pala yung presensya, yung pagtulong, yung lakas na patuloy na ipinrovide ng Panginoon. And also, hindi lang sa lakas, kumbaga, doon sa kapayapaan, ito yung talagang kailangan talaga natin. And also, doon sa naranasan ko, is nag-benefit siya ng peace of mind sa buhay ko na dahan-dahan bumabalik. Hindi instant healing, hindi overnight healing, hindi, kumbaga, ipoproseso ka pa, may mga kailangan ka pang bitawan, may mga kailangan ka pang i-release, may kailangan ka pang ipatotoo sa Panginoon, may kailangan ka pang sabihin lahat-lahat na nararamdaman mo. And hindi ka kasing bigat na dati, kumbaga mas kaya mo nang huminga ngayon, nakakaroon ka ng inhale and exhale process, may mas konting hope na ulit, and also hindi man biglaan pero totoo, unti-unti yung peace of mind na talagang hindi mo maikukumpara dun sa peace of mind sa mundong ito. Kasi sa peace of mind ng mundong ito is magpunta ka lang sa nature, sa mga natures, talagang although may kapayapaan, sa mga kabundukan, yung mga nature lovers natin dyan, yung mga animal lovers, kumbaga, parang doon nila inano yung peace of mind. Pero it's just temporary. Pero doon sa peace of mind ibibigay ng Panginoon, when it comes you encounter the Lord, na talagang na-encounter mo siya talaga personally sa buhay mo, mas doon makikita mo yung katapatan ng Diyos na through ups and down is naandun siya. The presence of God be present.
2: Yes, amen, amen. At talagang totoo, no? Ang peace na ibinibigay ng mundo temporary lang, 'di ba? Nawawala 'yan, fleeting 'yan, pero yung peace ng Panginoon na ibinibigay sa atin at ino-offer niya is a peace that surpasses all understanding, 'di ba? And finally, Kuya Brian, no, para sa mga kaagapay natin, sa ating mga tagapakinig ngayon na pagod na din or meron silang mga challenges mentally and emotionally, pero patuloy pa ring lumalaban ng tahimik. Ano yung message of hope or encouragement na gusto mong iwan sa kanila today?
1: So, iiwan ko sa mga, if you're listening right now, pagod ka na mentally, emotionally, and quietly, silently battles, nakikipaglaban ka that no one sees you, na wala na nakakita, this is for you. Hindi ka nag-iisa sa laban ng buhay. Hindi ka nag-iisa sa laban sa pamilya mo kung paano mo sila ipaglaban araw-araw sa panalangin, and also sa pag-aaral mo kung paano ka na-pressure, and also sa personal mong buhay, and also sa ministry na meron kang ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, you are not alone. God sees you. Nakikita ka ng Panginoon kung paano ka lumalaban, kung paano ka bumabangon araw-araw, kung paano pa kinakaya. And also, nauunawaan at naiintindihan ka ni Lord sa pinagdadaanan mo. Emotion is valid. Huwag mo siyang i-invalid. Yeah. But hear this. You are not weak for feeling this way. You are not forgotten. And you are not alone. Even it feels like it. God sees what others don't. Every silent prayer, every hidden tear, every moment you always give up, na parang gusto mong sa moment na sukong-suko ka na, and even the quiet, even the waiting, even the heaviness, no, sa mga nabibigat, sa mga nagpapabigat sa sa'yo, kay Lord ka magkwento, He will never judge. Sa mundo mapanghusga, sa mga taong mapanghusga sa'yo, sa mga taong nakapaligid sa'yo, nakapanagkwento ka, i-judge ka. But only God can never judge you. God is also is iiwan ko din sa iyo is sa mga nakikinig right now and also sa mga nakakapanood is be kind to yourself, to others that fighting depression mentally, be understanding, maging understanding tayo sa ating mga sarili and also examine our heart. Alamin natin what are the aspect of our lives na gi-struggles ako. Kailangan natin i-categorize and also isang versikulo sa Bible ang iiwan ko. So sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa iyo. So only God cares for you. Just keep it up.
0: Indeed, no, talaga may ipakialam at syempre mahal na mahal ka ng Panginoon and don't, di ba, don't battle alone. Halayaan mo samahan ka ng Lord sa iyong bawat hakbang. At ito na nga, no, Kuya Brian, as we end our conversation today, pwede ba bang ibahagi sa amin? Ano ba yung mga socials mo? How can our listeners and viewers can connect with you para makita yung mga content mo? And even, syempre, baka mamaya may malapit sa area ninyo, anayahan nyo din siya sa inyong simbahan.
1: Alright, so, sa mga nakikinig ngayon, so though hindi nyo mag-open up, I'm here as a Kuya Brian ng buong Pilipinas, kumbaga. So I'm here for you, hindi ka nag-iisa. So handa akong makinig sa pinagdadaanan mo. Dahil isa din ako sa mga taong, produkto din ako ng mga taong nakinig din sa aking pinagdadaanan. And also, ayan, iimbitahan ko talaga, iniimbitahan ko din sa mga kapwa pagsanghenyo, sa mga kabataan dyan. So, our church is open sa inyo and also open kayo sa darating na youth service namin. So, di ko pa alam kung ano yung pinaka-exact date, pero just message me on Facebook page, John Brian Olivero. So, yun po yung aking Facebook page. And also, PM nyo lang po ako. I'm active naman in social media. I'll check on my message requests right now. And yun lang. Salamat po and God bless.
0: Ayan. Muli ako, Kuya Brian. Maraming salamat sa iyong time na ibinahagi dito sa ating program sa Legit. At nawa, naging safe space din ang mga listeners din natin ito. At maging sa'yo, Kuya John Brian Oliveros. God bless you. At syempre, sa'yo po na nakikinig sa moment po na ito, hindi lahat ng taong nakangiti ay okay na. Ayan nga, talagang may mental and emotional struggles are real, di ba? At hindi ibig sabihin na mahina ang faith mo kapag napapagod ka, kapag nakakaranas ka ng anxiety o kailangan mo ng help. Even believers go through different battles, di ba? At minsan, one of the bravest things that we can do is to admit na hindi talaga tayo okay at kailangan mo ng tulong, pahinga at support.
2: Oo, agree Kael. And para sa mga kaagapay natin na silently struggling right now, ito ang pinaka-reminder para sa bawat isa na hindi tayo nag-iisa. Diba? Kasama natin ang Panginoon Panginoon and God sees us, ba? Diba? Yung mga battles na pinagdadaanan natin or hindi natin na sinasabi sa iba, alam ng Diyos ang lahat ng yon at yung pagod na hindi rin naiintindihan ng iba. Na nakikita niya kung ano yung iyong kalagayan. And hindi mo kailangan magpanggap kaagapay na strong ka palagi. Dahil there is healing, there is hope sa mga taong handang samahan ka habang tayo ay lumalaban. Kaya naman kaagapay, maraming salamat sa pagsama nyo sa amin dito sa panibagong episode ng Legit. Once again, maraming salamat Kuya Brian sa pagsama mo sa amin dito sa program at nagpapasalamat na din tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
0: At syempre, ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. Thank you po sa pagsama sa amin sa programang Laging May Kwentong Hit. Ito po ang Legit. Bye!
2: Bye!
3: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit.

0: Bukod sa hearty breakfast, paliligo at pagpa-power dressing, ano pa ang magandang paghahanda sa pagpasok sa opisina? Make it a habit to listen to ProTips dahil araw-araw, bibigyan kita ng baon para sa inspirado at productive na pagtatrabaho. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides, kasama mo sa ProTips sa himpilang ito ng FEBC. Be a blessing in the workplace today.
1: 78 years na ang FEBC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: kape, tira! Usapang simbilis ng coffee break, pero may long-lasting effect. Kape, tira! Hatid ay karunungang gabay mula sa Biblia. Dito lang sa inyong himpilang 702 DZAS sa PBC Radio TV.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayna. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay, kailang? Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng How are you, Zig? Ang kanyang sagot, Better than good. Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yon, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yun kaysa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kanyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, kumusta ka? Eto, walang-wala, sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time kapag may nagtanong sa'yo, oh, kumusta ka? Ang sagot? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa, Laguna, Los Baños at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
2: Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagpapakasal? Ang marriage o ang kasal ay hindi galing sa tao. Noong nagkaroon ng mga gobyerno at batas, they only recognized marriage as something that was already in place when they came into being. Sapagkat ang marriage o kasal ay nauna pa sa pagdating ng mga bansa sa mundo. Before they came into being, marriage was already in existence. In fact, sa banal na kasulatan sa Mark chapter 10 and verse 6 ay ganito ang sinasabi. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they two shall become one flesh. So then they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man part asunder. Yan mismo ang marriage. So before any nation came into being or into existence, or any human government for that matter, mayroon ng kasal o marriage.
1: Ang tinig ni Bishop Ruben Abante ng Lighthouse Bible Baptist Church and Ministries. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
3: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
4: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

Kumusta buhay? Kumusta na kaibigan? Sana ay nasa mabuting kalagayan. Ayos lang kaibigan, dito sa 702 DZAS, kasamang iyong Kai sa ere, Butch Pasqua. Bawal ang nalulungkot, bawal din nakasimangot, bawal nagmumokmok, dapat happy! Happy!

Kaibigan, narito na po ang Ayos Lang Kaibigan over 702 DZAS. Kumusta ka na? Sana ay ayos lang. Ayos lang kaibigan. Roll call tayo. Alam ko na andyan si Auntie Baby Raffles. Ganun din si Kuya Calvert Dong Raffles. Kumusta sa inyo? Shout out din sa kasama nyo, si Ate Len. At gusto nating batiin din ang mga regulars natin. Ang laging present, ang ibig ko sabihin. Naandiyan si Ate Pai Ramirez, si JM at Nureka Dalman. Hello po sa inyo. Andiyan na ba si Abigail Briones? Si Jason Billiones, hindi nawawala yan. Michael Trinidad, hello. At hello din kay Ami Colinco Cruz. Sino pa? Alam ko nakikinig ang mga taga Don Pedro. Bread of Life Christian Church, Don Pedro. Sa Malyari Family. Hello Daglo. Namimiss ka na po namin ni Mami. Sana nga makabisita dyan. Hello din kay Ate Alice, kay Ate Daisy. Hi din kay Ate Susan, kay Ate Arlene. Espiritu, si Ate Butch Bagang, hello po sa inyo. Tutok lamang dito sa 702 DZAS. Maya-maya ay tutuloy natin ang roll call natin. Samantala, patuloy tayo sa mga musika.

0: ALK. Comfy Sunday.
1: Kaibigan, sana ay iyong naibigan ang awitin yan. Dito, sa Ayos Lang Kaibigan, kung saan ang musika ay ayos. Siyempre, patuloy natin ipanalangin ang ating presidente. Tinatawag namin si Kuya Lucho, si Ate Jo din, Jo Cabrera, ang ating acting station manager. At siyempre, ang mga broadcasters natin dito, the likes of Ate Heidi Bernardo, at ang marami niyo pang napapakinggan dito sa 702 DZAS. Kaibigan, tutok lamang dito hanggang 11:30 pa tayo. Marami pa itong musikang nakalinya para sa inyo. Mga musika na tutulong sa inyo sa inyong pagpapahinga, at musika din na magpapaalala sa inyo ng mga kabutihan ng Panginoon. Kaya tutok lang.
2: Aria.

Ito pa rin po ang Ayos Lang Kaibigan or ALK Academy. Siyempre, sumasayang papawi dito po sa 702 DZAS Radio TV Agapay ng Sambayanan. At kami po ay dito sa Ortigas Center, Pasig po, sa panulukan ng Miralco Avenue at Julio Vargas Extension Avenue. Kung hindi pa po kayo nakakapunta, sana po bumisita kayo dito sa 46th floor. Ang atin naman pong main office ay nasa 38th floor. Kaya po, feel free, bisita po kayo dito. Baka po ang inyong mga coin banks ay puno na din po. Kaya po, dalhin nyo na po dito at kumuha ulit ng bagong coin bank. Gusto nating batiin ang mga kaibigan natin sa Kabanatuan. At may mga kaibigan din tayo sa Pampanga. Salamat po. Siyempre sa Bulacan, lalo na sa mga members ng Santo Cristo Gospel Church. Gusto nating batiin din si Sip Vergonya at si Ate Huge Vergonya. Yan ay mga exchange students natin. Nakikinig mula po sa Milpitas, California. Hello po sa inyo. Hi din kay Sedi. Hello din sa ating mga kaibigan dyan sa Laguna, sa Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Kumusta po kayo? Sana po ay magkita-kita pa rin tayo. And mamaya po, meron tayong inaabangan ng mga segment dito. Katatapos lamang po ng segment nating Aria. Yan po ay fast beat at mga contemporary Christian music. And followed by Yada. Actually, ano po yan eh? Four segments yan. Mula po sa Ayos. A for Aria, Y, Yada. Ayan po ang mga praise and worship songs natin. Susundan po yan ng O sa Ayos. Yan naman po yung obra. Yan po ang OPM natin. Original Filipino Music. Mga classic. Mga Pilipino po ang gumawa at Pilipino rin po ang kumanta. Andyan din po yung S sa bandang huli. Yan po ang silensyo. Alam mo na. Opo, yan po ang mga instrumental music natin. So, Ayos, para meron kayong guide. At lagi rin po nating pinapaalala na ang Ayos o Ayos Academy, ALK Academy, ay nagpapaalala po na tayo po ay patuloy na mag-aral. Saan po? Baka ayaw nyo na, no? Siguro kayo ay way past ng inyong pag-aaral. Pero sana po huwag tayong tumigil na matuto sa mga karanasan, lalo na po sa mga espiritual na makakatulong po sa ating pamumuhay. Tayo po ay may mga nararanasan, yung iba masalimuot, may mga bagyo sa buhay, pero natututo po tayo dyan. Huwag po nating iiwasan, kundi yakapin po natin. Iyan po ay para sa ating ikatututo at ginagamit ang Panginoon para tayo po ay tumatag at sa ating mga pananampalataya at tayo po ay lalo pong malapit sa ating Panginoon. Makilala natin siya ng lubusan sa pamamagitan ng mga problema na ating kinakaharap. Kaibigan, patuloy tayo sa mga musika. Narito po, pakinggan natin ang susunod po.

0: You are listening to Ayuslang Kaibigan kasama si Paul Pascua.
1: Sana po naibigan ninyo ang lineup natin para sa unang segment natin, ang Aria. Yan po ang mabibilis at upbeat na music. Medyo maingay din po para po sa ating mga Gen Z o mga kabataan din. Contemporary Christian music. Up next is ang ating segment na Yada. Ito ay ang praise and worship time natin dito. Kaya po, kung nabiting kayo sa praise and worship time ninyo kanina sa inyong simbahan, itutuloy po natin. Kaya po, tumutok at makinig dito po sa ating segment na Yada. Dito pa rin, syempre, sa Ayos Lang Kaibigan, kasama si Butch Pascua.
0: Yada.

0: Yan naman po ang Tagalog version o Tagalog na papuri at napakinggan nyo dito po sa Yada. Meron pa po tayong isang awitin para sa ating praise and worship. Kaya po patuloy na samahan ako dito po sa ating programang Ayos Lang Kaibigan. Kami po ay proud member ng KBP o Kapisanan ng Mga Broadcaster sa Pilipinas. At ito pong ALK o Ayos Lang Kaibigan ay sumasampapawid tuwing Linggo. Yan po ay nag-uumpisa ng alas 10 hanggang alas 11:30. Kaya po sana ay lagi ko yung makasama. Kung meron po kayong mga kakilala, kaibigan at kamag-anak na hindi pa po napapakinggan ito, ay yayain nyo na po sila makinig tuwing Linggo dito po sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ito na po yung sinasabi ko. At patuloy na namnamin ang mga lyrics nitong awitin ang ating praise and worship segment dito. Ito po ang Yada.
1: Yada.

0: And that concludes our songs for our segment Yada, ang Praise and Worship Time dito po sa Ayos Lang Kaibigan or ALK Academy. Kasama pa rin si Butch Pascua. Ngayon po ay ihanda natin ating mga sarili para po sa isang segment na naman. Ito po ay ang obra, which means OPM po ito, Original Filipino Music. Mga classic, yung mga dati pa po natin napapakinggan, likha ng kapwa Pinoy natin at aawitin din ng mga kapwa Pinoy natin. Ngayon po ay mga banda ito, kaya po medyo kakaiba ang mapapakinggan natin ngayon, pero nawa ang dalangin ko ay ma-enjoy ninyo, pati po ang mensahe ng awitin. Dito pa rin yan sa Ayos Lang Kaibigan.
1: Obra.

Ito pa rin po si Butch Pascua. At nagpapasalamat dahil sinamahan niyo ako. Sa mga kabubukas lang ng radyo, ito po ang Ayos Lang Kaibigan. Dito po sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kung meron po kayong mga suhestyon, kung meron din po kayong mga comments, feel free to let us know. Pwede po sa aming Facebook account, pwede rin po sa may mga Instagram, mag-message po kayo, o pwede rin po snail mail. Pwede rin po kayong dumalaw dito at ipaalam sa amin ang inyong mga mungkahi. At iyon po ay i-appreciate namin, ma-appreciate po namin. Dahil sa pamagitan po yan ay pwede naming ma-improve pa ang aming programa o maitama yung mga mali namin nagagawa. Salamat po at ini-encourage ko nga po na mag-interact po kayo sa amin. Salamat po ng marami sa inyong pagtangkilik sa ating programang 702 DZAS Radio TV Agapay ng Sambayanan. Patuloy po tayo sa mga musika.

Kaibigan, ito na ating prayer time. Samahan mo ko, manalangin tayo. Dakila namin Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, sa inyong mga ginawa sa amin. Salamat po sa araw na to. Salamat kung paano nyo kami pinaalalahanan ng iyong mga salita kanina po sa aming pananambahan. At salamat po sa pagsama sa amin. Salamat dahil ganun nyo kami kamahal na kami po ay inyong tinuturuan. Salamat po sa mga sagot sa panalangin. Salamat din po sa mga panalangin na hindi nyo patinutugon. Alam nyo po ang mabuti para sa amin, para sa inyong mga anak. Salamat din po sa mga hindi nyo tinugon. Alam po namin.

na may mas maganda kayong plano para sa amin. Sa pagkakataong ito, idinadalangin ko siya na nakikinig ngayon. Hindi ko po alam ang kanyang pinagdaraanan kung anong season po siya ngayon. Pero ano pa man yun, Panginoon, alam ko po batid ninyo. Patuloy niyong paalala sa kanya at ipadama sa kanya na andyan po kayo para sa kanya. Inaalalayan, hawak, at kayo po ay nandyan para sa kanya. Hindi niyo po siya iiwanan. Bigyan niyo rin po siya ng kapayapaan. Pawiin ang kanyang mga problema at iniisip. Bigyan po siya ng masarap ng kapahingahan. Ihanda po sa araw ng bukas. Maging handa sa mga panibagong hamon ng panibagong linggo at sa araw. Salamat po aming Ama na patuloy niyo kaming binibiyayaan, pinagkakalooban aming mga pangailangan, patuloy na sinasamahan at pinoprotektahan. Purihin ang pangalan ninyo. Ito po aking dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

0: Kaibigan, narito na po ang ating pagpapaalam. Salamat po sa pagsama sa akin. Dito po sa Ayos Lang, kaibigan. Muli ito si Butch Pascua at nagpapaalam, nagsasabing ano man ang iyong pinagdaraanan, kaibigan ng Diyos, siya ay maasahan at kanya kang dadamayan. Ayos lang miski hindi ayos, dahil nandiyan ang Diyos na nagmamahal sa iyo ng lubos. Ayos lang, kaibigan.
1: Ayos lang, kaibigan.
2: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Tugang walang limit, musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radioactive.

0: Pero ang na-enjoy talaga namin doon is you can actually choose yung pool or yung hot spring pool na pupuntahan mo kung saan ka mag-chill. Kasi iba't iba yung mga ano doon eh, yung mga temperature. So may 39 degrees, may 42 degrees, may ibang shape ng pool, parang jacuzzi, parang hot tub, para kang nilaga pagpasok po doon sa hot spring because it's so, so hot. Parang may sunlight na, may sunlight na kasi parang 5 a.m. So tingnan nyo, this is the CR, nasa labas yung sink. Ito yung loob ng toilet, may Japanese type of bidet dyan na very high-tech. Look oh, it's really nice, T plus mouthwash. T yung flavor ng mouthwash, tapos yung size niya para siyang malak coffee capsule yung dating. Pag titingnan mo lang siya, para siyang either sugar, syrup, or para siyang coffee capsule, pero mouthwash siya. Ayan, so let's try this mouthwash, guys. Sobrang refreshing, guys. Lasang siya ng mint. So ito, guys, nakahanap na tayo ng drink na napaka-unique. So, sobrang unique, hindi ko mabuksan. Wait lang. Guys, nakahanap na tayo ng drink na unique. Cheers! Para siyang ano, hindi ko alam kung yogurt or gatas, pero Chinese yung nakasulat. Context clues na lang, mukha siyang yogurt or gatas. So, try natin. Yogurt nga. Yogurt na pang baby. Ay, masarap siya. Parang Dutch meal na very, very classic na medyo mas milky pa. Sarap. Eto guys, kaka-explore natin. After natin to inumin, medyo quiet lang voice ko kasi sleeping time pa in the morning. Mga 5:30 a.m. Meron silang mga parang essential oil. Tapos, pwede mong amuyin actually. So, aamuyin mo siya dito sa mga sample nila. You can, I think you can actually press this one para lumabas yung air out of the parang copper na lalagyan. And then, dun mo maaamoy. And then, meron silang information about the smell. So, kunwari, saan yung origin niya? Ano yung mga notes ng scent na to? So here guys, nandito naman tayo sa kanilang sleeping area. Ayan, meron silang mga blankets, clean blankets for you to get eye mask for sleeping. And then earplugs, kasi syempre open area to para sa mga hirap makatulog kapag may ingay. Ayan, napakaganda ng kanilang mga sleeping area, very clean, very private, and then ano siya, maluwag. Yung cute about this spa is meron silang pa-tote bag where you can baon din yung mga unlimited drinks na to. Pero syempre, di natin super dadamihan, but we got some goodies. So parang ito yung parang pa-tote bag nila, which is super cute. Mga yogurt drink, coffee, sparkling water, and juice. So yan, guys.
1: That's it for this episode today, guys. Super relaxed and enjoy ako dito sa Yang Space Spa. Pero sana nag-enjoy din kayo. Samahan ako mag-relax dito sa Shanghai, China as we end our China trip series. So yun, guys. Always remember that adventures are the best way to learn. My name is Shaira de la Peña, your travel buddy and host dito lang sa Real Travels. And I'll see you guys for the next episode.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Kape Tira! Usapang simbilis ng coffee break!

pero may long-lasting effect. Kape Tira. Hatid ay karunungang gabay mula sa Biblia. Dito lang sa inyong himpilang 702 DZAS sa PBC Radyo TV.

0: kape, tira! Usapang simbilis ng coffee break, pero may long-lasting effect. Kape, tira! Hatid ay karunungang gabay mula sa Biblia. Dito lang sa inyong himpilang 702 DZAS sa FEBC Radio TV.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
3: Mga kapatid, magandang linggo na umaga sa inyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Sunday morning at tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Tuwing linggo po, meron tayong mga reminders whether kayo po ay mag-worship online or on-site, be there on time. Yan po ang ating commitment sa Panginoon. As you serve, you have to give your best. At syempre, yung working principle po ng faith. As we learn from the Word of God and apply it, yan po ay makakatulong yung ating spirituality sa atin hong improvement sa character and conduct at syempre makaka-apekto rin na maganda sa ating relationships. So yan po ang atin hong mga reminders pagka linggo ng umaga. By the way, paalala rin po natin, ano, kahapon medyo mainit ang panahon. Nung umaga hanggang tanghali, nung medyo paggabi na po, medyo kumulimlim at may ambon dito, at least sa Valenzuela, hindi ko alam kung sa ibang mga lugar kayo po ay may ulan na naranasan. Yung iba, welcome development yan kasi umainit nga. Pero kung kayo po ay may mga activities today, just make sure na kayo po ay prepared. Kasi nga kung baka biglang bumuhos ang ulan o kaya naman ay sobrang init, papangalagaan po ang ating kapakanan. So yan po ang ating mga paalala. Karagdagan lang po. Well, ang atin hong lesson for this weekend ay may kinalaman nga po sa book ng Job. No? So we're trying to do an overview ng aklat na ito. At ang sabi nga natin, kung meron mang isa sa mga popular personalities and even books in the Bible na nababasa ng tao, Job would probably be in the top 10. No? Ang madalas na dahilan kung bakit po ito nakaka-relate sa atin is because of suffering. Parang ang point dito, we see life from the perspective of Job. No? Kasi tayo in one way or the other, maliit o malaking mga, sabi nga natin, hamong pangbuhay o karanasan, we understand that part ng human experience. Pero ang Job daw ay hindi lang dapat tingnan from that angle. As a book of literature, ito rin po ay dapat tingnan din mula pa sa ibang pagtingin. Ano yun? Mamaya po. Kasi ito nga pong first part, run through lang natin and then tatapusin po natin ang atin hong aralin sa Job as yung atin hong tradition dito sa Konektado. No? Ang ating lesson, we wrap it up pagdating po ng Sunday. Well, ang category po ng Job, it's a wisdom book. No? Ang kanyang mga kasama sa cluster would be Ecclesiastes and Proverbs. Pero kung gusto nyo extend yung list, may dalawa pang pwedeng idagdag like yung Psalms and yung Song of Solomon, yung Song of Songs. No? Well, ito nga po ay nasulat daw na possibly one of the oldest, if not the oldest, the book of the Bible, itong Job. At ang sabi nila, kung si Job ay nag-exist, most likely time ng mga patriarchs, most likely time daw ni Abraham. No? So, yan yung mga ilang estimations ng mga sumusuri ng aklat na ito. Ang Job din is a book of literature. Dahil yung beginning niya, yung prologue, at yung kanyang ending, yung epilogue, ang kanyang style ay, it was written as a prose. And then yung main body po niya ay written on the structure ng Hebrew poetry. No? Gusto niyo pa pong mag-aral ng mga bagay na yan, mag-research kayo. Ang mga tema po na ating pinag-uusapan pagka pinag-aaralan po ang Job, at least lima daw, no? Sabi ng ilang mga sumusuri nito. Of course, yung main theme is about suffering. No? Yung pagdurusa ng taong si Job, iba-ibang karanasan. And then of course yung justice. Paano ba yung pagtingin natin sa hustisya ng Diyos? O yung pagtansya natin doon sa kalagayan ng tao on the basis ng kanya pong ginawa, hindi ginawa, ng kanyang nagiging karanasan. Ito ba ay bunga lang ng kanya pong mga ikinilos? O talagang dahil broken ng mundo, ay pwedeng lahat tayo magkaroon ng pagkakatao makaranas ng mga difficulties, hardships, and mga struggles in life. No? Pero yun nga, it's also a book that deals with retributive justice. No? Kasi yung dialogue ni Job sa ilan sa mga kaibigan niya would show that. No? Yung basic na pananaw ng tao na patungkol sa hustisya ng Diyos. Of course, we talk about righteousness. Hindi lang righteousness from my own evaluation sa buhay ko. Hindi lang righteousness mula sa pagtingin ng iba patungkol sa akin. Very limiting yun eh. Pero pag pinag-uusapan natin ang righteousness dito, yung panuntunan mismo ng Diyos na nakakasulyap ng lahat. No? So, yan po ay mahalaga. Ang Job contains also lament, no? Mga panaghoy o yung mga pagluluksa because of loss and of course yung painful experience. Pero dito rin pumapasok yung pinakahuli, which is faith, no? Yung tema ng pananampalataya na may isang tao na kahit pala dumaan sa hirap at pagsubok ng buhay, pwede pa rin ang kanyang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos ay hayag at nandun pa rin ang kanyang pagtatapat sa Panginoon. Now, ang Job kanina nabanggit natin, hindi lang dapat tingnan from a human vantage point. Kasi usually pag suffering, we empathize or sympathize with people dahil may mga common experience tayo. Pero ang Job daw, sabi ng ilan, is to be interpreted also as theodicy. Ano daw yan? It literally means a justification of God even with evil in the world. No? Kasi yun nga, si Job ay maayos naman na tao pero nakaranas siya ng sabi nga natin mga pagsubok sa buhay na pinahintulot ng Diyos at si Satanas ay gumawa ng mga kapamaraan para alisin kay Job yung mga tinatamasa niya. So kung bakit yun nangyari at bakit yung pinahintulot ng Panginoon ay mas nakakaintindi siya. So parang ganyan ang idea ng theodicy. Siya ang Diyos, siya ang may likha, mas nakakaunawa. So mas naintindihan niya ang mga bagay-bagay na ito kumpara sa atin. Kaya ang Job would have a theme about the wisdom of God. It's really, sabi nga, superior than ours. And the foolishness of men. So, yung kamangmangan o yung kakapusan ng tao na maunawaan ang lahat ng bagay. Probably dito lang, sa simpleng pangunawa na ito, we can understand it. No? Halimbawa ako, as a human being, ang kaya ko lang namang ipaliwanag ay yung aking nasusulyapan. Yung aking naging alaala from the time ay yung nagkaroon na ako ng consciousness hanggang sa yung mga maalala ko at mararanasan ko. Pero yung before me, and after me, kung ano yung judgment gagawin ng Panginoon at yung totality na experience sa buong sanglilika, hindi ko yan naiintindihan. Hindi ko yan saklaw. Ang kaya ko lang intindihin is my own glimpse of reality. Kaya nga, yun nga yung pinaka-point, God's wisdom and God's know-how ay higit-higit sa atin. No? Kaya yan po ay story dito sa Job. Sa prologue, no, which contains yung first two chapters, ang pinapakita dito si Job was a wealthy, blameless man. Pero sa langit daw, si Satanas ay hinamon ng Panginoon in relation sa integrity ni Job. Na kaya lang daw ito nagtatapat sa kanya dahil pinagpapala ng Panginoon. Ang Panginoon ay pumayag na subukin ni Satanas si Job, wag lang kukunin ang kanyang buhay. No? So ano-ano yung makikita natin sa background ni Job? Yung verses 1 to 5 ng first chapter, ito po yung pagpapakilala kay Job. There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless, upright, fearing God, and turning away from evil. 7 sons and 3 daughters were born to him. His possessions also were 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 female donkeys, and very many servants. And that man was the greatest of all the men of the East. His sons used to go and hold a feast in the house of each one on his day, and they would send and invite their 3 sisters to eat and drink with them. When the days of feasting had completed their cycle, Job would send and consecrate them, rising up early in the morning and offering burnt offerings according to the number of them all. For Job said, "Perhaps my sons have sinned and cursed God in their hearts." Thus Job did continually. No? So itong pagpapaunawa rin sa atin ng scripture na si Job ay mainam naman tao, no? Much, much better compared to other people kung yun lang ang magiging basihan. And yet, pinahintulot pa rin ng Panginoon na siya ay masubok. Ang sabi na wala ang lahat. Yung kanya pong property and livestock na ubos, no? Merong raiding parties ng Sabians and Chaldeans na at meron pang apoy galing sa langit that basically took hold of everything, no? So yung losses niya ay 500 yoke of oxen, 500 donkeys, 7,000 sheep, 3,000 camels, basically everything. Sa servants naman, yung iba ay pinatay ng raiders at yung iba naman ay nasunog, no? And then yung kanyang mga anak, no, na kumakain, magkakasama sa bahay ng isa sa mga kapatid at bigla dumating yung windstorm at bumagsak yung bahay at silang lahat ay namatay. Si Job, after losing yung kanyang family and wealth, he was afflicted with severe agonizing boils or sores covering his entire body, forcing him to sit in ashes and scrape his skin with a piece of broken pottery. No, ito yung ever popular na alam natin kay Job na nagkaroon siya ng mga bukol or mga sugat. Usually, ang association natin ay parang pigsa sa buong katawan niya. At mahirap na kalagayan. At sa chapter 2, ay nagkaroon ng dialogue yung mag-asawa. Buhay yung asawa ni Job, but if Job lost everything, parang ganun din siya. Ang kaibahan lang ng asawa ni Job, wala siyang infliction ng sakit. Pero nung kausap niya si Job, ito sinabi niya, "Do you still retain your integrity? Curse God and die." Siguro galing sa galit, sama ng loob, or awa kay Job. Bakit nagkakaganyan pa ikaw? Ayan. Pero ito yung sagot ni Job. "You speak as one of the foolish women speaks. What? Shall you receive good at the hand of God? And shall we not receive evil?" So itong babaeng ito ay parang kinorek ni Job at pinagtatanggol pa ni Job yung Panginoon despite sa mga nangyari sa kanya. So kung pag-uusapan lang dito, yung tindi ng pananampalataya ni Job talagang ibang klase. No? Doon ang ating pwedeng masabi about it. Ngayon naman po, may mga kaibigan din si Job na kasama niya. Ang sabi nga, ito po ay pumunta sa kanya para siya supposed to be ay i-comfort. Eliphaz, Bildad, and Zophar. No? Pero dito ay makikita rin natin na hindi lahat ng pumupunta para makidamay ay nakakatulong. Anong ibig natin sabihin? May mga times you have to understand na yung tact, T-A-C-T, is very important. Kung hindi mo alam ang tamang sasabihin, minsan kailangan mo ng manahimik ka na lang. Kasi baka makapagbukas ka ng komento, makapag-express ng emotions, o magkaroon ng reaction na baka offensive doon sa mga nagdurusa o kaya ay nagluluksa. So very important na, yun nga, minsan diba sa ating mga churches may mga training din tayo. Paano i-handle ang counseling, paano i-handle ang grief management, o lalo na pag tayo po ay gusto natin mag-involve sa helps ministry. Kasi pupunta ka sa mga namatayan, pupunta ka sa mga tao nakaranas ng pighatik sa buhay. How you converse? Kailan ka mananahimik? At ano yung mga dapat pong sabihin pag ikaw ay nagsasalita? Very important. Important, ano? Bakit? Kasi nga minsan yung ating limited understanding ay baka masobrahan naman yung ating lakas ng opinion. Like yung kanyang tatlong kaibigan. Ang old world perspective kasi, ang tawag dito ay retributive justice. Ang paniniwala ng tao noon, pag ikaw ay mayroong pagpapala, favor ng Panginoon. Pag meron kang pagsubok, disiplina ng Panginoon. So, ito nga ang tanong. Lagi bang ganun? From the book of Job itself, at maging sa iba pang mga aklat ngayon, as we read through the will of God through His Word, nagkakaroon tayo ng broader understanding na may mga pagkakataon. Yung tao may have material affluence, pero hindi favor ng Panginoon at hindi material blessing ng Panginoon. Pwedeng bitag ng kaaway. Or yan ay nakuha through wrong means, no? Kaya katulad nga ng corruption, di ba? Yung masasabing blessing ni God yan. O kaya ay yan ay mga illegal at mga immoral na kapamaraan at kaya nakuha. We cannot say that those are material blessings of God. Kasi may duktungan eh. Yung mga bagay na nanggaling sa Panginoon should have been gained through means na kanya pong ina-accept o yung kanyang mga in-favor. No? So very important yon. At dito rin, as we read through it, napapansin din natin, hindi naman lahat ng tao na dumadanas ng pagsubok, like Job, no, ay automatically or necessarily ay dinidisiplina ng Panginoon. May mga pagkakataon na talaga yung testing. Okay, yung natural occurrences ng mga sitwasyon sa buhay na ito, because this is a broken world, we have this experience. And so yan yung mga bagay na nangyayari. So itong Job as a wisdom book has taught us to evaluate further, no? At ito nga pinapakita sa atin yung mas malawakang pananaw ayon din sa discussions na nangyayari dito. So tingnan natin si Eliphaz, ang kanyang argument, simpleng-simple lang, sa kanya daw personal na karanasan at sa mga visions na kanyang nakikita, ini-insist niya na yung mga inosente daw, hindi sila nagsasuffer, at ina-advise na si Job, tanggapin mo yung disiplina mo. So medyo naghihirap ka na nga, naubos na lahat, may sakit ka pa, yun yung sasabihin sa'yo. Si Bildad naman, na dinidepensahan niya yung fairness ng Panginoon, na ang sagot naman niya, yung inabot daw ng mga anak ni Job ay baka dahil nagkasala sila. Kaya si Job daw ay dapat magsisi at humingi ng biyaya sa Diyos. So, yan naman ang kanyang pananaw. Si Zophar, ang sabi niya, buti, yan lang inabot mo. Baka mas higit pa dyan dapat. No? Kaya alisin mo na yung kasamaan sa buhay mo. Now, remember, pinakita sa atin yung background ni Job for a reason. No? Para ipakita sa atin, no? From the perspective ng Panginoon, okay si Job eh. Ibig sabihin, hindi siya perfect. No? But he was doing things that are correct in terms of yung kanyang limited capacity sa pagsunod sa Panginoon. Na parang misplaced yung judgment ng kanyang mga kaibigan. Pero dumating yung bystander, no? May pang-apat na character dito, si Elihu. Ang kanya namang sinasabi, nire-reject niya yung mga akusasyon at sabi niya, kinakailangan ding makita natin na sabi nga natin eh, kapos tayo sa pagkaunawa sa lahat ng bagay. At yun nga, medyo nakikriticize pa na si Job ay parang yun nga, nakukondem pa nila. Pero si Job, pinagsabihan din niya, kinakailangan balansehin din niya. Dahil yung kanyang claim to righteousness, baka naman overstated. Kinakailangan ding makita natin that wala naman talagang matuwid sa harapan ng Panginoon. Kung pag-uusapan lang yung ating human condition, you may have been doing yung mga maraming bagay na maayos, that's well and good. Pero kung ang pag-uusapan is complete righteousness, I think walang ganun ka-perfect sa atin. No? Kaya yun din ang parang caution ni Elihu. But then, biglang dumating sa eksena ang Panginoon at nakipag-usap kay Job. Dumating siya as a whirlwind, no? Parang ipo-ipo. Pero sa halip na sagutin yung why question, no? Kasi kadalasan pag tayo dumadanas ng mga pagsubok sa buhay, ang gusto natin masagot na tanong, bakit? Ano yung dahilan? So we're looking for the rationale. Pero hindi yun ang sinagot ng Panginoon. Iba yung pagpapakita ng Panginoon ng katugunan kay Job. Ito yung example. Job 38 verse 4. Ano po nakasaad dito? Where were you when I laid the foundation of the earth? Tell me if you have understanding. No? So parang ang punto ng Panginoong Diyos, ang kaunawaan mo bilang tao ay ano? Kapos. Hindi mo kayang intindihin lahat ng aking plano, ginagawa at decision. Yan. So, yan yung isa sa mga bahagi na may kita natin sa interaction na ito. Pero alam niyo, meron din tayong nakakagulat na nakita ang sinagot si Job sa Panginoon dito sa chapter 42 verses 2 to 3. Ano ho ba yung kanyang sagot? Then Job replied to the Lord, I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. You ask, who is this that questions my wisdom with such ignorance? It is I, and I was talking about things I knew nothing about, things far too wonderful for me. So ito pa lang si Job ay parang ganun, nakita niya at una siguro wala naman akong magagawa sa mga bagay na ipapahintulot. Pangalawa, yung unawa ko talaga ay kapos. No? Siyempre, ang nakikita lang natin talaga is our own experience in relation to everything. Pero ang punto nga ni Job, may parang nag-question sa Panginoon at siya ngayon, umamin naman siya. Pero sabi niya, hindi ko lubusan na intindihan ng lahat. Yan ay inaamin ko. So, grabe din yung honesty ni Job. Dito nga, meron akong isang author na binasa. Kasi meron dito fearsome creatures na pinakita sa Job. Yung Behemoth and Leviathan. So ito ba ay totoong mga hayop? Ang sabi ng madami, most likely. No? Yung ibang nagtatanong, bakit merong mention ng dinosaurs in science, pero bakit wala daw namang dinosaurs na nami-mention sa Bible? Well, you have to understand na yung word na dinosaur is a modern terminology. Pero dito sa scriptures, meron nga mga, halimbawa, yung big reptile, di ba, sa Revelations, si Satan kinumpir sa dragon. So, ibig sabihin, merong reptilian creature na ginagamitan ng term na gano'n. At dito rin, makikita natin yung pagkakabanggit ng Behemoth and Leviathan. Well, ang point siguro dito, it may refer to chaos or danger, pero ang punta ng Panginoon, kung nilagay ko yan in creation, may dahilan ako. So, yung paunawa ng Panginoon, kung may tanong ka bakit nandyan yan, hindi na lang sinagot ng Panginoon dahil kahit anong paliwanag ang ibigay niya, baka hindi kakayanin. Yung isang illustration daw dyan, befitting no, ng conversation na ito, kaya mo bang ilulan yung dagat, kabuuan nito, sa isang basong maliit? Siyempre hindi. You know? Ang point is, the human brain is, di ba, parang very limited. Yung human capacity to absorb understanding, kahit may reason tayo, may deduction, may logic, meron tayong analysis, pero yun nga eh. Yung divine logic ba, kaya nating intindihin? Kaya ba nating intindihin from a bigger perspective since hindi naman natin kayang i-witness yung higit-higit sa ating kalagayan? So, ang point is, dito, ang nangyari na lang kay Job is acceptance. Yun nga, yung binasa natin earlier sa Job 42:3. Pero sa dulo, yung chapter 42, Job humbles himself and repents. So, alam din niya, may mga naging pagkakamali at pagkukulang din siya. Ipakababa siya. Naintindihan ni Job na hindi niya pwedeng higitan ng Panginoon, ni hindi siya kapantay. Ang tanging lulugaran natin ay pasakop sa kalooban ng Panginoon. At binalik ng Panginoon yung kanyang kalusugan, pamilya, maging yung kayamanan, hindi dahil reward sa good behavior, but it is just God giving a generous gift. Yun yung graciousness niya. Alam niyo ito, meron akong Bible study many years ago. Diniscuss namin yung bawat chapter ng Job. When we came to the last chapter, nagulat ako doon sa reaction ng isa sa mga attendees. Ang sabi niya, ganun lang yun, pastor. Anong ibig mo sabihin? Yun bang nawala? Compensated nung yung binigay? Nawala yung 10 anak? Oo nga, may bago ka ngayon. Pero compensated ba yun? Ibang mga tao yan eh. At yung karanasan, yung mga ganun. So hindi ko alam, siguro may pinagdadaanan din siya. And for him, hindi pampuno yung nawala. Wala naman sinabi dito ang pampuno yung mga dumating doon sa mga nawala. Pinakita lang na ang Panginoon ay merong mga bagay na iginawad uli kay Job no, as a generous gift. Pero definitely, ang hirap intindihin. At yun naman ang ini-elicit na reaction sa atin from this particular book. No? It's a wisdom book na isa sa mga bagay na pinapaisip din sa atin. Kung sakaling dumating sa ganitong klase ng situation, are you still willing to submit yourself and accept yung kalooban ng Panginoon, which is part of yung faith relationship sa Kanya? No? Kasi pag binless ka, that's an easy thing to respond to. Eh. Bakit? Salamat. Gagamitin ko ito para sa pagpapakilala sa'yo. Yung mga ganyan. It's coming from some benefit. Yan. Pero pagka dun sa want, need, or pain, paano naman ang pagtugon? So dito pinapakita sa atin si Job, he was basically showing, I still submit myself to the will and authority of God. So ako nga tinitingnan ko yung ibang mga wisdom books at maganda rin siguro pang conclusion natin ito. Napahapyawan ko yung kahapon. Ang sabi natin, ang Ecclesiastes, is teaching you how to weigh things. Di ba sabi ni Solomon? At some point ng buhay niya, nag-deviate siya sa pagsunod sa Panginoon and sinubukan niya ang iba't ibang pleasures ng mundo. Pero sabi niya, everything is meaningless. Walang kabuluhan. And then he concluded Ecclesiastes by saying, the whole duty of man is to fear God and obey His commandments. Yan. So, yun, mababasa mo yun doon. Na kung ikaw ay tatansya sa iyong kalagayang pangbuhay, tiyakin mo yung kalooban ng Diyos ang iyong pipiliin. Sa Proverbs, ganun din. Doon mo makikita yung teaching, di ba? Alam natin yung Proverbs 3, 5, and 6 at marami pa. Yung trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. That if you fear the Lord and you follow His direction, yung ending ay mapapalagay ka sa mainam na katayo ang pangbuhay. So make the decision to obey and follow God. Dito naman, sa Job, ang aking feel, ang lesson dito is kailan may papakita yung tunay na pananampalataya sa Panginoon. Kasi pagka magaang ang karanasan, hindi naman natin sinasabing walang pananampalataya ang tao. Pero may ibang experience at ano yun, expression yun eh. Pero pag panahon na masakit, mabigat, mapanghamon ng sitwasyon, iba rin ang makikita nating magiging galawan at kalagayan ng tao. But Job was doing something, in my opinion, medyo unusual. Hindi galit, hindi tampo. Ang kanyang ginawa is to express acceptance and obedience. May ganong klase ng dynamic na pwede mo makita dito sa aklat na ito. So, let's conclude it. Pero ito kukunin natin from chapter 19. Job 19, 25 to 26. Ang sabi dito, "For I know that my Redeemer lives, and at the last He will stand upon the earth. And after my skin has been thus destroyed, yet in my flesh I shall see God." So, in a way, yun pa rin yung hope ni Job sa kanyang pagkilala at pagsunod sa Panginoon. A very unusual response, pero yun nga, parang pinapakita na si Job was a proof na tama yung evaluation ng Panginoon sa kanya all along. Na kahit alisin yung mga bagay na kanyang tinatamasa, itong servant na ito will still be faithful to God. At yun nga ang kasama doon sa buong kwento na ito ng buhay ni Job. So I do hope na ito ay nakadagdag kaunawaan sa inyo at makapag-push sa inyo na magbasa-basa pa patungkol sa aklat na ito. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Sunday morning, mga kapatid.
2: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit.

0: Magandang-magandang araw po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong program. Dito yan sa inyong paboritong himpilan sa Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And of course, another Sunday, meaning another kwentuhan. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia.
1: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At syempre, tama ka dyan, Kael. Another Sunday at another episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang legit. Yes, diba? Kahit online tayo at hindi tayo magkasama physically, eh masayang-masaya tayo dahil meron na naman tayong panibagong episode dito sa ating program.
0: Yeah, syempre naman, Absol, yan talaga yung goal natin na every Sunday, no, na makasama natin yung ating mga listeners and viewers natin, maging parte tayo ng Sunday habit nila, di ba? Ano man ang kanilang ganap sa buhay. At syempre, binabati po natin lahat ng listeners natin na gumagamit pa rin ang kanilang mga radio, mapa PM radio, transistor radio or car stereo. Samahan niyo po kami, ha? Sa loob po ng isang oras, magkwentuhan po tayo para siyempre sama-sama tayong matuto, ma-inspire, at magkaroon ng napapanahong impormasyon. Kaya tuto ka na!
1: Yes, at syempre hindi rin nagpapahuli, Kael, ang ating mga kaagapay online na nakikinig at nanonood sa atin via Facebook and YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At gaya ng lagi naming encouragement sa inyo, i-like nyo na, i-share din ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na, kaagapay, ang inyong mga pabate, ang inyong mga pa-shoutout. At syempre gustong-gusto namin kapag kayo'y nag-i-engage dyan sa ating comment section, no? Pag nakikita namin ang inyong mga interactions with your loved ones, with your family and friends, churchmate, lahat, pwede ninyong i-mention dyan sa ating comment section para naman po mas marami tayong makapanood at makapakinig ng ating program today.
0: Yes, tama ka dyan, Abs. Talaga nakakatawa kasi malaking help din ng ating online platform. Mm-hmm. Pero additionally pa dyan, no, tayo rin po ay nasusubaybayan sa ating partner, Television Network. Kaya kung meron kang signal cable, channel 185, pwedeng-pwede yan. Kaya kunin na ang remote at puntahan na ang channel 185 para mapanood nyo rin po kami sa inyong mga television. Para may options ka, di ba?
1: Oo. And speaking of options, Kael, meron pa silang another option para tayo ay mapakinggan. At yan ay sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Kaagapay, meron ka na ba niyan? Yes. Or nakapag-download ka na ba niyan? Dahil kung hindi pa, patuloy din ang pagpupush namin sa inyo or pag-encourage namin sa inyo na i-download na yan kasi libre lang yan. Imagine, libre lang yan. Di ba? Kaya huwag nyo nang palalagpasin na i-download yan sa inyong Google Play Store or kaya naman po sa inyong Apple App Store. At ang kinagandahan yan, 24/7 ninyong mapapakinggan ang mga programs natin ng inyong Agapay ng Sambayanan. As long as meron po kayong internet connection, meron po kayong data, may wifi po kayo, abot na abot po ninyo, no, ang mga programs na hatid ng 702 DZAS.
0: Nakakatuwa na talagang. Malaki na rin yung reach natin dyan, mobile app kasi nga talagang not just only here in the Philippines but also yung mga listeners natin overseas.
1: Yes.
0: Diba? So, ang encouragement natin na tumutok sila dito sa ating program no matter na ano man ang ganap nila, i-download nila, diba? At alam mo, Abs, isa pa sa mga nakakatuwa, siguro share na lang din natin, oh, na alam mo, 1 week na lang mag-anniversary na tayo. Six days to go before the anniversary. Diba? Sa darating na June 6 na ito. So, kaagapay, nakapag-pre-register ka na ba? Eh kung hindi pa, pwede naman mag-walk-in. Pero syempre, para hindi ka na ma-hassle, eh mag-pre-register ka na at excited kami na makita at makasama ka. Once again na, June 6, ayan, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Gaganapin po ito sa Green Hills Christian Fellowship dyan po sa Ortigas, Pasig City. Kaya makakasama nyo yung mga kaagapay nyo sa 702 DZAS at mga staff ng FEBC Philippines. At 'di ba? Nakakapag-fellowship pa sila ng ibang listeners.
1: Totoo 'yan. Kaya isa 'yan sa mga bagay na ilulook forward natin sa darating na June 6. Kaya naman kaagapay, kita-kits po, ha. Pwede po kayong magdala ng kahit marami talagang kahit ilan, 'di ba? Dahil excited tayo talaga na makita face to face ang ating mga listeners, 'di ba? Maka-fellowship sila.
0: Oo, kaya sana ano, makita, makasama ka namin sa anibersaya kasi alam mo ha, 78 years, 'di ba? Hindi siya lang biro talaga ng sa nakalipas na mga dekada ay nakasama po namin kayo sa broadcast, sa pagbahagi po ng good news, not just only in your prayers but also your support in the ministry really matters.
1: Totoo 'yan. At 'yun nga, gaya din ng lagi naming encouragement kaagapay, no, i-like ninyo ang ating Facebook page at talagang i-share ninyo sa inyong mga loved ones ang ating mga programa dahil malay mo ito na 'yung maging daan upang mas makilala nila si Kristo, no, especially sa inyong mga loved ones, sa inyong mga relatives na hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos. Now's the right time, 'di ba? Dapat tayo 'yung nagdo-double time na sa pag-share ng gospel, hindi ba, Kael?
0: Kaya ito nga yung maganda sa program to, Abs, kasi isa to sa mga platforms and programs po ng FEBC Philippines na layong agapayan ng ating mga kapwa kabataan,
1: yes,
0: na maging safe space na tayo. Eh, for sure, miski ikaw na listener po namin, eh, madami ka rin mga pinagdadaanan, deep inside, you are facing silent battles, and we are here na nakaagapay, na nakasuporta sa inyo sa panalangin at magbahagi nga po ng inspirasyon sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng mga relevant na topics and yung pag-i-invite natin ng mga subject matter experts.
1: Totoo yan. And speaking of safe space, no, talagang totoo yan, Kael, no, dahil dito sa program natin, pinag-uusapan natin yung mga pinagdadaanan ng ating mga kabataan and even our listeners na young at heart, no, hindi kayo mapapag-iwanan dahil syempre lahat naman tayo ay dumadaan sa iba't ibang challenges, sa iba't ibang silent battles ng buhay natin. Kaya naman, kaagapay, huwag po kayong mag-hesitate. Kung meron po kayong mga topic na gusto ninyong i-discuss dito sa ating program, gusto namin marinig ang boses ninyo, mag-suggest po kayo, pwede po kayong mag-message sa aming Facebook page kung meron po kayong nais na topic na mapag-usapan. At syempre, excited din tayo kapag meron tayong bagong guest na nakakasama to share their insights, to share their struggles and testimonies, no, na talagang makakatulong sa bawat isa, 'di ba?
0: Yes, no, tama ka dyan, Abs. At syempre, nasa exciting part na nga tayo ng ating program na kung saan, di ba, alam mo yun, Abs, minsan talaga ang hirap na i-explain yung kapag yung isang tao may pinagdadaanan sa buhay. Parang, di ba, kung titignan mo sila, mukhang okay lang sila outside, pero deep inside pala, eh, mabigat na.
1: Yes.
0: As we look at them, nakangiti, nakasmile pa rin, okay pa rin sila. Di ba, active sa social media, nakakatawa pa minsan-minsan. Present siya sa dami ng ganap, sa work, sa school, sa mga iba't ibang mga invitations, di ba? Pero pag uwi niya sa kwarto, aba, doon na nagbumukbok, baka mamaya nag-uwalik pa, di ba? So, iba natin kaagapay, di ba? Nararamdaman niya na yung pagod, nandiyan na yung overthinking, yung anxiety, and ayun nga, yung mga silent battles na wala nakakakita, kundi nararanasan lang ng taong yun. At totoo lang, no, maraming kabataan ngayon ang sanay na magsabi na okay lang. Yung alam mo, pag tinanong mo sila, kumusta ka, okay lang, napaka-vague and shallow ng sagot, diba? Kahit in reality, hindi naman talaga sila okay. Dahil minsan, natatakot silang ma-judge, natatakot na maging burden sa ibang tao, lalo na sa loved ones sila. Or baka mamaya, pakiramdam nila, eh baka wala nang makaintindi, wala nang makaunawa doon sa burden na kanilang dinadala.
1: Sobrang totoo niyan, Kael, no? Kaya today, pag-uusapan natin ang tungkol dyan sa iyong na-mention, no? Yung talagang isa sa mga bagay na pinag-uusapan natin, especially ngayon na nanggaganap sa ating society. Ito ang mental health, ba? Diba? Emotional struggles at yung mga laban na madalas tinatago lang natin behind sa ating mga ngiti. Diba? Minsan hindi mo mapapansin na may problema yung isang tao dahil nakangiti lang siya lagi, nakatawa lang siya lagi, and mukhang wala siyang iniinda, pero hindi ito usapan para husgahan or yung mga nahihirapan, kundi para mas maintindihan natin kung saan sila nagmumula, no? At mas matuto tayong makinig at mas maging compassionate sa bawat isa. Because, syempre, sometimes the people who look the strongest are actually the ones silently asking for help. Kaya naman today, kaagapay, baka kailangan mo tumarinig. Kailangan mo marinig tong reminder na to na hindi mo kailangan dalhin mag-isa kung ano man yung iniinda mo. Diba? Yung silent battle na talagang nagpapastruggle or china-challenge ka, diba? May mga taong handang makinig at umalalay or umagapay, diba, sa iyo. At higit sa lahat, kaagapay, no, may Diyos na nakakakita sa lahat ng pains na ating hindi man ma-explain natin sa iba, no, or mga pinagdadaanan natin. Alam ng Diyos yung tunay mong nararamdaman. Kaya naman, kaagapay, yan ang ating magiging topic at mapapag-usapan ngayong hapon. Kaya po huwag po kayo maglilipat ng estasyon. Magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit.

0: And we're back mga kaagapay at kayo'y nakatunin pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre masaya kami palagi dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit, ito ang Legit. At syempre kasama nyo pa rin po kami, Absi Di Ferrer Tabua.
1: At syempre, ako naman po ang inyong companion, kay El Garcia. Salamat kaagapay, dahil nariyan ka, hindi ka umalis, hindi ka nag-i-scroll up at hindi ka naglilipat ng stasyon. At maganda yun, no, para mas mapakinggan mo ng maigi ang ating programa. Kasi talaga ang goal nito is makapaghatid ka ng inspirasyon po para sa inyo. So, kamusta ka ba today? Alam ko madami kang ganda pa, pero ilaan mo muna ang puso mo, ang tenga mo, ang iyong isip para makinig po sa ating program. Kasi napakaganda nga po ng ating mapagkukwentuhan. At without further ado, mga listeners, ang ating online viewers, syempre nandito na po yung ating guest. Makakasama po natin today ay isang taong napaka-powerful po ng testimony. Ayan, merong grace, nandiyan yung healing at redemption po ng Panginoon. Isa siyang suicide survivor po. Naging guest na rin po siya sa Bawal Judgmental sa Eat Bulaga at also na-feature sa 700 Club Asia, kung saan ibinahagi niya po ang kanyang inspiring testimony. Alam niyo ba, isa rin siya Christian media influencer na bahagi po ng dance ministry ng Jesus Restored Church diyan sa Pagsanhan, Laguna, and currently working as a manager sa isang fast food chain sa Pagsanhan. And all by the grace of God, ayan po talaga nagpapatuloy siya. At higit sa lahat po, isa siyang buhay na patunay na kayang abutin ng pagmamahal, forgiveness at acceptance po ng ating Panginoong Jesus ang kahit sinong taong sugatan, nawawala o dumadaan po sa matinding laban ng buhay. Kaya masaya po tayo na makakwentuhan si Kuya John Brian Ramos Oliveros. Magandang araw sa iyo, Kuya Brian.
0: Hello po.
2: Hello, magandang buhay and happy Sunday po sa bawat isa. So, lubos po ako nagpapasalamat sa isang imbitasyon sa programang 702 DZAS Radio po.
1: Yan. Kuya Brian, salamat sa pagkakataon na makasama at makakwentuhan ka po namin sa ating program. Alam mo talaga, doon pa lang as we intro you doon sa naging karanasan mo, mabigat siya kung mabigat, no? Kasi talaga all of us, di ba, nakakaranasan ng mga silent battles na, di ba, tayo, kung maharap tayo sa iba, akala okay tayo. Pero deep inside, sugatan tayo, wasak tayo, basag tayo. Pero ito nga, Kuya Brian, no, sa panahon ngayon, no, talagang I will give you the opportunity. Baka mamaya nakikinig yung family, loved ones mo, and even yung mga followers mo, bati shoutout mo muna sila.
2: Alright, so big shoutout nga po pala sa aking sa chart sa GIL Pagsanhan Laguna, sa aking pinakamamahal na Pastor Marcel Van, and also to all the dance ministries sa mga kabataan, sa mga Kristiyanong kabataan ng Pag-asa ng Bayan, and also sa aking mga kaibigan. Ayan, so magandang araw at magandang buhay and happy Sunday po sa inyong lahat.
1: Ayan, magandang buhay, dahil indeed kapag naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, nang talagang magkakaroon tayo ng buhay na ganap, di ba? Mm-hmm. At ito na nga, no, Kuya Brian, kwento mo nga sa amin, bakit ba sa tingin mo mas maraming kabataan ngayon ang silently struggling mentally and emotionally kahit na mukha naman talaga silang okay outside?
2: Alright, dun sa tanong mo is, nowadays, no, sa kabataan ngayon, kumbaga parang pagtitigan natin is okay lang sila, pero deep inside, nag-struggle sa pala sila mentally and emotionally. So, isang reason bakit ganun yung nagiging dahilan nila, it because sa culture natin na yung I'm okay and also I'm fine culture. No, sa ating mga Filipino is a very expert. So, naging expert pala tayo sa pagiging I'm okay, pero hindi pala okay. Mm-hmm. And also, nowadays in this generation, sa kabataan ngayon, it easy to turn life into a series of lies and make beliefs. No, pwede kang mag-post in social media, pwede kang mag-my day ng masaya na kangiti in restaurant, cafe, or whatever man, nasan man lugar ka na sinasabing peace of mind pero deep inside that you are not okay. And also dun sa culture na yun, nagbumukha tayong okay. So nakasanayan natin, parang kailangan laging masaya, na kailangan ma-express natin yung ating mga feeling, so emotional po.
1: Mm-hmm. Oo. Alam mo, totoo yun, Abs, no? Talagang tayo, we portray, lalo na sa social media, no, Kuya Brian, na okay tayo. Mm-hmm. Pupunta tayo sa isang lugar, yan, magkakape tayo. Ang pag-post natin sa social media, ganap na ganap tayo na masaya tayo at peace tayo. Pero ayun nga, no, deep inside pala, may mga kinakaharap tayo o may binubuhat tayo mga bagay ng buhay.
0: Oo, totoo yan, no? Lalo na ngayon, di ba? Mas madaling mag-create ng ideal para sa'yo na buhay sa social media. Kasi talaga doon sa mga social media accounts natin, hindi nila makikita yung talagang buhay na meron tayo or yung mga struggles na pinagdadaanan talaga natin in real life. Pero Kuya Brian, no, sa experience mo, ano yung mga common mental and emotional struggles na madalas hinaharap ng mga kabataan today?
2: Sa experience ko, no, sa karanasan ko when it comes sa mental health and emotional struggles, so, yung pinaka number one dito is yung tinatawag natin identity crisis. So, sa identity crisis ko, parang walang direction yung buhay ko. Tinatanong yung sarili ko, sino ba talaga ako? Tunay sa harapan ng tao. And also, behind the back of the people. Mm-hmm. And also, yung as a part of ex-LGBT, but also, I love the LGBT group. Mahal ko sila kasi alam kong tao din sila. Minamahal din sila ng Panginoon. At yun, napapatanong ako, sino ba talaga ako? Sino ba yung Brian na nabubuhay noon? At ngayon, walang direksyon. So parang sumasabay lang sa agos at realidad ng mundo.
1: Tama yan. No, talagang iba yung standard ng mundo. No? Kapag titignan mo, napaka-judgmental ng Kuya Brian. Talagang may mga ito-throw sa'yo na mga shades, di ba? Tapos may mga pagkakataon na iba yung magiging tingin mo din sa sarili mo because sometimes we anchor our identity in the world and not of God. At iyan naranasan mo. Can you further elaborate that, yung naranasan mo ang crisis sa sarili mo?
2: Sa identity crisis ko, no? That's why I struggle. And also, actually, I'm a victim of sexual abuse at the age of 13. Talagang akala ko laro-laro lang kasi syempre bata ka pa. So doon may parang mancha na iiwan sa iyo ang kaaway. Na kailangan doon ako nagki-struggle when it comes to identity crisis, na sino ba talaga ako? At yun yung naging epekto sa akin, yung trauma and also the sexual abuse sa akin ng taong 'yon. Then growing up, nadala ko yon at doon nagsimula na influensyahan ako ng mga tao sa paligid ko, which is sa mga babae, and then adapt ko yung mga ginagawa nila, which is nag-imbisa akong mag-lipstick, mag-makeup in my own self, and also nag-cross-dressing talaga ako way back in college life, mabarkada akong tao, and also I'm parang hindi ako parang sarili ko, nagsiself-pity ako, I'm not belonging in my family. Though complete naman yung family ko, pero hinahanap ko yung figure out ng father, figure out ko, na talagang in my family background. So, kasi tatay ko is nalulong sa pinagbabawal na gamot. That's why yung mga friends niya is yun, nakabiktima sa akin. That's why para nagkaroon ng galit o sama ng loob sa family ko. That's why may identity crisis na masaya pala maging cross-dresser para mas dito ako nagiging comfortable, nagiging tanggap ng mundo. So yung nagiging identity crisis ko, which is sasabihin sa'yo ng mundo, you are not incomplete.
0: Thank you po Kuya Brian, no, for bravely sharing your experiences, dahil syempre yung mga pinagdaanan mo, hindi po yan madali. And isa nga din po talaga sa mga bagay na nakakalungkot po, no, na makikita natin even sa ating generation ngayon, no, yung epekto kapag talaga wala tayong father figure sa ating mga buhay. Kasi isa yun sa mga bagay na pundasyon eh, kung paano tayo namomold into someone na kung sino tayo, ba? Diba? Iba din talaga yung role ng ating mga magulang, especially our fathers. Kasi isa yan sa mga bagay na nakakatulong or parang nag-hone kung sino talaga tayo. And yun nga sa experience mo, Kuya Brian, eh, makikita na naging ganun yung naging epekto. Hinanap mo kung saan-saan yung identity mo. At yung mga lugar na pinaghanapan mo is mali. And dun mo makikita na may malaki talagang epekto or malaking negatibong epekto kapag talaga sa kung saan-saan natin hinahanap yung identity natin, ba? Diba? Pero nandun yung redeeming power ng Panginoon dahil buti na lang na-encounter mo siya, hindi ba? Na-encounter mo siya at yun, nag-start yung changes sa buhay mo eventually, ba? Diba?
1: Mm-hmm. At tama ka dyan, Abs, no? And mahirap din sa isang, siguro sa isang kabataan na habang lumalaki siya, eh hindi niya nakita yung fatherly figure kasi ay nga, nagdulong ka, di ba, na sana may tatay ako. Or kung nandyan naman ang tatay pero iba naman ang ginagawa, eh medyo hurtful din yun, yes. Di ba, bilang anak. Pero ikaw ba, Kuya Brian, kinatanong ko lang on this side, no? Kasi sabi mo, siyempre, nagkaroon ka din ng kumbaga, hurt din sa papa mo dahil sa may nahanap ka na sana ganito dapat yung tatay ko, dapat siya yung haligi ng tahanan. Mm-hmm. May mga questions in mind ka ba that time or nagkaroon ka ba ng siguro unforgiveness sa kanya?
2: Sa totoo lang, yes. Kasi dun sa dati kong buhay talagang nakikita ko in reality kasi nanay at tatay ko is nag-aaway, which is kasi nag-aaway nila is yung pagdodroga or paggagamit ng drugs ng tatay ko. And also parang doon nagkimkim ako na parang kung titingin ako sa ibang tao, kumpleto yung pamilya, masaya. And also as a father kasi sila yung provider. Mm-hmm. Sila yung dapat nagmamahal sa anak and also nagke-care. And as a father, kailangan makita mo yung kung paano sila mga musta sa mga anak. And wala dun sa hinahanap ko. That's why I'm searching more father figure outside the world.
0: Mm-mm.
1: Siyempre, no? Alam ko, Kuya Brian, medyo mabigat to sa'yo kasi nga, ko personally yung naapektuhan nito habang lumalaki ka and you find, 'di ba, yung void na yun, ang gap na yun sa heart mo, hinanap mo siya dun sa ibang bagay na nakakapagpuno sa iyo. Sumama ka sa mga kaibigan na akala mo that's the real source of transformation, that's the real hope of love.
0: Yes.
1: Pero yung may mga bagay kang ginagawa na talagang hinanap mo siya doon sa mga kaibigan mo and it really affects who and what you are today, di ba? So, minsan madalas natin marinig yung phrase na, okay, check on your strong friends. Ay, bakit kaya maraming young people ngayon ang magaling magtago ng pain behind their smile, di ba? Ganun tayo, malakas tayo outside, pero deep inside, pag-uwi natin ng bahay, nagmumukpok tayo, umiiyak tayo, baka mamayang iba pa dyan, nag-wawaling sa sobrang bigat ng pinagdadaanan.
2: Okay, dun sa ano po, check on your strong friends. Yung mindset kasi natin kapag tayo yung nag-a-advise sa iba, tayo yung nagpapalakas sa bawat taong tumatakbo sa atin, humihingi ng tulong, sa mga taong nabibigatan, yung mindset natin, tayo yung nagiging sandalan ng iba. Na kapag ikaw yung laging takbuhan ng friends mo o family mo, parang may silent role ka na kailangan mong maging matatag, na kailangan mong maging matapang. Naiisip nila paano ako hihina, ako yung inaasahan nila. And ikaw yung takbuhan, ikaw yung nagbibigay ng advice, ng payo na okay lang yan, everything will be alright, everything will be gonna be okay. And also, pag ikaw, wala kang masabihan, wala kang matakbuhan, kapag ikaw yung tahimik ka lang, wala ni sila. So kapag umuwi ka sa bahay, at end of the day talaga, sa bahay pa rin yung talagang mag-e-ending na sa sarili mo, na ngumingiti ka pa, pero deep inside, durog na durog ka na pala. Deep inside, wasak na wasak ka na pala. And deep inside, ikaw pala yung may matinding pangangailangan.
0: Mm-mm. Totally agree po, no, Kuya Bray. Kasi, di ba, usually, ang tingin natin sa mga strong friends natin, eh, laging strong. Diba? Pero behind those smiles, behind those things na ginagawa nila for us, eh meron din silang side na pagod na. Diba? Na minsan hindi nila masabi kung ano talaga yung nararamdaman nila, mga bagay na pinagdadaanan nila kasi parang ang nasa isip nila, maraming nakaano sa kanila, ang tawag dito, naka-support. Yung para bang, I mean, naka-angkla, diba? Na parang, ay, kailangan ako ni ganito. So, kailangan hindi ako mahina, ganyan. Eh, pero, dun tayo sa realidad na lahat ng bagay ay may hangganan. Lahat tayo ay may limitations. At lahat tayo, diba, napapagod. And we need someone din na tutulong sa atin, diba? Hindi tayo laging strong, hindi tayo laging alam mo yun, yung parang malakas sa lahat ng pagkakataon. And we thank God sa mga taong piniplace niya sa buhay natin, diba, na nakakatulong sa atin in times of need, diba?
1: Oo. Kaya siguro, no, Abs and Brian, no, talagang maganda na meron tayong mga support group.
0: Mm-hmm.
1: Kasi totoo yun, no, yung reality ngayon, kapag nakita ka ng ibang tao na you are weak, diba? Kapag nasa state ka na, mahina ka, malungkot ka, doon pa yung may chance na i-bully ka nila, na i-question ka nila. Kaya tayo, minsan, sumasabay na lang tayo doon sa norm ng society na dapat maging ganto ka, dapat ganito yung maging standard mo, and eventually, ikaw, gagaya na rin doon sa standards ng mundo.
0: Mm-mm. Sobrang agree dyan, Kael. Pero Kuya Brian, no, paano nakaka-apekto naman yung pressure from school, family, expectations, and even from social media, no, sa mental health ng youth ngayon?
2: Alright, so ito sa pressure, no, sa kabataan ngayon, in the modern world today, sa inaharap ng kabataan yung when it comes sa pressure sa school acads, sa mga academic subject nila, is yung kapag deadlines, and then kapag sunod-sunod yung activities, no, kapag sunod-sunod yung mga assignment na minsan hindi natatapos in dun sa pinaka-specific na date. So dito nagkakaroon ng parang matinding pagkapagod ng kabataan, and also nag-overthink nila paano nila matatapos pa yung sunod-sunod activities na kumbaga parang Sabado at Linggo na nga lang yung pahinga ng kabataan. Is ginagawa pa nila in Sabado at Linggo yung assignment, and also nagkakaroon sila ng burnout, and doon parang pagod na hindi nawawala kahit magpahinga sila. Kumbaga parang wala, may pahinga na tulog ang kailangan, which is yung sinasabi ng mundo, and also may pahinga din na presensya ang kailangan.
1: Totoo yan, no? Alam mo, agree ako doon sa sinabi mo, Kuya Brian, kasi may mga pagkakataon na minsan, di ba, kulang pa ang tulog para makapagpahinga ka. Parang
0: yes,
1: may iba ka pa dapat, di ba? Minsan, you need someone to listen sa mga pinagdadaanan mo. You need someone to share, to be a shoulder, di ba? To lean on, to share your struggles. Kasi ang hirap, no, kapag kinikim-kim mo ang lahat. Ikaw ba, Kuya Brian, just to ask you personally, lahat ba ng pinagdaanan mo, binattle up mo ba siya? Kinukim mo ba siya? And gaano ito naging kabigat para sa'yo?
2: Actually, when it comes to school acads, kasi way back in 2020, naabutan kami ng pandemic, so which is online platforms yung ginawang school namin para hindi maputol yung ano. So dito parang, syempre, baguhan pa lang, and also nangangapa pa lang yung iba. So dito, syempre, yung thesis, kumbaga, nakaka-pressure sa amin as a student. Kailangan namin ng maraming resources, na maraming reference para matapos yung thesis na yun. So dumating sa point ko na parang nakakapagod, paulit-ulit na lang, and also, wala na bang katapusan to? Ayun yung naging battle up ko na araw at gabi ako umiiyak, humihingi ng gabay mula sa Panginoon na tulungan ako when it comes sa wisdom and also the knowledge. At yun na hindi ako pinagkulang ng Panginoon talaga na natapos ko yung thesis na yung by the grace of God.
0: Yes, to God be the glory. At talagang isa yan sa mga naging battles natin, no? Noong pandemic. Kasi ang daming na-stop, di ba? Ang daming kalakaran or nakasanayan natin ang nabago dahil ng pandemic. Pero we praise God dahil patuloy yung kanyang sustenance, no? Pagbibigay sa atin ng wisdom kung paano tayo, kung anong gagawin nating paraan para malagpasan natin ang ating mga pinagdadaanan. At syempre, yun ay sa tulong lamang niya at lakas lamang ng ating Panginoon. Di ba?
1: Oo. Pero ito nga, no, Kuya Brian, as you observe yourself and the other people, siguro yung mga close friends mo, yung mga nasa church, yung mga kakilala mo, bakit up until now, marami pa rin kabataan, madaming young people, ang hirap na hirap pa rin mag-open up, mag-share ng kanilang pinagdadaanan?
2: Dun sa kabataan ngayon talaga na mahirap mag-open up sa mga pinagdadaanan nila emotionally or mentally or struggles. Sa kabataan kasi kung titigan natin sa paligid natin, they have a different stories behind the smiles and also behind the family kasi sa pamilya talaga nag-uumpisa yung battles ng isang kabataan ngayon. And yung culture ng be strong na maraming kabataan na lumaki sa mindset natin sa mundong na to na kailangan maging matatag.
0: Mm-hmm.
2: Kaya kapag nahihirapan, iniisip nila na dapat kayanin lang, na dapat kayanin nila mag-isa, lumaban, magpakatatag. And also, yung issues. So ito yung biggest issues ng kabataan. That's why hindi nila ma-open up is takot silang baka ikalat ang kwento nila o gamitin laban sa kanila. Kaya pinipili na lang nilang sarilihin o itago na lang yung dapat i-release, no? And also, na-invalidate na dati. Kumbaga, may mga karanasan na mag-open up at sinabihan lang na okay ka naman, bakit lilipas din naman yan. Kumbaga, parang ang arte mo naman, bakit yun yung kasi yung na-invalidate ka na dati. And also, the last is yung fear of judgment. So ito yung iniisip nila baka i-level na mahina ka lang and also dramatic or arte-arte lang and also drama-drama lang sa buhay kaya mas pinipili na lang itago kaysa mag-misunderstand.
0: Sobrang totoo, no? So ikaw, Kuya Brian, anong thoughts mo doon sa mga ganong statement na naririnig natin, no? Kapag minsan, di ba, may mga people pa rin around us na hindi naiintindihan yung mga struggles natin when it comes to mental health. At minsan nasasabihan pa tayo na, oh, kulang ka kasi sa faith or kulang ka kasi sa prayer or, ay nako, pag-iinarte mo lang yan, guni-guni mo lang yan. So, paano ba tayo mas magiging compassionate at mas magiging understanding sa mga tao nag-i-struggle sa kanilang mental health?
2: Alright, so paano ako magiging passionate, no?
0: Mm-hmm.
2: So dito ako, kumbaga, parang sa mga naranasan ko sa nakaraan, minold ako ng Lord, talagang maging understanding deeply sa mga taong, kumbaga, nakakausap ko, nakakasalamuha ko. Dito yung isang reason is understanding deeply, makinig para umintindi, hindi para sumagot agad. Mm-hmm. So dito tayo magiging good listener para pakinggan mo yung side, hindi lang kumbaga parang sa social media, no, kapag may nag-post, kinakat lang yung video, which is dapat alamin natin yung whole video, kumbaga hindi lang side,
1: yes.
2: Sa side lang, kumbaga kailangan natin alamin yung pinaka-side pa. So minsan ang pinakailangan ng tao ay maramdaman na pinakikinggan siya and also may nakikinig at nakikisimpatya sa kanya. Hindi agad advice, hindi agad payo o presence muna, yung presensya natin na nandun tayo sa sitwasyon ng taong yon. And also, mas okay, gusto mo bang ikwento? Nandito lang ako para sa'yo.
1: Wow, napakaganda niya, no? Sinabi ni Kuya Brian. Totoo yun kasi tayo, alam mo Kuya Brian and Abs, no? Ang nature kasi natin as human, parang ayaw natin na makinig. Ang gusto kaagad natin mag-respond. Mm-hmm. Sumagot kaagad na hindi natin pinag-iisipan yung mga kinukwento sa atin. Kasi gusto natin mag-speak up kaagad without really understanding ano ba yung mensahe ng taong yun. Kaya nga sabi, di ba, listen to understand, not to respond.
0: Mm-hmm.
1: And sana mga kaagapay, maging ganun tayo, nakikinig tayo, inuunawa natin yung mga sinasabi sa atin. Kaya nga, di ba, ito babalik na naman ako sa mga previous ko na sabi. Ang ano daw, ang puso daw, kapag in-spell out mo, H-E-A-R-T, yung nasa gitnang letters niya, merong letter E-A-R, ear. Dapat may puso sa tenga ka habang nakikinig. Hindi lang basta dapat nakinig ka,
0: yes,
1: pero dapat may puso ka doon sa nakikinig sa ano, sa tao. So, ito na nga, no, Kuya Brian, mahalaga din na mapag-usapan natin ito kasi sa experience mo, gaano nga ba kahalaga yung pagkakaroon ng mga safe people or community para sa healing ng isang tao, yung magkaroon ka ng accountability partners na pwede mong pagkatiwalaan na ibahagi yung storya mo.
2: Alright, dun sa mga taong yung support system na sinasabi natin sa mundong ito and also dun sa mga taong safety tayo mag-open up. So nakakatulong siya mag-release tayo, nakakapag-release siya ng ating burden, which is talagang tama naman kapag doon sa tamang tao talaga na ipinag-o-open up mo. And also, mas nagkakaroon ka ng peace of mind and also nagkakaroon ka ng clear decisions na, and also nakakatulong din yung mga taong pinag-o-open up mo para nagkakaroon ka ng brainstorming to solve the problem. And also, doon sa taong yon both, no, ay nagkakaroon din ng lesson learned and also nakakatulong din siya in the future na when it comes sa mangyari ito, aware ka dun sa sitwasyon na yun, dun sa problemang darating na yun. And also dun sa mga taong yun, talagang sila yung ipinagkaloob sa atin ng Panginoon as an instrument na maging strong ka, na maging palaban ka sa buhay.
0: Yeah. Totoo yan. Mm-hmm. Talagang nagpapasalamat tayo sa Panginoon, no, sa mga taong pinlace niya sa ating buhay na para mag-guide sa atin, maging kaagapay natin, no, especially sa mga panahon ngayon, lalo na 'di ba pag kunwari meron kang problema, ang mundo yung i-o-offer sa iyo pansamantala lang, 'di ba? Yung para mga band-aid solutions lang para malimutan mo lang momentarily yung iyong mga problema. Pero kapag ikaw ay surrounded ng mga taong pinlace ng Panginoon sa buhay mo, eh ang i-advise nila sa iyo is magtiwala ka sa Panginoon, 'di ba? Iangkla mo sa kanya yung hope mo higit sa lahat kasi lahat ng bagay dito sa mundo ay hindi permanente. Kumbaga temporary lang lahat. And we can only anchor our hope sa ating sure hope, and that is our Lord Jesus Christ, hindi ba?
1: Kaya sa mga kaagapay dyan, di ba? Sa bawat listeners po natin, kung may pagpinagdadaanan ka, huwag mong sulugin, di ba? Kaya nga ang Panginoon nagbigay sa'yo ng mga people around you, di ba? Para syempre, mag-open up ka rin. Mahirap, no? Kapag kinikim-kim mo ang mga problema na ikaw lang mag-isa, 'di ba? Sabi nga nila para kang soft drinks eh, na carbonated drinks na kapag inalog mo at pag binuksan mo sasabog.
0: Mm-hmm.
1: So sana magkaroon ka ng someone, 'di ba, to spill your story, na siyempre dapat trusted person mo,
0: yes,
1: yon, na hindi ka i-judge, and that person will also guide you, to mentor you, and even correct you, mm-hmm, with love, 'di ba, Abs?
0: Totoo 'yan. At pakaganda no, no? Correct with love. Diba? Isa yan sa mga,
1: yes,
0: bagay na kailangan natin tinatandaan parate. And ito naman, Kuya Brian, no? Paano natin mababalance yung faith and mental health conversations? Kasi nga, diba, nabanggit natin kanina na parang may mga tao din sa buhay natin or parang mga kakilala natin na minsan kapag tayo ay nag-i-struggle with our mental health, eh ang sasabihin, kulang ka sa faith or hindi ka kasi nagdadasal, yung mga ganong linya ba? So, paano natin masasabi na nag-go through ka, yes, sa mga ganitong struggles, no? You are seeking help dahil nadadaan ka sa mga ganitong challenges. Pero, it does not equal to lack of faith.
2: Alright, so paano tayo magkakaroon na, paano natin mababalansi yung mental health and also dun sa faith na meron tayo, no, na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, is God can work through people, not just miracles. Hindi agad magmimilagro ang Diyos sa buhay mo nang walang taong ipoprovide sa'yo. Kung naniniwala tayo na si God ang nagbibigay ng wisdom, ibig sabihin, kasama doon ang mga doctors natin and also mga therapists, counselors, and so seeking help is not replacing God, No, hindi ibig sabihin na nagsisik ka ng doctors or ng mga psychologists, mga friends mo. Hindi ibig sabihin, it doesn't mean na wala nang lugar sa atin ng Panginoon. So it actually can be one of the ways God helps you. O kumbaga, God sent the people para magmilagro sa iyo ang Diyos. Kumbaga, hindi lang ikaw ay makakasaksi ng himala. Kumbaga, yung tao din is makakasaksi din ng himala. Kung may sakit ka sa katawan, nagpapagubot ka, ganun din sa emotional at mental health natin. So we need people talaga. No man is an island talaga. Pero mas doon na ahead talaga ang Diyos sa ating buhay. Na yun nga, that's why nandito ako ngayon, and also I'm here, I'm alive today because dahil may isang taong ipinadala sa akin ng Panginoon, which is yung kuya ko, ay bunga din ako ng panalangin ng kuya ko, and also I'm an answered prayer ng kuya ko. Siya yung nakasaksi, and also sa buhay ko ay nasaksihan ko kung paano iproseso ng Diyos yung himala na ginawa niya sa akin.
1: Napakaganda, no? Nakakatuwa yung sinabi mo, Kuya Brian, na ikaw ay bunga ng panalangin ng iyong kapatid, no? At sana, no, di ba, tayo rin naman, dumating tayo sa point na bunga rin tayo ng panalangin ng ibang tao, di ba, na siguro tayo, struggled din tayo before, di ba? At ipinanalangin din tayo ng ibang tao. And talagang si Lord, no, sumasagot sa iba't ibang kaparaanan sa buhay natin. At ito na nga, Kuya Brian, no, sa gitna ng lahat ng mental and emotional battles na kinakaharap mo at ng mga kaagapay natin personally, paano ba nakikita yung presensya ng Panginoon at faithfulness niya sa buhay mo?
2: So sa in the middle of my mental and emotional battles, no, so paano ko ba talaga personally nakikita yung presence at faithfulness ni God sa buhay ko? So sa mga panahon na naranasan ko yung mga ganong pagsubok, yung mga ganong talagang iisipin talaga natin sa mundong ito is talagang hindi na talagang kayang remedyuhan pa yung pinagdaanan ko in my past. Pero through the grace of God, sa lakas na hindi mo alam saan ang galing, doon sa lakas na ipinrovide sa'yo ng Panginoon para lagpasan yung mga bigat, yung mga problema or yung mga silent battles natin, na talagang behind the smiles, nandun pala ang Panginoon, nandun pala yung presensya, yung pagtulong, yung lakas na patuloy na ipinoprovide ng Panginoon. And also, hindi lang sa lakas, kumbaga, dun sa kapayapaan, ito yung talagang kailangan talaga natin. And also, dun sa naranasan ko, is nag-benefit siya ng peace of mind sa buhay ko na dahan-dahan bumabalik. Hindi instant healing, hindi overnight healing, hindi, kumbaga, ipoproseso ka pa, may mga kailangan ka pang bitawan, may mga kailangan ka pang i-release, may kailangan ka pang ipatotoo sa Panginoon, may kailangan ka pang sabihin lahat na nararamdaman mo. And hindi ka kasing bigat na dati, kumbaga mas kaya mo nang huminga ngayon, nakakaroon ka ng inhale and exhale process, may mas konting hope na ulit, and also hindi man biglaan pero totoo, unti-unti yung peace of mind na talagang hindi mo maikukumpara dun sa peace of mind sa mundong ito. Kasi sa peace of mind ng mundong ito is magpunta ka lang sa nature, sa mga natures, talagang although may kapayapaan sa mga kabundukan, yung mga nature lovers natin dyan, yung mga animal lovers, kumbaga, parang dun nila inano yung peace of mind. Pero it's just temporary. Pero dun sa peace of mind ibibigay ng Panginoon, when it comes you encounter the Lord, na talagang na-encounter mo siya talaga personally sa buhay mo, mas doon makikita mo yung katapatan ng Diyos na through ups and down is naandun siya. The presence of God be present.
0: Yes, amen. Amen. At talagang totoo, no? Ang peace na ibinibigay ng mundo temporary lang, 'di ba? Nawawala 'yan, fleeting 'yan, pero yung peace ng Panginoon na ibinibigay sa atin at ino-offer niya is a peace that surpasses all understanding, 'di ba? And finally, Kuya Brian, no, para sa mga kaagapay natin, sa ating mga tagapakinig ngayon na pagod na din or meron silang mga challenges mentally and emotionally, pero patuloy pa ring lumalaban ng tahimik. Ano yung message of hope or encouragement na gusto mong iwan sa kanila today?
2: So, iiwan ko sa mga, if you are listening right now, pagod ka na mentally, emotionally, and quietly, silently battles nakikipaglaban ka that no one sees you, na wala nang nakakita. This is for you. Hindi ka nag-iisa sa laban ng buhay. Hindi ka nag-iisa sa laban sa pamilya mo kung paano mo sila ipaglaban araw-araw sa panalangin and also sa pag-aaral mo kung paano ka nape-pressure and also sa personal mong buhay and also sa ministry na meron kang ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. You are not alone. God sees you. Nakikita ka ng Panginoon kung paano ka lumalaban, kung paano ka bumabangon araw-araw, kung paano pa kinakaya. And also, nauunawaan at naiintindihan ka ni Lord sa pinagdadaanan mo. Emotion is valid. Huwag mo siyang i-invalid. Yeah. But hear this. You are not weak for feeling this way. You are not forgotten. And you are not alone. Even it feels like it. God sees what others don't. Every silent prayer, every hidden tear, every moment you always give up, na parang gusto mong sa moment na sukong-suko ka na, and even the quiet, even the waiting, even the heaviness, no, sa mga nabibigat, sa mga nagpapabigat sa sa'yo, kay Lord ka magkwento, He will never judge. Sa mundo mapanghusga, sa mga taong mapanghusga sa'yo, sa mga taong nakapaligid sa'yo, nakapanagkwento ka, i-judge ka. But only God can never judge you. God is also is iiwan ko din sa iyo is sa mga nakikinig right now and also sa mga nakakapanood is be kind to yourself, to others that fighting depression mentally, be understanding, maging understanding tayo sa ating mga sarili and also examine our heart. Alamin natin what are the aspect of our lives na gi-struggle sa ko. Kailangan natin i-categorize and also isang versikulo sa Bible ang iiwan ko. So sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa iyo. So only God cares for you. Just keep it up.
1: Indeed, no, talagang may ipakialam. At syempre, mahal na mahal ka ng Panginoon. And don't, di ba, don't battle alone. Halayaan mo samahan ka ng Lord sa iyong bawat hakbang. At ito na nga, no, Kuya Brian, as we end our conversation today, pwede ba bang ibahagi sa amin? Ano ba yung mga socials mo? How can our listeners and viewers can connect with you para makita yung mga content mo? And even, syempre, baka mamaya may malapit sa area ninyo, anayahan nyo din siya sa inyong simbahan.
2: Alright, so, sa mga nakikinig ngayon, so though hindi nyo mag-open up, I'm here as a Kuya Brian ng buong Pilipinas, kumbaga. So I'm here for you, hindi ka nag-iisa. So handa akong makinig sa pinagdadaanan mo. Dahil isa din ako sa mga taong, produkto din ako ng mga taong nakinig din sa aking pinagdadaanan. And also, ayan, iniimbitahan ko din sa mga kapwa pagsanghenyo, sa mga kabataan dyan. So, our church is open sa inyo and also open kayo sa darating na youth service namin. So, di ko pa alam kung ano yung pinaka-exact date. Pero just message me on Facebook page, John Brian Olivero. So, yun po yung aking Facebook page. And also, PM niyo lang po ako. I'm active naman in social media. I'll check on my message request right now. And yun lang. Salamat po and God bless.
1: Ayan. Muli ako, Kuya Brian. Maraming salamat sa iyong time na ibinahagi dito sa ating program sa Legit. At nawa, naging safe space din ng mga listeners din natin ito. At maging sa'yo, Kuya John Brian Oliveros. God bless you. At syempre, sa iyo po na nakikinig sa moment po na ito, hindi lahat ng taong nakangiti ay okay na. Ayan nga, talagang may mental and emotional struggles are real, di ba? At hindi ibig sabihin na mahina ang faith mo kapag napapagod ka, kapag nakakaranas ka ng anxiety o kailangan mo ng help. Even believers go through different battles, di ba? At minsan, one of the bravest things that we can do is to admit na hindi talaga tayo okay at kailangan mo ng tulong, pahinga at support.
0: Oo, agree Kael. And para sa mga kaagapay natin na silently struggling right now, ito ang pinaka-reminder para sa bawat isa na hindi tayo nag-iisa. Diba? Kasama natin ang Panginoon and God sees us, diba? Yung yung mga battles na pinagdadaanan natin or hindi natin na sinasabi sa iba, alam ng Diyos mm-hmm. ang lahat ng yon at yung pagod na hindi rin naiintindihan ng iba. Na nakikita niya kung ano yung iyong kalagayan. And hindi mo kailangan magpanggap kaagapay na strong ka palagi. Dahil there is healing, there is hope sa mga taong handang samahan ka habang tayo ay lumalaban. Kaya naman kaagapay, maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa amin dito sa panibagong episode ng Legit. Once again, maraming maraming salamat Kuya Brian sa pagsama mo sa amin dito sa program. At nagpapasalamat na din tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technician, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
1: At syempre, ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. Thank you po sa pagsama sa amin sa programang Laging May Kwentong Hit. Ito po ang Legit. Bye!
0: Bye!
3: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
4: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.

0: Ito ang Panuntunan, isang komentaryo hango sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio.
1: Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunos man o tag-araw, hango sa salita ng Diyos. Tanong at pamagat ng ating pag-uusapan, masarap bang kausap ang Diyos? Sa awit 46, talatang 10, pinapahayag po, "Tumahimik kayo at alamin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y matataas sa gitna ng mga bansa. Ako'y matataas sa daigdig." May mga pagkakatulad ba ang pagiging masarap kausap at ang pananalangin sa Diyos? Ang pananalangin ba ay isang pakikipag-usap sa Diyos o pagsasabi lamang sa Diyos ng ating gusto? May mga taong naniniwala na kinakausap sila ng Diyos kapag nananalangin sila. Natatandaan ko ang lumang awit tungkol sa pagpunta sa hardin sa mga unang oras ng umaga. "And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own." Kasabay ko siyang lumalakad, wika sa awit. Kausap ko siya at kanyang sinasabi, ako'y sa kanya. Ang isa sa aking mga bayani ay si Mary Slessor, mga Christian heroes baga. Isang Scot na naglingkod bilang misyonera ng halos buong buhay niya sa Nigeria, Africa, na tinatawag noong Calabar. Nung nagbalik si Mary sa Scotland, meron pong ilang taong nakapansin na madalas na bumubulong-bulong si Mary nang di kinakausap. Iniisip ng iba na siya'y nasisiraan na ng bait. Nang tanungin po siya kung bakit niya ito ginagawa, sinabi na kinakausap lamang niya si Jesus. Ipinaliwanag po niya na siya'y lagi-laging nakikipag-usap sa kanya. Ang mga masarap na kausap ay magaling din na tagapakinig. Ngunit maraming anak ng Diyos ang bihirang tumitigil habang nananalangin upang makinig lang sa Diyos. Mahalaga ang pakikinig sa isang tunay na pakikipag-usap or communication. Paano natin siya maririnig? May kasama ba itong kulog? Isang malaking boses na yayanig sa mga dingding? O ang boses ba niya isang maliit at mahinahong tinig sa ating loob? Bilang pagbabalik tanaw, maaaring naging mas makahulugan sana ang aking buhay espiritual nung bago pa lamang akong Kristiyano kung may nagturo sa akin na huwag laging magsalita kapag nananalangin at mas makinig sa Diyos. Diskubrihin po natin ulit ang art of communication na ito, silence, to listen. Sinasabi ng Diyos na dapat tayong tumahimik at kilalanin na siya'y Diyos. Mahirap para sa marami sa atin ang tumahimik habang nakikipag-usap sa Diyos. Ngunit huwag mawalan ng pag-asa. Kung nais mong maging isang taong masarap na kausap, matuto kang makinig kasama ang iyong puso. At kung nais mong maging mabisa sa pananalangin, manatiling nakikinig. Nakikinig ka ba? Napakinggan mo ba ang sinabi ko? Pray nga po tayo, Panginoon, kung paanong kayo sa malaki niyong puso na punong-puno ng pag-ibig ay meron ding laang makinig sa pinipintig ng aming puso. Inasmuch as batid po ninyo ang laman ng pusong iyan, ang laman ng isip na iyan, at katulad din po naman na kayo po ay nakipag-ulayo sa Ama, merong panahon at mahabang panahon na ginugugol po ninyong pakipag-ugnayan sa Kanya, we must believe, Lord, you learn to listen, to be silent before God. At dahil po dyan, tutularan namin kayo upang marinig namin sa gayon ang pintig ng iyong puso, siya rin maging pintig ng aming puso. Salamat pong marami sa pribilehyo at pagkatuto. Nandiyan ang iyong salita na nagsisilbi nga pong panuntunan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kuya Willie Basili po, at ito ang panuntunan. Until next time.
0: Inyong napakinggan ang panuntunan hatid ni Pastor Willie Basili. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungulang sa www.guidelines.org.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph. sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
5: Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church, bumabati sa iyo ng isang mapagpalang araw. Purihin ang Diyos sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin ang masugid nating mga taga-subaybay, mga dating staff ng Norwegian Mission Alliance Philippines, sina Eden Sakal, Beth Tuason, Daphne Maninang, at Rose Bunsalan ng Marinduque. Binabati ko rin ang mga bagong ordinadong pastor ng The Filipino Evangelical Methodist Church, sina Reverend Modesto Ginto Jr. at Reverend Alfredo Reliorta Jr. Binabati ko rin ang mga itinalagang shepherding elders na sina Reverend Marlon De Los Reyes, Reverend Roger Ebalo, Reverend Jason Halig, Reverend Salvador Crisostomo at Reverend Noel Cua. Nais ko rin batiin sina Maria Luz de la Cruz Canlas at Maria Guevara de la Cruz.

bilang isang bansa, malala ang ating pagkakawatak-watak. Nagdurugo ang ating puso sa nasasaksihan nating banggaan ng ating mga leader. Bumagsak sa pinakamababang antas ang ating espiritualidad. Ang mga pamilya'y nagkakahiwa-hiwalay. Ang pagkakaibigan ay nawawasak at maging sa loob ng iglesia'y may mga dibisyon. Wika ni Jesus sa Mateo 12:25, ang bawat kahariang naglalaban-laban ang mga mamamayan ay babagsak. Bilang mga Pilipino, tayo'y naglalaban-laban. Babagsak ba tayo? May pag-asa pa ba tayo? Ang ating aralin sa araw na ito'y tutugon sa ating mga tanong. Ito'y ang 2 Korinto 13:11-13. Nais kong basahin ang sinasabi sa 2 Korinto 13:11-13. Sa katapus-tapusan, mga kapatid, magala kayo. Isaayos ninyo ang mga bagay-bagay. Palakasin ninyo ang isa't isa. Magkaisa kayo ng pag-iisip. Mabuhay kayo sa kapayapaan. At ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay mapapasa inyo. Magbatian ang isa't isa ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga banal. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Nilalaman ng araling ito ang praktikal na alituntunin sa pamumuhay ng sama-sama at mga katotohanang espiritual para sa mapayapang pagsasama-sama. Hindi nagtapos ang pananalita ni Paul sa argumento at debate. Nagtapos ito ng may mataas na pag-asa, pagpapalakas ng loob, kapayapaan at pagpapala. Pinapaalala sa atin ang ating aralin na ang buhay Kristiyano ay hindi lamang ang paniniwala sa mga bagay na tama at totoo, kundi ang mapayapang pamumuhay kasama ng iba sa ilalim ng grasya ng Diyos sa gabay ng katotohanan, katwiran at katarungan. Naririto ang tatlong mahalagang katotohanang espiritual na nilalaman ng ating aralin. Tinatawagan tayo ng Diyos na isulong ang kapayapaan at restoration. Pinatatatag tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig at pagkakapatiran. Ibinubuhos ng Diyos ang kanyang grasya araw-araw o sa araw-araw nating pamumuhay. Nagsimula si Paul sa paglalabas ng mahalagang instructions. Ganito ang wika dun sa verse 11. Mga kapatid, magala kayo. Isaayos ninyo ang mga bagay-bagay. Palakasin ninyo ang isa't isa. Magkaisa kayo ng pag-iisip, mabuhay kayo sa kapayapaan. Mayroon tatlong mahalagang pagkilos ang kinakailangan na binanggit dito. Magala kayo, rejoice! Sinabihan ni Paul ang mga mananampalataya sa Korinto na magalak sa kabila ng maraming problema. Ipinapaalala nito sa atin ang isang napakahalagang bagay. Ang tunay na kagalakan ay hindi naman ang kawalan ng problema o kawalan ng paghihirap. Ang tunay na kagalakan ay ang pananatili ng pag-asa, bunga ng grasya ng Diyos. Madalas, inuugnay natin ang kagalakan sa tagumpay, sa komportable at masaganang pamumuhay. Ngunit sa Biblia, ang kagalakan ay bunga ng pagtitiwala na ang Diyos ay mananatiling tapat maging sa panahon ng kagipitan. Maaaring kinakaharap ng isang tao ang malubhang karamdaman pero nananatili pa rin ang kagalakan. Maaaring kinakaharap ng isang pamilya ang kahirapan pero nananatili pa rin ang kagalakan.
Maaaring kinakaharap ng isang komunidad ang kawalang katiyakan, pero nananatili pa rin ang kagalakan sapagkat naniniwala sila na hindi sila pinababayaan ng Diyos. Sa mga ganitong kalagayan, ang kagalakan ay nagiging isang makapangyarihang testimonyo na nagsasabing hindi kontrolado ng mga kaganapan sa ating buhay ang ating kagalakan. Ang tanging kumukontrol ay ang Diyos. Wika nga sa unang Tesalonica 5:16, magalak kayong lagi. Isaayos ninyo ang mga bagay-bagay. Strive for full restoration. Ang ibang Bible translation ay ganito sinasabi, aim for perfection, mend what is broken. Sikaping maging perpekto, kumpunihin ang mga nasira. Naranasan ng mga mananampalataya sa Korinto ang pagkawasak ng mga ugnayan, ang pagkasira ng pagtitiwala, ang pagkasugat ng mga damdamin. Hindi ba ito rin ang nangyayari sa ating bansa ngayon? Ngunit sa kabila nito, pinayuhan ni Paul ang mga taga-Korinto na manatiling umaasa para sa muling pagbubuo. Ang muling pagbubuo o restoration ay nangangailangan ng pagpapakumbaba. Kailangang aminin natin ang ating mga pagkakamali at pagkukulang. Kailangan tayong magpatawaran. Kailangang simulan nating mag-usap-usap bagamat hindi madali, ngunit ito'y napakahalaga. Sa isang daigdig na pinaghaharian ng pagkakampi-kampi, madaling magpuwera, madaling tumanggi o lumayo sa isa't isa. Ngunit tinatawagan tayo ng ebanghelyo na kumilos tungo sa pagkakasundo-sundo hanggat may posibilidad. Maaari itong gawin para sa mag-asawa, sa magkaibigan, sa magkasama sa trabaho, sa magkakapatid sa iglesia, sa magkakabarangay o magkakababayan. Ang Diyos natin ay Diyos ng pagkakasundo at tinatawagan niya ang kanyang mga lingkod na maging instrumento ng pagkakasundo sa gabay ng katotohanan, ng katwiran, ng katarungan at higit sa lahat ng kanyang salita. Palakasin ninyo ang loob ng isa't isa. Encourage one another. May kapangyarihan ang mga salita. Ang walang patumanggang pananalita ay sumusugat ng puso at ang sugat ay maaaring maging malalim at matagal bago maghilom kung ito ay maghihilom pa sa buong buhay ng nasugatan. Posibleng dalhinan niya ang sugat na yan hanggang sa kanyang kamatayan. Napakaraming tao sa ating paligid ang tahimik na nagdurusa dahil sa matinding pagkatakot, pangamba at kalungkutan, pangungulila at pagkasiphayo. Maraming taong maaaring ngumingiti sa atin kapag ating nasasalubong. Ngunit maaaring ang mga taong iyon ay may mabigat na pinagdaraanan. Kung kaya't ang panawagan ni Paul ay maging tagapagpalakas tayo ng loob o tayo maging encouragers. Hindi lamang ang magagandang talumpati o pananalita ang nakapagpapalakas ng loob. Ang mga simpleng mensahe, panalangin, pangungumusta, pagdalaw, pakikinig at pagpapadama ng presensya ay nakapagpapalakas ng loob sa isang taong may mabigat na pinagdaraanan. Sa isang daigdig na pinangingibabawa ng kritisismo ang pagbibigay ng lakas ng loob ay isang mahalagang ministeryo. Mamuhay ng payapa, live in peace. Ang kapayapaan ay hindi lamang ang kawalan ng tunggalian. Sa Biblia, ang kapayapaan ay nangangahulugan ng pagiging buo, pagkakaroon ng tama at maayos na relasyon sa Diyos at sa kapwa, pati na sa kalikasan. Hindi naman ang ibig sabihin

dismiss kung sa komunidad ay laging mangingibabaw ang compassion sa halip na division? Ang kapayapaan ay nagsisimula sa pusong isinuko sa Diyos. At ang pangako ni Paul mula sa ating aralin, ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay mapapa sa inyo. Pinalalakas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig at pagkakapatiran. Ganito ang sinabi pa ni Paul, magbatian ang isa't isa ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga banal. Sa konteksto ng panahon ni Paul, ang ganitong gawi ay senyales ng pagtanggap, pagkakaisa at pagiging malapit sa isa't isa. Nananatiling relevant ang prinsipyong ito sa ating panahon. Tinawag tayo ng Diyos para sa totoong kapatiran. Hindi nilikha ng Diyos ang tao para mamuhay ng mag-isa. Nilikha tayo para sa isa't isa. Kailangan natin ang isa't isa. Yan ang disenyo ng Diyos. Itinutulak ng modernong pamumuhay ang tao tungo sa individualism na nagtuturo ng ganito. Suluhin mong mag-isa ang problema. Huwag kang magtitiwala kanino man. Pagtiwalaan mo ang sarili mo lamang. Sa kabilang dako, itinuturo sa atin ng Biblia na kailangan tayong magtiwala sa isa't isa. Sa halip na independence, ang itinuturo ng Biblia ay interdependence. Kailangan natin ang komunidad sapagkat walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, kailangan natin ang isa't isa. Kailangan natin ang mga taong nananalangin para sa atin. Kailangan natin ang mga taong nagpapalakas ng ating loob. Kailangan natin ang mga taong sumasabay sa ating paglakad sa buhay. Pinalalakas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan natin sa iba. Ang pagkakapatiran o fellowship ay naghahayag sa karakter ng Diyos. Fellowship reflects God's character. Ang panghuling basbas sa ating aralin ay naghahayag ng isang napakagandang bagay tungkol sa Diyos. Ganito ang wika, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikiisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Ipinakikita nito ang kalikasan ng Diyos bilang isang relational being na nagpapahalaga sa relasyon. Hindi siya isang Diyos na deadma, na walang emosyon. Siya'y nagmamahal at nagpapahalaga sa mga ugnayan. Kaya't kapag ang mga tao'y nabubuhay sa pag-ibig, pagkakaisa at pagkakapatiran, ipinapahayag nila ang karakter ng Diyos. Ang hamon sa atin, ang iglesia ay kailangang maging lugar kung saan ang mga dating hindi magkakakilala ay magiging isang pamilya, kung saan ay may pagdadalahan ng pasanin, may pagpapatawaran at laging buhay ang pag-asa. At sa labas ng iglesia, malusog ang isang komunidad kung saan ang mga tao'y nagmamalasakitan at may magandang ugnayan sa isa't isa. Pinagkakalooban tayo ng Diyos ng grasya sa araw-araw. Isinara ni Paul ang kanyang sulat sa pamamagitan ng bendisyon, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Alam nyo, ang bendisyong ito'y nagbubuod sa buhay Kristiyano. Hindi tayo karapat-dapat sa biyaya ng Panginoong Jesucristo. Inaalok tayo ni Jesus ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, hindi dahil karapat-dapat tayong patawarin, kundi dahil minamahal niya tayo. Maraming tao ang nabubuhay sa sama ng loob, panghinayang at laging paggunita sa nagawang kasalanan. Iniisip nila na hindi na sila makakawala sa ganitong kalagayan. Gayunman, dahil sa

0: kaligtasan ng Diyos. Hindi tinutuldukan ng nakaraan ng iyong kinabukasan. Hindi kabiguan ang naghihintay sa iyong wakas. Kayang-kayang buuin muli ng Diyos ang nawasak mong buhay. Ito ang ginagawa ng grasya. Itinataas nito ang mga taong bagsak, lugmok at talunan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Kadalasan, ang pag-ibig ng tao ay sumasabay sa mga kaganapan sa palipaligid. Ngunit ang Diyos, nananatiling tapat sa kanyang pag-ibig. Kapag dumaraan ang tao sa isang karanasan, kung saan siya'y nilimot, pinabayaan, tinanggihan, pinwera, malinaw ang mensahe ng Ebanghelyo, ang Diyos ay lubos at patuloy na nagmamahal sa kanya. Ang pag-ibig na iyon ang nagbibigay ng lakas at pag-asa sa sandali ng pagdurusa at kawalang katiyakan. Ang pakikiisa ng Espiritu Santo. Sinasabayan ng Espiritu Santo ang isang mananampalataya sa paglakad niya araw-araw upang siya'y gabayan, bigyang kaaliwan, iwasto, palakasin at pagtibayin. Hindi natin hinaharap ang buhay ng mag-isa, maging sa sandali man ng panghihina, kalungkutan at kalituhan, ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin, hindi tayo iniiwan. Ang buhay Kristiyano ay hindi nakasalalay lamang sa sariling pagsisikap, kundi sa gabay, pakikipisan at kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kailangan natin dito sa ating bansa, sa pamilya, sa iglesia, sa komunidad, ang mensahe ng 2 Corinto 13:11-14. Kailangan natin ng kagalakan sa halip na pagkasiphayo. Kailangan natin ng pagbubuo sa halip na pagbubuwag. Kailangan natin ng pagpapalakas ng loob sa halip na pagtuligsa. Kailangan natin ng kapayapaan sa halip na kagulumihanan. Kailangan natin ng pagkakapatiran sa halip na paghihiwalay. Kailangan natin ng grasya sa halip na paghatol. Pinapaalala sa atin ni Paul na ang pananampalataya'y hindi lamang tungkol sa mga ritual o sa religious identity. Ito'y ang patuloy na paghubog sa isang mananampalataya ng grasya ni Kristo, ng pag-ibig ng Diyos at ng pakikiisa ng Espiritu Santo. Tanungin natin ang ating mga sarili. Ako ba'y nagdadala ng kapayapaan? Tumutulong ba ako sa pagbubuong muli ng mga nawasak na relasyon? Nakapagbibigay ba ako ng lakas ng loob sa iba? Ako ba'y nabubuhay sa ilalim ng grasya at pag-ibig ng Diyos? Tayo'y manalangin. Maraming pong salamat, banal naming Diyos, sa gabay na ipinaalala mo sa amin sa araw na ito. Tunay na kami po ay isang bansang watak-watak. Wala kaming pagkakaisa. At ito'y nangyayari hindi lamang sa bansa, kundi maging sa pamilya at sa iglesia. Tulungan mo po kami, banal naming Diyos, na sa gabay ng aralin namin ngayon ay maging kasangkapan mo ng pagbubuo sa ilalim ng katotohanan, katarungan, katwiran at higit sa lahat sa gabay ng iyong salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali. nagsasabi sa iyo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas.
1: Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay.
2: Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agabay ng Sambayanan.
3: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po. Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Lunes, a-1 ng Hunyo. Job chapter 24-28.
2: Bakit di nagtatakda ang makapangyarihang Diyos ng araw ng paghukom upang masaksihan ng mga matuwid ang kanyang paghatol? Binabago ng mga tao ang hangkanan ng mga lupa. Nagnanakaw ng mga hayop na iba ang nag-alaga. Tinatangay nila ang asno ng mga ulila. Kinakamkam sa mga byuta ang bakang isinangla. Ang mahirap ay itinataboy sa lansangan, at dahil sa takot, naghahanap ito ng taguhan. Kaya ang dukha tulad ay asnong maylap, hinahalughog ang gubat, mapakain lang ang anak. Gumagamas sila sa bukid na hindi kanila natirang ubas ng mga masasama. Pinupulot nila kanilang katawan ay walang saplot sa lamig ng gabi, wala man lamang kumot. Nauulanan sila doon sa kabundukan, mga pagitan ng bato ang kanilang silungan. Inaalipin ng masasama ang mga ulila, mga anak ng may utang kanilang kinukuha. hubad na pinaglalakad ang mga mahirap, labis ang gutom, habang sila ay pinapag-apas. Sila ang nagkakatas ng ubas sa tulipo, ngunit di man lamang makatikim ng alak at langis nito. Mga naghihingalo at mga sugatan sa loob ng lungsod ay nagdadaingan, ngunit di pa rin pansin ng Diyos ang kanilang panawagan. May mga taong nagtatakwil sa liwanag. Di nila ito maunawaan. Patnubay nito'y ayaw sundan. Bumabangon ang mamamatay tao sa madaling araw, at ang kawawang dukhay kanyang pinapaslang. Pagsapit naman ng gabi, siya ay nagnanakaw. Ang nakikiapit ay naghihintay na dumilim, nagtatakip ng mukha upang walang makapansin. Kung gabi naman, sumasalakay ang mga magnanakaw. Ayaw nila sa liwanag, kaya't nagtatago pagsikat ng araw. Liwanag ng araw ay kanilang kinatatakutan, ngunit di sila nasisinda sa matinding kadiliman.
3: Sinabi ni Zophar, "Ang masamang tao'y tinatangay ng baha, sinumpa ng Diyos ang kanilang lupa. Sa ubasan nila'y ni walang mga hasmagsaka. Kung paanong ang yelo ay natutunaw sa tag-init, gayon din ang masama naglalaho sa daigdig. Kahit ang kanyang ina sa kanya'y nakakalimot, parang punong nabuwal, inuuod at nabubulok. Pagkat inapin niya ang babaeng di nagkaanak at ang mga byuda ay kanyang hinamak, winawasak ng Diyos ang buhay ng malalakas. Kapag siya ay kumilos, ang masamay nagkuwawakas. Hayaan man ng Diyos na mabuhay ito ng tiwasay, sa bawat sandali, siya'y nagbabantay. Umunlad man ang masama, ngunit panandalian lamang, natutuyo ring tulad ng damo at halaman, parang bungkos ng inani na binunot sa taniman. Kasinungalingan ba ang sinasabi ko? Sinong makapagpapatunay na ito'y di totoo?"
4: Ito naman ang sagot ni Bildad na Suhita.
5: "Makapangyarihan ng Diyos, dapat siyang igalang, nagaharing mapayapa sa buong sangkalangitan. Ang kanyang mga anghel ay hindi mabibilang, lahat ay nasisikatan ng kanyang kaliwanagan. Maari bang maging matuwid ang tao sa paningin ng Diyos? Sa harapan ng may kapal, siya ba'y dalisay ng lubos? Para sa Diyos, ang buwan ay walang ningning at ang mga bituin ay marumi sa kanyang tingin. Gaano pa ang tao na isa lamang hamak na uod? May halaga kaya siya sa paningin ng Diyos?"
2: Tumugon naman si Job, "Malaking tulong ka sa akin na isang mahina. Sa panagay mo'y sumasaklolo ka sa akin na taong kawawa. Ang walang nalalaman ay ibang tinuruan, at ang tao bang hangal ay pinigyan ng karunungan. Sino kayang makikinig sa sinasabi mo? At sino bang espiritu ang nagudyok na sabihin ito?"
4: Ang sagot ni Bildad,
5: "Sa takot ay nanginginig maging ang kalaliman. Ganoon din itong dagat at ang dooy naninirahan. Ang daigdig ng mga patay lantad sa mata ng Diyos. Sa paningin niya'y walang maikukubling lubos. Ang kalawakan sa hilaga ay kanyang inilagay. Ibinitin niya ang daigdig sa gitna ng kawalan. Ang tubig ay iniipon sa balumbon ng mga ulap, at pinipigil niya ito kahit na anong bigat. Ang buwang kabilugan sa ulap ay kanyang tinatakpan. Pinaghiwalay niya ang liwanag sa kadiliman ng bilog na guhit sa ibabaw ng karagatan. Mga haligi nitong langit ay nanginginig sa takot, nauuga, nayayanig kapag sinawain ng Diyos. Sa kanyang kapangyarihan, pinatahimik niya ang dagat. Sa kanyang karunungan, pinuksan niya ang dambuhalang si Rahab. Sa pamamagitan ng hininga niya, ang langit ay umaaliwalas. Pinuksa ng kamay niya ang dambuhalang tumatakas. Maliit na bahagi lang ito ng kanyang kapangyarihan na hindi pa rin natin lubos na maunawaan. Sino kaya ang tatarok sa tunay niyang kadakilaan?
6: Muling tumugon si Job.
2: Isinusumpa ko sa Diyos na sa akin nagkait ng katarungan. Sa makapangyarihang Diyos na nagtulot sa akin ng kapahitan. Habang mayroon akong hininga na Diyos ang nagbibigay, ang labi ko'y walang bibig kasing kasinungalingan. Ang aking sasabihin ay pawang katotohanan. Hindi ko matatanggap na kayo ang may katuwiran. Igigiit hanggang kamatayan na ako'y walang kasalanan. Hindi ko isusuko ang aking katuwiran. Budhi ko'y malinis. Di ako sinusumbatan. Parusahan nawa ang lahat ng sa aki lumalapastangan. Ituring nawa silang lahat na makasalanan. Ang makasalanay, mayroon pa bang pag-asa? Kapag binawi na ng Diyos ang buhay na taglay niya, pagsapit ng kaguluhan, papakinggan kaya ng Diyos ang kanyang panawagan? Ito kaya ay mananalig sa makapangyarihan at sa lahat ng araw, Diyos ay tatawagan. Ang kalooban ng Diyos sa inyo'y sasabihin at aking ihahayag ang nais niyang gawin. Ang lahat ng ito'y inyo namang nalalaman, subalit ang salita ninyo'y pawang walang kabuluhan.
4: Ang sagot ni Zophar,
5: masama ay ganito ang inihanda ng Diyos, sa mararahas ay ito ang parusang ibubuhos. Magkakaanak sila ng marami, ngunit mamamatay sa digmaan ang kanilang mga anak. Gutom ang mararanasan. Ang matitirang buhay, sa salot mamamatay, ngunit kanilang mga byuda, hindi sila tatangisan. Kahit siya'y makaipon ng malaking kayamanan o kaya'y magkaroon ng maraming kasuotan, isa man sa mga iyon ay di niya papakinabangan. Mapupunta sa matuwid ang lahat niyang kayamanan. Sapot lamang ng gagamba ang katulad ng kanyang bahay, parang kubo lamang ng mga aliping bantay. Matutulog ang mayaman, ngunit hanggang doon na lang. Pagmulat ng kanyang mata, ari-arian niya ay wala na. Mga kasawian ay parang bahang darating, tatangayin ng ipo-ipo pagsapit ng dilim. Matinding hanging silangan sa kanya ay tatangay. Tuluyan siyang mawawala at di na makikita. Patuloy siyang babayuhin ng walang pakundangan. Ang kapangyarihan nito'y sisikapin niyang matakasan. Sa bandang huli, hangin ay magagalak pagkat itong masama tuluyan nang bumagsak. May lugar kung saan ang pilak ay mahuhukay at may pook kung saan ang ginto'y dinadalisay. Nahuhukay ng tao ang bakal mula sa lupa at nilulusaw ang tanso mula sa batong nakuha. Sinasaliksik ng tao ang pinakamalalim na kadiliman, ginagalugad pati ang kailaliman upang humukay ng batong yaman. Humuhukay ng malalim sa ilang at kabundukan na hindi pa naaabot ng sinumang manlalakbay. Nagmimina sila roon sa gitna ng kalungkutan. Sa lupa tumutubo ang halamang kinakain, ngunit parang tinupok ng apoy ang nasa ilalim. Nasa mga bato ang mga safiro. Nasa alabok naman ang gintong puro. Ang daang iyo'y di abot tanaw ng lawin. Kahit mga buitre'y hindi ito napapansin. Hindi pa ito nadadaanan ng hayop na mababangis. Hindi pa nagagawin rito ang leyong mabagsik. Hinuhukay ng mga tao ang batong matitigas. Pati paanan ng mga bundok ay kanilang tinitibag. Sa malalaking batoy, gumagawa sila ng lagusan. Mamahaling hiyas ay kanilang natutuklasan. Pinagmumula ng ilog ay kanilang tinutuntun at dinadala sa liwanag anumang nakatago roon. Ngunit, saan kaya matatagpuan itong karunungan? At ang pangunawa, saan kaya matututunan? Hindi alam ng tao ang daan tungo sa karunungan, wala yon sa lupain ng mga nabubuhay. Ang sabi ng kalaliman, wala sa akin ang kaalaman. Ganito rin ang sinasabi ng buong karagatan, hindi ito mabibili kahit ginto ang ibayad, hindi ito makukuha palitan man ng pilak. Ang pinakamahal na ginto at alahas, sa halaga ng karunungay, hindi maitutumbas. Mahigit pa kaysa ginto ang timpang ng karunungan, mas mahal kaysa sa alahas o sa gintong kayamanan. Mas mahalaga ang karunungan kaysa magandang koral, higit itong mamahalin kaysa perlas o sa kristal. Kahit na ang topaz, dito'y di maipapantay at hindi rin mahihigitan kahit ng gintong dalisay. Kung gayoy, saan nga nagmumula ang karunungan? At ang pangunawa, saan kaya matututunan? Hindi ito nakikita ng sinumang nilalang. Mga ibong lumilipad, hindi rin ito natatanaw. Kahit ang pagkawasak at ang kamatayan ay nagsasabing ang narinig nila'y mga sabi-sabi lamang. Ngunit tanging ang Diyos lang ang siyang nakakaalam kung saan naroroon ang tunay na karunungan. Pagkat nakikita niya ang bawat sulok ng daigdig, natatanaw niyang lahat ang nasa ilalim ng langit. Ang hangin ay kanyang binigyan ng bigat, ang karagatan ay itinakda niya ang sukat. Ipinasya niya kung saan papatak ang ulan at pati ang kidlat, binigyan niya ng daraanan. Dito niya nakita at sinubok ang karunungan, kanyang itinatag at binigyang kahalagahan. At sinabi niya sa tao, ang pagsunod at paggalang sa Panginoon ay karunungan at ang paglayo sa kasamaan ay siyang tunay na kaalaman.
7: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
8: Ito ang 702 DZAS.
9: 702 DZAS.
8: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
7: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Kagapay, kailan ka ba huling beses na tumahimik at hinayaan mong makinig kay Lord? Hindi yung quick prayer bago ka matulog. Hindi rin yung habang nagmamadali ka. Hindi yung talagang huminto ka at nakinig. Alam mo ha, kung magiging honest tayo, ang hirap makinig ngayon. Ang daming ingay. And sometimes, we listen to respond, not to understand. Magandang morning sa iyo kaagapay, kumusta ka today? I hope and I pray na nasa mais kang kalagayan habang nakikinig ka dyan. Probably nasa iyong tahanan, trabaho, o sasakyan habang ikaw ay bumabiyahe. Nawa, maranasan mo ang presensya ng ating Lord sa ating mapag-uusapan, sa ating pong devotion. And patuloy po na mag-comment, kumusta ka ba today? Ano ba ang lagay ng puso mo? And pakishare po ng ating streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Kaya syempre patuloy kang makinig at tumutok dito lamang po iyan sa unang salmo.

Alam mo kaagapay, ito yung reality natin ngayon. Pagkagising pa lang, ang dami ng notifications. May mga messages, yung mga balita, yung napakadaming reels, yung opinions ng ibang tao. Parang bago ka makapag-pray, puno na kaagad yung isip mo. Kumbaga, cluttered na sa dami ng mga nare-receive mong information, yung mga napabasa mo, sa mga naririnig mo sa iba. At minsan, kahit gusto nating marinig si Lord, hindi natin alam kung paano. May share akong story, yung kwento ni Samuel. Alam mo, bata pa lang siya noon. Hindi pa siya sikat, hindi pa siya leader. Isa lang siyang batang naglilingkod sa templo. Tapos ito imaginein mo, isang gabi habang natutulog siya, may tumawag. Samuel! Bigla siyang bumangon. Tumakbo siya kay Eli. Sabi niya, sino po yun? Tinawag niyo ako? Pero sabi ni Eli, hindi kita tinawag. Bumalik ka na at matulog. And just imagine, antok na antok ka na, bumangon ka pa, tapos hindi pala ikaw yung tinatawag. Pero maya-maya, narinig niya ulit, Samuel! Takbo ulit siya, ganun ulit, hanggang sa na-realize ni Eli, Diyos pala ang tumatawag kay Samuel. At sinabi niya, kapag tinawag ka ulit, sabihin mo, Speak, Lord, for your servant is listening. At alam mo kaagapay, ang simple ng eksena pero sobrang powerful. Kasi minsan ganun din tayo, aminin mo, may ginagawa si Lord sa buhay natin pero hindi agad natin nare-recognize na siya pala yon. Minsan, kinakausap tayo ni Lord through conviction. Yung may mali kang ginagawa tapos may bumabagabag sa puso mo. Minsan naman, through people. Minsan may magsasabi sa'yo ng eksaktong kailangan mong marinig. Minsan, through His Word, biglang may verse na tumatama talaga sa situation mo. Pero dahil nga sobrang busy natin, madalas natin nami-miss. Feeling ko minsan, hindi naman talaga tahimik si Lord. Tayo lang talaga yung distracted. At yung totoo, lalo na sa mga kabataan ngayon, ang hirap nito. Kasi lahat gustong makuha yung attention mo. Nandyan yung social media, babad na babad ka. Sa mga trends na gusto mo dapat in ka parate. Sa pressure na binibigay ng mundo. Sa validation na kailangan mo mag-conform sa kanila. Parang bawat scroll mo may nagsasabing, kailangan ganito ka, kailangan successful ka kaagad, kailangan may mapatulog.

your joy. Tapos minsan, pati sarili mong thoughts, ang ingay na rin. Pero alam mo kung ano yung gustong i-remind sa'yo today ng Panginoon? May boses na mas mahalaga kaysa sa lahat ng yan. At yan ang boses ng ating Lord. At gusto kanyang kausapin kaagapay. Hindi dahil perfect ka, hindi dahil super spiritual ka, kundi dahil anak ka niya at siya ang tatay mo. At gusto ko sa kwento ni Samuel, bata pa siya nang matutong makinig kay Lord. Isipin mo kung gaano kaaga nagkaroon ng direksyon ang buhay niya dahil natuto siyang makinig. At naisip ko, paano kaya kung mas maaga rin tayong natutong makinig kay Lord kaysa sa mga pressure na sinasabi ng mundo? Baka mas kaunti yung maling desisyon. Baka mas kaunti yung insecurity or much lesser yung fear o yung takot natin. Kasi kapag si Lord ang pinapakinggan mo, kahit magulo yung paligid mo, alam mo yung iniramdam mo na may kapayapaan ka. Tara kaagapay, I invite you and encourage you. Pray po tayo. Heavenly Father, maraming salamat po sa panibagong araw po na inyong ipinagkaloob. Salamat po sa biyaya po ng buhay at kalakasan na aming pong nararanasan. Lord, salamat dahil buhay kami, may mga pagkapala kaming nararanasan mula sa iyo. Dalangin po namin na patuloy kaming makinig po sa iyong salita. Salamat po dahil hanggang ngayon, nagsasalita ka pa rin sa buhay po namin. Sa dami po ng ingay na meron sa aming kapaligiran, tulungan mo kaming marinig ang tinig mo ng malinaw. Lord, I pray na tulungan mo lalong-lalo na yung mga kabataan po namin sa panahon po na ito, na mas piliin po nila na makinig po sa inyo kaysa sa mga pressure at influence ng mundo. Turuan mo kaming huminto, mag-post, mag-rest, makinig at sumunod sa iyo araw-araw. Speak, Lord, for your servant is listening. This is our prayer in Jesus' name. Amen.

Kagapay, baka today, ito talaga ang gustong sabihin ni Lord sa'yo. Anak, huminto ka muna. Makinig ka muna. Hindi lahat ng ingay kailangan mong pansinin. And maybe today, ang prayer mo, hindi mo na mahaba. Maybe simpleng, Lord, I am here. I am willing to listen to you, to your words. At alam mo ah, baka doon magsimula ang clarity. Doon magsimula ang hinahanap mong kapayapaan. At mas doon ka magkakaroon ng direksyon sa iyong buhay.

0: Maraming salamat sa iyo, Kagapay, na sumama sa akin dito sa ating programang Unang Salmo. Kung may mga learning ka at nais na ibahagi, ano ba yung tumatak sa iyo sa ating napag-usapan, lalong-lalo na sa kwento ni Samuel na nakinig sa tinig ng Panginoon? Ikwento mo sa amin yan sa ating comment section. Kitakits po ulit tayo sa susunod na episode ng ating programa. Lagi po nating tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka, Kaagapay!
1: Iyong napakinggan ang Unang Salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan, at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay, at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

0: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortiz.
4: At Beth Flores po. Magandang Monday sa inyo. June na mga kakafay. Kalahati na ng taon. Grabe talaga. At bago tayo magsimula ng ating programa at magbatian, syempre may awitin tayo. On the first day of June, handa na po ba kayo mga kaagapay? Handa ka na Lolo Daddy? Lolo Daddy? Handa ka na Daddy Paul?
3: Subukan.
4: Okay. Yan po ang ating tono. Okay. Ready? Sing.

0: Amen.
1: Oh, bumbu boses ng daddy. Ang ganda. Magandang umaga po sa inyo, mga kagapay. Oh, sabi, June 1 ngayon. So, ano sa June 6? Magkikita kids tayo. Okay. Kayo po'y nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 GCAS. At kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang Chen Sister Radio o PM Radio, nakukuha niyo pong ating programa at narito kayo sa Luzon, ha? Nakukuha niyo pong ating programa mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po naman ang ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at nakukuha niyo pa rin ang ating programa gamit ang inyong transistor radio o PM radio, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream mula Apari hanggang Kulo. Ayan. Kung maganda po ang inyong internet connection, maganda rin ang reception. So, that goes as well sa ating mga kaagapay overseas. So, salamat po ha, naka-tune in kayo on the first day of June. At nagbibilang na rin tayo ng araw para sa ating pagkikita dyan po sa Green Hills Christian Fellowship, June 6, 8 a.m. para sa celebration ng ating 78th anniversary. So, excited na rin kami ng Daddy Paul. Di ba, Dad? Sasama tayo doon, di ba, Daddy? So, hold on lang po kayo. Dalangin po natin sa Panginoon sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po, encouragement para po sa ating pagpapatuloy na ang Lunes natin talaga matagumpay na Monday. At huwag kakalimutan ang Far East Broadcasting Company at member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Sige po, DM po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. DM po kayo, dito po naman kami. Palatuntunan ng Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan, naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin, at siyempre po naman, mensahe.

0: Ay, mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y hahamon at sa inyo'y gagabay.
1: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Maganda po yung pag-uusapan natin. Alam ko ito rin ang, this was the same topic we discussed last year. Kasi po, ang theme ngayon for this week, yung ano yung celebration. Ngayon po, Global Day of Parents. O di ba? Global Day of Parents. Kaya ang topic natin, how do I honor my mother and father as a young adult? Which was really a good thing kasi marami ng mga young adults ngayon. So sabi niya, dahil nga po ito, ang Global Day of Parents, ang araw na ito po itinalaga ng United Nations upang i-appreciate ang lahat ng mga magulang sa kanilang selfless commitment para po sa kanilang mga anak at sa kanilang lifelong sacrifice sa pagtatatag ng relasyon na ito. So sa likod po ng tagumpay ng karamihan, sabi nga po, ang role ng mga magulang ang susi doon. So ayon po sa author na si Emily Abel, nung siya daw po ay 5 years old, ang pag-honor daw po sa mga magulang ay nangangahulugang pagkain ng lahat ng pagkain nasa pinggan. So balit ngayon daw po ay siya ay 23 years old na. Hindi na daw niya kailangan ang mom upang ubusin niya pa ang food, di ba? So balit ang utos na igalang ang mga magulang ay hindi po yan nag-expire noong naging 18 years old na siya. So at ngayon po na nag-transition na siya sa adulthood, may struggles na siya sa kahulugan ng paggalang sa mga magulang. Alam naman niya na ang pagsunod at paggalang sa kanila ay may kasamang pagpapala. So paano kung nagkaroon na siya ng sariling opinion na angkop pa rin sa gospel standards, subalit kaiba naman sa stand ng kanyang mga parents? It's a logical question. Paano kung hindi siya sumasang-ayon sa standard ng kanyang mga magulang? Ang isa pang issue ay hanggang saan niya i-involve ang mga magulang sa day-to-day decision ngayong mas independent na siya. So ayon nga po sa Exodus 20:12, igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayon, mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Nakita niya na maraming paraan upang igalang ang mga magulang na hindi nasa sacrifice ang sariling opinion o independence. So take note on this na ang sumulat ng article na to, isang young adult, 23-year-old. Pero maganda yung kanyang mga idea. So anong una? Sabi niya, number one, work together on setting clear boundaries. So pag-usapan, ang nang malinaw ang boundaries, hangganan. Hindi ito nangangahulugang maglalagay ka ng harang sa pagitan mo at ng iyong mga magulang. Paliwanag ng clinical social worker na si Carrie Ann Dyer, ang boundaries ay hindi lang mga rules. Ito ay mga expectations na nakalagay upang masigurong ang relationship ay healthy. So maging open sa inyong mga magulang patungkol sa level ng communication na inaasahan nyo sa isa't isa. So that's one. Another, sabing ganun, take an interest in their lives and feeling. So maging interesado sa kanilang buhay at nadadama. Si Emily ay nagulat nung tumawag daw ang kanyang ama upang manghingi ng kanyang opinion patungkol sa isang mahalagang job change na pinag-uusapan niya. Habang hindi talaga daw siya aware sa career ng kanyang ama noong bata pa sila, nadama ni Emily na ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang dad niya ay nilapitan siya upang hingin ang kanyang opinion sa isang malaking desisyon. So natuwa si Emily dahil kabilang siya sa desisyon at tiningnan niyang sign na ang kanilang relationship bilang mag-ama ay lalong nade-develop sa isang healthy na pamamaraan. Another, tell them about your life. Ikwento sa mga magulang ang mga nangyayari sa inyong buhay. Maaring, kasi usually at this stage, ang mga 18-year-old, 19-year-old separate na sila from their parents. So, pag ganito, ikwento. Kahit nakatira yun sa bahay, ikwento, di ba? Maaring hindi mamomonitor ng iyong mga magulang ang mga pang-araw-araw na activities mo Subalit maaari mo pa rin silang isama sa loop. Para daw po kay Grace, sabi niya yung isang friend, ang ibig sabihin nito ay ang pagkakaroon ng initiative na tawagan ng kanyang mga magulang. Sabi nga ni Grace, mas natutunan niya ang patungkol sa kanyang mom at naging support siya sa kanya kaysa siya ang laging sinusuportahan. So masarap daw po sa puso at isipan na alam niya na sinusuportahan niya ang kanyang ina ng friendship pagkatapos na pagkatapos ng pinalaki sila at inalagaan siya dun sa buhay niya bilang siya. At nakita niya na ang nanay niya pala is an amazing mom. O, di ba? So, makikita natin yon. Sa amin po, kasi kami ni Pastor Ness, mga anak po namin, mga adults na. At habang binabasa ko yung mga nabanggit, nakaka-identify ako sa mga sinasabi. So, halimbawa, naglagay na rin kami ng healthy boundary sa aming mga anak. Hindi kami nakikialam o nangihimasok sa kanilang mga desisyon sa ngayon. Subalit lumalapit naman sila sa amin kung kailangan nila ang payo patungkol sa mga gagawin nila. At kami rin naman, pumupunta kami kapag may mga mahalagang desisyon na kailangan gawin, pinag-uusapan naman namin yun bilang isang pamilya at ibinapanalangin namin lahat. Ako po'y naniniwala na ang pagkakaroon ng intentional family time tuwing Sunday ang strength ng family. Maging hindi man yan Sunday or whatever. Kahit na may asawa na o may sariling negosyo o nakatira sa ibang bansa, yan po yung mga anak namin eh, tuwing Sunday na magkakasama, dito lalong pinagtitibay ang ugnayang pamilya. Kinatawagan yung nasa abroad at nagtatawanan, nag-uusap at nagdidesisyon bilang isang pamilya. So sa pagbibigay ng panahon ng aming mga anak na magkasama kami, nadadama namin ang kanilang pagmamahal at paggalang sa amin. At sa mga magulang at mga anak, laging magkamustahan sa isa't isa. Kailangan yan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
0: Okay. Ayos uli yung sinabi mo, anak. Global Day of Parents. Appreciate the parents. Igalang. Hanggang kailan involved ang mga magulang, boundary, hindi para, hindi harang or expectation. Open communion, job change, magpaalaman kung ano yung kanilang katayuan. Healthy relationship, share to them, call them friendship, an amazing mom, family conference, connect para patuloy ang paggagalangan sa isa't isa at hindi maglalamanga. Amen, amen tayo dyan. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito ang ating pag-aaralan. We are the servants of God, mga piniling mga lingkod ng Diyos. Sa unang Pedro 2:11 hanggang 25, mga talatang basihan ng pagtalakay. Wow! Amen, amen! Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano ang pakiusap ng apostol ng Diyos na si Peter sa mga anak ng Diyos? Sa mga born again, mga binagong buhay ng Diyos, naririto po. Nakikiusap ako sa inyo, mga minamahal, bilang mga dayo at temporary lang sa mundong ibabaw. Ano raw nga po? Ano ang dapat? Huwag ninyong pagbigyan ang pagnanasa ng katawan na laging nakikipaglaban sa kaluluwa ninyo, mamuhay kayo ng maayos sa harap ng mga Gentiles, nagsasalita ang apostle bilang isang Hudyo, para kahit siraan nila kayo at sabihang gumagawa kayo ng masama, ay ano naman pala kung gayon? Wow, amen! Makikita nila ang mabubuting mga ginagawa ninyo. at pupurihin nila ang Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Ano pa ang dapat sa buhay Kristiyano sa mundong ibabaw? Alang-alang sa Panginoon, sundin ninyo ang mga taong may kapangyarihan sa gobyerno. Sundin ninyo ang emperador na may kapangyarihan sa lahat, pati mga gobernador na ina-appoint niya para parusahan niyong mga gumagawa ng masama. Parangalan ang mga gumagawa ng mabuti. Ano talaga ang gusto ng banal na Diyos? Gusto kasi ng Diyos na gawin ninyo ang laging tama. Para ano nga? Wow, wow, amen. Mapatahimik ninyo ang mga nonsense na nagsasabi na kung ano-ano na wala naman sa hulog o kaalaman. Malaya na kayo, mga kapatid. Pero huwag ninyong gamitin ang kalayaan ninyo para maging excuse sa paggawa ng masama. Instead, mamuhay kayo sa pagsiserve sa Panginoon. Respetuhin ninyo ang lahat ng tao at mahalin ninyo ang mga kapatid kay Christ. Matakot sa kayo sa Diyos. Fear God. Dahil ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Salamat po, Ama, sa dunong ng kalangitan, sa inyong pagtatama sa aming mga mali sa mundong ibabaw, at sa langit man, dahil nga po doon sa iyong ginawa, ano pa ang aming masasabi, at lalabas sa aming mga labi ang isang deklarasyon, ang isang paghahayag na banal, ang tumataging ting na mga wow, wow, wow, amen, amen. Grabe po kayo sa inyong kabutihan, kaawaan at mga biyaya, inyong dinukhaw sa aming lahat upang kami ay iligtas. At ang iyong mahaling tunay, wow, amen. Di ba, anak?
1: Opo, Ama. Totoo po yun. Yun nga yung pinag-usapan natin sa Peter eh, di ba? Yung sa 2 Peter chapter, tama, chapter 1. God has given us everything pertaining to life and godliness. Binigay na talaga ng Panginoon yan. Salvation, provision, wisdom, Holy Spirit. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka lalago sa Panginoon pag hindi ka nagde-desire na lumago sa Panginoon. Kasi bigay na ng lahat, di ba? So on the context na tayo po ay lingkod ng Diyos, yun yung sabi ni Daddy, we are servants of the living God. Kasi sinabi rin ng Panginoon, tayo yung ilaw sa mundong ito, di ba, Dad? Sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, dapat nagliliwanag yung ilaw na yon. Kasi ang comparison nun, isang madilim na mundo na puno ng kasalanan. Eh, nalilimutan natin, si Satan ang siyang may-ari ng mundong ito. Siya ay nangunguna. So lahat ginagawa niya para i-discourage tayo. Ang gawin niya, yung fine-fake niya tayo. Di ba, dinideceive niya tayo. Lahat gagawin niya para hindi tayo magpatuloy sa Panginoon. Yun ang kanyang goal.
0: Layon niya yun.
1: Opo. Kaya pag naalala ko talaga yung ano eh, yung Screwtape's Letters ni C.S. Lewis, natatawa talaga ako doon. Kasi doon, makikita mo, sa yung pinaka-head, si Satan, meron siyang mga maliliit na demonyo, yun si Screwtape. Para ang role niya, guluhin mo yung isang Kristiyano. Ganon. Ano yan? Ganyan. Alam nyo, minsan mangingiti ka eh. Pero totoo kasi, di ba? So, Satan is doing everything. Sabi nga, he's like a roaring lion seeking whom to devour. So, tayo bilang mga mananampalataya, una, nabanggit ng dungeon, kailangan talaga tama tayo sa hulog, di ba? Nagbabasa tayo ng salita niya. Alam niya na tayo ay servants. Alam niya na tayo naglilingkod sa Diyos. So, alam natin yung ating katayuan. Alam natin kung tayo ay totally dependent dapat sa Panginoon. Pero higit sa lahat, di ba, Dad? Kailangan may tunay kang kaugnayan sa
0: Ay,
1: Panginoon.
0: talaga. Ay, pag
1: Pa,
0: wala,
1: pag
0: ay
1: wala.
0: wala ka.
1: Kasi yun nga po yung concern ko, lalo na sa atin, ng mga lumaki sa church. Kasi maaring we can speak the language. We know it by our mind. Pero yung buhay
0: Mental
1: natin,
0: absent.
1: oo, baka malayo yun sa puso, di ba? Kaya ang dapat talaga mga kaagapay, dapat sigurado tayo na once upon a time or once upon a time in our lives, sinuko natin, sinabi natin sa Panginoon, Panginoon, tinatanggap ko yung ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo para sa aking kaligtasan. At simula ngayon, susunod ako sa dakilang Diyos. Sa pasasakop ako sa Holy Spirit para ang bawat direksyon ng buhay ko, bawat lakad ko, nakafocus sa direksyon ng Panginoon sa akin.
0: Amen.
1: Yun yun talaga. At yun ay may transformation sa ating buhay. Kasi nga po, hindi lang sa nguso ang pagiging Kristiyano. Yun ay hanggang sa puso. So pray na po tayo. Let us pray.
0: Okay.
1: Panginoon, maraming po salamat sa mga katotohanan ito. Simple as it may seem. Pero this is a matter of eternity. Kung kami po
0: Amen.
1: ay may pagkakilala sa iyo at alam namin, Panginoon, yung kasagutan at yun ay ang dakilang Panginoong Jesus. Ang aming pong buhay, nakafocus na sa eternity, hindi sa buhay dito. So Lord, maraming pong salamat kasi you have given us everything pertaining to life and godliness. At yung pagiging lingkod, nagiging output lang yun, Panginoon, response namin dun sa ginagawa mo at patuloy na ginagawa mo sa buhay namin. Kaya nga po masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Maging ito ay sa ministeryo man, maging ito ay sa secular work, lahat po yon mission field namin. So maging sa church man o sa aming work, eh Panginoon, we are your servants. At patuloy kami maglilingkod, patuloy na magliliwanag for your glory and honor. So Lord, maraming maraming pong salamat na pinagkatiwalaan mo kami ng ganyang responsibility. Today, Lord, thank you sa aming mga kaagapay na today is their special day. Una-una na sa aking classmates, si Mila De Leon Reyes, kay Ate Menchi Corpus, ang aming pong mentor ng Kuya Nes, nung bata pa kami sa ministeryo, kay Joyce De La Paz Guerrero, kay Edna Magalong Panginoon, kay Lawrence Rojas, ganun din po kay Nat Sargado, kay Mary Rose Manzanero, kay Grace Orizero, Oroseo, kay Pauline Medina, at kay Mary Rose Tuason. Lord, salamat po sa mga names na ito na nabanggit. Continue to bless them. Ganun din po, Panginoon. Thank you po sa buhay ni Pastor Arnold Salvio. Salamat po sa kanyang buhay. Dalangin po namin continue to bless him and use him mightily for your glory and honor. Salamat din po sa buhay ni Jenny Mendoza. Salamat po, Panginoon, sa kanya pong katatagan at paglilingkod sa iyo. Ganun din po kay Rene Glenn Samonte at sa amin pong pamangkin si Josiah Jude Abuton. Lord, salamat po. Mga malapit sa puso namin na today is their special day. At kahit po Panginoon sa mga listeners, mga kaagapay na hindi man po namin nabanggit, pero alam po namin Panginoon na sila po ay, you know them by name, you know what they celebrate, so you are also rejoicing with them. So Lord, we declare blessings upon them, Lord. Maraming maraming pong salamat.
0: Panginoon, grabe po kayo talaga sa inyong kabutihan, kaawaan at biyaya, sa inyong pagdukhaw sa aming lahat upang kami ay iligtas at ang mahaling tunay. Wow! Dahil sa mga katotohanan yan, alam naming hindi niya kami lalampasan kailanman. Amen, amen, amen, amen.
1: So totoo yun, mga kaagapay ha, dapat alam natin na meron tayong tunay na kaugnayan sa Panginoong Jesus.
0: Amen.
1: At sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kasi eternal yan, tandaan nyo. So that's a choice we have to make, mga kaagapay. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices. Ito po si Beth Flores.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhatid pinaglilingkuran at sa pamamahalang technical ng kapatid na rin G. Villena.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura. At ang ating pong mga gabay-barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio, TV, sa ProdTech, sa Bukawi Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortiz, nagsasabi kapag sa Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay. Liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
2: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
1: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
2: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
3: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
4: Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
0: Ito ang hardin ng panalangin.

Mga kaibigan, mga kapatid, bawat isa, bawat individual, bawat pamilya, exciting palagi dito sa Hardin ng Panalangin kasi po ito ay lugar, space kung saan tayo nagse-celebrate dahil ang Diyos ay mabuti. Amen? Ang Diyos ay sumasagot sa mga panalangin at palagay ko kahit noon ka pa nakikinig o ngayon ka pa lang magsisimulang makinig, alam na alam mo na ang Diyos ay sumasagot sa ating mga panalangin. Amen. Kaya naman po, minsan pa ay taglayin natin ang kapayapaan ng Diyos, ang kanyang mga blessings ay sumaiyo, sumaakin, sumaating lahat. At inihahatid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV at ng GCTV at sa pamamagitan ng ating iba't ibang mga social media platforms, narito ang ating space for praises and prayers. Ito ang Hardin ng Panalangin mula sa Manila, Philippines. Kasama natin si Lourdes Magtunaw at ang ating production team. Ako naman po dito sa Sydney, Australia, ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Tayo po ay lumapit ngayon sa presensya ng Diyos. Let us bring ourselves closer to the presence of the Lord. Tayo po ay manalangin. Hallelujah! Hallelujah! Purihin po kayo, O Diyos. Niluluwalhati po namin kayo. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, kami po ay mayroong kasiglahan, mayroong kalakasan, mayroon pong kagalakan. Maraming salamat sa ngalan ni Jesus. Kami po ay may katiyakan ng kaligtasan, mayroong umiiral na kapayapaan, katarungan at gabay sa araw-araw. Maraming salamat sa mga sagot sa mga dalangin namin noon pa po, hanggang ngayon at sa mga darating na panahon. Panginoon, inilalapit namin ang aming mga sarili sa inyong presensya na hindi naman umaalis sa aming kalooban. Tulungan po ninyo kami na magkaroon ng hindi lamang meditation kung hindi focus sa mga sandaling ito at hindi magtatagumpay ang pag-agaw ng kaaway dahil ang inyong Holy Spirit, ang aming gabay, ang aming lakas. Hallelujah, hallelujah. Salamat Panginoon, niyayakap, pinapalakas ninyo kami. Sa pangalan ni Jesus, salamat sa inyong kabutihan. Tinatanggap namin ang inyong mga blessings. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Siya nawa.

Atin pong sama-samang pakinggan ang bahaging ito ng banal na kasulatan mula sa Judges. Babasahin po natin ang Bible Pinoy Version. Ito po ang Judges simula sa verse 1 ng chapter 3. Ang pamagat na ibinigay ng mga editors ng ang Bible Pinoy Version, ang mga natira sa lupain at si Othniel. Simula sa verse 1, ito po. Hinayaan ni Lord na magstay sa lupain ang ibang mga bansa para i-test ang mga Israelites na hindi naka-experience makipaggera sa Canaan. Ginawa niya ito para turuang lumaban ang bawat generation ng mga Israelites, lalo na yung mga walang experience na lumaban sa gera. Ito ang mga naiwan sa lupain, ang limang city sa Philistine, ang lahat ng Canaanites, ang mga Sidonians at yung mga Hivites na nakatira sa mga bundok ng Lebanon mula sa Mount Baal Hermon hanggang sa Hamath Pass. Nandun din sila para i-test kung susunod ba ang mga Israelites sa mga utos ni Lord na sinabi niya kay Moises at binigay sa mga ninuno nila. Kaya namuhay ang mga Israelites kasama ang mga Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites at Jebusites. Pumayag silang mapangasawa ng mga anak nila yung mga taga-roon at sumamba sila sa mga diyos-diyosan ng mga tao doon o ng mga taong yon. Gumawa ng masama ang mga Israelita laban kay Lord. Kinalimutan nila si Lord na kanilang Diyos at sumamba sila sa mga Baal at sa mga Asera. Dahil dito, nagalit si Lord sa kanila at pinabayaan silang masakop ni King Kushan Rishathaim ng Mesopotamia. 8 years silang naging under nito. Pero nung humingi ng tulong ang mga Israelites kay Lord, nagpadala siya ng magliligtas sa kanila, si Othniel na anak ni Kenas at pamangkin ni Caleb. Bumaba sa kanya ang spirit ni Lord at naging leader ng Israel. Nakipaglaban siya sa hari ng Mesopotamia at sa tulong ni Lord, natalo niya ito. 40 years naging peaceful ang lupain, tapos namatay si Othniel. Pagbasa mula sa Judges chapter 3 verses 1 to 11 mula sa ang Bible Pinoy Version, ang banal na kasulatan. Salamat sa Diyos sa kanyang mga salita. Ang atin pong topic ay justice. Isang para sa akin na wala sa sector na ito ay very challenging. Bagaman bilang pastor, alam niyo tayo po ay may mga karanasan sa pag-aaral patungkol sa iba't ibang mga subject matters na may kinalaman sa pagtuturo ng ating pananampalataya. Pero sa gabay ng Holy Spirit ay sikapin po natin sa maikling oras na ito o panahon na ito ay maintindihan natin yung mga nuances ng justice. Unang-una, makikita po natin sa ating binasang teksto na ang justice sa pagsasa Filipino ay katarungan, ay nagmumula sa Diyos. Ito ay isa sa mga matatawag nating katangian ng Diyos or essence of God. Mababasa po natin dyan na ang Lord ang nasusunod sa lahat ng bagay. At yun pong panahon na ito, wala pang hari ang Israel. Meron po silang mga judges na siyang namamahala sa kanila pong pamumuhay. At ito pong mga judges na ito ay nakapangyayari, umiiral, at ang sovereignty ng Panginoong Diyos mailalarawan po sa isa sa kanyang mga katangian, God being God of justice. Siya po ang umiira dito, siyang nasusunod. Ang bansang Israel, ang bansa na kanya pong pinili para ipakita ang kanyang gabay sa ibang mga bansa. Ngayon, makikita po natin ang justice o katarungan ng Panginoon ay hindi pumapanig lamang sa kanyang bansang pinili, kung hindi kung nais niya o kung nais ng Panginoon na turuan ang kanyang sariling bansa ng katarungan, ay kanya itong tinuturuan. Mababasa po natin dyan din po sa chapter 3, na ang sabi po dyan, noong magkaroon ng mixed marriages, noong magkaroon ng
assimilation o pagsasama ang iba't ibang mga lahi, kasama ang lahi ng Israel, ay nakikompromise yung mga Israelita, sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan, at dahil doon ay nagalit si Lord sa kanila at pinabayaan silang masakop ni King Kushan-Rishathaim ng Mesopotamia. So ibig sabihin yung justice ng Panginoon ay nagtutuwid kahit sa kanyang mga sariling anak. Nagtutuwid kahit sa bansang Israel na nagkasala, kinalimutan nila si Lord na kanilang Diyos, sumamba sila sa mga Baal at sa mga Asera, kaya nagalit sa kanya si Lord at sila ay pinarusahan. Ang Panginoon po ay nagbibigay ng katarungan sa lahat at ginagamit ang katarungan para turuan ng leksyon kahit ang kanyang mga anak o lahing pinili sa lumang tipan. Paano po natin nararanasan sa panahon natin ngayon, kahit na po noon pa mang una, ang tinatawag na justice o katarungan ng Diyos? Iyan ay makikita rin po natin sa kalikasan o nature. Yun pong mga batas ng kalikasan. Ang sabi po sa Biblia, sa New Testament, pinauulan o pinaaaraw ng Diyos kahit sa mga mabuti o masama. Ito pong liwanag ng araw, ito pong liwanag ng buwan, ito pong tag-ulan o tag-araw, o dito sa amin dito sa Australia, yung tinatawag na four seasons. Merong summer, merong autumn, merong winter, merong spring. Ngayon po ay hindi pa po winter dito, pero ubod na ng ginaw. At susunod ka sa hustisya o katarungan na inilagay ng Diyos sa kalikasan. Kay ikaw ay mabait, kay ikaw ay hindi mabait, ay giginawin ka kapag panahon ng autumn o ng winter. At maiinitan ka naman kapag panahon ng summer, at matutuwa ka sa mga pagsibol ng mga bulaklak at mga halaman sa panahon ng spring. Kahit na ano pa ang iyong lahi, anong iyong edad, anong iyong status, anong iyong ugali, pinasisikat ng Diyos ang araw at kanya rin namang pinauulan ang ulan sa lahat ng tao, sapagkat ang Diyos ay makatarungan sa lahat. At pangatlong prinsipyo, bukod sa ang Diyos ang nagpapataw ng katarungan, ang Diyos ay inilagay ang kanyang general justice o katarungan sa pamamagitan ng mga batas ng kalikasan. Kapag ikaw ay nahulog sa tubig, ikaw ay lulubog. Kapag ikaw ay nasa himpapawid, ikaw ay mahuhulog sa mga tinatawag nating laws of buoyancy, lulutang ka, laws of gravity, ikaw ay babagsak. At marami pa na nasa mga batas ng kalikasan na ginagamit din natin sa medicine para tayo ay mapagaling sa ating mga sakit at napapag-aralan sa physics, sa biology, sa chemistry. Bukod dyan, ay inilagay ng Diyos ang kanyang katarungan sa pamamagitan ng pagsusugo sa kanyang anak na si Jesus. Mababasa po natin dito sa Romans chapter 5 verse 8. Sapagkat ang kabanalan ng Diyos ay nangangailangan ng katarungan dahil ang mga tao ay makasalanan at kinakailangan ng kaparusahan. Sabi sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. At ang sabi po dito sa Romans chapter 5 verse 8, pero pinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal, mga makasalanan pa tayo nung namatay si Christ para sa atin. So ibig sabihin, sa justice ng Panginoon, dapat po tayong lahat ay parusahan dahil sa tayo ay makasalanan. Pero para ma-fulfill ang justice ng Panginoon at ang kanyang pagmamahal, ang kanyang sariling anak na si Jesus ang kanyang ibinigay upang maging kabayaran para sa ating mga kasalanan. So, ito po ang mga nuances ng justice na nagmumula sa Panginoon. At makikita po natin na napakahirap para sa isang pangkaraniwang tao na maging dispenser ng justice o katarungan sa pamamagitan lamang ng sarili niyang lakas o sa sarili niyang kaalaman. Kaya bawat kultura, bawat bansa, kahit ang Pilipinas, ay mayroon pong mga iba't ibang interpretations doon sa ideal sense or definition ng justice na ipinakita sa atin ng Panginoon. At kahit na po sa iba't ibang mga bansa, makikita natin ang mga batas na ipinatutupad para magkaroon ng katarungan ang mga tao ay minsan iba-iba rin, ano, kasi masyado namang malawak ang subject na justice o katarungan. For more information, magtanong kayo sa pastor nyo kasi mas mahaba ang panahon nyo para i-discuss ang topic na

Pero meron din pong iba't ibang aspeto ng justice na ipinagtatanggol ang mga abogado. Again, for more information, kausapin niyo po ang mga kapatiran niyong abogado sa church para mas maunawaan niyo ang topic na ito. Pero kaya sa korte, ipinagtatanggol yung mga karapatang marinig, mapakinggan, maipagtanggol ang sarili kahit na sa ating assumption o presumption ay guilty ang isang tao, ibinibigay ang katarungan na yan. At doon po nagsisimula ang mahabang litigation process, diyan po nagsisimula ang iba't ibang pagdinig, na yung iba kapag hindi na makapaghintay, sabi nila ay justice delayed, justice denied. Kaya naman yung iba ay gumagawa na ng sinasabi natin, isinasakamay ang katarungan na hindi po natin tinatanggap. Mga magulang at mga kapatid, ang ipapanalangin natin ay ang justice o ang hustisya. Alam nyo, dati pa po sa hardin ng panalangin nakakatuwa sapagkat panahon pa ni namayapang Pastor Proseso Marcelo ay marami na po tayong mga nakakwentuhan, nakaugnayan na kahit na mga justices o mga judges na nakikinig, nakikipanalangin sa hardin ng panalangin at kilala nila si late Pastor Proseso Marcelo. Sila po ay mga namayapa na rin sa panahon ngayon pero umabot sila doon sa mga matataas na posisyon sa lipunan kung saan mayroong naging blessing sa kanilang buhay sa pamamagitan ng Hardin ng Panalangin at ng FEBC Philippines. Sila ay lumaki na nakikinig sa mga pangaral at salita ng Diyos sa kani-kanilang mga simbahan. At sa atin pong kapanahunan, ganun din. Ipinanalangin natin, yung iba ay lumaki na nakikinig sa DCAS at sa ating mga palatuntunan at ngayon, naandyan na sila sa iba't ibang positions of influence sa atin pong bansa. Pero iba-iba ang kanilang ugali, iba-iba rin ang kanila pong mga executions ng katarungan. At yung iba, sumasang-ayon tayo, yung iba ay hindi. Ano po ang pwede natin gawin? Patuloy natin silang ipag-pray for guidance, sovereign guidance ng Panginoon. At ang susunod nating ipapag-pray yung mga bata, ang inyong mga apo, ang inyong mga anak, para sa inyo pong pagpapakita ng mabuting impluensya, kung paano ine-execute ng lolo at ni lola, ni tito at ni tita, ng mga magulang, ang mga sense of justice sa loob ng bahay, sa loob ng pamayanan. Yan din ang kanilang kalakihan at maging mabuting mga executors o dispensers sila ng katarungan. So hindi lang tayo basta magpe-pray, tutulungan natin na masagot ang ating mga prayer sa pamamagitan ng pagiging mabuting halimbawa ng justice sa ating mga anak, sa ating mga pamangkin, sa ating mga apo. Minsan tayo mismo, may mga ipinapakita tayo sa mga bata na ginagaya nila na tanungin natin, ito ba'y nagpapakita ng katarungan ng Diyos? Minsan sa pagmamadali sa traffic, magpapakita ka ng ID. ID ng ganito, ako ay nasa ganitong sektor, ako ay nasa ganyang media. Kaya paunahin muna ako. O kaya naman, para ma-expedite ang mga process, nagbabayad tayo ng special fees. O kaya yung kasabihan na, it's not what you know, it's who you know. Hindi ang alam mo kung hindi sino kakilala mo para ka makapasok sa trabaho, para ka makapasok sa university o sa school. Yan pong mga ganyang bagay, tanongin natin ng ating mga sarili. Kahit mga Kristiyano tayo, tayo po ba ay mabuting role models ng justice sa ating mga anak? Bagaman pinapag-pray natin yan, galit na galit tayo doon sa ating mga napapanood na balita dahil parang walang sense of justice. Pero baka mismong sa tahanan natin ay hindi po natin nairo-role model ang mabuting pagiging executor o dispenser ng justice. So ipag-pray din po natin ang ating sarili kasi kahit ang Diyos ay itinutuwid ang kanyang mga anak kapag sila po ay nagkakamali dahil mahal tayo ng Panginoon. Nawa ang katarungan ay patuloy nating suportahan at patuloy nating ipanalangin na siyang umiral. Minsan yung katarungan na yan, tayo ang tatamaan, ha? Tayo masasaktan. Pero ganun talaga sapagkat iyan po ay bahagi ng disenyo ng Diyos patungkol sa justice na isa sa kanyang katangian. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong mga gabay, sa inyong mga salita. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na patuloy na mahalin ang inyong katarungan at dahil sa inyong katarungan, ipinadala niyo ang inyong anak na si Jesus upang mamatay sa krus at tanggapin ang kaparusahan na dapat ay kami makakatanggap. Kaya tulungan naman ninyo kami ngayon bilang mga mabubuting tagasunod ni Jesus na ipakita sa aming mga apo, sa aming mga pamangkin, sa aming mga anak,

kung ano ang larawan ng iyong katarungan, and we pray for the next generation na maging mabubuting dispensers of justice ang ayon sa inyong mga banal na salita, at ang mga pangkasalukuyang dispensers of justice sa iba't ibang mga bansa, sa Australia, sa Middle East, sa Asia, sa Amerika, sa India, sa Pilipinas, sa iba't iba pang mga lahi, Panginoon, ang mabuti pong pangangasiwa sa katarungan ang siyang umiral, at Panginoon, kahit na mayaman, makapangyarihan, mahirap o mangmang, ay abutin ng inyong katarungan. Sa pangalan ni Jesus, we claim your justice. Amen and amen.

0: Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
1: Isang mapagpalang araw, ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Manalangin tayo para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. O banal namin Diyos, aming amang mapagpala, Panginoon ng lahat ng mga bansa, humihingi kami ng lakas ng loob, kapanatagan at kapayapaan sa harap ng kaguluhan, paghati-hati at kawalang katiyakan na nararanasan namin ngayon bilang isang bansa. Sa araw na ito, mapagpala naming Diyos, maraming haka-haka sa posibleng pagbabago sa liderato ng Senado, pag-aresto sa mga lider na isinasangkot sa katiwalian at iba pang krimen. Ikaw ang nakababatid ng lahat at sa iyo ay walang anumang nalilihim. Huwag mong ipahintulot, banal naming Diyos, na may sinumang makahadlang sa pag-iral ng iyong banal na plano at kalooban para sa Pilipinas. Paghariin mo ang iyong katwiran at kustisya sa buong bansang ito. Turuan mo po kami, mapagpala naming Ama, na matuto sa aming mga pagkakamali. Bumangon mula sa aming pagkadapa. Baguhin mo ang puso ng aming mga lider upang higit nilang pahalagahan ang kapakanan ng bayan kaysa sarili. Magtindig ka, banal namin Diyos, ng mga bagong lider na may banal na pagkatakot sa iyo, makabayan, makatao, at makakalikasan. Tulungan mo po kaming mga karaniwang mamamayan na maging mapagmasid sa mga nangyayari sa aming kapaligiran. Pagkalooban mo kami ng katalinuhan upang malaman namin kung ano ang totoo, kung ano ang tama, kung ano ang makatwiran at kung ano ang makatarungan ayon sa iyong pamantayan. Tulungan mo po kami na huwag basta-basta maniniwala sa nababasa sa social media. Bilang mga Pilipino, tulungan mo po kaming mahalin ang tahanan ng aming lahi ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Gabayan mo po kami upang bawat isa'y maging bahagi ng solusyon sa aming mga pambansang suliranin. O banal namin Diyos na mapagpala, huwag niyo po kaming pababayaan bilang isang bansa. Manatili kang Panginoon ng Pilipinas at ang iyong magandang plano at kalooban ang siyang maghari sa aming minamahal na bansang Pilipinas. Ito po ang aming dalangin. Hinihingi namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
2: Amen. Amen. Amen. Panginoong Diyos, sa patuloy po naming pananalangin, dalangin po namin ang inyong patuloy na paggabay para sa lahat ng mga Pilipino nasa labas man ng Pilipinas o nasa Pilipinas. Ang mga Pilipinos na nandito sa Australia, ang mga Pilipinos na nasa Amerika, Middle East, sa iba't ibang bahagi ng Asia at Europa at iba't ibang bahagi ng mundo. Panginoon, patuloy niyo pong i-guide, i-bless at gabayan ng inyong karunungan, ng mabuting kalusugan at ng kalakasan ng katawan. Dalangin po namin, Panginoon, ang kagalingan para sa mga may sakit at may karamdaman, kagaya ni Melissa Sarmiento. Dalangin namin, Panginoong Diyos, si Nenita Manalo. Dalangin namin, Panginoong Diyos, ang kalagayan, Panginoon, ni JR, Panginoong Diyos, at ang dalangin namin, Panginoon, kalakasan at kagalingan, Panginoon, para sa sitwasyon ni JR Jeronimo. At dalhin din, Panginoon, lahat ng mga may sakit at karamdaman, si Teen Rubrica, ang mga nasa ospital, mga inaalagaan ngayon sa bahay, ang kanilang mga nurses, mga carers, mga doctors. We pray for your complete healing and strength in the name of Jesus. At ganun din, Panginoon, gabayan nyo at patnubayan ang FEBC Philippines sa kanilang celebration pagdiriwang ng anibersaryo sa darating na Sabado. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang aming mga panalangin ay inyong tinutugon sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kapatid, i-claim po natin ngayon ang kagalingan ng Panginoon. I-type nyo po sa inyong comment section ngayon. Sa pangalan ni Jesus, ako'y malakas. Sa pangalan ni Jesus, ako'y magaling. Yan. I-type nyo po at ating i-declare kahit sa social media ang goodness ng Lord. Sa pangalan ni Jesus, ako'y malakas. Sa pangalan ni Jesus, ako ay magaling. Alam po ninyo, mga magulang at mga kapatid, ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay, kaya magtapat tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi nagkukulang. Quote mula sa namayapang Pastor Proseso Marcelo. Inihatid ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV at ng GCTV, ang Hardin ng Panalangin. Sa mga kasama natin sa ating global barangay, nasaan man tayong bahagi ng mundo, patuloy nating alalahanin, surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives. Kasama si Lourdes Magtunaw sa Manila, Philippines. Ako naman po dito sa Sydney, Australia. Pastor Eric C. Maliwat, hanggang sa muli, atin pong tanggapin ang mga pagpapala ng Diyos hanggang sa ating muling pagkikita.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna. Akuin
0: muna. Diba?
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
2: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, araw po tayo ng Lunes, unang araw sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
4: at Shekinah Abalon.
2: Bagong araw, bagong balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, sagot ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Articles of Impeachment inaasahan ngayong araw.
4: Seguridad sa Senado, pinahihigpit ng NCRPO at OSAA, kaugnay sa impeachment trial ni VP Duterte Carpio.
5: At sa kalakalan, antas ng tubig sa Angat Dam bumaba, National Water Resources Board nagbabala. At ngayon, sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Binigyan ng Office of the Senate Secretary si Vice President Sara Duterte Carpio ng hanggang ngayong araw para magsumite ng kanyang sagot sa Articles of Impeachment. Inihayag ni Senate Secretary Attorney Jose Montales na pwedeng mag-submit ng tugon ang Vice Presidente ng personal sa pamamagitan ng kanyang abogado o di kaya ay via email. Hinimok naman ni Kabataan Party List Representative at House Trial Spokesperson Renee Co si Duterte Carpio na harapin ang proseso ng pananagutan. Ayon kay Co, ito ang pinakamagandang regalo sa taong bayan kasabay ng kaarawan ng Vice Presidente kahapon araw ng Linggo. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang kampo ng pangalawang pangulo. Sa kabilang banda, Itinatanggi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na may kinalaman sa impeachment trial ang panukalang payagang lumahok online at bumoto virtually ang mga senador. Magpapatuloy ang proseso sa darating na July 6 para sa opisyal na simula ng impeachment trial kung saan nangako ang kampo ni Duterte Carpio na makikilahok sa paglilitis.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Nakikipag-ugnayan na ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa Office of the Sergeant at Arms o OSAA upang tiyakin ang seguridad sa labas ng Senado bago ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio sa Hulyo 6. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, layunin itong makontrol ang dagsa ng tao at mapangalagaan ang kaligtasan ng mga lumalabas at pumapasok sa gusali. Nagtalaga na rin ang mga checkpoint sa Pasay City at may mga nakahandang reserve personnel. Ipinatupad ang mas mahigpit na seguridad matapos ireklamo ni Senador Vicente Soto III ang pag-atake ng mga nagpoprotesta sa kanyang sasakyan kamakailan. Naharap ang Vice Presidente sa mga sakdal na culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust at bribery na ipinasa ng Kamara.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Samantala, independent watchdog ilulunsad para bantayan ang impeachment trial at labanan ang disinformation. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.
1: Ilulunsad ang isang independent watchdog para i-monitor ang impeachment trial, labanan ang disinformation at makatulong ng maigi sa publiko upang mas lalong maintindihan ang proseso ng impeachment bago ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa Saturday News Forum sa Dapo Restaurant sa Quezon City, inanunsyo ni Team Pinas Executive Director Carlo Flores ang paglulunsad ngayon Linggo ng Bantay Senado, isang independent initiative na kaangkla sa tatlong prinsipyo, truth-telling, bridge-building at change-making. Sabi ni Flores, inilunsad ang Bantay Senado dahil ang nalalapit na impeachment trial ang maglalantad ng iba't ibang napakalaking pagkakalat ng mga maling informasyon mula sa nakaraang impeachment proceedings. Ito anya ang magiging unang impeachment trial na nangingibabaw na ang social media at generative artificial intelligence. Nabago na anya ang anyo ng impeachment trial sa taong ito dahil sa pagkalat ng disinformation na sinasadya at paglaganap ng pagkakaroon ng artificial intelligence tools. Sabi ni Flores, na sorpresa ang Bantay Senado sa malakas na pagtugon ng mga nagboluntaryo sa grupo. Layunin ito na dalahin ang usapin sa mga barangay, simbahan, sa mga paaralan at ipaliwanag ang kaganapan sa lengguwaheng payak. Hindi lang anya nasasakdal si VP Sara, hindi lang ang Senado ang bahagi ng impeachment trial, ang pinakamahalaga rito ang partisipasyon ng taong bayan. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
4: Antas ng tubig sa Angat Dam bumaba. National Water Resources Board nagbabala. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
6: Hinikayat ng National Water Resources Board o NWRB ang publiko na magtipid ng tubig dahil sa pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Ayon sa NWRB, bumaba sa 173.4 meters ang level ng tubig sa dam na pangunahing pinagkukunan ng tubig sa Metro Manila. Pinayuhan ng ahensya ang mga mamamayan na mag-ipon ng tubig ulan at muling gamitin ang tubig sa bahay upang makatipid. Sinabi ng NWRB na sapat pa rin ang kasalukuyang supply ng tubig sa kabila ng banta ng El Nino. Sa iba pang balita, iniulat ng Department of Trade and Industry o DTI na tumaas ng 35% ang export ng mga produktong niyog ng Pilipinas. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, dumarami rin ang pandaigdigang demand para sa ube at kalamansig. Sinabi ng DTI na kabilang ang mga produktong agrikultural sa may pinakamalaking potensyal para sa paglago ng export ng bansa. Patuloy ring lumalawak ang industriya ng niyog sa Pilipinas dahil sa mga bagong pamumuhunan at pagtaas ng demand mula sa ibang bansa. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 65 centavos sa US dollar, 44 pesos at 72 centavos sa Canadian dollar, 48 pesos at 34 centavos sa Singapore dollar, at 16 pesos at 42 centavos sa Saudi Riyal. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
2: Bagong araw, ulas, panahon.
5: Huling namataan ng pag-asa kaninang alas 3 ng madaling araw ang mata ng Bagyong Domeng sa layong 650 kilometro east-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay nito, ang lakas ng hangin na abot sa 130 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 160 kilometro kada oras. Kumikilos ito paitaas o north-northeastward or north-westward sa bilis na 15 kilometro kada oras. Samantala, habagat naman ang kasalukuyang nakakaapekto sa Central Luzon, Southern Luzon at sa western section ng Visayas. Ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa at ang Western Visayas ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms dulot ng habagat. Ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.6 hanggang 33.1 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:26 at lulubog dakong 6:22 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, National Bureau of Investigation, itinangging ginamit ang subpoena sa asawa ni Senador Ronald De La Rosa para hanapin ang senador.
7: Legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte naghain ng kahilingan sa ICC para sa panibagong fitness assessment.
5: At sa palakasan, Alex Iyala sa sabak sa Birmingham Open kontra kay Priscilla Hahn ng Australia sa unang laban sa grass season.
2: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
7: Nilinaw ng National Bureau of Investigation na ang planong pagpapadala ng subpoena kay Nancy De La Rosa ay hindi upang matukoy ang kinaroroonan ng kanyang asawang si Senador Ronald De La Rosa, kundi upang imbestigahan ang mga pahayag kaugnay ng naganap na pamamaril sa Senado. Ayon sa NBI, nag-ugat ang kanilang interes sa ulat ni Senate President Alan Peter Cayetano na nagpadala umano ng mensahe si Ginang De La Rosa na nagsasabing tumakas ang senador sa gitna ng gulo. Nais alamin ng ahensya kung ginamit ba ang pamamaril bilang sadyang panggulo upang mapadali ang pag-alis ng senador. Kinilala na ng mga otoridad si General Mau Aplasca ng Office of the Sergeant at Arms na siyang nagpasimula ng pamamaril at inaalam na kung sino ang nag-utos sa kanya. Una rito, naharap si De La Rosa sa warrant ng International Criminal Court kung kaya't nakiusap ang kanyang may bahay sa mga opisyal na huwag itong arestuhin at iginiit na dapat sa sariling bansa litisin ang mga Pilipino.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Hinihiling naman ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 na mag-order ng panibagong medical examination para sa 81 taong gulang na dating leader. Ito ay para formal na matukoy kung fit to stand trial pa ito sa kanyang mga kasong crimes against humanity. Sa isinumiteng 7 pahinang pleading ng kanyang legal counsel na si Peter Haynes, binigyang diin nito na ang unang medical assessment kay Duterte ay limitado lamang sa pre-trial stage. Ayon pa kay Haynes, lumabas sa evaluation ng isang eksperto na bahagya lamang ang nauunawaan ni Duterte sa mga akusasyon laban sa kanya dahil sa estado ng kanyang kalusugan. May obligasyon anya ang ICC na mag-reassess kada 120 araw upang masigurong makakakuha ng patas na paglilitis ang dating Pangulo. Dahil dito, nagpahayag si ICC Presiding Judge Joanna Corner na maglalabas ang korte ng utos para sa re-examination ni dating Pangulong Duterte kaugnay ng mga kasong kanyang kontrobersyal sa kanyang kontrobersyal na war on drugs noong siya ay alkalde pa ng Davao at naging presidente ng Pilipinas.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Inihain sa Kamara ang isang panukalang batas na naglalayong magpataw ng taunang ultra-wealth tax sa mga indibidwal na nagmamay-ari ng yaman na hihigit sa 1 bilyong piso. Sa ilalim ng House Bill No. 9274, isinusulong ni ML Party List Representative Laila De Lima ang pagpataw ng 1% buwis sa yamang lampas 1 bilyong piso, 2% sa lampas 2 bilyon at 3% naman sa higit sa 3 bilyong piso. Layo ng panukala na amyendahan ang tax code upang maibsan ang pasanin ng mga maralita sa mga kasalukuyang consumption tax. Ipupwesto ng pamahalaan ang makokolektang pondo para sa kalusugan, edukasyon at pabahay. Una nang nagmungkahi ng wealth tax si dating NEDA Secretary Winnie Monsod dahil sa epekto ng tensyon sa Middle East. Kasalukuyan namang pinag-aaralan ng Malacanang ang lahat ng mga swestyon. Gayunpaman, nagbabala ang palasyo na nag-alis na ng katulad ng patakaran ang ilang bansa sa Europa dahil sa pagiging komplikado nito at mababang kita na nakukuha ng gobyerno.
2: Bagong araw, balitang bayan.
5: Muling nagbuga ng pyroclastic density current o uson at abo ang Bulkang Mayon kahapon sa loob ng 23 minuto. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX, umabot sa 2 kilometro ang layo ng uson mula sa crater at 180 meters naman ang taas ng ibinugang abo. Wala pa namang naitatalang lugar na naapektuhan ng ashfall sa Albay.
2: Bagong araw, balitang bayan.
4: Na-recover ng mga otoridad ang 11 biktima mula sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Isinailalim na sa Disaster Victim Identification o DVI Protocol ang lahat ng na-recover na biktima upang matiyak ang kanilang pagkakakilanlan. Samantala, tinatayang nasa 9 na individual pa ang nawawala at patuloy na hinahanap ngayon ng mga rescue team.
2: Bagong araw, balitang bayan.
5: Sa ibang dako, nabahalang ilang turista matapos makuna ng video ang tila maputik na tubig na dumadaloy sa White Sand Beach ng El Nido, Palawan. Ayon sa kapitan ng barangay Masagana, nagmumula ito sa isang waterway mula sa bundok na umaapaw tuwing malakas ang ulan at hindi sa katabing hotel. Patuloy namang hinihintay ang pahayag ng mga kinaukulang ahensya kaugnay ng insidente.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
4: Sisimulan na ni Pinay tennis sensation Alex Ayala ang kanyang kampanya sa grass court sa Birmingham Open. Makakatunggali niya sa first round si Priscilla Hahn ng Australia kung saan tabla ang kanilang head-to-head record sa 1-1. Bukod sa singles, lalaban din si Ayala sa doubles tournament kasama si Nicola Bartunkova ng Czech Republic.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
5: Nag-uwi ng 2 medalya ang mga atletang Pilipino sa katatapos lamang na Asian Under 20 Athletics Championships na ginanap sa Hong Kong. Nasungkit ni Ana Bianca Espinilla ang silver medal sa women's javelin throw. Bitbit ang kanyang personal best record na 52.20 meters. Agad namang sinundan ito ng bronze medal finish ni Jericho Cadag sa men's 3,000 meter steeplechase final upang formal na itala ang pangalan ng Pilipinas sa official na medal table ng torneo. Sa ating pagpapatuloy dito sa Bagong Araw, Vietnam President Tho Lam dumating na sa Pilipinas para sa 2 araw na state visit.
4: Pilipinas at Estados Unidos muling pinagtibay ang security at military partnership.
5: At sa Ibayong Dagat, 2 suspected cases ng Ebola sa Brazil iniimbestigahan.
2: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
4: Dumating na sa Pilipinas kahapon si Vietnam President Tho Lam para sa kanyang 2 araw na state visit bilang bahagi ng kanyang regional na pagsasanay matapos ang halalan noong Abril. Sinalubong ni na Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano ang delegasyon ni Lam sa Villamor Air Base. Nakatakdang makipagpulong si Lam kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang patatagin ng ugnayan ng 2 bansa sa kalakalan, pamumuhunan, food security, depensa at kooperasyong pandagat. Ayon sa Presidential Communications Office, may special significance ang pagbisitang ito dahil nagaganap ito bago ang 50th anniversary ng diplomatic relations ng 2 bansa. Kasaysayan din itong maituturing dahil ito ang kauna-unahang state visit ng isang Vietnamese party leader sa Pilipinas. Inanunsyo rin ng palasyo na magbubukas ang Pilipinas ng Consulate General sa Ho Chi Minh City sa kalagitnaan ng taon.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Sa ibang tampok na ulat, muling pinagtibay ng mga top defense official ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang ironclad commitment sa Mutual Defense Treaty. Nagpulong sina Defense Secretary Gilberto Teodoro at U.S. Secretary of State or U.S. Secretary of War Pete Hegseth sa sidelines ng IISS Shangri-La Dialogue sa Singapore kasabay ng pagdiriwang ng ika-75 taon ng kanilang alyansa. Binigyang diin ni Teodoro ang support ng Pilipinas sa layunin ng Amerika na palakasin ang mga partnerships sa Indo-Pacific region. Ayon sa DND, nangako ang US na tutulong sa pag-monitor ng exclusive economic zone ng Pilipinas at ipinaabot ang patuloy na suporta sa defense interests ng bansa. Bukod sa taunang balikatan exercises kasama ang ibang mga bansa tulad ng Japan at Australia, nirenew din ng Armed Forces of the Philippines at US Indo-Pacific Command ang kanilang Communications Interoperability and Security Memorandum of Agreement para sa karagdagang 15 taon para palakasin ang cybersecurity ng 2 puwersa.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang ulat ng China na nagsagawa umano ng military exercise ang kanilang People's Liberation Army at China Coast Guard malapit sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon sa pahayag ng AFP, kinumpirma ng kanilang Maritime Domain Awareness na walang katotohanan at walang basehan ang claim ng Beijing. Paliwanag ng AFP, hiwa-hiwalay at independent na presensya lamang ng mga barkong Chino
7: ang kanilang namataan sa lugar at walang nakitang organized movement, tactical maneuvers o joint formations na maituturing na isang military exercise. Binalaan din ng militar ang publiko laban sa mga propaganda narrative ng China. Samantala, kinumpirma naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na binabantayan ng gobyerno ang mga raw information ukol sa posibleng pagtatayo ng mga bagong struktura ng China sa naturang Seoul na pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas.
8: Bagong araw, balita pandaigdig.
5: Nakamonitor ngayon ang health authority sa Brazil sa 2 pasyenteng posibleng may Ebola virus sa Sao Paulo at Rio de Janeiro. Galing ang mga ito sa Congo at Uganda kung saan mayroong outbreak ng Ebola. Bagamat isolated na ang mga pasyente bilang precautionary measure, tiniyak ng mga otoridad na nananatiling napakababa ng risk na makapasok ang nakamamatay na virus sa South America.
8: Bagong araw, balita pandaigdig.
7: Nasawi ang nasa 46 hanggang 59 katao, kabilang ang mga bata, matapos sumabog ang mga nakaimbak na dinamita sa hilagang Myanmar. Ayon sa rebeldeng grupong Taang National Liberation Army, aksidenteng sumabog ang mga explosive na ginagamit sa pagmimina, habang sugatan din ang mahigit 70 iba pa.
8: Bagong araw, bagong diwa.
5: Mula po ito sa mga kawikaan, Kabanatang 20, Talatang 8. Sa paglukluk ng hari upang igawad ang kahatulan, walang matatagong anumang kasamaan.
8: Bagong araw, bagong balita.
5: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Lunes ng umaga, unang araw sa buwan ng Hunyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
7: at Shekinah Abalon.
5: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
8: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
7: Ang oras, 6:54 ng umaga.
9: Panatang Makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
10: Tahanan ng aking lahi.
11: Kinukupkup ako at tinutulungang
10: maging malakas, masipag at marangal.
11: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
12: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
10: Naglilingkod, nag-aaral
13: at nananalangin ng buong katapatan.
11: Iaalay ko ang aking buhay,
10: pangarap,
11: pagsisikap
10: sa bansa.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas, si Jesucristo. Siya nawa.
1: Ito ang 702-DZAS.
2: 702-DZAS.
1: Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Teka muna, bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
4: May May problema ka ba sa iyong boss? Laman ba ng panalangin mo na sana magbago na siya o kaya naman ay mapalitan na siya at sana ang kapalit ay ikaw? Many find fault in their leaders at nangangarap na minsan ay mabigyan din sila ng pagkakataong manguna. But do you really have what it takes to effectively lead? Ang sabi ni Peter Drucker, management is doing things right. Leadership is doing the right things. Magandang araw. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Sa maraming matatagumpay na family-run business, bago italaga bilang leader ang anak, tinitiyak ng magulang na matututunan at pagdaraanan muna nila ang lahat ng aspekto ng negosyo. Hindi sapat na mayroon silang degree mula sa mga prestigyosong paaralan. Mahalagang hinog sa panahon at karanasan ang isang tao bago siya mamuno. Tatlong bagay ang magandang pag-isipan mo tungkol sa pagiging isang leader. Una, leadership is a calling. Ang sabi sa Romans chapter 12 verse 8, if your gift is to encourage others, be encouraging. If it is giving, give generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have a gift for showing kindness to others, do it gladly. May mga taong sadyang itinalaga ng Diyos para mamuno. They have the natural ability to inspire people to do what needs to be done. Kung hindi naman leadership ang iyong gift at pilit mong inaasam na mamuno, maaaring maging masaya ka panandalian sa posisyon na ibibigay sa iyo, pero tiyak na may magsasuffer ng dahil dito. If God calls you to lead, then lead as best as you can. But if not, huwag ipilit. Maging komportable at masaya sa assignment at pagkakatawag sa iyo ng Diyos. Pangalawa, always lead from a position of servanthood. May mga naghahangad ng mataas na posisyon sa kanilang opisina kasi ang nasa isip nila kapag mataas ang pwesto, mas mataas ang sweldo. Ang di naiisip ng marami ay ang bigat ng responsibilidad at trabaho na nasa balikat ng mga namumuno. Marami nang naisulat na libro tungkol sa leadership style ng Panginoong Jesus. At kung siya ang pagbabatayan natin ng isang mahusay na tagapanguna, makikita nating ang isang leader ay hindi tagautos kundi tagapaglingkod. Sa Mark chapter 9 verse 35, ganito ang ating mababasa. Sitting down, Jesus called the 12 and said, "Anyone who wants to be first must be the very last and the servant of all." You aspire to be a leader? Handa ka bang maglingkod? Pangatlo, a good leader is intent in focus. Ang sabi ng author na si Tim Ferriss, to be a good leader, you cannot major in minor things. To get the few critical things done, you must develop incredible selective ignorance. Otherwise, the trivial will drown you. Nakita natin ito kay Jesus. He was so focused on the assignment that God gave him, alam niya na tatlong taon lamang ang mayroon siya para gawin ang dapat niyang gawin. He knew that he won't be physically around to run the movement that he started, so he focused on laying down its firm foundation. Alam ng isang mahusay na leader kung saan siya dapat mag-focus. Marami ang magde-demand ng iyong oras at atensyon. Marami din ang distraction. Ang mahusay na leader ay marunong mag-focus sa kung ano ang dapat niyang paglaanan ng panahon, lakas at atensyon. Tandaan mo, leadership is a calling. Servanthood is the best position to be a leader. And a good leader has focus. Tatlong mahahalagang bagay na dapat pag-isipan bago ka maghangad na mamuno. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
5: 78 years na ang FEBC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission. until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: instead.
1: FEBC Philippines, in partnership with NMM Energy Electrical and Mechanical Services, Red Juice, and Green Hills Christian Fellowship Arpigas, would like to thank the following: ADGO Architecture and Design Incorporated, Jade Condominium Builders Corporation, Denim-Based Marketing, DL Cervantes Construction Corporation, Transworld Training Company Incorporated, and Light Enterprises.
2: Ng isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
3: Ito ang 702 TZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
4: sa FEBC.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Ang tamang oras, 8 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
6: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
7: Oras na, Pilipinas!
8: Ito ang Oras na, Pilipinas. Programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 TZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
7: Oras na, Pilipinas! Pilipinas.

0: June Grabe. 1st na.
1: Happy, ano na ba? Second half? Ay, pa.
0: Officially, tumungtong na tayo sa...
1: Second half na ba?
0: Halos matatapos na okay. First half.
1: Unang kalahati.
0: First half.
1: Sa katapusan, sa katapusan ng buwan, ano na?
0: Pa-second half
1: second
0: na.
1: Second half ayun na. No. Grabe, June 1.
0: Bilis, no? Bilis, no? At habagat na rin.
1: Oo nga. Pero...
0: Kanina, akala ko umuulan.
1: Oo nga.
0: Kasi basa yung mga sasakyan na pero umulan, pumapasok sa driveway. Oo nga.
1: Last night, parang ulan ng ulan. Tsaka ngayon, parang ang ulan, laging madaling araw.
0: Oo, kaya hapon.
1: Hapon, oo. Pero ang lakas. Pero mabilis lang siya, parang pabugso-bugso.
0: Sana nga, tas may bagyong doming pa.
1: Ah, meron ba?
0: Meron. Hindi ka tinex?
1: Hindi ako tinex. Tanungin natin mamaya si Pag-asa.
0: Ayan, so hello kaagapay at bumubuhos din ang pagpapala ng Panginoon sa panibagong araw na ito. We are grateful na magkakasama tayo ngayon, of course, sa bagong buhay, sa kalakasan, sa kalusugan at sa kasiglahan. Yun no, magkakasama ulit tayo ngayong Monday morning dito po sa Oras na Pilipinas. Mula sa iyong paboritong 702 DZAS FEBC Radio TV, malapit na ang ating June 6 anniversary Yo. Celebration.
1: Nako, you know? Excited na tayong lahat.
0: Oo,
1: dalhin niyo po ang pamilya ninyo.
0: Pamilya. Alas barkadahan.
1: Alas 8 ng umaga ba ating simula? Talagang... pinaghahandaan ng napakadami sa atin. Daming nagme-message sa akin na sila daw ay
0: pupunta. Ay, salamat po at magyayapa kayo ng mas marami pa. Lalong-lalo na yung mga kabataan.
1: Oo.
0: Dahil gusto nating maipamana sa kanila ang pakikinig yan at pagsuporta sa FEBC Amen. Radio TV. So, yung habit din, di ba?
1: So, tayong mga kabataan...
0: Pag-banding tayo doon.

0: Nakakatuwa, no? Kasi yung mga magulang pa natin, mm-mm, talagang mga FEBC DJAS babies na yan. No? At ngayon, ang hinihikayat natin ay ang mga kabataan, mm-mm, ng mga anak at ng mga kaapu-apuhan. At, you know, talagang pinagpala tayo kasi 78 years na.
1: Oo, diba?
0: 78 years.
1: Natatandaan ko, alarm clock ko rin noon, ang hardin ng panalangin.
0: Totoo.
1: Diba? Totoo. Alarm clock ko rin yan noon.
0: At nagsimula pa yan kaila KSO.
1: KSO, diba? Sa mahabang panahon.
0: Mahabang,
1: diba,
0: panahon.
1: Tapos na samahan siya ni Pastor Ronel Rubrica. Yeah. Ayun, no?
0: Ang dami, diba, na.
1: Ang dami
0: at
1: na.
0: Sila Pastor Joey Umali. At
1: si Pastor Dave.
0: Pastor Dave, oh, no?
1: At ngayon, yung isang linggong mga hardinero natin.
0: Mga ano, diba, na.
1: Alarm clock pa rin, di ba? Yung, yes, tipong dapat pagka nag-wrap up na sila, umaalis ka na rin.
0: Alam mo kung anong oras na, no? Oh, diba, pero wag ka
1: ganyan. Dapat napangalahati mo na yung kape mo. Yung tipong ganon.
0: O ngayon, nakaka-relate ka na kasi yung siguro yung iba, ayan na, naririnig ko na si Sister Heidi. Late na tayo.
1: Matrapik. Paiwan ko na kayo.
0: Matrapik na. Dito pa tayo sa bahay.
1: Correct. Diba? Yan ang talagang testimonya ng mga,
0: yes,
1: true-blooded DZAS listeners natin. Tayo ang kanilang orasan. Yan.
0: Pero ako naalala ko, nung, naalala ko sa akin, ano, ang aking istorya sa DZAS noon, pag umuwi din ako ng ano naman, sa hapon.
1: Hapon. Ano naman, papuri.
0: Papuri. Tapos yung mga sunod-sunod na
1: alam
0: mga
1: preaching. Alam mo ba,
0: nag-handle
1: preaching din ako ng papuri noon?
0: Ah, talaga? Kumakanta ka rin?
1: Hindi, nag-host ako ng papuri.
0: Ah, ganun.
1: Yung pagtra-transition ko mula sa news department to DZAS, ang una kong program ay papuri.
0: Mm.
1: Pero dahil yung dila ako, sanay na sanay sa pagbabalita.
0: Okay.
1: Pag nag-i-intro ako ng kanta,
0: para
1: nagbabalita.
0: Nagbabalita. Ang susunod po natin nga kakanta ay
1: ganyan.
0: So kailangan na kwenting adjustment. Adjustment.
1: So yun naman ang inaabutan mo, papuri.
0: Papuri, tsaka
1: sa sasakyan, yung
0: o
1: sa bahay.
0: Sa sasakyan. Tsaka hanggang doon sa gabi na mga sunod-sunod na
1: mga preaching,
0: preaching
1: programs. Yun, oh.
0: Tsaka talagang nakaka-edify. Nung ano naman, hindi pa malakas ang internet, no? Hindi pa yan available sa yung cellphone natin. Wala pa nga yung cellphone. Yung mga,
1: totoo.
0: Tsaka kung meron man, yan yung mga analog pa.
1: Yung pangkaskas pa
0: pangkaskas
1: ng yelo.
0: Pangkaskas pa ng yelo. Pwede mo pang bato.
1: Akala ko ba ang commanding mo si Shekaina? Bakit ganyan?
0: Hindi, nabalitaan ko lang sa mga kapatid ko na katatanda. Ayan. Yeah, pero lahat ko tayo, meron tayo kanya-kanyang
1: kwentong
0: mga dito.
1: Kwentong
0: DZAS, sana maipagpatuloy natin sa ating mga susunod na henerasyon.
1: At sa Sabado, yan ang ating pagkwentuhan. Diba? Yeah. Sa GCF po, alas 8 yeah, ng umaga, gates will open ng 7 a.m. So,
0: amen.
1: Punta po at yun ay libre. Yan.
0: Libre.
1: Rain or shine.
0: Yan.
1: Dala na lang kayo ng pangginaw. Dahil baka kagaya ko'y lamigin po kayo sa aircon.
0: Katulad dito sa atin?
1: Ngayon hindi.
0: Parang kulang yata sa
1: kulang sa lamig,
0: sa lamig ng ngayon ng aircon natin dito. Kaya
1: may mahiwagang electric fan.
0: Na hindi binubuksan.
1: Na nasasabit ako. Ay, nako, Lunes na Lunes. Ano bang mga inihanda natin? Siyempre, impormasyon at inspirasyon. Hanggang 8:25, samahan niyo po kami sa iba't ibang platform. Dito po sa ating Agapay ng Sambayanan, 702 DZAS, na susundan din sa ating Facebook Live.
2: Hello po!
1: Sa YouTube channel.
2: Good morning!
1: Sa GCTV, sa channel 185 sa Signal TV. Sa ating radio app.
2: Thank you very much!
1: Of course, sa radio at PM radios.
3: Happy listening!
1: Sa ating mga nasa sasakyan. Shout out din sa mga ka-Team Positive, si Reggie Villena. Shout
4: Reggie,
1: out din.
4: Salamat po.
1: Reggie, ano ba talaga?
0: Hindi pa daw kasi tayo nagpapakilala.
1: Ay, hindi pa?
0: Hindi pa.
1: Ako po si Heidi Bernardo Sampang.
0: Nagpapakilala tayo ng iba, tapos tayo hindi pa pala. Ang dami na kasi natin na agad, ano na gano'n?
1: Lunes.
0: Kwentuhan
1: na
0: agad
1: eh. Nalunesan.
0: Nalunesan tayo. Ako pa rin po si Pastor ni Attorney Jeremiah Belhica.
1: Hello po.
0: Hello po.
1: At nandito rin si Shekaina Abalon.
5: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama.

0: si Shekina.
1: Kay Shaira Gabornes, thank you din.
0: Rise and shine with Shai.
1: Kay Phil Lagtapon.
2: Phil Lagtapon, ready in action.
1: Later, mag-join sa atin si Dessa Magtunaw.
3: Yeah. Kapag kasama mo si Dessa, never kang mag-iisa.
1: And magandang araw din sa iyo, kaagapay, na nasa RTV natin si Jabez Mancho.
2: Jabez, at your service.
1: Siyempre sa ating engineering at Bukawet Tech people.
4: No problem.
1: Good day mga kaagapay. Samahan nyo kami hanggang 8:25 ngayong June 1st. Alright, 2026. At di mawawala, eto baka talagang ito yung palatandaan ninyo sa inyong pagiging orasan ng DZAS. Kawi ka ang kayamanan po natin. Punta tayo dito sa magandang balita, Biblia.
5: Kawi ka ang kayamanan.
6: Kawi ka ang kayamanan.
1: Proverbs 17:17, nagmamahal ang kaibigan sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipitan, kapatid ang tumutulong.
7: Ganda.
1: Mm-mm.
7: Ganda to, no? And sa English Standard Version, Proverbs 17:17, ang sabi dito, a friend loves at all times, mm-hmm. no? And a brother is born for adversity,
1: mm-hmm.
7: no? So sa kanina nga, nagmamahal ang kaibigan sa lahat ng panahon. At sa oras ng kagipitan, kapatid ang tumutulong. So nagpapakita dito yung sa chapter
1: kapatid
7: na to,
1: kapatid na tumutulong.
7: Kapatid na tumutulong.
1: Oh, yan. Yan, no? Jabez, pakibago.
7: Dito sa ano sa English naman, a brother is born for adversity,
1: uh-uh.
7: no? So unang ano dito, no? Palatandaan doon muna sa kaibigan, ano? Sinabi dito, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon, no? Lahat ng panahon. And pinagpatuloy ni Solomon ang tema dito sa kanyang dito sa kanyang chapter, ang pagtuturo patungkol sa loyalty.
1: Mm-hmm.
7: Loyalty. And makikita natin na ang isa sa pinaka mabuti at sabihin natin tiyak na pamantayan natin kung totoo bang kaibigan,
1: mm-hmm.
7: ang isang tao is yung loyalty at all times, ha.
1: Mm-hmm.
7: Diba? Yung nandiyan siya in good times and bad times, I'll be on your side forevermore.
1: Yeah.
7: Mapakanta na. Oh, totoo 'yan. And sabi nga nila kasi mayroong mga tinatawag na mga fair weather friend.
1: Mm.
7: No, ano ibig sabihin niyan? Yan yung mga kaibigan mo lang, katropa pips mo lang. Kapag okay, no?
1: Pagmatagumpay.
7: Sabi nga nila, kapag ikaw ay successful, dumadami ang iyong mga kamag-anak, kaibigan.
1: Mm-mm.
7: Pero yung mga tao na nung ikaw ay nagdadalamhati, mm-mm. o ikaw, kahit yung lalo na ikaw nagkamali.
1: O ikaw nasa ibaba, sabihin na natin.
7: Nasa ibaba, ano? Nasa laylayan,
1: mm-mm.
7: no? Yan makikita mo ng mga tao na hindi lamang nangangaral o minsan alam mo, minsan mo parang mga kaibigan ni Job. Yung dumadaan ka na nga sa pagsubok.
1: Nanggagatong pa,
7: dinidiinan ka pa. Pero, you know, ang isa sa mga bagay na makikita natin, minsan wala kang kailangan sabihin sa isang taong dumadaan sa matinding pagsubok at matinding problema. You just sometimes have to be there and see them na
1: nandito. Pwede wala kang sabihin. Presence mo lang.
7: Sapat na. So, yan yung sa kaibigan. Ano? Yung isa naman, yung tinatawag, yung sa kapatid.
1: Mm-mm.
7: Ayan, no? Ito yung physical na kapatid, natural na kapatid, at yung covenantal na kapatid.
1: Wow.
7: Di ba? Kasi minsan meron kang mga friend ko yan, meron naman sister ko yan. Di ba? Kaya, kaibigan ko yan, yan, brother ko yan. Pero yung brother na yan, actually, sa ating mga mananampalataya sa Panginoong Jesus, pag inisip nga natin, hindi lang tayo parang magkakapatid.
1: Mm-mm.
7: Pero tayo ay tunay na magkakapatid sa mm-mm. Panginoon. Kaya nga, makikita natin dito na binibigyan tayo ng Diyos ng mga kapatid, both in the natural realm and in the spiritual realm. Dahil mas mabuti na meron kang kapatid dahil sa panahon ng pagsubok at kagipitan. Mukhang iba pumasok agad, mukhang pera yata tumautang.
1: Ganon,
7: hindi naman gano'n. No? Marami.
1: Agad. Pero
7: pwede din siguro. No?
1: Why not?
7: Kaya mag-ingat kayo pag sinabi kayo ng brother, no? Pero, pero dito sa English Standard Version, sinabi adversity, no? And pinangako sa atin na Panginoong Jesus yan. Sinabi niya, in this life, you will have tribulation. At makikita natin, hindi lang yung may kaibigan ka sa lahat ng panahon, pero kapag ka dumaan ka sa katakot-takot na adversity, makikita mo sino talaga yung kapatid mo. Pero gusto ko lang sabihin, ano, hindi lang yung, dito sa verse ito, pinagbubulayan ko nga, hindi lang yung sino yung kapatid mo, sino yung kaibigan mo, pero sino ba tayo na kapatid tayo nino? Sino ba tayo na kaibigan tayo nino? Di ba? So, baka mas magandang katanungan yun. Di ba? Yung ibang kaibigan natin, dati, sikat. Ngayon, hindi na. O dati.
1: Baka nag-expect ka, ikaw naman, hindi mo rin pala binibigay. Di ba?
7: Kaya nga, and which is a very good reminder sa atin. Kamusta ba tayo? Are we a friend?
1: As a friend.
7: As a friend? At all time. Kamusta ba tayo? As a brother, diba? or as a sister?
1: Kung so, kailan mo lang hihiraman, tsaka ka namumusta.
7: Diba? Kapag ka manghiram ka, friend brother. Brother. Brother, pagkahiram. Pero kapag ka magsisingilan na.
1: since
7: oh, so who you, no? Wag tayong ganun. You know? But let us remember that the measure that we use for others, sinabi, yun din ang measure na gagamitin sa atin.
1: Yes.
7: No? So, maging ano tayo yan, no? Let's do to others what we don't do to others what we don't want others to do unto us. So, baliktad rin, no? Kung anong gusto natin gawin ng iba sa atin, ganun din tayo sa kanila.
1: Yan. At what you saw
7: is you see. Kung anong na, aso.
1: Hindi, pala.
7: So pala yun, so. Oh, yan. S-O-W.
1: Ano ba tong Lunes?
7: Mag-ano pa eh, naglo-load pa yung utak natin, buffering, you know. What you sow is what you reap. Diba? Yan.
1: Yan. So, Proverbs 17:17, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipitay, kapatid na tumutulong. Pakagandang paalala. So, kasama sa pagmamahal, as a friend.
7: As a friend.
1: Tough love, diba?
7: Tough love. Yes!
1: Diba?
7: Oo.
1: Mapapagsabihan mo yung friend mo. Diba?
7: Sabi niya, the wounds of a friend. Ano sinabi yun? The wounds of a friend is better than a... Then praises of an enemy or kisses of an enemy.
1: Kisses of an enemy.
7: Yeah.
1: Sabi dito ni Kuya Eric, ni Pastor Eric, hello. Si Maliwat, happy anniversary daw sa atin and God bless ang ating dedikasyon at efforts. Padalhan daw niya tayo ng lamig ng Sydney.
7: Wow.
1: Dito sa studio. Narinig yata na. Naiinitan tayo dito. Opo.
7: Sana.
1: Sige sir, nakita ko nga balot na balot ka kanina sa hangin.
7: Ano ba ngayon? Pero winter pa ba?
1: Pa-winter ang kwento niya. So naalala din daw niya, nakikinig siya sa DZAS kahit nandun siya sa leadership training sa property daw ninyo, pastor niya, sa dati sa Albany Street, sa Cubao.
7: Naku.
1: Baka toddler ka pa lang daw.
7: Malamang.
1: Tapos si Sir Eric umaatenda ng leadership training. Sir Peace.
7: At ano ngayon sa kanila? Fall going to winter.
1: Opo, yan. O sige, eto na para ma-update na tayo sa sitwasyon at sa lokasyon ng Bagyong Domeng, si Ma'am Charmaine Varilla, nasa linya na natin mula sa Pag-asa DOST. Ma'am Charmaine, good morning!
4: Yes po, good morning din po sa inyo, maging sa lahat ng ating mga tagapakinig. Narito ang ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan nga, si Typhoon Domeng ay bahagyang bumagal habang napapanatiling na nga yung kategorya na typhoon. At huli nga yung namataan sa layan 655 kilometers, Silangan, Hilagang Silangan o East-Northeast ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 130 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na maabot hanggang 160 kilometers per hour. Kumikilos pa rin yan pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Inaasahan na nga yung paglabas nito sa loob ng ating par ngayong umaga o hapon. Gayunpaman, magpapatuloy yung mga pag-ulan lalong-lalo na nga dito sa may parte ng Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Mimaro, pa Western Visayas at sa magtutuloy-tuloy pa sa may bahagi ng Ilocos Region sa mga susunod na araw dahil sa patuloy na paghila ng ating southwest monsoon o hangin sa dagat. At dun nga sa mga areas na makararanas ng significant na mga or pinakamalalakas na mapagulan. Ngayong araw, dyan yan sa may Palawan at Occidental Mindoro. For the next 2 days, dadagdagan yan ng area sa may parte ng Zambales at Bataan. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan sa mga peligrong dala ng malalakas na mga pagulan gaya ng pagbaha at pagguho ng lupa. At yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-uulat.
1: Ma'am Charmaine?
4: Yes po?
1: Opo, si Bagyong Domeng po ba ay walang kasunod?
4: As base po sa ngayon, wala pa tayo nakikita sa ating monitoring satellite, pero yung ating mga models ay pinapakita po na isang posible na mamuo dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. So ito po yung titingnan natin kung magmamanifest po sa ating mga monitoring satellite sa mga susunod na araw.
1: Mm-hmm. And ma'am, officially habagat na tayo, ano?
4: Yes po, tama po.
1: Mm-mm. Ano po ang mga dapat na asahan at paghandaan ng ating pong mga kaagapay?
4: Yes po, within this week po nakikita po natin na magtutuloy-tuloy yung mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya sa mga kababayan po natin dito sa Luzon at dito sa may kanlurang bahagi ng Visayas, mag-expect po tayo ng mga posibilidad ng mga pagbaha. Kaya ngayon pa lamang po ay kung hindi pa tayo nakakaranas ng mga pagbaha sa area natin, umpisa na po natin na linisin yung mga outlet or yung kung saan lumalabas po yung ating mga tubig drainage para naman po maiwasan yung pagbaha. And maglinis-linis na rin po tayo ng ating kapaligiran kasi alam naman po natin pag nagtutuloy-tuloy po yung mga pag-ulan, andyan na naman yung peligrong dala ng mga sakit gaya ng dengue. So yan po.
1: Mm-hmm, tama. Mga napapanahon paalala.
7: Okay. At dahil habagat, ay kadalasan po ba, ma'am, kapag habagat, ilang bagyo ang average na pumapasok sa Pilipinas?
4: So usually po, iba-iba po yan depende sa buwan. For June, may ina-expect po tayo na isa hanggang dalawang bagyo po.
1: Ngayong buwan, ang Hunyo.
7: Okay.
1: Sige po. Maraming salamat, Ma'am Charmaine. Mabuhay kayo.
7: Salamat.
4: Yes po, maraming salamat.
1: Yan.
7: Oo.
1: Tawan-tawa sa iyo si Pastor A. What
7: you say is what you see.
1: Siyempre, Lunes eh.
7: Okay. But parang sabi ng teacher ko dati sa law school,
1: ano
7: if
1: daw?
7: There is a will, Mr. Bellica, if there's a will, ang sabi ko, there's a way. Ayun yung kasi last will and testament. Tama naman. Di mo naman sasabihin mali yung sinabi ko.
1: No?
7: If there is a will, sabi ko, there is a way.
1: Seryoso ka?
7: Oo, sinabi ko yun.
1: Tama
7: na yung mga klase ko. Ano. Tama naman, di ba? Hindi naman mali yun.
1: Mm-hmm. Ito may correction na si Sir Eric. High school naman daw siya noon. Talaga. Kahit umaattend siya ng leadership training, high school pa lang siya.
7: Oo, kasi yun, mga mid to late 80s yan.
1: Hello din kay Ate Karen na sa Tokyo, Japan. Very international ang mga taga-subaybay
7: Sydney
1: natin.
7: Sydney and Tokyo.
1: Oo. And salamat din po sa mga kaagapay natin dito na nag-aabang ng ating QOTD.
7: OOTD.
1: Pinapanday pa po. OOTD pa lang OOTD. Po meron kami. Napahubad po
7: napatanggal
1: ng Amerikana.
7: Amerikana. Tiis ganda dahil medyo
1: may hapme. Eh, nabinungas ko na electric pan. Suot mo na yung Amerikana mo.
7: Hindi na okay na.
1: Yan. So, eto, batiin ko lang yung mga kaagapay natin. Yeah. Salamat ng marami kay Garcia Vincent, kay Esmeralda Sicalbo, kay Elsa Cabaque, kay Ate Mila Pascua, si Julieta Belgira. Sabi niya, maraming kaibigan, pero may isa o iilang tunay na kaibigan na maaasahan sa totoong buhay.
7: Kamag-anak.
1: Belgira.
7: Oo, yun ang theory namin ni ma'am na magkamag-anak kami.
1: Ah, talaga. Medyo kasi, na iba lang.
7: Kasi yung normally kasi, di ba, nag-isang letter. Magkalapit
1: niya. Sige. Abong-abong, hello, interesting topic. Sabi niya, wag ka daw mag-absent, Pastor ni, sa 78th anniversary. May memo ka, galing kay Ate Mila Pascua. Hindi po siya absent.
7: Hindi po pwede.
1: May performance
7: meron,
1: po siya.
7: Meron, performance talaga. Hindi pa ng praise and worship.
1: Ayan, perform siya para sa Lord.
7: Back up lang.
1: Hindi ka ba magpapiano?
7: Tutugtog. Back up nga. Back up naman yung
1: back
7: tutugtog.
1: Back up singer din.
7: Eh, tingnan natin kung kakayanin ng powers at ng mikropono.
1: Yan o.
7: Pero kaya na siyempre nila Pastor Romel at Pastora Susan and sila Ate Maloy. Sabi ko nga, partner eh, dapat nandun ka din.
1: Ha?
7: Kasi lang ha, overexposure na, no?
1: Nakabalik na rin sila, Kuya Romel,
7: oh,
1: diba?
7: Kakabalik lang nila.
1: From US. Mm-hmm. Okay, so ano, Shekinah, si Desa na tayo. Yan, magbigay daan na tayo kay Desa Girl. Narito na po ang ating inaabangang trivia tuwing umaga dito sa ating Bida Bandila.
8: Ito ang ating mga
9: Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
3: An apple a day keeps a doctor away. Hi, ako si Desa. Ready na ba ang lahat? May hula ka ba sa nagmula ang prutas na apple? Kung hindi pa, tara! Bisitahin natin ang tanawin, kultura at magandang kwento ng Kazakhstan! Tama! Sa Kazakhstan, nagmula ang mansanas. Galing ito sa mountain ng Tianshan. Kaya dito rin natin matatagpuan ang pinakamagandang uri at masarap na mansanas sa buong mundo. Iba-iba ang disenyo ng mansanas sa kanila sa pang-araw-araw na buhay, kagaya ng inumin, design sa bintana, at mga sculpture ang symbol rito. Sa Bible, may passage na kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Sa bansang ito, pag binato ka ng bato, kainin mo! Yes! Kainin mo dahil mayroong batong gawa sa edible clay o putik na pwedeng kainin. Galing ito sa kabundukan at kakaibang uri ng mineral. Milky, creamy, and salty ang lasa. At hindi ko ma-imagine kasi lasa lang ng lupa ang alam ko. Sa kabilang banda, tignan naman natin ang simbolo sa bandila ng bansa. Ang kanilang bandila ay may sky blue na background at may gintong araw sa gitna at gintong eagle sa baba ng araw. Mayroon din sa may gilid na golden vertical band na traditional Kazakh ornamentation. Ang ibig sabihin ng blue ay peace, tranquility, and well-being. Ang golden eagle naman ay freedom at flight to future at ang golden sun para sa life and energy. Dahil nasa Central Asia ang Kazakhstan, kung mahilig ka sa adventure, you will love this place because of a good quality of ski destination. Kilala rin ang bansa sa pag-aalaga ng mga kabayo. At alam nyo bang gatas daw ng kabayo ang sikretong iniinom ng mga boksingero dito, kaya ganun na lang ang kanilang achievements pagdating sa boxing. And speaking of family and friends, mahalaga din ang relasyon ng mga mananampalataya kay Kristo sa bansa. Sila ay kasama sa World Watch List ng persecuted country. Ang pagiging Kristiyano ay para kang naglalakad sa manipis na yelo, tahimik, malamig at delikado kapag nadulas ka. Legal naman ang ibang relihiyon sa bansa, pero may twist. Lahat ng simbahan kailangang rehistrado sa gobyerno. At kung hindi naka-registered, ibig sabihin illegal ang worship mo. Pwede kang mahuli kung simpleng Bible study lang sa bahay. May mga eskwelahan na pinipressure ang mga estudyanteng Kristiyano. Parang peer pressure. Pero level up kasi may halong religion, government, and reputation. Pero kahit ganun, may mga kabataang Kristiyano sa Kazakhstan na patuloy sa pananampalataya. Tahimik silang nagmi-meet, nagbabasa ng Bible sa phone, nagtatago ng worship music sa earbuds, hindi rin sila pasikat, hindi sila maingay, pero buo ang puso nila kay Kristo. Yan ang bansang feature natin ngayon. Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
9: Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
1: Thank you, Desa Girl. Wow. Bagay na bagay daw
7: bagay,
1: talaga oh. Sa'yo.
7: Bagay na
1: ang
7: bagay.
1: Ang magbida bandila.
7: Yeah. Desa the Explorer.
1: Abangan natin si Desa. Meron din siyang performance Oy. Sa Sabado. Kasama ang mga Katsim Positive natin.
7: Yeah. Excite na ako. Ano kaya yun?
1: Oh, diba?
7: May sasayo.
1: Surprise mo na surprise. Ah, okay.
7: gusto ko malaman kung sasayo o kakanta ba.
1: Depende. Defense. Sa gising ni Desa. Alam mo naman yan, biglang nang bubulaga na lang. Eto na, nagkasundo na po kami sa question of
7: yes.
1: the day.
7: Napaka-kaso lang ang masyadong mahirap talaga itong may kinalaman sa nangyayari sa bayan natin ngayon.
1: Dahil June na.
7: Oo.
1: At balita namin, malapit ng pasukan at pinaghahandaan yeah. na rin ng Brigada Eskwela.
7: Mm.
1: Yan ah. Ang tanong natin ngayon, saan kayo namimili ng school supplies?
7: Oo, bakit? Totoo bakit? Naman yan.
1: Sharing
7: oh.
1: is caring.
7: Oo nga.
1: Diba?
7: Saan namimili?
1: Mm-mm. Saan kayo namimili ng school supplies?
7: Dati may mga sikat na binibilhan ng mga school supplies.
1: No? Yung tipong siksikan talaga.
7: Sa Cartimar ba? Mga ganun.
1: Divisoria. Diba?
7: Uh-oh.
1: Parang all roads lead to Divisoria kapag
7: DV.
1: Kabilihan.
7: Oo. Ngayon ba, ano, dun pa din?
1: Hindi parang pa ganun daw katao na. Eh. Kasi Uh-oh. Nga, inaabangan pa rin yung parang... Ano ba yung setup sa pasukan? Di ba yung tricep? Diba?
7: Well,
1: ano ba tawag doon?
7: Tricep ba yun ang sinabi nila? Parang ang well, tricep nga siya. Pero parang, ang sinasabi nga nila, parang yun din daw, ibig sabihin yung coverage yun din. Pero I think they're parang chinap-chap nila ng mas maliliit na mga...
1: Ayun.
7: Chunks.
1: So, yung iba, same na lang din daw muna yung bibili nila. Tapos mag-a-add na lang kung meron yung magiging changes. Yan sa mga asignatura ng mga bata.
7: Nalalo ko kami nung bata kami. Tatlo kaming lalaki, no? Ang bumibili ang aking nanay ng yung pag
1: uniform?
7: First year high school ka o kaya bibili ng uniform yung manggas nandito.
1: Yan. Ganyang kahaba.
7: Pero
1: polo lang yan.
7: Polo yan. Hindi lang long sleeves. Ganyan kahaba. Mahaba. Polo. Kasi,
1: lalaki daw
7: 3
1: kayo.
7: Years yan.
1: So, ang bibilis niyong lumaki, mga boys.
7: By the time, ano na.
1: Graduate kayo. Magiging polo na talaga siya.
7: Magiging polo na talaga siya. Yung
1: ayun,
7: una, para mga semi long sleeves, akala mo, no?
1: Hindi. Polo lang yun.
7: Polo lang
1: yung uniform. Wais lang talaga ang mga nanay.
7: Magaling talaga yung mga nanay.
1: Eh, yung pantalon. Haba yung rin.
7: Medyo, kasi di ba natatahi naman?
1: Oo.
7: Na yung...
1: Nalililip.
7: Nalililip yun.
1: Oo, nalililipan.
7: Oh, tapos kapag ka every year yun, i-adjust mo ng konti.
1: Galadlan ng...
7: Yan.
1: Ako lalo na siguro si Reggie Boy. Diba?
7: Ay, ano yan? Ano yan? Si Brother Reggie,
1: Boy.
7: Ano, six-footer po ito, kaya bata pa lang siya, doon na siya sa menswear binibili. Dahil,
1: pag elementary shorts pa din.
7: Shorts,
1: diba?
7: Oo.
1: Nako, yan po, saan kayo namimili?
7: Saan namimili? Kayo ba, saan kayo namimili?
1: Taga Malolos kami eh. So, merong malapit lang na school supplies doon. Hindi na kami lumuluwas. Yun.
7: Okay.
1: Oo, pero alam mo, lagi akong nagbabalot ng sarili kong notebook. Plastic cover. Yan. Tapos dati tinatahi pa yon. Alam mo, tinatanggal yung wire.
7: Yeah.
1: Mano-mano pa yung tahinon, Reggie Boy. Diba? So, yard. So,
7: ikaw kasi yung parang tipong feeling ko na talagang masinop sa mga ganyan.
1: Sa friend ko, pumupunta ako sa bahay nila. Kino-cover ko yung plastic. Ng plastic yung notebook niya.
7: Trip mo lang talaga siya.
1: Ma-arts and crafts.
7: Okay.
1: Thank you, mga kaagapa.
7: So, alam ko na saan ko papadala yung mga notebook ng...
1: Kay Tori.
7: Dadala ko sa'yo. Dadali ko dito next week.
1: Next week, ha? Sige. Gusto kaya nagko-cover ng notebooks and books. Sige. Nasa Zoom na daw ang ating panauhin. Pero bago ang lahat, yung mga urgent hiring muna natin. Dito sa DZAS, naghahanap tayo ng staff assistant, RTV production assistant, and of course, naghahanap din tayo ng production assistant dito sa ating DZAS. Meron pa rin tayong iba't ibang mga ministry opportunities sa buong FEBC Philippines. Punta na lang kayo sa ating pong website at para sa mga listahan po yan ng ating mga job openings. Sa mga mag-a-apply naman, 2x2 photo, resume, i-email lang po sa recruitment@febc.ph. Narito na muna si Phil. Makibalita tayo, ano ba ang inspiring na nakalap natin dito po sa Mabati ang Mabuti, Maitama ang Mali.
8: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang Mabuti.
10: matutong umunawa sa lahat ng pagkakataon. Hello kaagapay! Sa panahon ngayon na madalas minamadali ang serbisyo at kulang sa pag-unawa ang ilan sa atin, isang simpleng kabutihan ng nag-iwan ng malaking aral sa puso ng maraming nakasaksi sa isang mall sa Tacloban City. Sa isang school activity na ginawa sa mall, lumapit ang ilang estudyanteng may Down syndrome sa isang gwardiya upang humingi ng tulong. Sa halip na baliwalain o madaliin sila, buong pasensya silang pinakinggan ni kuyang security. Maingat siyang naipag-usap, ngumiti at tiniyak na nauunawaan niya ang kanilang pangangailangan. Hindi lang simpleng pagtulong ang ipinakita niya, kundi tunay na malasakit at paggalang. Sa kanyang mahinahong paraan, ipinadama niya na ang mga taong may espesyal na pangangailangan ay karapat dapat na tratuhing may dignidad, pag-unawa at pagmamahal tulad ng iba. Marami ang humanga sa kanyang kababaang loob at natural na pakikitungo. Kaagapay, sa mundong madalas nakatuon sa sariling interes, isang paalala ang kanyang ginawa na hindi kailangan ng malaking bagay upang makagawa ng kabutihan. Minsan, sapat na ang makinig, umunawa at magpakita ng malasakit.
8: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
10: Sa gitna ng mga kilos protesta sa labas ng Senado nitong mga nakarang araw, isang insidente ng pambabastos at pananakit ang ikinabahala ng mga nakasaksi. Nagkaroon ng tensyon matapos magsalita ng hindi maganda ang isang supporter ng isang politiko laban sa isang opisyal ng pulisya nang hindi payagang ilagay ang kanilang sound system sa mismong gate ng gusali. Sa tindi ng emosyon, naghagis pa umano ito ng monoblock chair. Ayon sa mga otoridad, maaari namang ipagpatuloy ang programa basta't susundin ang tamang lugar at mga patakaran upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Ipinakita ng pangyayaring ito kaagapay na hindi solusyon ng galit at karahasan upang maipahayag ang saloobin. Mas mahalaga pa rin ang respeto at disiplina sa anumang pagkilos. Mahalagang tandaan natin na ang sino mang gumagamit ng dahas, pambabastos o paninira ng gamit ay maaaring managot sa batas. Ang tunay na lakas ay nakikita sa maayos at responsableng pagkilos. Para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po si Phil Lagtapon.
1: Thank you, Phil! At isa pang kabati-bati, kapapasok na balita, Pastor Ni. Praise the Lord!
7: Uy.
1: Ayon sa isang survey dito ng Nielsen.
7: Okay.
1: As of April 2026, number 4 ang inyong 702 DZAS sa Mega Manila. Top radio station sa AM band. Praise God. Congratulations.
7: Yes,
1: 702 DZAS.
7: Napakaganda.
1: Sa ang kapay ng sambayanan sa Mega Manila.
7: Number 4.
1: Number 4. Okay. Nitong April 2026. Sa Diyos ang papuri.
7: Salamat. Amen. Salamat po.
1: Ayan,
7: thank you, Lord.
1: Tuloy-tuloy tayo sa ating malayang talakayan. Pag-usapan natin itong mga kaganapan, lalong-lalo na sa ating upper chamber. At marami ding mga kailangang abangan sa panibagong linggo, sa panibagong buwang ito, sa mga pangyayari dyan.
7: Lalo na ngayon ay, I think ngayon ang last day ng pagfa-file
1: ng response
7: ng comment ng
1: VP
7: ng Vice President na no
1: sa articles of impeachment,
7: actually yung kanyang answer.
1: Yes.
7: No, so at pagkatapos yan ay asahan naman natin na magkaroon naman ng reply no yung kabila.
1: So,
7: okay,
1: pag-usapan na po natin to dito sa Oras na Pilipinas.
8: Pag-usapan natin.
1: Kasama natin ngayon via Zoom si Attorney Michael Henry Yusinko, ang ating kaagapay na independent policy consultant, constitutionalist, and law lecturer. Yan. Pa-explain lang din natin, medyo naging bukang bibig last week yung force majeure.
7: Majority floor leader, sabi niya. Galing talaga ng mga Pilipino, no?
1: Attorney Mike, good morning.
7: Morning, Attorney.
11: Good morning, Heidi. Good morning, Attorney Velica. At good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa programa nyo ngayon.
7: Mm-hmm. Good morning, Attorney Mike. Thank you for joining us again this morning. Ano, at, June 1 at mainit pa din, Attorney, ang pinag-uusapan na dyan sa Senado.
1: Gusto
7: no?
1: ko lang ang una kong katanungan kay Attorney Mike. Ay, tuwing kailan nga lang ba pinapahintulutan yung pagbabago ng ating Senate rules? Kasi diyan nag-ugat, diba, yung...
7: Walk out.
1: At saka yung usap, yung naging bukang bibig nga na force majeure.
7: Okay.
11: Well, they can change it anytime kung gusto nilang palitan. Ano? Ang point is, when papalitan mo ang rules, well, anything for that matter sa pagdating sa House of Representatives and the Senate, kailangan dumaan sa tamang proseso. And in this particular instance, kapag nag-change ka ng rules, kailangan dumaan sa Committee on Rules para pag-aralan, pag-usapan. Of course, kailangan meron din yan public consultation, especially kung ganito ka kabigat yung pagbabago. So, you know, pwedeng palitan yung rules. There's no stopping either of the chambers from changing their rules. Pero kailangan dumaan sa tamang proseso, which includes really a thorough study and also extensive public consultation. Lalong-lalo na sa mga pagbabago na can impact the way they conduct their work.
7: Attorney Mike, okay. So, ito pong backtrack ng konti lang, no? Para dun sa mga ating kaagapay. So, nangyari nga na sinubukang palitan ng mayorya ang rules, particularly, i-introduce muna sa floor yata, no? Ito yung gusto lang introduce sa floor. At ang in particular, yung online attendance o yung tinatawag na remote attendance using yung mga online platforms.
1: Teleconferencing.
7: Na ginagawa naman sa ibang mga offices yan. Ano? In fact, during nung pandemic, ganyan ang ginagawa. Subalit, yun nga, during that time, meron talagang pandemic. Diba? So, ang nangyari nga ay tinakil doon sa plenary, no? At ang sinabi, bakit pinatakil sa plenary, no? Nag-object nga ang minority dahil nga hindi daw dumaan ito sa Committee on Rules na noong huling hearing ay re-refer sa Committee on Rules. Pero sinabi ng majority, ang desisyon ng Committee on Rules is ibalik sa plenary, no? Subalit ang sabi niya, ang kanila namang question doon, paano mo ibabalik ng Committee on Rules sa plenary kung hindi naman na-constitute ang Committee on Rules? No? So, pero lahat ito, Attorney Mike, parang sinasabi na nagbunga ito doon sa threat, no? Na posibleng maaresto ang ilan sa mga members ng majority. So parang ang nangyari, parang naging ano ba to, Attorney Mike, masasabi natin na parang emergency tawag dito the diskarte, no? na remedyo ng majority para hindi mawala yung majority sa kanila. Ganun ba, Attorney Mike, ang implication katulad ng sinasabi ng iba?
11: Naiintindihan ko, no, Attorney, yung ganong pangamba or yung ganong suspecha. Pero kasi, let's be frank here, no. Mm-hmm. Yung online voting, yung teleconferencing, that can never ever be allowed to accommodate a detention prisoner or a fugitive from justice, di ba?
7: Okay.
11: There is no way na magkakaroon ng pagkakataon ng isang mambabatas na nakakulong, either detention prisoner siya sa Pilipinas o sa kung saan man, or a lawmaker na nagtatago sa batas o on the run, no? There is no scenario na mapapayagan silang mag-attend via video conferencing and online voting. Kasi alam naman natin na kapag detention prisoner ka na, whoever you are, eh limitado na yung mga karapatan mo. Limitado na yung mga pwede mong gawin. Kasi nga nakakulong ka na eh. Right?
7: Okay.
11: Which is what happened to Senator De Lima, di ba? Mm-hmm. Hindi siya pinayagan ng korte. Kasi sabi ng korte, we cannot give you special treatment just because senator ka. So, well, naiintindihan ko. On one hand, naiintindihan ko yung nag-iisip na, ah, ginawa to ng majority dahil ayaw nilang, kumbaga, malagas yung kanilang numero, no? Pag na-aresto na nga yung mga kasama nila. But to me, that doesn't actually make sense. Kasi nga, at the end of the day, yung pagboto or pag-attend ng kanilang mga kasama na nakakulong, that will never be allowed, eh. Di ba? Even if, for example, they pass, they change the rules, no? At sabihin nila na, okay, pag kahit nakakulong ka, pwede kang mag-attend. That's not going to be allowed by the courts, eh. Right? Pag iakyat yan sa Korte Suprema, which I'm sure it's going to happen, the Supreme Court will surely avoid that. And even, for example, hindi iakyat sa court, sa Supreme Court, hindi pa rin yan papayagan ng artist who has jurisdiction, ng Sandigan Bayan, for that matter, ng Sandigan Bayan, who has jurisdiction over the senators na makukulong. Because that's violative of the Constitution, di ba, na may special treatment na binibigay for certain detention prisoners na hindi nagagawa ng, halimbawa, isang detention prisoner na manggagawa. Right? Yung detention prisoner na manggagawa, hindi niya pwede sabihin na, ako rin, pwede rin ako mag-remote
7: para mag-work from home siya sa, parang attorney, sinasabi mo, yung mga ordinaryong mamamayan na detention persons deprived of liberty sila dahil nakakulong sila, detention prisoner, hindi naman sila pwede magtrabaho sa kanilang mga kumpanya na work from detention. So, ganun din dapat ang treatment sa lahat, ganun ba yung attorney?
11: Precisely. Yes, exactly. 100%. So, yung sinasabi ko is, kahit na ba itulak ng majority yon or whatever, kung matulak man nila, at the end of the day, it's never going to be allowed because it's very clearly unlawful and unconstitutional.
1: Okay. Okay. Eh, paano po yung kinakatwira naman ni Senator Robin Hood Padilla? Na paano naman daw yung 20 plus million na bumoto kay Senator Bato, de mababaliwala yung representation nila kung hindi siya papabotohin. Okay. And number 3 senator pa naman daw po natin siya.
11: Well, hindi naman kasalanan nung mga bumoto sa kanya yon na naging detention prisoner siya, di ba? Or naging puganti siya. So, in a way, kawawa sila, right? Yung mga bumoto kay Senator Bato because Senator Bato chose to be a fugitive. You know? Kasi kung halimbawa hindi siya umalis sa Senado at nanatili siya doon under the quote-unquote protective custody, then obviously he can participate hanggat masettle yung issue ng arrest warrant niya sa Supreme Court. Kasi right now, hindi pa settled yun, di ba? Umaandar pa yung main case. But, choice niya umalis, di ba? Tinulungan siya ni Senator Padilla na umalis at magtago. Basically, magtago sa batas at tumakbo at hindi alam kung nasaan siya, right? So, that means, pinili niya maging pugante and therefore pinili niya na talikuran yung mga bumoto sa kanya. Kasi nga kung hindi naman siya umalis sa protective custody, quote unquote, he could still be in the Senate and perform his duties, 'di ba? Kahit mag-attend ng impeachment trial, pwede kasi naroon naman siya eh. Hindi naman siya arestado, hindi siya detained prisoner, hindi siya pugante. So wala tayong magagawa sa sitwasyon dahil ito ay dulot mismo ng desisyon ni Senator Bato na umalis at tumakas. So we are in this situation because of him. So, kawawa yung mga bumoto sa kanya.
7: Yeah. Attorney, so, doon naman sa situation ngayon na parang ang daming naka-line up na parang kakasuhan, lalabasan ng warrant, at ito ay karamihan sa majority block. Ang isa sa mga puna siguro din nung nasa majority block, eh bakit puro na